0: Kontra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So, una,
8: problema, gid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong,
9: sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
14: O, si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
15: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:09 sa aga. This time check is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
18: Photo.

0: de los Pueblos.
1: Aray, onsa.
2: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
0: Foro de los Pueblos.
1: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa basa insakto sa gurang matamis yapaho kagimalas or otherwise na bali Ma'am Laura sa magaysay. Kaya daw ay panikatapusan nga debate kung ano gid ang matamis nga paho ang anak ka Leon or anak ka Gimaras. Mighty si morning Sir George Ocampo kay Sir Janjan Asadon, Sir Janjan Asadon, Sir Warren Rojo, and Ma'am Caril Rojo, mighty si morning. Sir Warren, how's life treating you right now? Arman Guay, dapat twice a year ga-conduct drug test sa Provincial Capitol. Mir Nalin Espanyo Cofreros, thank you ha. And thank you also kay Sir Anastasio Caedo. Sir Anastasio Caedo, Sir Hudlo Montana, and mighty si morning kay Sir Roy Pineda Sihar. Sir Roy Sihar, isa sa mga kilala kag respetadong broadcaster kag manunulat sa siyudad sang Iloilo. Sir Roy, mighty si morning. And mighty si morning man sa kay Sir Eduardo Ignacio and pamilya Erisuelo, Ma'am Jane Erisuelo sa Igbaras Iloilo. Las 8:11 sa aga, good news oh. Kay nagnubo naman ang presyo sang gatong sa international market sa ikaduwang adlaw sang trading kahapon. Sang Martes, Sir Warren Rojo, Sir Tabski Javillana Diaz, Ma'am Betty Solosyo, and Sir Bebo, tang nubo man, nagnubo ini kasunod sa peace deal sa tunga sang US kag Iran. Nagkuan na subong may yara na sang peace agreement nga hindi na magyagirahay ang Amerika kag Iran. Human, make peace, not war. Make love, not war. Hindi nga, hindi nyo napag-mali siya, nga make love ha. Lain na yung make love. But singon, make love, pagwa mo ang gugma mo, sang sa magira ka muna. So, give peace a chance. Tiyari malang gali, Ma'am Rosemary Cabarles, nga may sugtan kami suryan malang nila. Kaya may mga diferensya na yung malang nimo, no? Sa ideology, sa mga panindugan. But kung paingi mga bawon mo, Sir Gene Siman, ang kalinong, eventually, damo sang epekto, may ripple effect ini. No? The same is true kung inaway, may ginatawaban nga domino effect. Ang domino effect, do pariobla sang baraha, nga pagbutang mo sa lamisa, gakuan siya nagkasunod-sunod, tumba, nasa matumba. Yari, oh, good news, oh. Kay ang kada litro sang diesel, Sir George Ocampo, kagawad Cyril Cordero dyan sa Dilaan Duanyas, nubo siya, starting kapon, 9 pesos per liter. 9 pesos. Dako ha, dako. Diesel akong natuwag nga crudo. Bla. Ang gasolina, Sir Gene Siman, 5 pesos 50 centavos kada litro ang ginubo niya. Kagang kerosene, dako pagid, 10 pesos kada litro.
0: Foro de los Pueblos.
1: Di amoy ini ang resulta sang peace deal sa tunga sa Iran kag US sa second day sang trading, global trading, nagnubo ang presyo sang petrolyo.
0: Foro de los Pueblos. Yop
1: na magnubo, pag hindi nga magnubo, hasta nga magbalik na sa pre-war nga presyo.
0: Foro de los Pueblos. Tapos
1: 13 sa aga, kinagin headline naton. Ang US, ang White House sa US, dutan yan lang actually, gintuyo siya nga takihon. Pero ginanunso sang US law enforcement nga natapdan nila ang ginaligar pag-atake sa White House sa tion sa ginadugukan nga mixed martial arts event nga gintamunga ni President Donald Trump. Kaya balo ka kung arang presidente sa Amerika, high risk na some high risk. Pariyo bala to sa game number 3 sang San Antonio Spurs kag New York Knicks sa NBA Finals dito sa Madison Square Garden sa New York. Grabe to ang pag-boost ang tawo, gin-boo nila si Donald Trump kay high risk inoras anpes ang game time. Ha, grabing rikisa kay ti basi ko may bombator, basi may patik to kaulo ni Trump. Sunod sa Federal Bureau of Investigation director nga si Cash Patel, yara na sila custody ang madamo ng mga tao nga naangot sa among plano. Ginpahayag naman sang Department of Justice sang Amerika nga may mga kaso na batok sa 5 ka mga lalaki nga nagplano nga magpalupad sang drones nga armado sang palupok sa among event. Agud magapwersa ang mga tumalanaw nga magbiya sa lugar. Agud maluthang sa mga sniper ang high value targets samtang nagapalagyo ang mga tao kiti kon mayarasang stampede nga matabo, Ma'am Ringring Undoy, Ma'am Febi Sungano Tabuada, Ma'am Nena Sungano dira sa Gustilo Lapas, Ma'am Ellen Rose Alarbad Anoy diyan sa Kalinog. Ti mahapos nga maigo ang mga high value targets. Magluwasa kay US President Donald Trump, iban pagid niya mga attache, iban pagid niya mga key officials sa Amerika, naglantaw dito mo sang mixed martial arts event. Daw ang kalimbawi kasi ni daw ginbutang mong event bala sa Malacañang, no? Tikon ibutang mo ang event sa Malacañang, may kuan ka ng easy target gid. Ti ang mga terorista subong, high-tech naman ang ginihimo nila, may mga ginagamit nila, may mga drone naman. June 10, sa Ohio, may naaresto sila nga si Tyson Proper. 19 years old pa lang ha. 19 years old, nga suno sa iloy niya, online, nagapahibalong isa siya ka extremist militant. But silingon nga ang utok niya ay mamatay gig kamanghalit eh.
0: Foro de los
1: Pueblos. Ayon ang gani, kay napunggan.
0: Foro de los
1: Pueblos. Last also dia sa isa is, check ko si K5 Karen, anong statement ni Governor Arthur Defensor Jr. Sa pagkadakop ni kay Giovanni Adelantar, nga taga Donti Lutero Street, Haniway, sa pagbaliga illegal drugs. Kung si Police Major Dadzi Banggo de Lima pa, ang head sa Provincial Drug Enforcement Unit, sa ang atong interview bagulang, kanya pero tingtan log ni kag inabalang kwan ng marot
0: foro de los pueblos
1: perti ang yang pagkamarot Ma'am Beth Idalilla, MC Hermano, Ma'am Bibing magtanong na o oh, boss gimana ang pagkamarot niya
0: foro de los pueblos
1: amo na balik topan mo na dropping minarot kay mo boss man nagyapon las 8 dias is 7 sa aga
0: foro de los
1: pueblos si Gov Toto nag palupok mo
0: K-5. News FM. Kampyon report.
1: K5 ka, anong mahambal sa gobernador? K5 ka rin. Alas 8:07, subungad daw.
3: K5 Ted.
1: Go ahead.
3: K5 Ted, naghatag sa statement si Governor Toto Defensor regarding ni sa pagkadakop sang isa ka regular employee sang Iloilo Provincial Capital sa ginpatigayon nga drug by bus operation sang Provincial Drug Enforcement Unit kon PDEU Team 1 sang Iloilo Police Provincial Office kon IPPO sa may barangay Kamambugan sa Banwasan Santa Barbara K5 Ted kahapon ining adlaw pasado alas 2 according diri sa kay Governor Defensor K5 Ted gati kung anong kaso ang i-file ni sa regular employee sang Kapitolyo Provincial ato bangon yakit K5 Ted no kati ang dugang padiri sang gobernador ang ano man ni every year man sila nagapatigayon sang random nga drug test sa mga empleyado K5 Ted no kung sa diin sa subong pasang karon gid sang Iloilo Provincial Capital ang pag-check dira sa mga empleyado, mga background K5 Ted, kag kung ano pagid no ang iban nga mga trabaho sa mga empleyado nila magluwas sa trabaho nila dira sa may Provincial Capital K5 Ted, kay kung mahibaluan nga ang ining truck driver sang motor pool dira iya sa may Banwasang Santa Barbara K5 Ted nakuhaan ini sang masobra 7.7 million pesos nga balor sang suspected shabu sang PDEU sa pagpanguna ni Police Major Dadji De Lima kahapon K5 Ted kag ti dugang padiri sang gobernador nga wala nila ginatulirar ang mga amo niya nga hitabo or mga buluhaton sang ilang nga mga empleyado K5 Ted. Mayara kita dira sang lipot no nga statement ni Iloilo Governor Toto Defensor.
4: Hapon, ang statement mo lang sang sininga hapon may ara sang driver sang Iloilo Provincial Capital ang nadakpan sa drug by bus operation 7 million ang nakuha ang kag ginaaligar nga ang salakyan nga gina-drive niya sa Capital ginahimo iya nga service vehicle sa pagdulong sang mga shabu diri sa mga kabanuhanan sa First District. Ano ang statement mo diri go?
5: You will have to face the law and take responsibility. Ato bangon niya ang kaso ng ipasakal sa iya. Patuno niya na, again, ato bangon niya ang responsibilidad.
4: Ma-implement ka sa mga, random drug tests?
5: We have been doing that, drug test na to. But again, from that, can we can improve on checking our bureaucracy.
3: Thank you.
1: K5 ka. Yes. Ang background ni Adelan, taraw ni sa pusher lang gid or financer o gagamit man ini sa illegal drugs.
3: According sa kay Major Dadji Delima, distributor gid ini siya K5 Ted.
1: Mm-hmm. Dako na siya, illegal, no? Hindi pala driver sa sang provincial truck, sang yes. Provincial engineer's office nga ang ilang motor pool dara sa Santa Barbara mo?
3: Yes, correct. K5 Ted.
1: Oho. He has to face the consequences. Ti mag-amo nila ba naman o kung gisa kakasakit sa serbisyo eh?
3: Yes, K5-10.
1: Ano, go not, regular employee pa siya?
3: Kay balok ka, damo,
1: kay balok ka, K5 ka, damo, binipiso sa kapitol. Kada tuwig at saka, sweldo mo ay, mga mabinipiso pa na. Ti, daw ginhaboyin lang tong isa ka, kwanto, isa ka, kararaw tong, kwan, nga bugas. For the sake lang may dasig ang kortahan na iti. Subong lang tabla, affected ka, hindi lang ikaw, kundi bilog ka pamilya.
3: Yes, correct, K5-10.
1: Oo. Ti, by the way, kapon, ano to, no? Nag-tipon ang mga official sa San Joaquin sa second day sang Interagency Territorial Defense Operations Exercise, K5 ka?
3: Yes, K5-10. Mm. Si Gov Toto, ara dito, si Vice Governor Lee Ann De Buque, si Mayor Joe Abad Lazaro sa San Joaquin. Uh-huh. Actually, hindi lang man yung San Joaquin, K5 Ted, ang nag-host sa iniyang territorial defense. Kay ang nauna diri K5 Ted, kag ang host gid, amo ang banwa sa Miyagaw. So, sa June 16, dito gid nag-start sa barangay... ang barangay, nalipat ako sa barangay, tatlo ni ka barangay K5 Ted, dito sa Banwa, sa Miyagaw, ang ilang exercise. Ang una, K5 Ted, sa may barangay Sapa, gali, sa barangay Sapa, ano ni siya, ang sa kadagatan ni K5 Ted, bali, ang first scenario, dere, may mga residente nga halin sa Luzon, ang nagpinalagyo K5 Ted, kay bangod nga, ginbumbahan no ang ila dito nga area, so para makahalin sila dito sa peligro ya K510 nagbiyahe sila pagadto direya sa probinsya sang Iloilo kung sa din nagdungka ang mga init dito sa Banwa sa Miyagaw kag ginsugata sa mga sang LGU kag pila ka mga ahensya sang government K510 no kag lipod sa ihibalo nila nga tinasimpunan sila gali sang dumuluong anti ginakabig nga spy pero nadakpan man gyapon ang ining mga dumuluong K510.
1: Kamo nang senaryo abi nga may ginbomba ang Luzon, ang mga tao nagpralagyo kag nakalabot sa San Joaquin kag Miyagaw areas.
3: Yes, correct.
1: Bilang kabayan sa coastal defense kag anti-infiltration efforts mo nang ginhimo dito sa yang kunabi do ginsulod abi ang barangay Kataan kag barangay Igkon daw sa San Joaquin K5 ka.
3: Oh, lain naman ang senaryo. Lain naman na siya.
1: Okay, oy. O mga worst case scenario ginahandaan na ni sang Iloilo Provincial Government kag sang Philippine Army.
3: Yes, kay ang ikaduha pag hindi gani nga scenario K510.
1: Oo.
3: Ang 61st Infantry.
1: May video ka da pakita ta please? Oo. Ha? May video ka da pakita ta?
3: May ara.
1: Okay, please. Oo. Kay parang at least ma-picture out sa mga nagapamati, blada mo kita sa mga interesado sa muning balita K5 ka mo. Worst case scenario, God forbid ha, wain tatoy hindi tayo ko yun, sa nga may mga tabo ni nga infiltration or gani, may mga kinagamong matabo. But ang mga worst case scenario, bla, expect the worst scenarios, bla. So, kinahandaan ini K5 ka, mga extreme cases that possibly happen, that may happen or can happen sa aton rin sa province. Oh, so dako nga bagay ining ITDOEX no or Interagency Territorial Defense Operations Exercise.
3: Mm-hmm. Ang sa second scenario dere K510 sa may barangay Igtuba ang sa
1: Igkundaw.
3: May barangay Kinarayan Norte. Ano naman ni ang
1: Kinarayan Norte? Kinarayan
3: Battalion.
1: Oho.
3: ang 61st Infantry Battalion, gin-target sila sa missile attack. Ako sa diin, may pilason ng mga soldado gin sakay sa chopper agin pangdala sa mga balay Bulolngan K510 no, kag bangod ya nga baskog ang impact, may mga puluyan dito nga nagkalasunog kag nagkalarumpag K510 kag may mga tawo nga natrap, pero ang narespondihan inigilayon sang apon ng mga otoridad, especially sang Bureau of Fire Protection. Then ang ikatatlo nga scenario, di sang June 17 na naging patigayon dito sa may barangay Igkon daw kag sa barangay Kataan sa Banwa naman sang San Joaquin ini K510 dere kag gidya makapaano gini maka ano tawag matindo kita dingi mo nga palahibo kay grabe nga tenero hayang ila kahapon dito sa area kag nagpalupok man sang Artillery Canyon sa Dai Governor Defensor ang Mayor Joe Abad Lazaro kag si Provincial Administrator Dr. Raul Banyas K510. Kay ang scenario na di, ang third scenario dito sa San Joaquin, may na-detect nga unidentified maritime activity ang aton nga mga otoridad. Kag di isang gin-surveillance nila dito na kumpirmar nga mga armado nga lalaki K510 ang nagsulod sa teritoryo sang San Joaquin. Di dito na nagduntad ang inkwentro sa sulod sang 30 minutos K510 no? Kung sa din damo dito nga mga soldado ta ang pilason, pero sa armado nga grupo may mga nagkalamatay hasta nga na aresto sang SWAT team sang Philippine National Police ang pinaka-leader gid sang grupo K510. Kag ang atong kitan mo tong sa video ta nga nagpalupok sang kanyon si Gov Defensor. Amo na to target to nila nga palukpon ang barko nga ginasakyan sang mga armado K510.
1: Pero hindi ito actual nga bala sang Huitzera ang ginapalupok ni Gob, ha?
3: Wala, K510 yung actual basic kita.
1: Mawasaag ang bilog nga sa Joaquin. Oo, pero ti at least na ginahanda ni K5 ka. So si Gob Tuto nagpalupok.
3: Galing.
1: Tunog man?
3: Nagpalupok sila sang kanyon. May ara kita dira sang video nga bation gid ang pagsigaw.
1: Butang tabi audio. Dunga tabi audio please. Oo. Si Mayor Jose Abad Lazaro sang San Joaquin ang ikaduha nagpalupok na si Governor Defensor Junior. Ikatatlo nagpalupok si Okay na. Ang ikatatlo ng unang nagpalupok si Gob Toto. Ikaduha si Abad, si Mayor Abad sang San Joaquin. Ikatatlo si Provincial Administrator Raul Banyas.
3: Correct, K510.
1: Titunog man ang lupok?
3: Hindi siya, uno na, binabon kong tunog, gid, kaya sa dito palang apart, nga nagasinggit palang tublang army, nga ma-fire. Gabi na nabon na kami tudulungan, kaya binabon tunog-tunog, pero sa napalupok na ni Gov Toto, hindi galik K510, hindi siya tingil.
1: Ah, hindi siya matingil?
3: Hindi, kaya wala bala.
1: Ah, okay, not the actual nga hoitzer eh.
3: Oo, kaya kung may bala to, tingil-tingil, iba si mauyog ang katutahan.
1: Kag devastating, tuya kung totoo, gid nga, nga bala sa hoitzer K5 ka. Ang 105mm Howitzer, H-O-W-I-T-Z-E-R, lightweight mobile field artillery piece nga ginapalupok ini sa semi-fixed conventional ammunition K5 ka. Famous ini, bantog ini sa durability, kag rapid deployment, nagahatag ini sang direct kag high angle fire support sa infantry, kag armored operations. Ang yasin nga key specifications kag capabilities, ang maximum range sa sina, ang malabot niya K5 ka, depende sa model, 11,000 to 18,000 meters. Amakon muna?
3: Yes, correct.
1: No? 11,000 to 18,000 meters. Ang rate of fire niya, up to 10 rounds per minute. Ha? Sustained at 3 rounds per minute K5 ka. Tapos ang mobility niya, hapos ang ituon, pwede man sa inkarga mo sa truck or sa Humvees, kag pwede man matransport sa helicopter or pwede mo madagdag pag sa parachute. Kaya mo na ang kwan, amo nang ginpalupok ni Gob ang Howitzer K5 ka?
3: Yes, correct,
1: K5. Ikaw ay ka to mag kwanaw, o ikaw magdirawaw?
6: hindi kita...
1: Kulbangan ka nga lukpan? Ano ka, kulbangan ka magbalopok?
6: Oo.
1: Ah, oo. Ano-ano? Anong imo audio man manipis? Then ikaw man, palapit please ay imong baba sa mouthpiece.
6: Oo, oh, are-are.
1: Ano ang bal mo?
6: Huwag ko may ari, pagit kita dirigani, ang ano gid bala, ang naga, ano ni tawag, inkwentrohan na, gid sila K510.
1: Oo.
6: Gusto nyo mabatian, K510?
1: Abi, babe, matian tayo ah.
6: Oo. Galing kayo nag-loading, pati sige, dirin na lang sa ako, na rin K510. Namitani, kayo may, may video, gini eh, pero dirin na lang sa ako, no? Sige. Okay. Mabati na K510.
1: Oo. Oh, kunabi daw may inkwentro. Dahil nung ginagamit nila palopok, kayo ng mga empty cartridge lang. K5 ka?
6: Oo.
1: Anong ginagamit nilang mga empty cartridges lang?
6: Oo. Ano lang siya, why ni Bala, K5? Oo. Ano sa kay K5, Paul? Basit ma-play ya da?
1: Oo. Napagkita na ito ng actual scenario. At hinandaan nato no kag mismo mga key officials sang Iloilo Provincial Government kag sang Banwa sang San Joaquin Mayor Jose Abad Lazaro ang dito. So maingkwentro ini pero ang anak bayan nagwangal K5 ka. Sila wangal sila. Inaano ni klase kay exercise ni rin masla. Ha? Tiplas lak bilog to. Dato galpo yalopok na ba ni Rampart Mendoza. Tikay balok ang away gani na. May pulbura, wala? Why, no?
6: Wala, K5 dad.
1: Amo gani, Sir Rampart. Ah, bala mo naman gani, ang exercise lang gani mo. Pero mapinalopo ko, takuron ko ni... Ha?
6: Ang dito, matumduman to sa first scenario, may mga pilason, to di ba lang ang mga soldado, tapos isa kayo sa chopper. Mm. Ang chopper, K5 dad, dito ginhugpa sa ISAT University nga campus.
1: Mm.
6: Kaya dito na ito yung evacuation center, kag ang mga medical unit pala. So nag-react ang pila ka mga estudyante dito, nga gindala ko no sa, ano ni, sa exercise, ang gira, ang ilang eskwelahan. Nga kung sa tingin ang ilang eskwelahan, lugar para sa pag tuon K5 dad.
1: Pero sa nakbilog nga nagreklamo? Pero sa nakbilog?
6: Pero according dere sa kay 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson K5 dad, kaya tigikwaan taman ni siya sang statement, pero unaw na, sunog si away pa siya nakakuha sang information regarding dira, no? Pero ang ginbalik niya ang pamangkot, kung hindi sila gusto nga dito sa ISAT or sa mga eskwelahan, abi, ipapaun ang chopper, diin with the kambasang... ang ano yung tawag sang division commander ta diin pwede pakumpaon ang chopper K5 dad kay ti exercise lang man ini ang ilaya nga ginahimo.
1: Kun sundon mo lang na ya white mahimo silang gobyerno da white ma white hosto para kanandaday white hosto nga ginahimo ang gobyerno. Walang magawang tama ang gobyerno para sa kanila. Ita nyo tong sa West Visayas State University bilang si Naparete tong kwan ng commencement exercises sa speaker. Eh, kung direklamo man sila, pero alas nakbilog to. Sundan mo lang imo, daya nga. Sige na, importante nga nabatian ni Sir John Lee Sarabiang lupok. Pero tunog ba yung pagpalupok ni Gob? Ano nga, imbis ka sabto mo ko sang huhuri, hindi nga,
6: hindi tingil kay 510.
1: Ay, hindi tingil! Hindi na mas tingil ang kay Mayor Abad Lazaro or kay Dr. Raul Banyas.
6: Same lang kay ti wala bala kay 510.
1: Oo ah. Hindi ko alam mo, anong example sa paglupok ni Gob? Pok? Pok mo na? Among ani man! Among ani! Di sige ha, importante na subong tumark na may TC mo kag D3 bayo ha?
6: Oo, okay do gin lapyo kita sa duha ka adlaw.
1: Lapyo kaged?
6: Lapyo gid.
1: Perme? Way kag torog mo? Mana mo nga may jute ka ulas 4 kagahon nga pulaw ka pa? Manaan ko ako? Manaan ko no?
6: Balaan mo?
1: Oo no.
6: Nagpapot siguro ay.
1: Ha, hindi ha, na-discern ko. Sige, K5 ka. Salamat, ha.
4: Ang ini nga balita, ang nadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaro, kung Jason Talaron, kag WPSU intern, Edeline Alcalde, inirman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: This news is brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustan sarap. Baunham Ot, gid si Ma'am Rosemary Agramon, si Sir Tab Diaz, Bing Space J. Pagbalik ta, founding anniversary sang University of the Philippines, premier state university sa Pilipinas. Anong kasaysayan niya? Ang istorya sa nagado pang alalaki nga hublas, Ma'am Rosemary Agramon, Sir Edgar Badbadon. Ano inakag sinuna siya? Magabalik ang Foro de los Pueblos.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
0: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
0: DTX 500.
8: Masaligan.
0: Epektibo!
8: DTX 500!
0: Mahig ko bala ang imo dugo?
8: DTX 500!
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
8: Ang nagatindlo sang imo mahig ko nga dugo?
0: Nga sa masami,
8: amo naman
0: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy?
8: DTX 500!
0: Masalikan! DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
0: I Care Gold.
11: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahayang nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Sang una yan, iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule 310 after 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Good news!
8: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre!
16: Wow!
2: Mangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
17: Clinica Diofresh.
16: Available now.
18: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasing!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang Extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matilo nga dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant
22: nga amo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
22: Basta tilo nga tayo.
21: Happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligad.
22: Epektibo.
21: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Ikaw ba na
21: ang may diabetes?
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may powerful compounds.
21: Nga nagapanupo.
22: Kagakontrolar.
21: Sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Masaligan.
22: Epektibo.
21: DTX 500.
22: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
22: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
22: Yung may D3.
21: Matatak sa mga butika.
22: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
22: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
22: Yung may D3.
21: Matatak sa mga butika.
26: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May puso!
1: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:43 sa aga. Oras kinatulong sang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
28: Foro de los Pueblos.
1: Last stretch sa aton program, Foro de los Pueblos. Sa gihapon kaupo ninyo, Ted Auhero Francia. Nakatumar na kamo sang D3 Bio nyo. Mami Luz Priagula, how's life treating you right now? Ma'am MC Hermano kay MC Lepa Lim kay Sir Jethro Gabiason, Sir Raf Corpus kay Junio 14 kay Sir Renanti Galvez kag sa mga gwardiya sa Western Institute of Technology WIT sa La Paz, thank you ha. Rampart Mendoza kay Helen Tanangonan. Ted, may bala ina galing Y8 Bronze. Amora hindi nga YT bala, hindi ra malupok kun wara to bala. Amani Helen Tanangonan. Thank you, Sir Gino Sumagaysay, si Ma'am Beth Idalilya, nagapangagda pamahaw, samtanga pamati. Ano yung daple mo dyan na Ma'am Beth Idalilya kag si Sir Arturo? Last 8:44 na sa aga. Congratulations sa kay Christine Joy Algoso. Si Christine Joy Algoso, siya ang unang summa cum laude sa Iloilo Science, Iloilo State University of Fisheries Science and Technology, Dingli Campus. Siya ang first summa cum laude sa Bulutuan. Ipabati ta ang yasining speech sa first summa cum laude, the highest distinction nga makuha sa college graduate. Summa cum laude, magna cum laude, cum laude. Kung mag-summa cum laude, almost perfect ang imo nga grado daw, puro one na lang, grado, one. Pamati ta, please, Sir Paul, bisan lipot lang, mga taga-dingli, gapamati man. From a humble beginning, Miss Christine Joy A. Algoso, ISOFES Dingli Campus, first summa cum laude.
3: In my elementary school years, I was an active student. I joined almost every competition I could, from dance contests to quizzes. I always wanted to challenge myself and discover what I was capable of achieving. Mathematics was my favorite subject because I enjoyed solving problems and finding solutions.
1: Ang iya nga paborito nga ng aya paborito nga ng subject amo na ginapalaguyuhan ko mathematics. Ikaw, Sir Romeo Pasquin Jr., Vice Mayor Pangga, Lamasan, Pikso, na namitan kaw ka mathematics on why. Congratulations kay Maria or Christine Joy Algoso, una nga summa cum laude sang ISFS Dingle sa ilang graduation. By the way, boss, June 19, si DPWH Secretary Vivencio Vince Dizon, Vivencio Bringas Dizon, ang speaker sa ISOFEST sa ilang graduation nga iwaton sa Tamasak Arena sa Barotac Nuevo, Iloilo. And the Subomanya Adlao, congratulations! Panginbulahan kay Manang Angel Javilosa on her graduation day, Subong Adlao! Ipakita ta para nga manamitan si Mami Gingging Habilosa, ho. Del, congratulations langga. How time flies, no? Nagalupad giman gali ang oras kag ang tinio, no? Graduate sa Angel, ha? Saya nga college degree, ano ka ni Del ang imo nga kurso? Congratulations, Del! Hindi ka anay mamana! Lumel! Hindi anay! Congratulations, Angel Habilosa, kasi iba pag yung graduates sa sining kadalagaan man. Congrats also kay Papa Bong William Zapanta and Ma'am Gingging nga nagbatitigid kay Angel. Mabuot nga bata, butanan! To the rescue as always. Of course, ito Ran sa Bilosa eh. To! Last 8:47 na sa aga. Last stress ato na program, ato ni feature ang... Dari sa aton nga program. Today in history, Foundation Day sang University of the Philippines. Santo sa Republic Act 1870, ginpirmahan kag na-establish ang Premier State University sa Pilipinas to provide advanced instruction in literature, philosophy, science, and arts. 118 years ago, in 1908, gintukod ang University of the Philippines. Today in history man, 1898 ang dictatorial government gin-proclaim ni President Emilio Aguinaldo. Kasunod sang Philippine Declaration sang Independence sang June 12, nagpagwa siya sang decree nga nag-establish formally sang dictatorial government to reorganize sang local and provincial administrations. Subong man nga adlaw sa siyudad sa Bacolod, amo ang Bacolod City Charter Day. Intukod ang Bacolod City in 1938. Nangin siyudad ini siya nga pirmado sa Commonwealth Act No. 326. Kagin-establish bilang siyudad. Ang unang alkalde sang Bacolod, amo si Mayor Alfredo Montilibano Sr. Ang October 18, 1938 nga original nga fet sa ginsaylo nila sa June 18. Ang present mayor subong sa Bacolod, Mayor Greg Helvoso Gasataya. Anay congressman, anay broadcaster sa siyudad sang Bacolod. Balik kita sa pag-feature sang UP. Ang University of the Philippines, gilalabangod sang iconic statue, ang UP Oblation. Sino ang naghimo sini? Ginhimo ini sang national artist nga si Guillermo Tolentino. Inang istatwa ba lang nga nagadupa? Tapos sa hublas, pero may tabon man ang yasin nga private part. Commissioned in 1935, ang iconic statue, ang estatwa, gin-inspire sa second stanza sang Mi Ultimo Adios nga poem nga ginsulat ni Dr. Jose Rizal, ang national hero sa Pilipinas. Nagkasimbolo ini sang selfless offering sang kagalingon para sa pungsod. Ang iyang assistant, kag former student, nga si Anastasio Caedo. Anastasio Caedo, nagserbi nga physical model para sa among nga piyesa. So ang tawo sa estatwa, only here sa foro ninyo mahibaluan, amo si Anastasio Caedo. Anastasio Caedo, apelyado niya spelled as C-A-E-D-O. Ang nag-imo sa estatwa, nagdisenyo sa estatwa si Guillermo Tolentino. Ang oblation, O-B-L-A-T-I-O-N, nagkakahulugan ini sang halad o kon alay kung sa Tagalog. The act of giving oneself completely for a cause or to a higher purpose. Meaning sa oblation, ang simple niya nga meaning, a selfless offering of oneself to his country. Ang motto sang UP, honor, excellence, and service. Ang UP may 22 na ka mga presidente. Ang nagaserbi sa buong presidente sang UP, amo si Attorney Angelo Jimenez, 22nd and the current president sang UP. Nagsugod siya as president in February 23, 2023, kay magatapos sa February 23, 2029. A notable lawyer and the first Manobo, alin sa Manobo tribe, nga mag-uyat sa kamong posisyon. Anay UP Board of Regent member. Ginbusla niya si Danilo Concepcion. Ang mga nangin presidente sang UP from 1908 until the present, 1911 to 1925, sanday Murray Barlet, Ignacio Villamor. Amo ining unang Pilipino UP president, Guy Potter Warthon Benton, American, from 1925 to 1951. Sanday President Rafael V. Palma, Jorge Bukubo, Benvenido Gonzalez, Antonio Sison, from 1951 to 1968, mga presidente sang UP, sanday President Vidal Tan, Enrique Virata, Vicente Cinco, kag Carlos P. Romulo, from 1967 to 1987, Salvador Lopez, Onofre Corpus, Emmanuel Soriano, Edgardo Angara, anay Senator Edgardo Angara, from 1987 to 2011, ang mapresente sang UP, sanday Jose Abueva, Emil Q. Javier, Francisco Nemenso Jr., Emerlinda Roman. Labing unang babae nga presente sang UP, Emerlinda Roman. From 2011 up to the present, Alfredo Pascual, Danilo Concepcion, kagsubong si Angelo Jimenez. Ang UP system, ginakompose ang 8 constituent universities, kaisa ka autonomous college. May 17 ka main campuses. Ang main campus, UP Diliman, nagalapat din ni 493 hectares. University of the Philippines, Los Baños, Laguna, 5,444 hectares. Ang UPV Iloilo City Campus, 10.8 hectares. Ang Mayagaw Campus ng UP, 1,222 hectares. Ang UP Baguio, 9.2 hectares. Kag ang UP Tacloban, 114 hectares. Amoy ning UP! Kaling mo nito oras, no? Ang kilalang mga alumni sa UP, Fidel Valdez Ramos, Jejo Marbinay, Coco Pimentel, Cynthia Villar, Jessica Soho, Karen Davila, Atom Araulio, Julius Babao, Fernando Amorsolo, ang national artist, Eli Buendia, Ogie Alcacid, Agot Isidro, Francisco Arceliana, national artist for literature, Kagriki Lee, legendary screenwriter and journalist. Manuel Rojas, Jose Laurel, Elpidio Quirino, kag Franklin Trilon, Francis Pangilinan, nagraduate man sa UP. Panagkagaling kita oras. Pangot kita, alas 8:55 na sa aga. Oras ginadulong sang Klinika Sport by Yorix, kag DTX 500. Ang oras, alas 8:55 na sa aga. Ted Aujero Francia para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan, K5 News FM.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3. Matatag
7: sa mga butika.
9: My family history, bala kamuusang diabetes.
10: Mag DDX 500 ka.
9: Mataas bala ang imo blood sugar.
10: Mag DDX 500 ka na.
9: Ang DDX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
10: DDX 500.
9: Garantisado,
10: epektibo,
9: Aramis DDX 500,
10: DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
10: DDX Coffee Mix, DDX Coffee Mix.
12: Mabasa ka butika,
10: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika, layan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, ayun ang
10: UTI
20: ko. Salamat sa Mighty C.
12: Epektibo.
10: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
29: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
10: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
30: Kasakit ang tiyan.
10: Max 4 Biotics.
30: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
10: Max 4 Biotics.
30: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika
10: Sport Biotics.
30: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
31: Good news!
12: Good news!
30: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
32: Libre!
33: Libre!
30: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadragsa nga punggod,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
30: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: Extend Food Superman for Man. Para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo nga tayo.
15: Happy kanunay.
13: DTX 500.
15: Masaligat.
13: Epektibo.
15: DTX 500.
13: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
13: Yung may D3.
15: Mabagat sa mga butika.
26: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May
17: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
18: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, para mahaw kalas city, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
19: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon pain.
31: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
32: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang ganyan carots.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
19: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
18: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
18: Sili nga babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
19: Ano na yung interval?
17: Maedukar ka pa.
18: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Kung ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hineroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
33: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
19: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Mm. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. Mm. But mala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins.
33: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kagpure si. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan.
19: Mm.
33: Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon. Ginainom kag ginatumar.
19: Mm.
33: Pero ini ang wala nag-accumulate sa gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipadugay na tayo na pataya.
19: Ooh.
33: Pero hindi ini budiga nga gasupot sa higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka.
19: Mm.
33: Kay ang fats nga nagtubo mismo sa imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag maitisi. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sa mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
19: Mm. Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
33: Including na sir.

0: nga perti na ka problema ang imo gituag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500 ATC. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
1: Palainom no? Ako.
0: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
1: Correct Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
0: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang ato atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
1: Wow.
0: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
1: tinlo. No? Like avocado do Camille. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sang liver
0: avocado
1: cells.
0: Subong.
1: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
0: Take note, ang avocado may glutathione man.
1: Ay,
0: na,
1: wow.
0: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
1: Oho.
0: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen kag hindi ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kadadlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect na man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
0: So, ang pinaka-importante ng benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sang example Sir GP ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals bangod kulang sa antioxidants, dere nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
5: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya

0: ang DTX 500 gigabytes C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo ang nagaresulta sa sustained tubular injury kidney nga maparisan sa oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as pangbato sang aton immune system kontra sa, sa inflammation din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya ga tingob ni siya sa imo kidney parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500 kay ano ang pangunta sa inflammation kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
2: Agoy.
1: Untat inom alcohol.
2: Agoy.
1: Magkaon sang healthy nga diet which
2: Rustan,
1: is more on fruits.
2: Ngrutan. Lahubog.
1: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne.
2: Mm-hmm.
1: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
2: Kabalos?
1: Kabalos. White meat na lang ah. Is the manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
2: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
3: Anong sekreto niya?
4: Milig siya taguay.
2: Once ka panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
4: DC, ano, DC? 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plug mo. Uy, ka 19, ha?
3: Kampiyon ni
2: Magpits. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
3: Maligo. Good basic gina yan.
2: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap.
1: Ang
3: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old. Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
4: So, wow.
6: Nami nagita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akon likod. Wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa
7: mga wala pa nakatry sa GTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na ka mo. Sa GTX 500, kay namigit ini sa atong nga lawas.
9: GTX 500!
10: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sa GTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So pareho man yung blanga permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gi kadadlaw.
2: Dapat lang.
1: Oo, hindi pwedeng nga.
2: Kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
11: para mabalas kina, may pares.
2: Di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio.
11: Klinika Dio Fresh.
2: Mm-hmm. Damo yang hindi kasaw sa iban nga deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
0: Amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pekto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapepekto sinyo nga akay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ada sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
1: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
0: Ibo si Malat na ka. Sabang taas ka.
1: Nakapangapi ka na.
2: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang ibang.
0: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni mergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
11: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
0: Pwede sa diabetison.
11: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang ato yung kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
0: Mm-hmm.
11: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
0: May protection
11: may
0: pa.
11: May antioxidant ka pa.
0: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionine. May harak pa monolaw rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
2: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
0: Ay, kampiyon. Anyway, naming extend, kinaming mo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
0: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subo nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
2: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, dahil wala kaagiinit, Sir Boy.
0: Pinaka-kampiyon klase.
2: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
0: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblaxin eh, lipids.
2: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
0: Napamati sa aton.
2: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
0: Uy, anak.
2: na at ina glutathione na nga may glutathione sa kada selula tungod kay kada selula may ga-produce nga gitoag free radicals gapang damage siya grabe ang ginoo no di may ga-damage ang ato selula
0: may ga-repairman
2: may ga-repairman ga-produce ang glutathione pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
0: Oy, kampiyon.
2: So, saan o kaya man-ditribayo ya? Nga, so, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
0: Kulang na.
2: Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doxam.
11: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
0: Correct.
11: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
2: May pero may natumpatihan sa unano, kaon mani.
11: Kaon mani.
2: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong aras sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
0: Layo lang.
2: Layo gid ya. 100 times.
1: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko makuha ang the same effects ng D3 bio.
11: Diyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinanglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawaga good fast. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawaga myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
0: Nerve cells,
11: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
0: Namo nagnatag sa D3 bio.
11: Para hindi mag, kuhan, hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga.
2: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos.
11: Oo.
2: Di ba gasiga-siga?
11: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitog pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
0: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide, ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon sina? Kung D3 bio ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo cellula, which increases which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo cellula. Ina tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
2: Kung wala ka gainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka cellula ang maguba bangod sa gitwag kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio pag inom mo na ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero naman balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayaw yung bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, mm. imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa ditribayo mm. nga ara sa kada selula. Mm. So amo na, pero muna balik-balik, once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
0: Mm-hmm. Every 8 hours.
2: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kayo wala mo na sa ano, wala side effect, wala...
0: It's all natural.
2: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA, nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang itawag
4: cancer.
2: Mm. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer.
0: Mm.
2: Te, may amo ka mo ng suplemento, ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
9: Ditribayo with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng Ditribayo, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
9: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makabuti ka. Ditribayo.
13: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa Ditribayo. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
9: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
10: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa Tupad, sa St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, Corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sa ang Ditribayo kadadlaw, Dr. Mil?
2: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay.
1: Uh-huh.
2: Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na Ditribayo. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever?
1: Uh-huh.
2: It's also
0: virus
2: no? Kinanglan inom Ditribayo.
1: Abisan dinggi, ginikinom ko
2: yan. Diba dinggi subong? Grabe ang kwan.
1: Bataan ko.
2: Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag Ditribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag Ditribayo. Ang mga medium chain fatty acids from Ditribayo, ginator niya to antiviral monoglycerides. No? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
4: Patay sila.
2: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon
0: sa
2: ano, even bacteria, mga TB honda inom gid mo Ditribayo.
1: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
0: 88.7 K5 News FM, Iloilo. Top of the hour, Puffy Hour News Break.

0: Ora, se aqui vai vir se... Ora, se aquí Five News FM, Iloilo, hora sa Pilipinas, alas 9.32 sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Para sa balita lokal, ginhatagan pagtumod ni Iloilo Governor Toto Defensor nga kinahanglan iimprobar ang equipment sa pagresponde kag pagdepensa sa tion sang crisis. Ini ang kasunod nga duha ka adlaw nga Interagency Territorial Defense Operations Exercise sang Philippine Army sa Miyagaw kag San Joaquin sa tong Hunyo 16 kag Hunyo 17. Suno kay Defensor, iya nakita nga ang constant challenge sang lokal nga panguluhan kag law enforcement agencies amo ang resources, budget kag pag-improbar sang mga equipment. Para sa balita national, nagsapol Sunday President Ferdinand Bongbong Marcos kag Russian President Vladimir Putin sa sidelines sang ASEAN-Russia Commemorative Summit agud talakayon ang pagpasangkal sa kooperasyon sang negosyo, enerhiya, agrikultura kag seguridad sa pagkaon. Ginhatagan pagtamod ni President Marcos Jr. ang importansya sang regular nga konsultasyon sa tunga sang duha ka pungsod kag ginpahayag nga madamo pa ang mahimo nga bululigan ilabi na sa enerhiya kag seguridad sa pagkaon. Bilang chairman sang ASEAN, ginimbitar man ni PBBM si President Putin sa ika 21 nga East Asia Summit nga hiwaton sa Manila sa bulan sang Nobyembre. Kag para sa balita international, posible nga magatambong si US President Donald Trump sa paghihiwatong nga pagpirmahan ng isang peace agreement nila sang Iran. Suno kay Trump nga wala niya gindula ang posibilidad nga pagtambong sa pirmahan ng paghihiwatong sang Geneva, Switzerland. Ginpamilit sini nga ang Memorandum of Understanding ang importante nga dokumento nga ginapirmahan sang isa ka presidente. Ang oras alas 9.34 sa aga, ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabasko nga alkaline-based nga vitamin C. Mga ka K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas residensyado gid pirmi. Mighty C mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga product centers ni Doc Ramil Oy. Inisika K5 Frenchy Perlada para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Puso! Hey!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Talinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Sa una,
9: magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw bala ang may diabetes.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
7: Kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Masalikan.
7: Epektibo.
11: DTX 500.
7: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
11: Ang D3. Yung
7: may Physio.
11: Physio.
7: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
11: Ang D3.
7: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
7: Yung may D3.
11: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
7: D3 Bio.
16: Ako si Karen. Kada mo itsang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
11: Ang D3.
7: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
7: Yung may D3.
11: Mabakal sa mga butika.
17: K5.
7: K5.
17: FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! My puso!
19: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhina?
2: karinal kag magpamati sang drama komedya nga puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
3: What?
2: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center.

0: May balita na, may drama pa. Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Inugbayad ko pa ato tani sa linding.
3: Ay! Naamanaw!
2: Ate, ako to ang nag-down kay Norbing sa ospital mo.
3: Ay, tiabi ko gani, anay mami, kung damo kwarta si Norbing.
2: Ate, oo ah!
3: Iti tani siya nalangin pabayad mo.
2: Naluoy gani ako, kay basi wala man siya bala kwarta nga dala.
3: Iya, nanay ang problema, yee.
2: Ay, pero hindi pwede nga, pabayaan lang si Norbing. Kay dapat, maayo pa siya. Kay may dapat ka pa nga mahibal-an.
3: Mami? Kaganong dapat ko nga mahibal-an? Nga, may bulita si Norbing?
2: Hindi ah.
3: Ay, di anong pagigali?
2: Ay, basta lang anay ah. Sekreto lang bala para bibo.
3: Sadya-sadya, no?
4: Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina.

0: Ano man, Boss Rocket?
1: Ma-impeach sa yan si Vice President Sara Duterte.
0: Ah, depende sa lakad sang panahon, Boss Rocket.
1: Oh. Tanga man.
0: Depende na da kay damo pa na da matabo nga di suganay kagatagay malita.
1: Oh, aba?
0: O, Boss, kaysa subong, gagyos-giyos na ning mga inugpal nga kaso sa mga senador nga nag-aapin sa kay BP Sara?
1: Buot silingon sini. Away niya gali sang politika.
0: Amoy na ang kakatabo, subong Boss.
1: Mining kon kay VP Sara ka, may kaso ka. Pero kon kay Marcos ka, safety ka.
0: Nan, amoy na matabo, Boss, tumpak.
1: Pero paano kon magkambyo naman ang administrasyon? Dira naman ang binalosay. Dira naman ang matabo nga. Damo naman ni mag-amat-amat pagwasang pungsod. Agod malagyo.
0: Nga malagyo?
1: Kay kung hindi sila malagyo, basi irikta man sila priso kung ang administrasyon magkambyo. Magamo lang ni nga magamong lakat sang aton pang gobyerno, boy.
0: Boss, magamo ni nga plastada, ang gwasin ni sila, ila pa subong, amo naman dason.
1: Why? Man, exactly, Boy Ramon.
0: Di kita ya, Boss. Ano yung buwan ta sini?
1: Mga nugid tabi, kundi manilag lang ta. Kundi nang hilay digto ta eh. Upod-upod lang ta sa Agos ah.
0: Kay amo man Japon, Boss. Kung magkundra ta, wala man ta da may makuha nga kaiwan.
1: Pero kung magupod ta, basi mawaslikan pa ta. Bisan gamay lang, kaiwan.
0: Nan, amo na ng tirada, da, Boss.
1: Sadya sa Jane, ho.

0: Bao. Dao kami ingaw man isang barangay hall man. Tulog na gani si kapitan. Tapos wala pa man di si Magdalena. Ay, sa dinto siya naikadto yaman. Nang ano siya? Nag-date? Ay, aba. Bao, kabalo naging siya nga kakatulog si kapitan. Ginbayaan niya man niya. Bao, ginbayaan niya man niya dayon. Bao, Magdalena, kalagawan kagidya. Wah! Kung sa diin man niya kinahanglan di siya sa barangay hall, dito pa saya kag wala di siya, bao, lakatanggid. Amo ginaguro basta may alom kas dapa-dapa, no? Gakalamgid kung hindi ka makalagaw. Wah!
1: Sir, amo na di ang barangay hall?
0: Hindi, sir. Merkado na di.
1: Aw, abi ko gani, barangay hall ni. Kay di, nabutang diri nga, barangay hall ang alan mong.
0: Kun, design lang na dayat siya.
1: Ay, kasi ka? Ati, sala gali ang akong ginkantuan ba?
0: Sala gijoy. Inga man ta ni Choy Hao.
1: Kay may i-endorse ko tani. I-donate bala?
0: I-donate nga ano, Choy?
1: I-donate nga kwarta. 50,000 tani nga cash.
0: Ano, Choy?
1: Oo. Ay, gali kay, di man nigali ang barangay hall. Di balakat na lang ko eh. Sayang man ang 50,000 ba? Inunate ko ni Tani kay, nagdaog ko sa luto, bong.
0: Kukuan, Choy, agadyok lang ko, Choy, kay na, Choy. Ang matuod, Choy, amuna di ang barangay hall. Barangay hall na
1: di. Ay, dito ah. Hindi. Hindi ini ang barangay hall. Merkado na dia. Pangitaon ko lang to sa unhan ang barangay hall ah.
0: Hala, buisit. Kuwarta na tani nang inbato pa. Sadya-sadya, you know? Wah!

0: Soy katatlong lalo ng balita na lalo.
1: Ngari ba? Pamatian tang ikatatlong nga balita.
0: Pagkataor sa macho, tungit sa taga na libre kayo ni Parm.
1: Ari ya? Kampiyon pagiling nga balita? Wah!
0: Agor ka mas marami lang taon ngang nagahampang ng mga tahor. Hatanggan na sila libre ng uniform sa gobyerno para sila ang komportable kung maghampang.
1: Ari nga, kampiyon pa ganiya?
0: Agor ka hindi na mabudlayan ang mga kahampang kag mas dasdasi sila makilala sa ilang mga kontra kung may marka ng apelyedo sa ilang uniform.
1: Wah! Kampiyon nga pang gobyerno?
0: Kiranoso naman sa isa ka senator nga tagad man sa libre ka uniform kag kapital ang naghapang sa scatter.
1: Hama pa gina? Wah!
0: Para pampapweras kag laban baldo ang mga players sila.
1: Basko nga plano ba? Ang wala napinsaran sang buang, napinsaran nila. Sadya-sadya, you know?

0: mga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX

0: ATC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So, una, problema. Gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: Epektibo.
6: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Ikaw bala
6: ang may diabetes.
10: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
10: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
6: Masalikan.
10: Epektibo.
6: DTX 500.
10: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
10: D3 Bio.
6: Ang D3.
10: Yung may Physio.
6: Physio.
10: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
10: Ang D3.
6: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
6: Yung may D3.
10: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
3: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Palinata, Mega.
1: Oo, Mega. Total, kakao naman ta. Mano patabi. Nambigali sa aton sa Sunday school nga lo, na isang klase. Kay lipay na ta, tapos busog pa ta.
0: Oo ka na, may digali, may kikita lang di ang baskog.
1: May mas baskog pa rin sa aton, di sila na eh. Ano lang taw mo kay Toto, dako bot kon, Meg?
0: Ay, di niya karte sa aton niya, Meg. Magamula na bida, di bahaw pa na sa aton niya.
1: Sa bagay, Meg, no?
0: Pati si Eldan na bala ba, Meg? Sa aton niya masunod-sunod niya.
1: Oo, gin, Meg eh. Kung hindi siya magsunod sa aton, makalaw lagi siya.
0: Dapat matukot na di grupo sa aton, Meg. Sa aton blas ang diskol nga kada lunes ang klase.
1: Kagano ang alin sa grupo ta?
0: Lain naman, Meg ah. Hindi naman grupo sunod siya ko.
1: Ano naman ang alin sa grupo, tabi?
0: May napinsalan ko, kampiyon, Meg.
1: Ano?
0: Tribo Kolbong.
1: Ano na siya ang buot silingon, man?
0: Tribo ni Kulatoy Kagbungkoy, Meg. Amuna, Tribo Kolbong.
1: Baskog man, Meg ba?
0: Baskogin, Meg eh. Ako pa yung maminsarya. Otok niya sang genius mo.
1: Sadya-sadya, you know?

0: Kaga buira, gato magablita, gana tipo en su bungala. Ote, oke mana.
1: Oke mana?
0: Te da suena mana. Sagaton 30 minutos que programa. Wakalanga wakal, wala nakolo commercial.
1: Amoni ang programa. Amoni ah. Kayo nek naman blao.
0: Oh, sige na, siyo naman. Dasun naman si mana.
1: Dasan semana naman?
0: Kay once a week lang ato ng programa. Pero kay suspended ang regular anchor mandre. Di kay isa lang eh.
1: Ah, manugbulos ka lang dagali.
0: Ah, sige. Kung suspended pang regular anchor mandre, ako lang dyan ay Japon ah.
1: At ito namin man ang imo programa. Bisan palingin lang pero dumay makwa ka man nga tarong-tarong ah.
0: Salamat mga utod mga abyan. Ini ang inyong kubos galagan gamahilig magpaubos kay ang obos nami ara ang sa obos. Digimon joke sa programa ang mga sutab sa balay kag Negros
1: bakon ba? Sadya-sadya ina.

0: dyan. Laba-laba. Dason naman ta nga Lunes kita na ya.
1: Nga, totoo na ko, haw. Gusto mo, haw? Upot na lang tatlo at haw?
0: Ma! Hindi man na.
1: Aw, ah. Abi, kung gani, kung gusto mo na mag-upot sa ako na daw at haw?
0: Nagamba lang, kuya. Kay ti, kada Lunes man lang tayo may Sunday school eh.
1: Wow! Pero kung gusto mo yung makita na ita, kung wala't mala klase mag-Sunday school kay Lunes, haw? Kato lang sa balay, ah.
0: Maano tato sa balay niyo, man?
1: Mabalay-balay tato, ah. Tehe, okay sa'yo mo tuto na kubot kon? Mabalay-balay ta?
0: Daw kalain man na nga ngampang ang balay-balay, man.
1: Then, huwag lang gusto mo, Janes Gardar?
0: Hindi, ah.
1: Tipiko, eh.
0: Ah, hindi, kuya. Hindi ko na yakay pang babae na ya.
1: Yan naman gali.
0: Mampang ta, Barbie-Barbie ah.
1: Wow! Nge, binabae man ah.
0: Mampang ta bala ng munyika nga iya kalalaki.
1: Nge, dupalingin ba ginayaw? Dupalingin.

ginsulat kag sa ilalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: kayo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Good news!
0: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
7: Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: You're listening to

championing the lives of the Filipino.

0: tayo with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my kumso.
7: 88.7 K5 News FM, Iloilo. Top Bumpy Hour, Bumpy Hour News Break.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 10:39 na sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Para sa balita lokal, natumbang isa ka truck nga may karga nga kapin 500 kasakos ang agricultural supply pasado alas 11:30 sang gabi, Miyerkules, Hunyo 17 sa Barangay Santiago, Barotac Viejo, Iloilo. Ginkilala ang driver sang truck nga si John Pahunar, 40 anyos, kag residente sang barangay Gibuangan, Pototan, Iloilo. Padulong kontani ang truck sa Sara sa diin sang yara na ini sa baklayan sang barangay Santiago, hinali nga nadulaan sang preno ang driver nga amo ang gintunaan sang pagkatumba sang truck. Maswerte nga wala naman napilasan ang driver kag ang iya pahinante apisar nga wala sila nakagwa gilayon sa truck. Para naman sa balita nasyonal. Ginpanginwala ni Department of Interior and Local Government Secretary June Vic Rimulya nga may nagwa na nga warrant of arrest halin sa International Criminal Court bato kay Senator Christopher Bongo kag sa duha ka anay pulis. Suno kay Rimulya, wala pa sang bisan ano nga dokumento nga nabaton ang mga otoridad halin sa ICC nga batok sa senador kag sa mga pulis. Ang iya pahayag ang kasunod sang ginbuyagyag ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte sa social media nga mayara siya sang masaligan nga source nga nagapahayag nga may nagwa na nga ICC warrants batok kay Go kag sa duha ka pulis. Saylo kita sa balita internasyonal. Pagkatapuso na sang Iran kag Estados Unidos ang inaway santo sa detalye sang Memorandum of Understanding nga ginpublish sang IRNA News Agency. Kag untatan man sang duha ka pungsod ang naval blockades sa Gulf region. Ginpagwa sang official news agency sang Iran ang detalye sang kasugtanan nga pagapirmahan na sa Biyernes matapos ginpagwa man sang US official ang kopya sang kasugtanan. Ang oras alas 10:42 na sa aga. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas resistensyado gid permi. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo, kag sa mga product centers ni Duke Ramiloy. Ini si ka-K5 Mark Lawrence Papila para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Kasi magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
13: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
4: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
5: Mga bad cholesterol.
4: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako, na?
5: Di mo tambay.
4: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala, mga gatrapik na da. Pangkakasuna sa ni,
5: wow,
4: HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
6: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers.
4: Mm-hmm.
6: Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga naga pa-contract sang imo nga heart, no? Ining rason nga nagakumos ang imo heart,
4: mm-hmm,
6: para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako.
4: Mm-hmm.
6: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm-hmm. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
4: Wow.
6: Magnesium sa
4: amo na dapat balinsigin tani namo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
6: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
4: Mm-hmm.
6: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
8: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga mimo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
4: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
6: Mm-hmm.
4: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide,
6: mm-hmm,
4: or ining gitawag nitric acid, Sir Boy.
6: Mm-hmm.
4: Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako galin ni makabulig sa kwan sa
5: nitric acid mo,
4: ginapadamo niya imo nitric acid.
6: Mm-hmm.
4: Amo nang natural nga gitawag vasodilator,
5: meaning ba
4: ti nami ang flow.
6: Mm-hmm.
4: Wala bara, tapos may high blood pa.
6: Mm-hmm.
4: Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend. Gainom pagin siya D3 Bio.
5: Kampiyon.
4: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
5: May turbo boost na. Lapad pang highway, no?
4: By turbo.
5: By turbo.
4: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
5: Extend, kampiyon.
6: Sa rurot
5: gita. Turbo, ha?
4: High blood ka pa sina. Nga gahitan ang imo, ano? Imo nga alagyan sa, no? Sa dugo. Wala chance nga mag-high blood. Because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
2: D3 Bio
9: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
0: K5 News FM. Championing the life.

0: radio ko.
1: Kampyon ng radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo. Last 11:05 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Di Superior Antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline niya Vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sa Ditri Bio, di antiviral kag antibacterial specialist.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Alas 11 na.

0: 11 Mbps. Yan, sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: Saburoso!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: Mayuaga mga kakifoy! Kumusta na kamo daw? Welcome na sa ato niya pagpangalagad sa Subong Edisyon na Subong Adlaw, si Webes na Webes! Hunyo 18. Welcome na sa ato niya pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Mga balita kag mga impormasyon ha, diri sa ato sining pagpangalagad, may good news kita. Ay, as of today, suno sa estimate sang oil industry, may rollback nga matabo sa Martes gadlaw, June 23, na-estimate nga 9 pesos. 9 pesos ang rollback sang presyo sang diesel kada litro, samtang ang gasolina, 5 pesos and 50 centavos ang rollback kada litro sang gasolina. Eh, good news ni, kagkabay pa nga madugangan pagid bangod kay nagpirmahanay na ang president sang Iran kag president sang Estados Unidos si President si President Donald Trump ang nagpirma na sang peace deal upod sa Iran. Imahimo nga magabalik ang normal nga pagbiyahe sa mga container vessel o kon mga oil tanker na nagakarga sang mga langis. Especially diri sa aton sa Pilipinas. That is good news ha, kag mahimo pa madugangan. Ining estimate as of today nga siyam ka pesos ang rollback sang diesel kada litro. Samtang sa Subong nga matinon, ari diri sa aton nga live studio ay mga bisita kita diri Subong si Colonel Michael Asuncion, Philippine Army, kag director sang 604 Community Defense Center. Kag Subong man si Corporal Elena Camacho, Philippine Army, sa S7 na sang 604 Community Defense Center diri sa Iloilo. Kabalo kita nga kadamo sa mga activities Subong, no, sa aton sining mga military kag Subong man sang aton sini mga otoridad sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Di kay ginapabaskog Subong ang ining reserve service bla na dapat nga ang mga tawo nga mga qualified mas bukas gid ang ila opisina sa sining ready reserve infantry battalion. Kay may pagahiwaton nga grand mustering sang 604 ready reserve battalion ready reserve infantry battalion sa July 5 Domingo ining adlaw dira sa may Central Philippine University. I-welcome naton si Colonel Michael Asuncion, sir. Magandang umaga po. Welcome po dito sa once again sa K5 News FM Iloilo.
4: Yes, K5 yan. Good morning.
3: Good morning, sir.
4: Man sa tanan nga taga Palamati.
3: Okay, sir.
4: Then sa lahat ng listeners ng K5, nandito naman kami as your public servant na magbibigay ng impormasyon sa mga activities ng kung ano yung ginagawa at gagawin pa ng 604 Community Defense Center.
3: Okay. Nandito rin ang ating kasama ni sir, no, si Corporal Camacho. Corporal Camacho, welcome po sa K5 News FM Iloilo.
5: Yes, Sir John. Good morning. Good morning po sa lahat na nakikinig at nanonood po sa K5.
3: Okay. So, salamat din, Mama. Welcome po kayo dito. Sir, paano anong gawin natin dito itong sa grand mustering ng 604 Ready Reserve Infantry Battalion sa July 5? Anong gawin

0: natin dito.
1: Yes, K5 dyan, magkakaroon tayo ng grand mastering ng Ready Reserve Infantry Battalion. Ito ay gaganapin sa Central Philippine University sa mga members ng members and personnel of the RRBN, composed of 559 personnel, and dito natin gagawin ang pag-a-account, pag-check up sa status, physical status, and yung updating ng records, lalo na kung nandito pa ba yung mga taong ito o wala na sa kanilang mga lugar, para ma-fill upan yung vacancies sa dami namin, sa dami-daming mga constituents ngayon na nag-a-apply ng reservist. Maraming gustong pumasok sa Ready Reserve Infantry Battalion, so ayun, updating ng records and checking of physical status, then yung kanilang lugar kung nandito pa sila, yung status nila.
0: Okay, so parang may accounting po sa mga member na mga reservists ngayon, sir?
1: Yes, sir.
0: Okay. So, anong marami bang hindi na active sa ngayon?
1: Actually, sir, yung reservists kasi natin, we call them volunteer soldiers. Karamihan din sa kanila, looking for greener pasture, working individuals man sila. Marami rin yung lumalabas ng probinsya, pumupunta sa ibang lugar para makahanap ng ibang trabaho. So that's why every time meron kaming mastering, kine-check talaga namin kung nandito pa sila, para when they call upon them during crisis, maka-report sila on duty. So meron kasing kanyan eh, merong time to report when ni-require yung ng Philippine Army sila na mag report for duty.
0: Okay. Sir, ano ba yung role or ano ba yung gagawin ng mga reservists natin?
1: Yes, sir. Yung sa mga listeners natin, ang role ng ating reservists ay parang sa kondinito regular. During wartime, ang pinaka-ultimate goal nito is they serve as the base expansion of the AFP. But during peacetime, na just like our current situation, nagsiserve sila as to assist the LGU in disaster rescue operations, nag-assist sa socio-economic development, and yung pinaka-apat is yung to assist the furtherance of the mission, like the performance of their duties to protect the government utilities, government offices, and government, all other government structures. So ito yung mission ng ating mga reservists.
0: Okay, so marami, malaki yung role nila sa ating community, itong mga reservists natin, sir.
1: Yes, sir, exactly. Napakalaki yung role. Every time na mayroong calamities, meron tayong mga dine-deploy na mga reservists in every municipalities. So kung makikita nyo, yung mga naka-uniform, madalas, the first to employ or deploy is the regular, but yung majority of the personnel, most often than not, are members of the Ready Reserve Infantry Battalion.
0: Okay, yung kasi last week nakita kami ng isang kaibigan ko, si Attorney Eugenio Original, na isang active na reservist naman natin, sir, no? So parang gusto niya na magsali kami sa mga reservist, sir. So marami tayong mga kaibigan ng mga reservist ngayon. By the way, sir, no? Sa gustong mag-avail ng magiging reservist, ano po ang mga benefits po nila?
1: Yes, sir. Unang-una, yung benefits ng isang pagiging reservist, they can avail. They can avail the just like the benefits na nakukuha rin ng regular when they are on training, yung pay and allowances ng isang sundalo, yung rank niya, katumbas din ng sweldo niya dun sa rank ng regular. Then meron din tayong ino-offer sa kanila ng mga trainings.
0: Opo.
1: So maka-avail sila ng training sa regular force, maka-avail sila ng other benefits like they come in and out sa mga military camps, they can use the facilities, military facilities, tapos yung mga commissary, parang yung natin, yung grocery store ng military na VAT exempt, pwede silang maka-avail doon. Then isa pa, pwede rin maka-avail doon sa C-130 flight.
0: Opo.
1: Ang ating AFP.
0: Pwede sila makasakay sa C-130?
1: Yes, sir.
0: So kung may mga importanteng bagay at saka nagkataon na mayroon na available na flight yung C-130 dito sa Iloilo, like for example, papuntang ng Cebu o Maynila, pwede sila makasakay ng libre.
1: Yes, yes.
0: Yung ID lang, sir. No? May mga ID itong mga reservists natin, sir?
1: Yes, sir. Actually, sir, meron din. Mayroong... Pero may mga requirements din tayo, just like the regular. So,
0: opo,
1: kung ma-accomplish nila yung mga requirements na yon, mabibigyan sila ng ID.
0: Opo. So, pero lahat ng mga reservists natin ngayon may mga ID na?
1: Sa ngayon, sir, hindi pa lahat.
0: Oh, hindi pa lahat?
1: Kasi individual responsibility din kasi, yung pag-avail ng ID.
0: Okay. Ano ba itong kasi yung mga benefits dito, isa dito, yung subsistence allowance, ang EFP, CAS, grocery, walang tax?
1: Yes, sir. Walang tax yan.
0: Oo. Kahit sa mga, kung sila, sa mga supermarket, sa mga malls natin ito, walang tax ba sila yon?
1: Correction on that, sir. Yung may mga kasi, may mga commission exchange commissaries ang
0: opo,
1: mga Philippine Armies.
0: Mm-hmm.
1: Example na lang natin.
0: Example
1: sa 3rd Infantry Division, merong commissary dyan,
0: okay,
1: parang grocery. So doon lang.
0: Doon lang, doon lang.
1: Yes, yes.
0: Hindi ito sa mga commercial na mga establishments
1: hindi
0: natin, sa mga supermarkets natin.
1: Hindi po, hindi po.
0: Sa mga headquarters lang.
1: Yes, sir.
0: Kung may commissaries doon sa 3rd ID, sa 3 Offers Brigade, pwede sila dyan.
1: Yes, sir, exactly.
0: Okay. So, sabi ko nga, bakit, paano maka-avail ka ng no tax sa grocery. Akala ko magpakita ka ng ID, sir. Para walang tax minus 12%. Oh, pero sa mga commissaries lang.
1: Sa mga commissaries.
0: Sa mga, kwan lang, sa mga headquarters ng
1: yes,
0: Philippine Army.
1: Yes.
0: Okay. Sir, maliban po dito, itong gagawin natin sa July 5, no? Anong mga activities natin dyan? Sa CPO po ito, no?
1: Yes, sir.
0: July 5, anong mga activities na gawin natin doon?
1: Ibigay ko nga kay Sergeant Camacho kasi
0: Hello, ma'am.
2: Yes, sir. Good morning, sir.
0: Si Corporal, ano, Sergeant or Corporal? Sabi ni sir ko, Sergeant ka na eh.
2: Promotable po, sir.
0: Malapit na.
2: Yes, sir.
0: Okay. So sa ngayon, Corporal Ilona Camacho.
2: Yes, sir.
0: Active service ka.
2: Yes, sir. Sundalo po.
0: Okay. So ipindi personal ito. Pwede mo ma-share sa mga listeners natin yung mga benefits ng isang active na member ng parang kunting mga benefits mo na natanggap because na ikaw yung active member ng Philippine Army.
2: Sir, yung pagiging sundalo po ay isang pribilehiyo, isang privilege po. Kami po ay insured. May life insurance po kami upon training. Monthly po yung aming sweldo. May subsistence allowance na not less than 10,000 a month. Maliban po yun sa sweldo namin. At
0: basic.
2: May mga...
0: Yes, maliban, sir. Sa basic.
2: Yes, sir.
0: Opo.
2: At saka may mga ibang pace po kami. Depende po sa specialization tsaka unit.
0: Opo.
2: Tsaka, depende po sa location po namin.
0: Okay.
2: Yes,
0: kung,
2: sir.
0: Medyo kung doon ka sa mga bundok, may additional na hazard pay ka?
2: Depende po, sir. Hindi po lahat ng, pag nasa bundok ka po, sir, is may hazard pay ka po kaagad.
0: Okay.
2: Pag may gera po, automatically may hazard pay po talaga.
0: Opo. So, bakit pa napili mo na pumasok ka sa Philippine Army?
2: Actually po, sir, destiny calling po.
0: Opo.
2: Calling po siya. Iba po kasi talaga yung gusto ko po sana.
0: Mm-hmm.
2: Gusto ko po sana is makapag-abroad. Pero,
0: may opportunity.
2: May opportunity. Nakapasa at saka dire-diretso po yung pagpasok ko. Walang okay. Hindi po ako na-disqualified.
0: Parang walang hadlang.
2: Walang hadlang.
0: So, para sa'yo. Destiny mo po.
2: Yes.
0: Oh, pero sa ngayon, happy ka rin na magiging isang military?
2: Sa pagiging military po?
0: Opo.
2: Yes, sir. Nag-i-enjoy po ako actually.
0: Ah, okay. Salamat. So, para maka-encourage tayo sa mga qualified na gustong magpasok sa Philippine Army ngayon.
2: Ma'am, sir, good morning. Kung sino po yung gustong pumasok po sa AFP, sa any branch of services po namin, Navy, Air Force, or Army,
0: opo,
2: pili lang po kayo doon. I encourage you na mag-apply. Dahil po dito ay stable po at insured po yung inyong future. Tsaka palagi po insured po kayo at saka may salary siya.
0: Opo. At saka makatulong ka pa
2: sa bayan. Makatulong ka po. Kung gusto mo talaga magserbisyo po sa bayan at saka kung palagi ka po talaga na parang nagko-community service.
0: Opo.
2: Yes, sir.
0: Para may, kung member ka ng Philippine Army, para may personality ka na.
2: Yes, sir.
0: To serve the people.
2: Yes, sir. Tapos, ano po, sir, pag naka-uniform ka, sir, na-experience ko po kasi to, sir. Pag naka-uniform ka, pag pumunta ka sa mga public place.
0: Parang iba, no?
2: Yes, sir.
0: Iba yung feelings mo.
2: Yes, sir. Sinasabihan ka po, sir, na thank you for your service. Ganon.
0: Okay. By the way, punta tayo. Anong mga activities natin sa July 5 sa CPO, ma'am?
2: Yes, sir. Good morning po. At the morning po, magpaparada po or magpa-perform po yung 604th RBN, 1801st, tsaka yung Scout Ranger Ready Company ng Pasamasid.
0: Opo.
2: Bali, magbabattalion formation po sila, sir. After that po is meron po talk doon po sa Rose Memorial kung saan po bibigyan sila ng mga bagong information regarding po sa kanilang sa pagiging reserve force.
0: Opo.
2: Tsaka kung sino pa sir yung civilian, mga civilian po na gustong maging miyembro ng reserve force, maglalagay po kami sir ng booth doon na parang one-stop shop. Magdadala lang po sila ng documents nila, yung PSA, photocopy of 2 valid IDs, tsaka 2x2 photos nila. Tsaka kung nakapag-ROTC na po sila, is hahanapin na lang po yung serial number nila, tsaka may fill up na form.
0: Okay. So, dyan mismo sa July 5, ha, mayroon kayo na one-stop shop for aspiring reserve force.
2: Yes, sir. Tapos kung hindi po sila nakapag-reservice, may form din po na fill upan sila para ma-apply po sila sa next po na batch ng basic citizen military training.
0: Oo. Colonel Samson, sir. Asunson, sir. Si Colonel Michael Asunson, sir. So, yung mga reservists natin na parang hindi inactive, invited po sila sa July 5 sa CPO.
1: Yes, sir. Actually, lahat ng member of the reserve force are invited.
0: Oh, po.
1: Pero pinapriority lang namin yung reserve, members of the Ready Reserve Infantry Battalion, especially yung Category 1 na sinasabi doon sa Republic Act 7077. Yung Category 1 is 18 to 35 years old.
0: Oh, po.
1: Because sa Republic Act kasi na ito, sila yung priority for base expansion ng armed forces. So, lahat ng members na hindi na nagpapakita or in one year na hindi man lang nag-visit sa kanyang battalion or sa CDC will be placed on the standby status. Then those new ones will fill up the gap of those personnel.
0: Mm. So ano?
1: Meron lang akong itadagdag, sir, sa benefits, advantages ng isang pagiging sundalo. Ako kasi, I will be hanging my uniform next year.
0: Oh, magre-retire ka na?
1: Compulsory retirement.
0: Compulsory. Then, 56 din po yung...
1: Eventually, magiging reservist na rin.
0: Oh, okay.
1: 57.
0: 57 na?
1: Yes, okay, sir. Ang isang advantage ng isang member of the armed forces, pag naka 20 years in service ka na, pwede ka nang mag-retire kahit 40 years old ka pa lang.
0: Optional.
1: Optional retirement.
0: Opo.
1: Then you can avail of the direct pension or the lump sum na 3 years. Then after that, pension ka, pension. Dahil bata ka pa, pwede ka pang magtrabaho ulit.
0: Oo.
1: So,
0: 20 years, sir, no? 20 years.
1: Yes, sir. 20 years in service, you can avail of the optional retirement na.
0: So, kung 20 years ka, mag-retire ka, optional retire ka, ang ma-avail mo dyan is 3 years na sahod, yung lump sum.
1: Lump sum.
0: Oo.
1: Then, after 3 years, meron ka ng monthly pension.
0: Monthly pension.
1: Yes.
0: Okay. So, ganun pala, you know? By the way, sir, no, sa ngayon, maliban po sa reservist natin, no, kasi katulad ni sinabi kanina ni Ma'am Kamatso na iba yung dating mo, magpunta ka sa ibang lugar kung naka-uniforme ka. Tanong lang natin, ano may recruitment ngayon, sir, sa active service?
1: Yes, sir. Actually, continuous yung recruitment ngayon. Yung Philippine Army nangangailangan ng 38,000 recruits until 2028.
0: 38,000?
1: I'm not mistaken. Yes, sir.
0: Okay.
1: Pero yung napoproduce lang natin yearly, nasa almost 5,000 lang. So, maraming kakulangan talaga yung kan natin, yung AFP. That's why merong massive recruitment through online. Kasi yung recruitment kasi natin ngayon, nag-enhance na siya. Hindi gaya dati na turo-turo lang. So marami na ring hinahanap na qualifications, then yung mga personal data ng isang aspirant. So lahat halos ngayon ang nag-a-apply is college graduate na rin.
0: Opo.
1: So that's why mayroong massive recruitment para ma-fill upan yung gap ng hanggang 2028 na program ng Philippine Army.
0: Okay. That's why tinanong ko si Corporal Kamatso kanina yung kwan niya, yung feeling niya, happy siya. So sana marami tayong ma-encourage na mga jobless ngayon na qualified naman na magiging sundalo natin, sir.
1: Yes, sir. Sa lahat ng mga kabataan natin, even those graduate ng
0: senior high school, pwede na.
1: Yes, sila yung mga most qualified na mag apply for PMA. Kasi yung PMA isang degree ito na military training. So ang kailangan naman dito, requirements is a graduate of senior high, good moral character, then they should pass the requirements. Kung sa ibang source of commission naman, just like the OCC, ROTC, kung naman ito, yung mga degree holders. So, they pass the requirements, then they can join the officer candidate school.
0: Opo. So, yung sa mga reservist natin, sir, no, pagpasok nila, may training sila. Libre na yon.
1: Ang source of reservist natin is from the ROTC, the BCMT, the retired from the military service, and the other members of the from the academe, from the government service, yung mga politicians.
0: Opo.
1: Pero yung mga nag-undergo ng military training na kwan talaga, sir, in-house is yung basic citizen military training.
0: Basic lang yung mga kwan, mga response, mga rescue, mga ganon.
1: Ibang training na yun, sir.
0: Ibang
1: na. Pag yung in-house nila na training, 45 days ito, yung mga basic citizen basic military training. So, they will be trained in war fighting.
0: Mm.
1: So after yung BCMT kasi meron ding mga specialization, so dito na papasok yung mga disaster response training.
0: Mm.
1: So yung ROTC natin naman, they will be automatically become a reservist after graduation, after they receive their serial numbers, after finishing their MS1 and MS2.
0: Mm.
1: Pero ang gagawin lang nila, pag na-receive na nila yung serial number nila, they will go to the Community Defense Center para mag-signify to volunteer na maging member ng Ready Reserve Infantry Battalion.
0: Okay. Sir, so parang marami pa tayong mga gustong gawin pero kulang tayo na tayo sa panahon. Ano po yung parting message natin sa ngayon?
1: Sa lahat ng members ng Ready Reserve Infantry Battalion throughout the province ng Iloilo, hindi pag-encourage ito, but I am directing you to participate in the Grand Mastering because nasa batas ito na meron tayong annual checking sa inyong physical, mga status, yung mga kalagayan nyo. I-check din natin yan. So, I am directing you to participate in this noble endeavor.
0: Mm.
1: Kasi dito makikita yung commitment, yung dedication ninyo as a reservist na nandun naman dun sa oath of undertaking ninyo.
0: Mm. Okay. Maraming salamat si Colonel Michael Asuncion, ang director ng 604th Community Defense Center, Iloilo. Si Corporal Ilona Camacho, ma'am?
2: Yes, sir.
0: Oo.
2: Iniimbitahan po namin kayo na pumunta, mga gustong sumali sa Reserve Force. Naka-ROTC man o wala, pumunta po sa CPU ngayong July 5.
0: Mm.
2: Magdala lang po ng requirements at pumunta lang po sa booth na ilalagay po namin.
0: Diyan sa CPU po?
2: Yes po.
0: Okay. Maraming salamat po, ma'am, si Corporal Ilona Camacho. Ng Philippine Army 604th COC 6RCDG RISCOM Philippine Army. Maraming salamat po sa inyo at sa susunod naman na panahon, welcome po kayo dito sa K5 News FM Iloilo. Magabalik kita pagkatapos gilamang sinis. Standby mga ka-K5.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

Detox ka ba? Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
8: I Care Gold.
9: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na ngapon panulukan. Kung wala ko antipara, hindi kina ko makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing sa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidyang akong panulupan. Ako na mismo nagambal. Epektibo, gidya.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, saka sales rep.
11: Una,
10: pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa Tinlo nga dugo.
14: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo nga tayo.
14: Happy kanunay.
8: DTX 500.
14: Masalikat.
8: Epektibo.
14: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
8: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
14: Kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
8: Masalikat.
14: Epektibo
8: DTX 500
6: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio.
8: Ang D3
6: yung may BCO.
8: Ang BCO
6: yung may D3.
8: E3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
8: Ang D3.
6: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
6: Yung may D3.
8: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
17: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!
2: Mbps.
11: Balik kita sa aton nga pag pangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps.

0: Ginaagda nato ng aton sini mga katuran ng mga running enthusiast. Magpasakop sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run. Dalagan para sa mga bululigan. Nga pagkahiwaton ini sa Hulyo 5 Domingo ining adlaw dira sa Sunset Boulevard. Gani magparehistro na nga may tatlo ka mga kategori. Parehistro na kamo, parehistro na ha. May tatlo ka mga kategori, may 10 kilometer ang registration fee is 999. Ang 5 kilometer may registration fee nga 699. Kag 3 kilometer registration fee is 499. May duha ka mga pamagi sa pagparehistro. Una, personal nga magpadulong o kung magkanto diri sa studio sa K5 News FM Iloilo nga nahamtang sa ika-apat nga panalukan sa Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City o kung pwede man sa online registration. Check lang ang page sa K5 News FM Iloilo. Opda ang imo barkada, ka-opisina, ka-pamilya, ka-hagugma o kung sino man ang imo kilala na mag-tambong o kung mag-upod sa Fun Run for a Cause sa K5 News FM Iloilo. Nagahulat ang exciting nga mga papremyo kag sorpresa para sa inyo tanan-tanan. Fun Run for a Cause ini ha, sa July 5 Sunday dira sa Sunset Boulevard. Samtang sa iban pa naton yung mga balita, may nadakpa naman. Si K5 AJ Cordoba nga nadakpa ini nga nagapamati gid sa K5 News FM Iloilo. Sa aton sini nga okay ka, may kapika. Si Telma Sabalate. Telma Sabalate sa Barangay San Pedro, Molo, Iloilo City. Sa aton siling okay ka, may kapika sa K5.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
2: Mga ka-K5 sa subungod to, ari kita diri sa Barangay San Pedro, no, sa distrito sa Molo kung sa diin. Masulot kita diri tani sa area, no, pero isa diri ka Changi ang nalabayan nato na nakatutok sa K5 News FM Iloilo. So ari si Nanay, Nay, may ngunto mo ni Radyong Gandar.
3: Oo.
2: Nay, magluwasa mo sini oras. Ano kapag iloras mo sa Miga Pamati?
3: Ayan sa agami din, sa mga pun.
2: Oh, okay. Sa mga produkto ni Dr. Ramilo, yan ang imo na gamit?
3: Ditribayo.
2: DTX 500.
3: DTX.
2: Oh. Ti, batian mo na dira, nga kung madakpan ka, nagandar ang imong radyo, mayari ka usang premyo.
3: Oh.
2: So, kaya nabatian mo na,
3: oh.
2: Okay ka, may kapi ka sa K5. Ano mambal mo kay Dr. Ramilo, oy kag sa K5?
3: Salamat din sa Dr. Ramilo, oy kag sa K5.
2: Oh.
3: Sa Ditribayo, kag sa
2: Tanan na punok-punok. Sabi ang mga kaingod ni mo nga mamati na sa K5.
3: Oo, mga kaingod ko, nagdata ka mo nga mamati sa K5 kasi kamo sa dason, kamo naman madakpan.
2: Ang pangalan mo gani?
3: Telma.
2: Telma?
3: Sablate.
2: Sablate?
3: Sablate.
2: Sablate. Pila ka nanay?
3: 76.
2: Oo, so nanay, thank you so much sa padayon nga pagsuporta sa K5 News FM Iloilo kapag gamit sa mga produkto de kalidad ni Dr. Ramil. Oy, congratulations, kag mayong udto lang. God bless.
1: Campeón, campeón, campeón, campeón.

0: Dari wala ng aton sining winner kang nadakpan. Ipadayunan nyo lang ng pamamati sa 88.7 MHz sa lilisuan sa inyong mga radyo. Base kamo naman ang masunod nga madakpan. Kung madakpan kamo, hindi kamo pagpusasan, hindi kamo pagprisuhon. Tagaan kamo sa isa ka box sang DTX Coffee Mix Healthy Coffee ni Dr. Amiloy. Amo ni nga DTX Coffee Mix nga. Amo ni nga kape nga kon nakapangapi ka, nasatisfy gid ang kaugalingon mo nga nakakapi ka. Nakabulig ka pa sa imo nga ika yung lawas kay Healthy Coffee. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Kung gusto mo naman creamy coffee kag healthy sa Japan, mag prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kon malunggay. That's why nga healthy ka. Nangod kay may malunggay kag creamy siya kay by skim milk kag may creamer. Prebio coffee. Mayungod to lang sa aton sini mga live viewers via on air kag online. Ay Sir Arman, bako go ay musta da parikoy ang imong pagbiyahe. Nagapanamayaw lang siya sa iya mga kasibarangay sa barangay Tinurian kag barangay Suhuton, Barotac Nuevo, Iloilo. Ay Mama Rizel Baloro kasimple dira sa barangay Balabago, Haro, Iloilo City. Maayong untugid kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Kay Sir Marvin Brasilino. Kay Sir Blair Matuliano. Parikoy, musta biyahe tada. Kay Ma'am Nini Sian Prisya dira sa Singapore. Ma'am Nini, musta na? Kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Ma'am Aisa Ahmad. Ma'am Laura Sumagaysay sa Hong Kong. Kay Sir, kay Ma'am Aida Amar Ali. Watching from Miagao, Iloilo. Padamo gid nga salamat. Ay paribi Boy Cadiz dira sa barangay East Baluarte Molo, Iloilo City. Maayong untugid paribi Boy. Standby na ha, sa aton sini nga pagbalik. Kaduga nga mga impormasyon kay mga balita. Labi ni nga 7.7 milyones ka balor sang Cebu ang na-recover sang Provincial Drug Enforcement Unit. Madugay na nga ginalagas-lagas sa driver sang truck sang Iloilo Provincial Government. Nadakpan sa Kamambugan, Santa Barbara kahapon sang hapon. Labi mo 7.7 milyones pesos ka balor sang Cebu. Labi na oh! Empleyado pa sang probinsya sa Iloilo kay truck driver. Ano ginakarga mo? Doon mo giningambal ng balas bato. May literal ka na nga nag-deliver ka sa balas bato. Ga-deliver kapagid sa balas bato. May sabo kapagid. Tabag na sa mga durugistan niya, bato. Ga-deliver ka na balas bato. Ga-deliver kapagid bato. Namin si mo pa lapakon, lapakan sa dump truck ang ginadala mo. San ba ya? Mabalik kita. Dugay-dugay! Pagkatapos gidamang sang aton sining DTX 500 Health Alert ang sang Mighty C Network News. Standby na mga ka K5.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX 500 ka na!
4: DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: garantisado,
5: epektibo,
4: aramis mo. DTX 500.
6: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
7: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
6: Ay,
7: ang mga lang permi na mo hambali, mga dapat likawan, dapat imuon, nahunta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga imo nato Sir JP. Padamo ang imo nga antioxidant sa lawas.
6: Correct.
7: Sano pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko na?
6: Tok-tok na.
7: Dapat, kung... dapat niya wala pa?
6: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islang bago.
7: Sano ka mainom detects, may manod kag maitisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na Detox 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP, imo blood pressure. Kung hindi mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa aton ang may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
2: Para sa healthy nga atay,
8: DTX 500.
2: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
8: ang nagatino sang imo atay.
2: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay,
2: DTX 500.
8: Masaligan,
2: epektibo,
8: DTX 500.
7: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
6: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
7: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
6: Ay?
7: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
6: Ay.
7: Imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
6: Gusto.
7: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
6: Mga kainit mo, no?
7: Pure grudges. Tao malanta,
6: oh.
7: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
6: Ay,
7: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Ang kampiyon nga istasyon
2: K5
9: News FM.
10: Ayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
11: So, napakagaling talaga ng Clinic at D3 Bio. Yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
10: Yes,
11: so,
10: sir,
11: basta sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
10: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang birdugo ang Clinic at D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo.
11: Mm-hmm.
10: Pero Maalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
11: Yeah.
10: Na kailangan natin katawan.
11: Okay.
10: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay dalubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bacteria.
11: Talaga lang,
10: ha? Itinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
11: Mm-hmm.
10: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
11: Bah.
10: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya.
11: Mm-hmm.
10: At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
11: So ang Clinical D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
10: Yes,
11: pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
10: At dahil sa MCT ng Clinical D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane.
11: Mm-hmm.
10: Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
11: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinical D3 Bio.
10: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
11: Mag-Clinica D3 Bio ka na
10: araw-araw.
12: Health News, DTX 500. Yes po, sir. User talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan po. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500. Matas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko. Normal na rin.
13: DTX 500, bibili sa mga butika.
14: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
15: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
16: K5 News Philippines.
15: Sumasa inyo ang MyDC Network News.
16: MyDC Network News.
15: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
16: MyDC Network News.
15: MyDC Network News.
16: MyDC Network News.
15: Headline.
14: At sa ulo naman nagbabagang balita, Iloilo City Government nakiisa sa nationwide simultaneous earthquake drill. Dole Eastern Visayas nagsagawa ng inspeksyon sa mga construction site sa Tacloban. Dagdag slot para sa social pension ng mga senior citizen, minumungkahi ng sangguni ang palalawigan ng antike. Replacement scheme na is i-abolish. Bagong Valencia MPS Chief tiniyak ang mas malakas na seguridad. Pagdiriwang ng Pride Month sa mga paaralan sa lungsod ng Bayawan, ipinag-utos ng DepEd SDO Bayawan. Ginang sa bayan ng Nara, Palawan, patay matapos saksakin dahil umano sa selos. Mekaniko patay matapos madagana ng ulo ng kinukumpuning sports car. Traka tumaoba sa Ilagan City, Isabela. At 19 anyos na lalaking tulak ng droga sa isang bayan sa Aklana, inaresto ng kapulisan.
15: YDC Network News.
16: YDC Network News.
14: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo City Government nakaisa sa nationwide simultaneous earthquake drill. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
17: Nakilahok ang daan-daang empleyado ng Iloilo City Government sa nationwide simultaneous earthquake drill ng Office of the Civil Defense o OCD pasado alas 9 ng umaga, Hunyo 18. Pagkarinig ng sirena, nagsagawa ng duck cover and hold at dumiretso ang mga empleyado sa harap ng Iloilo City Hall sa sa area ng Plaza Libertad ng nagsisilbing evacuation area at mayroong kasamang mga coordinator. Suportado ang nasabing aktividad ng lungsod upang mapalawak pa ang kahandaan sa lindol. Ilang mga pagyanig rin ang naramdaman ng lungsod noong nakaraang mga buwan at leksyon rin ang nangyari na magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
18: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
14: Samantala, Dole Eastern Visayas nagsagawa ng inspeksyon sa mga construction sites sa Tacloban. Balita hatid sa atin ni Ka-K5 Carlo Arisgado.
19: Upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga manggagawa, mas pinaigting ng Department of Labor and Employment o Dole Eastern Visayas ang kanilang high impact, high visibility inspection, partikular sa sektor ng construction. Sa pangunguna ni Dole Regional Director Dax Villaruel, nagsagawa ang kanilang grupo ng inspeksyon sa limang construction sites sa Tacloban City noong Hunyo 15 at 16. Layunin ng operasyon na suriin kung sumusunod ang mga kumpanya sa Occupational Safety and Health Standards, General Labor Standards, at kung gumagamit ang mga manggagawa ng tamang protective equipment. Tinitingnan din ang ahensya kung naibibigay sa mga trabahadora ang tamang pasahod at iba pang benepisyong itinakda ng batas. At ayon sa tanggapan ng Dole, ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang mandato na tiyaking ligtas sa anumang panganib ang mga manggagawa at protektado ang kanilang mga karapatan. Kasama sa inspection team ang mga kinatawan mula sa pamahalaang lungsod, Bureau of Fire Protection, PhilHealth, Pag-ibig Fund, Employees Compensation Commission at Regional Tripartite Wage and Productivity Board. At batay sa ulat, magpapatuloy ang nasabing inspeksyon sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas, lalo na sa sektor ng construction na itinuturing na isa sa mga high risk na trabaho sa bansa. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5 Carlo Arisgado para sa Kampiyon ng Mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 and News FM.
18: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
14: At dagdag slot para sa social pension ng mga senior citizen na minumungkahi ng sangguniang palalawigan ng Antique Replacement Scheme na isa i-abolish. Detalye ng balita niya, hatid ka kay 5 Jojen Morillo.
20: Inaprubahan ng sangguniang panalawigan ng Antique ang isang resolusyon na nananawagan sa Department of Social Welfare and Development o ang DSWD, Department of Budget and Management o ang DBM at Kongreso na i-abolish ang replacement scheme at dagdagan ng slots para sa social pension ng mga senior citizen. Sa panayam kay SP Carmilla Rose Dimamay, kanyang ipinahayag na nakatanggap siya ng mareklamo mula sa mga senior citizen kung saan ang iba hindi pa nakakatanggap ng pension dahil sa walang slots. Dagdag pa niya, isa sa mga problema ay ang pagpili dahil walang pamantayan o malinaw na panuntunan kung sino ang papalitan o bibigyan ng prioridad para sa available na slot. Sinabi rin ni Dimamay na dapat mabigyan ang buong pondo ang pensyon kung saan sa pamamagitan ng Philippine Statistics Authority o ang PSA makikita ang datos kung ilan ang dadagdag na mga senior citizen

0: ang kampyon. Nabalitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
1: Tinutukan umano ng bagong officer in charge chief of police ng Valencia Municipal Police Station na si Police Captain Mark Mallard Milan ang mahigpit na pagpapatupad ng batas at kayusan sa bayan. Nang maupo sa preso, tiniyak ni Police Captain Milan na tutukan ng kanyang administrasyon ang pagpaigting ng mga operasyon laban sa kriminalidad upang matiyak ang kaligtasan ng bawat residente sa kalang pang-araw-araw na buhay. Inaasahang maglalatag din si Police Captain Milan na may estratehikong plano na angkop sa pangailangan ng bayan. Sa kabilang banda, bumisita rin si Police Captain Milan kay Mayor Edgar Jujun Chavez para sa isang courtesy call. Ito ay upang palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at pulisya, lalo na sa community development programs. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Pagdiriwang ng Pride Month sa mga paaralan sa lungsod ng Bayawan, ipinag-utos ng DepEd-SDO. Kabuan detalye ng balitang yan. Hatid ka K5 Dondi Glodove.
4: Ipinag-utos ngayon ng Department of Education DepEd Schools Division ng Bayawan City ang pagsasagawa ng pagdiriwang ng Pride Month sa lahat ng pampublikong paaralan sa elementarya at sekundarya sa ilalim ng kanilang nasasakupan. Ito ay alinsunod sa Division Memorandum Number 410 Series of 2026 na inilabas ni Schools Division Superintendent Anilito A. Bongkawil noong Hunyo 15 taong kasalukuyan. Ang nasabing hakbang ay kinilala ang paninindigan ng DepEd bilang isang institusyon na nagpapahalaga sa pagiging inklusibo, gender responsive at walang diskriminasyon. Sa ilalim ng naturang kautusan, itinakda na ang pagdiriwang ay gaganapin ngayong Hunyo 29 taong kasalukuyan simula alas 3 ng hapon. Ito ay magpapatuloy sa ilalim ng temang DepEd's Pride, where every identity belongs. Pinahihintulutan din ang iba't ibang aktibidad ngunit kinakailangan pa rin sumunod sa no disruption of classes policy ng departamento upang hindi maapektuhan ang klase ng mga bata. Bukod dito, pinagsabihan din ang mga pinuno ng paaralan na magtatag ng formal na grupo o club para sa LGBTQIA+ community na mag-aaral at pumili ng isang school LGBTQIA+ focal person. Nilinaw pa sa memorandum na ang lahat ng gagastusin sa mga nasabing gawain ay maaaring kunin mula sa School MOOE Fund, Gender and Development Fund at iba pang pondo ng paaralan alinsunod sa tamang regulasyon ng accounting at auditing. At para sa MyTC Network News mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si K5 Dondi Glodovi para sa kampiyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Samantala, ginang sa bayan ng Nara, Palawan, patay matapos saksakin dahil umano sa selos. Detalye ng balitang yan. Atin ka K5 Grace Belostrino.
5: Patay ang isang 50 anyos na babae matapos siyang pagsasaksakin ng isang 57 anyos na lalaki sa Purok Matatagtu, Barangay Panakan 2 sa bayan ng Nara gabi ng June 16. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Adelfa Ibanez de la Barrio, residente ng nasabing lugar. Ang suspect naman ay kinilalang si Noe Pestaño Barbaja, isang barangay electrician at residente rin ng Purok Matatagtu. Batay sa spot report ng Nara Municipal Police Station, naganap ang insidente dakong alas 8:30 ng gabi. Agad namang rumispondi ang mga polis at nagsagawa ng investigasyon sa pinangyarihan ng insidente. Pagdating ng mga otoridad, nasa kustodiya na ng mga barangay tanod ang suspect matapos ang komosyon na dulot ng pananaksak. Sa paunang investigasyon, sinabi ng mga testigo na nakita nilang palakad-lakad ang suspect sa loob ng bakuran ng biktima bago nangyari ang insidente. Lumabas din sa investigasyon na may espesyal na pagtingin ang suspect sa biktima at inakala nitong mayroon itong romantikong relasyon sa isang lalaking nagngangalang Arthur. Dahilan upang siya ay makaramdam ng matinding selos. Ayon sa pulisya, narinig ng manugang ng biktima ang pagsigaw nito. Nang lumabas siya ng bahay, nakita niya ang biktimang nakahandusay sa lupa. Sinabi pa umano ng biktima na ang suspect ang sumaksak sa kanya. Idineklara itong dead on arrival nang dalhin sa ospital dagong alas 9:45 ng gabi. Dinala naman sa himpilan ng pulisya ang suspect matapos itong positibong matukoy ng mga saksi. Samantala, inihahanda na ng pulisya ang kasong murder laban sa suspect para sa pagsasampan nito sa Provincial Prosecutor's Office of Palawan sa pamamagitan ng

0: inquest proceedings. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, mekaniko patay matapos madaganan ang ulan ng kinukumpuning sports car. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
4: Patay ang mekaniko matapos maipit ang ulo sa kinukumpuning sasakyan sa Cagayan de Oro. Kinilala ang biktima na si Ricky Tautao, 34 anyos, residente ng San Lazaro, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro. Batay sa inisyal na report, inayos ni Ricky ang isang sports car kagabi sa gilid ng kalsada sa Agora, Lapasan. Bumalik umano siya kaninang umaga, madang alas 6 upang ipagpatuloy ang pagkukumpuni. Dakong alas 8 na umaga, natagpuan na lamang si Ricky na wala ng buhay. Naipit ang kanyang noo sa harapang bahagi ng sports car. Pinaniniwala ang bumigay ang jack ng sasakyan na kanyang inaayos at nadaganan ang kanyang ulo.
5: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Gayun din truck tumaoba sa Ilagan City, Isabela. Tabuan detalye ng balita at hindi ka K5 Dan Chavez.
6: Tumagilid hanggang sa tuluyang tumaob ang isang Isuzu forward dropside truck sa loob ng Mamangi Park sa barangay Osmeña, Ilagan City. Dagong alas 2:50 ng hapon nitong Hunyo 16, lumalabas sa paunang investigasyon na nawalan umano ng kontrol sa preno ang sasakyan. Kaya napasok ito sa bahagi ng parke bago tuluyang tumagilid. Kinilala ang driver ng truck sa alias na Daniel, 45 anyos at residente ng barangay Dada, Tuguegarao City. Kargado ang minamaneho nitong truck ng mga materyales at bumibiyahe patungong Cagayan City nang maganap ang aksidente. Samantala, dakong alas 3:35 ng hapon na nang rumesponde ang mga awtoridad sa lugar matapos makatanggap ng impormasyon. Maswerte namang walang naiulat na nasawi o nasaktan sa nangyaring aksidente habang patuloy pa ang ginagawang pagtataya sa kabuang pinsala at investigasyon sa tunay na sanhi ng nasabing aksidente.
7: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At 19 anyos na lalaking tulak ng droga sa isang bayan sa Aklan, inaresto ng kapulisan. Balita hati, Deka K5 Leonard Veray.
8: Arestado ang isang 19 anyos na lalaki sa ikinasang drug bypass operation ng Provincial Drug Enforcement Unit o ng PDEO Aklan at ng Numancia PNP sa may barangay Lagin Banwa East, Numancia, Aklan. Kinilala ang suspect na si alias Bukil, residente ng barangay Bubog ng nasabing bayan. Ayon sa mga operatiba, nabilhan ang suspect ng isang sachet ng hinihinalang shabu kapalit ang 3,000 pesos na bypass money. Samantala, dagdag na tatlong sachet ng droga na nakalagay sa kaha ng sigarilyo ang narecover mula sa suspect matapos ang ikinasang body search. Halos ilang buwan na di umanong minamanmanan ng motoridad si alias Pukile na positibong may kinalaman si legal na droga. Ayon sa suspect, magpapa-cash in lamang sana ito sa isang tindahan nang bigla na lang itong hinarang ng mga nagpakilalang pulis. Sa ngayon ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nasabing suspitsado. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nagpaputok ng warning shot ang isang barkong pandigma ng Russia malapit sa isang yate na may bandila ng United Kingdom sa English Channel. Ang Admiral Gri Korovich ng Russia at ang UK-registered na yate na pinangalan ng Bright Future ang mga sangkot sa naturang insidente. Matapos umanong hindi magbago ng kurso ang yate at lumapit sa distansyang kulang sa 500 at talampakan, dito na nagpaputok ang commander ng Russian warship ng mga warning shot gamit ang maliliit na armasa upang maiwasan ang banggaan. Kinumpirma naman ang Ministry of Defense ng UK na nag-iimbestiga sila sa naturang insidente. Ipinaliwanag nito na ang mga putok ay hindi direktang itinama sa yate, kundi isang hudyat lamang upang maiwasan ang posibleng salpukan.
1: YGC Network News.
2: YGC Network News.
3: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YGC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Eric Tenerife, ka K5 John Sapio at ka K5 Kevin Susana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
2: 11 Mbps!
10: Balik kita sa ato niya pagpangalagad ng mga kaki-five ang oras! Last 12:17 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Disuperior Antioxidant.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton yung pagpangalagad ng mga Kaki 5 diri sa 11 Mbps. Check naton bing report ni Kaki 5 Karen Badilla. Kay kahapon sa ngapon, dakpa naman 7.7 milyones pesos nga balor sang siyabo. Manugay na ni kuno nga lagas-lagas iya sang PDEO. Provincial Drug Enforcement Unit ni Police Major Dadji De Lima. Nabuday ko no, dakpon. Pero tikapon, wag yung sa klusot. Dakpan sa barangay Kamambugan sa Manwa sa Santa Barbara. Masubo pa sini kay driver inisa sang truck, dump truck. Naginapanagahan sang Iloilo Provincial Government. Sabi ano, ga-deliver siya balas bato. Kag ga-deliver pagin sa bato. Ga-deliver sa isang literal nga bato, ha? Bato. Balas. Pero ga-deliver pag siya bato. Ito yung siyabo na yung tawag niya sa mga drugista. Bato mo. Kaya mayroon na nga ni kay bato. Tungod niya bato. Why nag-bato? Kaya si K5 Karen Badilla sa report sa subong amati niyon. Status siya sini. Regular nga empleyado kung job hire sa provincial government sa provincial sa Iloilo.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
3: K5 Karen.
4: K5 John. Regular employee ini no. Ang suspect nga na aresto sang aton niya nga kapulisan, particular na sa Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEO K5 dyan sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO kahapon ini sang hapon Hunyo 17 sa may barangay Kamambugan, Santa Barbara. K5 dyan, ang ining suspect ginkilala nga si Giovanni Adelantar. Giovanni Adelantar, residente sang barangay Don Telotero sa Banwasang Haniway K5 dyan, no? According diri sa kay Police Major Dadji De Lima K5 dyan, ang chief sang PDEO sang 2024, pila na ni kabeses nila nga gin-attempt nga baybason ining si Adelantar K5 dyan. Pero bangod yung medyo mahuludan log ini takpon K5 dyan, wala ni siya natigayon nga ma-transact sa aton nga kapulisan, no? So nadugayan pa K5 dyan. Kag isa pa, may-ari ini siya sang tinawo nga iyagid kay kung may baluan ining si Adelantar, distributor gid ni siya K5 dyan sang illegal nga droga sa diri sa province. Gadulong ini siya sang supply especially sa first district K5 dyan, no? Kagsuno sa kay Major De Lima, may ari ini siya sang kaugalingon niya nga kabayo, kag may ara man siya sang kaugalingon niya nga bodegero. Ang ining bodegero niya K5 dyan, pila na gin ano man ni sang 2024 gin attempt man ni gabay bason, pero wala ni nadakpan kay bangod nga may ara sang isa ka negosyante sa first district nga amo ang nagbulig sa bodegero para makapalagyo kay 5 dyan. Rason nga do medyo nadugayan ini ang antes, no, liwat nga makatransak ang aton nga kapulisan. Pero sang si Major De Lima na ang nagpungko sa PDEO K5 dyan, isa ini siya sa gintutukan hasta nga ti nagpositibo gid K5 dyan, no? Nangin madinalagon ang ilang nga operasyon kung sa diin na tigayon gid nila nga matransak kahapon ining si Adelantar K5 dyan dito ya sa may barangay Kamambugan kung sa diin masobra sa 7.7 million pesos nga balor sang suspected shabu ang nakuha sa iya K5 dyan. Kag may ano pa ni may mga ginaaligar pa na ang salakyan or ang truck ni nga gina-drive ni Adelantar, kung kaisa ginahimo niya ni nga service vehicle sa pagdulong sang drugs diraya sa province K5 dyan.
3: Bama deliver sa sang drugs ni ginadala pang dump truck. Dump truck ang ginadala niya?
4: Yes, amo ina ang sa allegation K5 dyan, no? Nga ginadala niya ni
3: Duwagin dali ka ba to? Doa gid jali ka bato nga deliver niya. Literal nga bato. Kag bato pagid nga na kwan nga sabo.
4: Oh, bato nga may bato nga budlay bukbukon, may bato man nga hapos lang bukbukon.
3: Nami ni gurong bato siguro nga ginakargay ng dump truck ni ula sa lawas ya bla. Iula bla, pahigdaon ni sa dalan kag ulaan sa isa ka dump truck nga balas bato.
4: Di mo ni K5 dyan, no, sa subong na ano gid na preso na or na aresto gid ang ining suspect kung sa di nakahunong na ini sa may Santa Barbara Municipal Police Station kahit pasakaan sang kaso K5 dyan. So ano gid date ako ining posibilidad nga makakas gid siya sa iyang trabaho K5 dyan. Kahit kung si Governor Toto Defensor pakahapon sa pag-interview naton sa iya dito sa may Banwa sang Miagaw nga dapat gid nga atubangon sang suspect ang kaso nga i-file sa iya K5 dyan. Kagpasang karon man sa Iloilo Provincial Capital ang mga random drug test giginapatigayon nila. Kaya kung mahibaluan K5 dyan, ang ining si Adelantar, why ni siya kaagi pa drug test dira sa may Capitol K5 dyan?
3: Ano hindi requirements ang drug test na result sa paghahan nila sa job hire, sa empleyado o kung job hire raw?
4: Kung hindi kita magsala K5 dyan, ano man, isa man sa mga kinahanglan, no? Pero basi, tingwaan liwat nga malabot ni K5 Jenny sa Gov Defensor bala kung ano pagini ang ano yang record dira sang suspect sa ila yang opisina K5 Jan.
3: Okay. So ano kuno i-dismiss niya sa serbisyo.
4: Dako ang posibilidad K5 Jan.
3: Okay, timayo gid eh 7.7 million ganani o.
4: Oo.
3: Timadugay na ni sa galing ginalagas pero hindi lang madakpan kay yes. Madanlog.
4: Oh, kay may ano ni siya eh kung si Major De Lima pakaina, may ano ini siya may nagabulig ini sa iya nga negosyante. Amo na to blang bodegero niya. Nakapalagyo ni eh, kay bangod sa nagabulig ang negosyante sa ila K5 diyan. Pag after sa to, hindi nadugayan na nga way na nakatransact ang kapulisan ta sa ila. To sang sinilang gidiwat no naka transaksyon ang aton niya nga kapulisan sa IPPO sa ila ya K5 diyan.
3: Okay, so kabay pa nga matapos na niyo kag way untat ang sabo di sa aton sa sulat ng probinsya no.
4: Aminado man diri nga daan K5 dyan eh, ang aton nga kapulisan nga hindi tanan nga lugar diri sa Western Visayas mabantayan sang kapulisan ta especially nga ano bala ang manubo ang numero sang aton nga mga pulis diri sa Region 6 para ya mabantayan ang palibot na K5 dyan. So may mga parts gid sang Western Visayas nga pwede gid sa Gyapon malutsan K5 dyan.
3: Okay. So kabay pang maubos na ni sila oh. Kag grabe ni siya kay kabaligya sa kadeliver sa bato. Bato kag balas san gravel. Gabay deliver pa sa Cebu nga bato.
4: Yes. May ara man ta gani isang information no kay may isa naman gani ka SK Kagawad. Kung hindi kay magsala SK Kagawad ini K5 Jan subject for verification nga nadakpan man sa bypass operation dito naman niya sa Banwa sang Duanyas K5 Jan.
3: Subong lang ni, subong lang.
4: Ang ipa-verify ta na K5 okay. Dyan kung subong na aga.
3: Okay. So, rato na to na. By the way, kumusta tong inter-agency defense cooperation to sa ligad niya? Tapos na?
4: Yes, K5 dyan, no? Opisyal nga nagtakop kahapon sang hapon ang Interagency Defense Interagency Territorial Defense Operations Exercise sang Philippine Army. Kaupo diri nila ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagpanguna man ni retired Colonel Cornelio Salinas K5 dyan. So nagkalain-lain to ng mga agencies ang nagpasakop K5 dyan. Kaunsa diin sang June 6 dit ang first kag second scenario dito ginpatigayon sa Banwa sang Miagaw. So ara man dito si Mayor Richard Garin, then pagka second day June 17 ang third scenario dito naman ginpatigayon sa Banwa sang San Joaquin sa pagpangunaman sang ila yang alkalde nga si Mayor Joe Abad Lazaro K5 dyan, no? Kag ara man gani si Governor Defensor kung sa din, isa siya sa nagpalupok sang Artillery Canyon dito ya sa third scenario K5 dyan.
3: Okay, te ano ang kwan, sino na perde ang malusob o kung ang ginlusob?
4: Ang naglusob.
3: O boss, o tida mo kalini no, kay interagency ni may taga Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Philippine Air Force, Philippine Army, Bureau of Fire Protection, may policeman.
4: Yes, may ara PNP, Office of the Civil Civil Defense, Bureau of Fire Protection, K5 dyan, no? Damo sila, damo gid, may mga nagkalain-lain pagid nga mga law enforcers, law enforcement agencies, mga medical units naton kag mga responders K5 dyan. Bisan ang mga barangay officials, mga barangay tanods K5 dyan, nag-coordinate or nag-cooperate gid sa aton ya nga mga mga militar K5 dyan, no?
3: May live fire ganyan, gali?
4: Yes, may ara, pero wala niya siya sang bala, K5 dyan. Amo niya siya ang sa blanco. Third scenario. Ano ganiya, bakbakan, gini K5 dyan, dito blanco, sa kadagatan, kag sa, yes, K5 dyan.
3: Blanco ang ginpalupok ni Gobernur Defensoro?
4: May abali target nila ang inang barko nga tigina suspetsuhan or ining unidentified maritime activity K5 dyan nga nagapatigayon dira sa baybayon nga sakop sang barangay Igkundaw K5 dyan.
3: Okay,
4: tatlo ina ang nagpalupok, si Gov Defensor, si Mayor Lazaro, then si Dr. Raul Banyas K5 dyan.
3: Okay, so tawhay kapon, tapos na, tisibong way na.
4: Oo, wala na K5 dyan. Pero suno sa kay Army Major General Michael Samson, ang aton nga Division Commander sa 3rd Infantry Division K5 dyan, no, nga nagalaom sila nga masundan ini kay T sa iniyang ehersisyo K5 dyan. Pagiblamas, mapasangkad pagid ang kapasidad sa aton nga mga militar, especially sa iban nga mga agencies K5 dyan. No, kay T kung may baluan, syempre ang aton nga mga soldado K5 dyan, tinuig ni ang ilang nga training, hindi lang niya siling nga isa kaadlaw, duha kaadlaw K5 dyan, kundi ang tinuig ang ilang nga training sa pagdepensa, no, sa aton nga teritoryo, while ang iban K5 dyan, like sa mga disasters or iban manda nga mga agencies, tigambal sila nga tag 2 to 3 days lang niya ang ilang nga seminar or training sa mga pagresponde sa mga emerhensya. Amuna nga para sa ila, sa tanan K5 dyan, nga mas mayo man kung masundan pagid ang ininga exercise K5 dyan. Kung mahibaluan, ano ini pinakauna ininga exercise nga ginpatigayon diri sa Visayas K5 dyan under sa 3rd Infantry Division.
3: Okay, salamat yun na K5 Karen.
4: Ang ininga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, inirman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon report.
3: Maramo kinya, salamat sa report ni K5 Karen Badilla. Ang ining aporsyon, ginadulong sa inyo sa Klinika di Tribayo, di antiviral kag antibacterial specialista. Balikawan nato ng trangkaso, ilan at sipon kang kubo. Kung nakainom kita sa Ditribayo adlaw-adlaw, ay kataas lang ang pansubong ko. Bangkot kayo nagkaulan-ulan, kagabi nagulan-ulan man. Di kinanglan nga halong kita, kagang aton silipalibot, limpyuhan nato na, kaya nagbasa naman. Ginaistaran ini, kagdiri nagamuad ang lamok na may dalas ang dingge. Gabi na gid kon ara ikaw sa balaon kay matubig nga lugar nga paborito balayan sang lamok. Taas lang mo hilanat kag pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Ini tanan ang sintoma kon patimaan nga base may dengue ka. Kani maginom ikaw sang Ditribayo. Ang Ditribayo ang superfood supplement kag inimo gikan sa extra virgin coconut oil aparte sa Ditribayo. Kapareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides galing sa extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sang vitamin D3. Ginahimo ini sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga linsa Ditribayo nga consider isa sa mga pinaka-epektibo ang pinaka-kusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa Ditribayo ang pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sa vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Ginapanami man sa Nditribayo ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabulig man proseso sa platelet aggregation para malikawan sa lawas ang bleeding kon na impiktar ka sa dengue. Tinloan ang usaran para di pagbalayan sa lamok kamendala sa dengue virus. Mag-inom kita sa Nditribayo para layo sa masakit kag malayo sa dengue. Pagparisa naton sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang Mighty C ka Nditribayo. Maayogin para sa aton nga ikaayong lawas. Standby mga kakipay, makabalik kita pagkatapos gilamang sini.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Nditribayo with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang Nditribayo bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: Nditribayo.
6: Ang Nditribayo.
2: You my Physio.
6: Ang Physio.
2: You my D3.
6: Mga butka.
2: Nditribayo.
7: Ako si Boards nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang Nditribayo. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Nditribayo.
2: Nditribayo.
6: Ang Nditribayo.
2: You my Physio.
6: Ang Physio. You
2: my D3.
6: My
2: family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DDX 500 ka na!
2: Ang DDX 500
6: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
6: DDX 500
2: garantisado,
6: epektibo,
2: aramis
6: wow. DDX 500
2: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi?
6: Masami ginauha?
2: Si may diabetes ka na?
6: Mag DDX 500 na!
2: Ang DDX 500
6: ang may powerful full compound
2: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
6: garantisado.
2: DTX 500
6: I care gold.
8: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I care capsule kag I care drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta kag pagpulas sang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika, nabatian ko mangiig. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre! Wow!
2: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ila!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: X10 Food Superman Man.
17: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa ligo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
16: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
18: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: X10 Food Supplement for Men.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
16: Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. E3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
21: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my
23: puso. 11 Mbps.

Balik kita sa ato nyo pagpangalagad mga ka-K5. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sa klinika DTX 500 di superior antioxidant. Ang DTX 500 may pinakamataas ini nga 1.3 million orac units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kon naka DTX 500 ka adlaw-adlaw. DTX 500 ha. Malikawan nato na mga kamamatay nga mga balatian katulad sa sarcoma ini mga bukol-bukol sa lawas ta bala. Ta tumalagsahon lang ini apang mabudlay bulgon kon yara na sa late stage. Duha ka klase ng sarcoma, may soft tissue sarcoma ka may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontil. 30% sa tiyan. Ag 10% sa ulo kon sa liog mga kakipay. Kila ka mga factors nga kapataas ang risko sa sarcoma. History sa radiation therapy. Chemical exposure, malawag yung pag-ubag sa parte sa lawas. Genetic disorders or family history sa cancer. Pag-sakit o pag-ubag sa tiil kamot, balikawang likod dyan. Hindi mag-iyong a joint, tinali nga pagkabali sa tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kagiban pa nga sa isang kanser. Maginom kita sa DTX 500 kag MITC kada adlaw. Kay puno ini isang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Does it all by himself? I said, young man. Agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potensya sa flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang MITC naman, isa ka-alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon niya system mediator na nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyo ng mga guba ng mga cellula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kagmangin cancerous. Hindi na magulat niya magtubo pa ang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Pag-inom kita sa DTX 500 yung MITC at dawadlaw para sigurado nga healthy. Young man, I was once in your shoes. I said I was. Samtang maligo kita, gamit kita sa klinika DTX sa Beauty Soap. Kaya mo ining habon na nagapapresko sa aton sining pamatyagan. Amo ning habon nga nagapaputi kag nagapahamot sa aton sining lawas. Fresh na fresh ka. Tapos mo paligo gamit ang Klinika DTX Beauty Soap mga kakipan. Klinika DTX Beauty Soap ha, pagkatapos na para ma-maintain nato ang freshness. I-roll on nato ng aton sining ilok sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh ha. Nagapahamot kag nagapaputi sa aton nga ilok. Goodbye Bayabas. Welcome mahamot nga ilok sa Klinika Deo Fresh.

0: Para malikawan naton ang sakit sa tiyan, bloated nga tiyan o kon LBM ay gakatabo ini nga nagasakit tiyan ta, LBM kita. Kung hindi makita matunawan sa aton mga ginakaon. Para matunawan kita sa aton sining kaginakaon, mag-inom kita sa Clinicals Probiotics. Malikawan naton ang LBM, bloated nga tiyan, sakit sa tiyan. Kaya ginapa-active niya sining aton nga digestive system. Kung aktibong ato nga digestive system, ginatunaw niya sang maayo ang mga ginakaon naton. Iti masakit siya nato na kung wai tamo tunawan sa ginakaon tamo. Iti kung naka-clinicals probiotics ka, ka-active ang ato nga digestive system, ginatunaw niya sa maayong ato mga ginakaon, kaginadistribute sa nanay tuhay nga party sa lawas ta, ang mga healthy nga party sini kaganghig ko, automatic nga ginapagwa niya sina no? Para sa masuluhay kag regular nga pagpamuhin mag Clinicals Probiotics ka adlaw-adlaw. Clinicals Probiotics ha. Away na gid si Manoy na nagareklamo ng permi ang abyan ni Paul Diada nga ano man nga tubo-tubo lang ni dungan ng kaming guwa sa kalibutan. Siya yaw-yaw-ya, kuya patay-huya. Eh, kung ay naging si Manoy, ito mag-extend food supplement ka. Kaya ang extend food supplement, may ingrediente ini nga maka kag-klabuwas ka na naghahatag sang extra nga energy, extra nga kabaskog, extra nga adrenaline. Nang ibang tumbana, ikaw tindog sa gapon, kaya nagkabaskog mo, nagatindog ang imo nga lawas. Para sa mabaskog kag matigang lawas, dala na tanan. Kay mag-extend food supplement ka. Ang maayo pagid kay ang extend food supplement nagapa-circulate ini sang inyo sini nga dugo nga maluyo, malayo kita sa stroke, malayo kita sa masakit. Extend food supplement. Tanan nga ini mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. Baya Shopee, Lazada o kung TikTok o kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy sa Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa siyudad sang Iloilo, ari sa Ilopi Street, Taharo, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Miyerkules, kag Lunes. Subong adlaw Webes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. Kada Webes ang libre nga consultation kag check-up da. Sa Miyagaw, ara dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Kag sa Kalinog, ara dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up dira kada Martes kag Biyernes. Buwas nga adlaw. Kag sa Sara, Northern Iloilo. Ara dira sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Ayun palapit ni Dr. Ramil Oy ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa inyo nga lugar. Inaagda na ito sa liwat ang mga running enthusiast vlog. Gusto magpasakop sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run. Dalagan para sa mga bululigan nga pag-iwaton ini sa July 5 Sunday sa Sunset Boulevard. Kani magparistro, mayara sa tatlo ka mga kategory. 10 kilometer kategory, may registration fee nga 999. 5 kilometer kategory, may registration fee nga 699. Kag 3 kilometer kategory nga may registration fee nga 499. May duha ka mga pamaagi nga magparistro. Una, personal nga magkadto diri sa studio sa K5 News FM Iloilo. Dari sa 4th floor, Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. O kung magparistro via online, check lamang ang page ng K5 News FM Iloilo. Opda ang inyo kabarkada, kaopisina, kapamilya, kahagugma, Kagun sino man niya kaka, upod mo, adto ka mo, apasakop ka mo, magupod sa Fun Run for a Cause ang K5 News FM Iloilo. Nagahulat ang mga exciting nga mga papremyo kag mga sorpresa sa inyo tanan-tanan. Why nagta time and diri sa aton sining pagpangalagad sa ngalan sa The Men and Women of K5 News FM Iloilo sa master control upon aton si K5 Paul Dihada kag K5 Lawrence Suliman. Ang inyo K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 kita. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabangan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Good day. Magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
6: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
6: DTX 500.
8: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
8: Yan ang kapanupo
6: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
6: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3
8: Physio.
6: Physio.
8: Yung may D3.
6: D3 Bio. With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
8: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
15: Ang kampiyon nga istasyon. K5.
16: K5.
15: News FM.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas kinabasko, mas

0: Bada mo nga class A nga pinasi? Check! Wala sang kinanansang ulot, protect todo! Mabugat pa! Gani? Taugid!
1: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers, ha?
0: Mahapos tandaan! NK313 VIP! Halin sa Syngenta!
2: NK313 VIP!
0: Protect todo sa ulot, mabugat ang ani, wala sang mga kinantan, gani, wala ka man sa

0: kayo na VIP.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Malakas, mga buti ka! D3 Bio!
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Malakas, mga buti ka! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala nag-augtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdingula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malintan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, kunayan ko mangihi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso.
11: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
12: K5 News FM. Saro Iloilo.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, ala una, 12 na sang hapon.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Filipino.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
3: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
2: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
4: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
2: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupod sa subong webesang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manay. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-aupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang webesang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan? Busog ang tanan ha? Nagapahunay-hunay dira. And syempre, aton gid ginaabi-abi ang mga suki naton, mga nakatutok subong sa K5 News FM 88.7. Sa mga nagaupod sa aton dira sa Iloilo City, good afternoon. Maayong hapon man dira sa may bahin sang Iloilo City, and syempre sa mga nagaupod sa aton dira sa may Pasay City, sa aton nga mga relay stations. Good afternoon gid. Maayong hapon man sa mga nagatabid sa aton dira sa may K3FM Kalinog, K3FM Yagao, K3FM Laganes, kag dira sa may bahin sang Short FM Dumangas. Maayad-ayad nga hapon man sa mga taga Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Webes nga edisyon sang Secret Memories. Sa gihapon, ako ang inyong kaupod, ang inyong maninay, Maninay Mane. Maayong hapon man sa aton dira nga mga Facebook Live viewers, mga nakatutok subong sa K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page, especially sa aton nga mga kumari abroad. Maayong hapon gid, Ma'am Nenishan Presya, Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Maayong hapon man dira sa kay Ma'am Azun Pineda, Ma'am Annalie Bahade, maayong hapon gid. Mamimi Lapating Branya, kay Maninay Rose Vic, good afternoon. And sa kay Sir Kim Arisoni Flora, nakatutok man sa aton. Maayong hapon man ha, sa kay Ma'am Madeline Shauto. Ma'am Aisha Ahmad, good afternoon. Maayong hapon man kay Ma'am Rhea Lavilla Papilera. And syempre, aton giginagreet sang happy, happy birthday. Ang may mga birthday subong. Happy, happy birthday lang sa BFF ni Francis Bacason nga si Ace dira sa may barangay Aldiger, Sara, Iloilo. Kaug sa tanan nga naga celebrate sang ila kaadlawan. Happy, happy birthday sa inyo.

happy, happy birthday sa mga birthday, dira. Sa mga nag-celebrate months ang ila special ng okasyon, anniversary, monthsary, o kung ano pa, pwede gid ka mo makapag-greet day sa aton. I-text lang ina sa 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live, K5. News FM Iloilo 88.7.

Sir Kevin. Mga tigid asa. May Yucheng Sarador. Happy, happy birthday man kay Sai Sai Funa. Nagkatutokid sa pag. Mamay Amoson El Chico. Good afternoon. Paninay pag-greet lang. Migo ko sa may Pasi 1 Central School. Kay Mokmok, kay Reggie, kay Chris, kay Larry, kay Renny Boy. Nagapamatig. Ay! Ayong hapon ha sa mga taga Pasig City. Maninay, maayong hapon. Tamyo lang ako sa mga taga Milan Lemerick. Si Totong Noel. Wala ka na di ka pamasyal sa amon ba? Hidlaw na kami sa imo. Oh, maayong hapon, Gin. Yes, may mga greetings, may mga gusto i-shout out, magpa send lang diri sa aton sa 0962-478-8730 or mag-comment sa aton Facebook Live K5 News FM Iloilo 88.7. Ma'am Chini, Lianyo Jimenez, good afternoon. Maayad-ayad nga hapon lang sa mga taga-Ulang Hoa Nation. Nakatutok yun. Hindi man pagkalimtan ha, i-follow ang aton nga page, ang K5 Sara, kag K5 Quinto Distrito, para mangin una, kag-updated man kamo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang aton nga probinsya. Mayang hapon, Ma'am Maricel Baluro Kasiple, aton nga mga K5 solid supporters dira sa Iloilo City. Sir Arnel Abunyawan, maayong hapon gid. Aton man ginagreet ha ang aton diring nga mga K5 solid supporters sa may Banwasang Sara. Kag ang mga nakatutok diri subong sa mga establishments nga nagapamatigid, maayong hapon sa inyo. Good afternoon sa mga taga Mang Tinapay Sara, mga taga Sari-Sari Bread Store, kag sa tanan dira nga mga e-bike drivers nagaabang-abang sang aton nga drama, maayong hapon gid. Sa aton mga tricycle drivers, mga taga Andox Sara, maayong hapon gid. Nagapamati man dira sila ho. Sige. Share niyo Facebook Live ta ha para mas madamo pagkikita sa malabutan sang atong nga pagwaragwag. Kag patanuga ang inyo nga mga radyo. Manami ning istorya ta subong nga hapon. May mga maka-relate gid na din. Hindi malayo sa realidad nga mga nagakatabo. Ma'am Sela Gonzalez, good afternoon. Maninay, shout out lang kay Cap Sally Sumoro, kag kay Chin Chin Moran, nagapamatigin. Maninay, patamyaw naman sa mga taga Sabon Station sa Pasig City. Thank you, good. Maayad-ayad nga hapon sa mga taga Elaine Rose Pharmacy. Ilabi na gid kay Neneng Roselyn na nagkakaon sang santol samtang nagahulat sang drama. Kag sa iyang mga upod kay Nene Elaine, kag sa mga nagapamati dira sang drama. Thank you so much. Dira sa may Barangay Kubay, San Junisio, Iloilo. Maninay, maayong hapon. Maigma kita. Mga gaobra sa lechon asang chickeninin sa may Mapili, San Enrique. Abaw, maayong hapon sa mga taga San Enrique. Sa mga nag-obra dira sa lechon, sa chickeninin. Maayong hapon gid na sa inyo. Sige, oras ta, ala una 23 na. Ngita na kamo ha, sang inyo dira nga mapwestuhan. Ngita na kamo sang inyo dira nga mahilay-hilayan. Especially bago ka lang tapos pa niyaga, busog-busog ka. Abaw pa, tunaw-tunaw danay. Samtang nagapatuyom-tuyom ka pamati isang aton matahom nga drama. At mas kampiyon pagid ko na mag-inom ka sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix may ara inisang ampalaya, chia seeds, kag disugard sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para nga matunaw ang mga kinaon na tundira. Especially ang aton nga mga ginpanyaga. Bala, busog-busog ka sa panyaga mo. Pangapay, danay DTX Coffee Mix. Kaya nagabulig ini para nga makapadalhay ka sa pagpamuhin, kag syempre matinluan ang imo nga tiyan.
Kag-aron ni pahanom dom, every day, hindi magkalipat, magtumaras ang aton nga power trio. Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Para nga maibato kita sa nagkalainlain nga mga balatian, viruses, kag bacteria. Maayad-ayad nga hapon man kay Ma'am Novi Ann Bahade. Nagapamatigid sila dira sa may San Enrique, Iloilo. Sige. Oras na alauna, 25 na. Patunugan.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
0: Mike
1: Pumso.
2: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top bumpy hour, news break.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:56 ang hapon. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Sa balita lokal, magahiwat sa field investigation sa Camp Hernandez sa Banwasang Dingle, ang Iloilo Provincial Health Office or IPHO angot sa natabo nga food poisoning sa 89 ka mga ROTC cadets. Ini ang gipahayag ni Dr. Maria Socorro Quinion sang IPHO. Suno kay Quinion nga base sa pinakaulihing report, kalabanan sa mga na food poison nga gindala sa nagkalain-lain nga ospital sa probinsya ang nakagwa na matapos ang mild symptoms lamang ang ilang nabatsyagan. Dugang ni Quinion nga magakuha man sila sang specimen sample sa mga pagkaon kag tubig sa lugar agud nga mahibaloan kung ano gid ang gintunaan sang food poison. Sa balita nasyonal naman, ginathag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag nga wala sila sang nabaton nga anuman nga official communication na tuoy sa ginaligar nga International Criminal Court Warrant of Arrest bato kay Director Bongo kag duha ka anay pulis. Suno kay Matibag nga wala sang official communication tuhoy sa warrant of arrest bato kay Go kag wala siya sang ideya kung diin naghalin ang impormasyon ni Congressman Pulong Duterte tuhoy sa ICC arrest warrant batok sa senador. Una diri, ginpanginwala man sing Department of Interior and Local Government kag Philippine National Police ang pahayag ni Duterte nga base sa iya masaligan nga source, gin-issue na sang ICC ang warrant bato kay Go kag duha anay opisyal nga pulis. Sa balita international naman, posible nga magatambong si US President Donald Trump sa pagahiwaton nga pagpermahanay sang peace agreement nila sang Iran. Suno kay Trump nga wala niya ginadula ang posibilidad nga pagtambong sa permahanay nga pagahiwaton sa Geneva, Switzerland. Ginpamilit sini nga ang Memorandum of Understanding ang importante nga dokumento nga ginapermahan sang isa ka presidente. Ang sigurado nga magatambong amo si US Vice President JD Vance. Ang oras last 2:59 sang hapon. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas resistensyado, gid perme. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga product centers ni Doc Ramil Oy. Ini sa ka-K5 Zarina Claire Magno para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike
4: Pumso! Itry Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa Itry Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa Itry Bio.
4: Itry Bio! Ang Itry Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
6: Mga butika!
4: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubo sang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500! Nagapalang durong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga uno? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na? DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubo sang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man,
6: Kag nami, gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabaka butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
4: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito na ito niya, ilaw!
14: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Dalaong magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman.
17: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman. For Men. Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina-nebulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagonya akong mas kulo
11: sa adlaw-adlaw kong aktibidad sa pareho sang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
20: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.
21: Campeon!

0: That song was brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.
1: May balita na, may drama pa. Camp yon.
0: Mga ka-K5, temporaryo anay kita nga madula sa kahanginan bangod sa technical issues. Padayon lang nga mag-monitor sa Facebook page sang istasyon K5 News FM Iloilo 88.7 agud mangin updated sa mga latest news. Magabalik kami sa indigid lamang madugay. Madamo nga salamat sa inyo paghangop.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabagat, magabot ka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Magabot ka.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa 5th anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
8: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kultura. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang batahong makasugpon sa atong drama sa kaginan. Ngayugid makuhan sa leksyon ng ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Pilagid!

0: shit. Oh, love. Aboy, hindi gusto ko yun. Iwan si Luwaila. May time kita para sa isa kagisaw. Oh, shit.
1: Yes, love. Naintindihan ko ikaw, love. Sorry, kid, ha? Sorry, kid, love. Pero, love, daligid lang, ha? I-check taan yung mga bata, ha?
0: Okay, love. Gagtawagan ko man ang mga tao ko sa construction.
1: Ayaba? Hala? Kadamos ang missed calls ko haling kay Yayak, Esther, ho? Love!
0: Ha? Ako kan, abi, itatawagi! Itatawagi!
1: Daligid lang. I-open ko ang messages. Basahon kong message ni Yaya ni Yaya ni Nita. Dok, palihog, tawag man, emergency.
0: Tawagi!
1: Emergency, Diyos ko!
0: Tawagi na siga!
1: Love, emergency ko, no?
0: Tawagi na! Dasiga!
1: Diyos ko, gabay pa nga. Okay na, mga bata ba? Ari, itawagan ko na si Yaya. Ara na. Ay, salamat na garing. Yaya, sabta na. Sabta na.
2: Hello, Doc?
1: Ay, salamat.
2: Doc!
1: Yaya!
2: Doc, si Genesis Doc and kidnap!
1: Yaya, Ninita! Ano?
2: Doc! Yaya, si Genesis can kidnap!
1: Ay, Yaya, Ninita! No, hindi mo to nila! Hindi mo to nila!
2: Wala akong kalahog, no! Nagsunod kami ni isang armado katawo! Ipita mo ng itsura! Nagsunod ni sa balay, no! Hindi kami kamalungan, no, ibo!
0: Ano na, love, ha? Bibi, ang cellphone. Dala direk. Hello?

0: hindi mo sala ang natabo, ha? Hindi mo sala, anak. Hindi mo sala. Hindi mo sala, okay?
1: Hindi kay sino sala, babe?
0: Na, anak.
2: Love? Nagtawag na ako sa police headquarters. Ang habal nila, basi ko nukon kidnap for ransom. Mahimo nga ginabantayan ng nilang gihota.
0: Diyos ko, ano ay ang kayamtangan sa buong ni Genesis, love? Masige ni mo, ano nila sa wala ay ng anak ta? Diyos ko.
2: Love, ang
0: landline phone ta. Nagaring. Ako masabat.
2: Masunod ako lang.
0: Hello?
3: Pamati siyang mayo, doktor.
0: Sino ini?
3: Kidnapper ini. Kagari sa mo ng bata mo nga lalaki.
0: Anong kinanglan ninyo? Nga ang kidnap ninyo ng anak ko?
3: Milyon kapesos.
0: Ha?
3: Kabaylo sang kaboy sang anak nyo.
0: Ha? Diyos ko. Ten milyon?
3: Ho?
2: Oh, love, abe ang telepono. Ako may istorya. Hello?
3: Hello?
2: Ako ang ama isang bata na ginkidnap ninyo. Anong tuyo nyo? Kwarta?
3: Engineer Homer Aranita Gonzalez. 10 million lang. Gamay na para sa imo, engineer.
2: Kukan. Wala ko sang amusina kada ko nga kantidad. 5 million mayara ako pero... Ante sinaluya ko, may istorya kung okay nga na ko.
3: Hindi ka magkabalaka. Buhi ang anak mo. Padalan takas ang video niya. Pero siguro ah, nga matupa ang 5 million pesos. Kung hindi ka gusto nga machap-chap ang anak mo, engineer.
2: Hindi. Hindi nyo paghilabding anak ko. Pabati ako sa tingog niya.
3: Matawag ako after 5 minutes. Okay? Pamangkuton ko anay ang big boss kun. Okay ang 5 million pesos.
2: Mahulat ako. Mahulat ako.
0: Ano ko na, love?
2: Ginapagawad nila si Genesis ng 10 million pesos.
0: Diyos ko! Wala kita sa lamang sinakata ko nga kantidad sa bangko, love. Kamusta ko na sa Genesis, ha?
2: Matawag pa sila liwat kay... Padalaan ko nila kita sa video ni Genesis. Sorry, good love. Kung namati tani ako sa imo, nga hindi na lang kita maglakat. Wala tani ni matabo sa isa't anak. Sorry, sana ako kinilitanan, love. Sana ako, Ken!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
3: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

Nagaayo ang engineer kag doktor nga 5 million lang. Pero okay say mo. Okay, okay. Ho, ho. Ate. Ate, ho. Okay. Ayos, boss. 10 million, kid. Wala na sa ngayon. Mm-hmm. Okay, okay. Ah, oo, boss, ah. Kaya na nila ang 10M. Di gusto ko no nila nga mabatian ang tingog sang bata, boss. Eh, silingkutan eh. Sindan ko sila sang video. Ate, ho, ho, ho. Ate, sige. Ha? Ayo, ate, hindi na lang, boss eh. Okay, okay, okay. Ho, boss, copy, copy. Noted, boss. Ayos, ah. Bye-bye, boss. Sutel maning busing namon man. Swapang man. Hindi kaya magpayo. Kagusto niya nga pahawat-hawat ng ginawas ang ginikanan. Tuntok kaya si busing.

0: Love.
1: Love. Nga wala gihapon makatawag ang kidnapper man. Siling niya 5 minutes lang. Lapit na 15 minutes ang hulat ako.
0: Sige lang. Mahulat pagit kita. Okay. Hindi kita maghalin diri sa tupad sang telepono. Kagang cellphone mo pagid. Uya, tigid permi.
1: Oo, oo, love. Ari lang sa tupad ko. Kag may power bank man ako nga nagaunay diri. Gusto ko nagid mabatian ang tingog ni Genesis, love. Gusto ko nagid mabatian.
0: Matawagin sila. Matawagin sila, love. Oh, kantuan ko ang bangko, subong. Kag i-explain ko sa ilang kinahanglan ko mag-withdraw sang 5 million pesos. Bahala kun maubos ang tanantang sinuptan. Makabalik lang abuhi ang anak ko.
1: Oo,

0: Lola. Grabing pagniwang mo. Eh, anong natabusin mo, ha?
1: Ha? Gusto ko na lang kani mapatay eh. Gusto ko na lang mapatay, Esther.
0: Diyos ko. I'm so sorry, Viola. Wala kita kung maghuna-huna nga. Amo sa tumatabo sa iyado ko?
1: Ang ginalibugan na sang ulo ko. Kung sino nakahibalo nga wala kami diri sa balay. Ikaw man lang. Si Yaya ni Nita kagang driver. Wala na sang iban.
0: Kaganong bot mo silingon, Viola? Na may labot ako sa pagkidnap sa iyado ko? Abi mo wala akong mahadlok miskan paimbestigahan mo ako. Kay wala ko sang labot sa natabo. Ay, himaliin mo yan kay pasi pinagadumot si mo kang sabana mo. Ay, Diyos ko. Anong gusto mo? Makadokulwat sa NBI? Mapainterrogate? Ha? Or ba si gusto mo palay detector test ba ako? I'm willing to submit myself sa mga authorities sa proseso nga ina para madula ng pagsuspetsyo mo sa akon. Ang masaling ko lang ha, Viola. I love Ihado Genesis. And I love you too, Viola.
1: Genesis, ang anak ko, Esther. Umalingi ako pang ahoya nga. Mabalik lang ang buhay ang anak ko, please. Please. Mabuhangin ako kung hindi ko siya makita. Mabuhangin ko, Esther.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So na.
3: Pwede, magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Baka sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: O si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay.
0: DTX 500.
7: Masaligan.
0: Epektibo.
7: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
7: Kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
0: Masaligan.
7: Epektibo.
0: DTX 500.
7: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio.
0: Ang D3.
7: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
7: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
7: Ang D3.
0: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
0: Yung may D3.
7: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
10: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ano pang inayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga pyan, sunagin niyo pa sa pagbabati ang katapusan niya bahin sa aton drama sa kanginan. Ngayong itbakuhaan sang pagturunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan pilagid! Ginsulat sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Ara mismo!
2: DTX 500!
1: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga uno?
1: Masami nagapangihi!
2: Masami ginauha!
1: Kasi may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Yan ang panubos
2: ang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre?
10: Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggot,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Dalaong magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katong katol,
15: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
9: Superman.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka.

0: Hyundai
1: DTX 500
0: Masaligan
1: Epektibo
0: DTX 500
2: Mahig ko pala ang imudugo
1: DTX 500
2: Masamit ka pala ang gina-allergy
1: DTX 500
0: Ang DTX 500
2: Ang nagatinlo sang imo mahig ko nga dugo
0: Nga sa masami
2: Amo naman ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy
1: DTX 500
0: Masaligan
1: DTX 500
0: D3 Bio
1: With Physio
3: Ako si Boy Fidel Isang health researcher kay isaman ka na registered nurse Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo
0: D3 Bio
1: Ang D3
0: Yung may Physio
1: Ang Physio
0: Yung may D3
1: D3 Bio
0: D3 Bio
4: Ako si Boards Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease Tuma naging kamalipaton Itry namon patumaron sa D3 Bio Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaro ni lula Bangod ina sa D3 Bio
0: D3 Bio
1: Ang D3 Bio
0: Yung may Physio
1: Ang Physio
0: Yung may D3
2: Magabot ka
5: D3

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga maladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: GC ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please

0: welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga atay.
9: Happy kanunay.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyong barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Tuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may BCO. BCO. Yung may Ditribayo. Ditribayo.
3: Ako si Karen, nadamugid sa akong hair fall. Hindi manami ang akong puti. Nag-try ako tumar sa Ditribayo. Kang naghining akong buhok. Kang naghinis ang akong puti.
2: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:21. Ininga oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: Bisaka, Maninanga, Hapon, Syurad, God, Provincia, Sang Iloilo. Rigya Romantalop, dalhin makita tub-tub, alas 5:30, subong kapo na nun. Sa pagdulong sa mga bintal, pangto sa mga balita, nagkakanabot di sa may syurad, kag probinsya, Sang Iloilo. Ang ato sa pag-abi-abi, kapag panamiyaw, sa ato sa mga kakifab, sa bilog sining, sinto at sintataran, ka mga barangay sa syurad. Sa 42 ka mga kabanuanan, kag isa ka component city ang syurad sang Pasig nagabugo sa probinsya Sang Iloilo. Kag sa kutob sa labutan sa ato sing tingog nagamonitor via sa ilatag sa ka mga radyo naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7 ari kita sa FM band. Kag kita man nagabi-abi kag panamyaw sa ato mga ka K5 sa bilog sining nga Western Visayas. Sa bilog sining nga pungsod Pilipinas. Sa ato sing mga Ilonggo nga mga OFW. Sa di mga bahin sang kalibutan. Mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. We hope ngayon ka mo sa maayo nga kahimtangan. I-like na kag i-share nga ato sing pagpangalagad para sa inyong mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Sarang ka mo makamonitor, ma-update mga kakifay sang mga pinakauli na gakanabo direkta mismo dili sa inyo dutang natawan. Sa inyong pinalanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sining nga pungsod Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Direkta sa adlaw sining Webes, pitsa 18 sa bulan sang Hunyo. Ikatatlo ini nga Webes, sa apatanan ka mga Webes, sa ika-anom sining bulan sa karon nga tuig 2026.
1: El Castigador, K5 News.
0: Alas 4:24 sa ato sa pagpangalagad. Sa kinandan, ako naman ang inyo alagad, ang inyo ka K5. Enrico Tupa Surita Jr.
1: El Castigador. Enrico Surita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Alas 4:24 sa atong sininga pagpangalagad. Nag-a-try kita makakontak sa atong sininga pag-asa para may buluan naton ang pinakuli sininga panahon. Na kay may manugsulod kitang isa sininga low pressure area. Na diri sa atong sininga Philippine Area of Responsibility. Ang ining balita na dulong sa usang Red Horse Super ang shot ng tropa.
1: El Castigador.
0: Kay ining low pressure area daw may chance nga ma-develop ining sa isa sa nika bagyo. Na once makasulod ni sa ato sa par pagkatawagod ining si Bagyo Francisco.
1: El Castigador.
0: Sa piyak nga linya, ara ato siya connection sa ato sa nga local pag-asa. Sa upod sa kay Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, mayang hapon.
2: Yes sir, mayang hapon sir. Kasi sa atin man ng mga tagpalabay. Ang mga itong latest sa update sa subong adlaw, June 18, 2023. So sa karun, no, ginamonitor natin ito sa Kalokas area. Muli natin nakiklatan 2,415 kilometers from Visayas. Wala pa naman siya sa direktang epekto dali sa aton sa may Mungsod Pilipinas. Kag steady storm, mainit na hangin na sa dagat Pacifico ang mag-epekto sa Southern Luzon, Visayas, kag Eastern Pacific, sa Mindanao. Dali sa aton sa Western Visayas, mag-pangibabaw sa gapon ng maayong panahon. May mga posibilidad sa mga isolated ng mga pagulang-ulan, pagtagulat sa nag-oog, sa lahat ng steady. May natutob kasarangan natin ng hangin, di ka namin alatin lang ang paminsan. Malagalain ni sila sa makanay sa mga katarangan ng mga pagbalag sa ating katagatan. Forecast temperature nato ni rasa 26 to 31 degrees Celsius. Adlaw na ito, nagkakot na sila sa espresso, nagabot na kin siya alas 5:28 buwan na ata.
0: Hindi na Cuenca?
2: Yes, sir.
0: O, sir, ining low pressure area, ano ang may chance ining ma-develop sa isa sa nika bagyo?
2: Well, based aton nga monitoring, sir, sa karon may medium chance niya, sir, nga mag-develop sa isang kapagyo.
0: Medium chance, no? Once siya ma-develop ni granting, abisal nga ma-develop siya, ano, sa gwa sang parta or susunod sang par na ito?
2: Well, possibly na siya, sir, sa gwa sang par na ito, sir, na since medyo malayo pa ini siya sa aton, sir, na around 2,385 kilometers pa ini siya sa aton din sa pungsod Pilipinas.
0: Oh, so either nga ma-kwan siya, ma-develop siya o kon na ma-dissipate siya, madula lagi siya in general Cuenca.
2: Yes sir, possible na sir. No, so duwa ka scenario ang aton, sir. No? So, posible, since may medium chance, so 50-50 ang iyang posibilidad na mag-develop sa isa ka bagyo or mag-remain nga isa ka LPA, no? Samtang nagapalagyan din sa aton sa may par naton, sir.
0: Ah, pero kung mag-develop sa isa ka bagyo, sir, kag masulog ni sa par naton, in kaso, gidman, kung mag-develop.
2: Possible na, sir. Kaya based aton monitoring, posibleng niya siya magpalapit sa aton par by weekend, sir, no? Or by Sunday or Monday. But ginalantaw natin, sir, based sa iyang initial na forecast, possible nga recurving ang ininga bagyo, sir.
0: Okay, so po siya pasaka siya, no? Kaga unlikely nga in case, kidman, ha? Kung ang ginalantaw itong senaryo, ma-develop sa isa sa kabagyo, masulod siya par naton, pero ang iya sa direksyon is pababaw sa ato sa pungsod Pilipinas, so malayo ang senaryo nga mag-landfall ini Engineer Cuenca.
2: Yes, sir. When it comes sa landfalling scenario, dili sa may Western Visayas, medyo manubo pa naman sa subong scenario, sir, na sa subong forecast naton. Pero padayon naton ini siya pag-monitoro na good nga mangin na ma-update kita no sa posible kung may mga pagbag-o gidman sa dalagang sining LPA. And given nga hindi gidman siya bibi mag-landfall sa aton, pero ang habagat sa gihapon ang pag-monitoro man naton no since nga posible enhance sining LPA or kung mag-develop siya sa isa ka bagyo, so may dako nga chance ang posible nga enhance niya ining habagat kagamangin maulanon kita di sa Western Visayas.
0: Okay, sir, ma-develop niya sa bagyo kag magsulod sa par naton, anong pangalan siya is Francisco?
2: Yes, sir, sakto na, sir. So ang Francisco ang next nga ipangalan naton or domestic name sa bagyo o sabi nga may mag-develop or magsulod sa aton par this June.
0: So ika-anom na ni nga bagyo once nga ma-develop ka makasulod sa par naton. No? So mga bulan sa Hunyo, sir, mga estimate naton, mga pila ka bagyo na kasulod sa bulan sa Hunyo?
2: Well, sa bulan sa Hunyo, sir, no, may ginabanta kita nung posibleng mag-develop na bagyo or magsulod sa aton par. May isa or duwa kita, sir, na bagyo. So may isa na kita sa bulan sa June na muna si Esther.
0: Oh.
2: So posible mag-develop in siya muna siyang pangawa naton no, si Francisco.
0: Oh, pero subong sir, ang hangin na bagat, ano daw nag-break anay kay subong daw mapaang gyapon ang ato sa Chimpo as an engineer Cuenca.
2: Yes sir, so na monsoon break kita sir, no meaning ang habagat wala na ka epekto sa aton kaya naghina ini habagat sa aton. So possible nga makapatrigger liwat sa pagbalik sang habagat naton ining LPA or bagyo ta bergid man sir nga magbusog in siya.
0: I see. Disinformation, General Lee Cuenca, salamat kay kagaliwat may hapon. God bless it sa inyo dahil sa pag-asa Iloilo.
2: Yes, sir. Thank you and God bless you, sir.
1: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Salamat kay sa connection naton sa ato nga local pag-asa. So, ginamit ito naton ng low pressure area pero medium chance, ano? 50-50. Kung ma-develop man ini sa isa sa ni kabagyo. Pero wala siya ma-develop ini sa isa ka bagyo kag sumulod sa ato nga par pagatawgon ini nga si Bagyo Francisco mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Ika anong nga bagyo nga nakasulod sa par naton sa sining nga tuig 2026 in kaso gidman nga ma-develop ini low pressure area pero a medium chance na pwede nga matunaw o kon pwede man nga ma-develop sa isa sa nga bagyo. Pero subong niya Easterlies, no? Ang ato nga next pension. Amo ko nga ang tingala kamo nga sa Gyapon mapaang ato sa tiempo nga daw ka ang kailangan daw summer Gyapon. Now, grabe Gyapon kataas sa ato sa heat index kag ang silak sa adlaw sumong perte ka sakit.
1: El Castigador.
0: Alas 4:30 sa ato sa pagpangalagad. Katimpla na kamo kape. Kape dapat healthy kape ha. Detox coffee mix. Nakakape ka na nakadetox ka pa. Sinimatino ni Gacheck na ton ang pinakulisin ng sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo ta na makaupod na ton para sa aton nga situation report ang aton sininga mga student intern now from College of Mass Communications sa baybayin sang West Visayas State University na makaupod na ton si Halilu Makahilo. Kumusta ang palibot na ton? Kag i-check naman karon ang report ni K5 Kim Kaluyo. Kay kita nyo ni sa video nga gin-post namon na sa amon sininga Facebook page ang isa ka babayi na nahulog sa motorsiklo.
1: El Castigador.
0: Pero diriging klaro sang Santa Barbara Municipal Police Station nga wala ni mahulog ang babayi kundi hungod nga naglumpat sa motorsiklo.
1: El Castigador.
0: Ara partner, basic may mga video kita da Dawson nga tabo. Pero una akong tanay, ang ato si nga connection sa ato si nga student intern kay Halilu Makahilo. Now, kung ano ang sitwasyon latest now, sa aton sini now, nga syudad kaga probinsya sang Iloilo.
1: El Castigador.
0: Pero samtang wala pa, dugapay na may information sa aton sini nga pagpangalagad. Pila ka mga labing talupang dusing nga balita nasyonal.
1: El Castigador.
0: Kay na magipatigayon nga pre-trial conference. Now, para ni, now, sa kaso ni Vice President Sara Duterte sa iya sini nga impeachment trial.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Ikay na miyembro sang defense team now, ni Vice President Sara Duterte kag mga House Prosecutors now, dira sa may bayan sang Senado now, kay na istoryaan ang ining nagailapit na now, nga trial ni Vice President Sara Duterte nga gina-expectar may mo magasugod sa Hulyo 6.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: So sa sining impeachment trial, normal na ning mga process no sang pre-trial conference. Now da paisuryan ang ining mga pila sini ka mga magkanabo sa palabuton sini. Now nga trial, formal na nga trial no, sa kay Vice President Sara Duterte.
1: El Castigador.
0: Naibalaw na ito mga K-5 na si Vice President Sara Duterte. Nagkabatubang sa mga damo niya kaso. Impeachment charges. Una-una sa allegation nga culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery, kahit pilapagid ka mga high crimes.
1: El Castigador.
0: Ang ining nasambit sa nga kaso, madumduman naton nga sa nagligal si nga Enero 1, nag-convene no? Ang aton sa nga Senado no? Nga maging isa sa nga impeachment court mga kakay-5. Kaga kung sa din na sang June 1, no? Ang kampo ni Vice President Sara Duterte nagsabat no? Sang sining mga akusasyon batok sa iya. No? Nagsabat sa Articles of Impeachment na no, mga kakifayda. So diri, ang gilantaw naton nga mangin presiding officer at kagasuno ni sa majority black ang magatindog diri bilang presiding officer sa Senate Impeachment Court no other than Senador Francis Cheese Escudero.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Ang balita or ang oras alas 4:35 ining oras sa dulong susang Red Horse Super ang shot ng tropa.
3: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
0: Mayong apong gig kay Ma'am Bing Space J, kay Ma'am Aisha Ahmad, no, kay Ma'am Chirela Pating Branya, kay Sir Francis Sersaba. Parang Francis Sersaba sa may barangay Pandak Pabiya, Agpawituda at Tricycle Owners and Drivers Association da. Kaya dahil gigapon nalong sa biyahe, Ma'am Chirela Pating Branya sa may Kuwait, kagsumang kay si Rick Mapa, kay Tita Rina Mapa da, sa may barangay Rizal Apus, sa Dikamay Kalanan, available gid ang DTX Coffee Mix. Kay Ma'am Beth, kay Sir Arturo Lilia, naunod sa may barangay Baspasal, sa Banwas, ang Kalinog. Kaya dahil gigapon, kay Ma'am Laura Smagaysay, kagsumang man, no, kay Ma'am Rimia Panes, gabaytor sa Taguig City, kay Ma'am Dilin Siautong, syudad siyang Pasi, kay Ma'am Lonnie de la Cruz, no? Salamat kung diri maging, kung hindi maging bagyo, no? Kay Ma'am Nans Tuando Palalis, pamilya Palalis sa may Santa Cruz, Arivalo, kay Tita Indang da, belated happy birthday again, alang-alang ng kami kakadto na kagabi, no? Kay Tita Rosalinda Palalis, sa Nikinto, belated happy birthday. Kay Sir Edmar, kay Ma'am Rose Gramon sa Banwasang Banate, kay Sir Rudlong Montana, kay Sir Arby Chris Caceres sa may Banwasang Tubunga.
1: El Castigador.
0: Alas 4:36 sa ato siya pagpangalagad. Partner, nakastandby na. Ang ato sining student intern from College of Mass Communication sa West Visayas State University. Ang mga future broadcaster. Ibaon daw prakuli sa sitwasyon sa palibot sang syurad sang Iloilo.
1: K-5 News. FM. Kampyon Report.
0: Opo, guy, K5 intern, Hallelujah, Makahilo. Mayong hapon.
4: Mayong hapon sa K5, Rick. Nahihilo ako. Charo.
0: Wow. Amo na, ya. Babal ako kik sa advisor mo mo. Budline yung mapilido. Kaya nga, ah, mahilo ikaw. Yeah. Makahilo. Oh, galing kay lainagang niya pronunciation. Hilo, kag, hilo. Oh, kag imosin nga ngalan, kag apelyido, garayin.
4: Yes, bonggagin bala. Oh. Salamat sa parents ko, pa-K5.
0: Oh, tita, tamyawa na yung parents mo. Gawalan tao to si papa mo, kag si mama mo, kung si daddy, kag si mami.
4: Si mama, kag si papa.
0: Ah, so mama, kag papa ang tawag mo. Tita, tamyawa si mama, kag si papa?
4: Mayong hapon sa akong pamilya dira sa Balasan, sa Makahilo kag Barredo family, kag sa akong man kaupod sa buong mga student interns, si Rina Lindurin, kag si Jasper and Carges, kag also sa akong mga kaupod dira ang student interns sa estasyon.
0: Baka, mayong hapon. Kalayo, pagli sa imo ginalinan, ka-monitor to sa buong sila sa K5 News FM Sara, kati of course ato sa nga Facebook Live. Taga Balasan gali ikaw taga 5th district agli.
4: Yes, ka K5 Rick, may family kami sa Balasan, may ara man sa Carlet.
0: Ah ba, tiang special someone mo magluwas pamilya mo may ara?
4: Ay, what secret?
0: Ah, secret. Gaway mo gigina pabugal aw. Wala ko masusunggod ako ah. Oh, ba nagligad yang mga intern mo gina pabugal na kagina tamyaw gid nila bi mo lang. Kaya mo yung secret? Masa kay Gan pa?
4: Secret lang ano yung kasi favorite.
0: Ate, sige ah. So, hi! Kag-happy listening lang sa kay secret. Damo ni sila mo, secret? Tika mo, stang palibot sa sunod natin. Ah, halilugid man ang ibo siga pag-pronounce.
4: Yes, sir. Kasi favorite. Haliluma kahilo.
0: Daw, hallelujah, no?
4: Yes, sir. Actually, derived siya from hallelujah git.
0: Ah, okay. So, ganda shortcut lang yun. Pero why niya gin suno sa imo sa nga ngalan sa imo o mama kag papa nga gin combine nila?
4: Hindi ka K5 Rick. So, ba nila ka-happy nga may bata sila nga babae na pa-hallelujah lang yun sila.
0: Ah, okay. So, what's yung ikaw nga got?
4: Ako ang bugtong nga babae ka K5 Rick.
0: Ah, bugtong. Pero hindi agot.
4: Hindi.
0: Natungan. Ana tong ansa mo sa tatlo ka magulutod.
4: Yes, K5 Rick.
0: Usually ba sa tatlo ka magulutod ang babae do mo pirming tunga, no?
4: Sa amon ka K5 Rick, yes.
0: Oo, so daw bugtong nga bata ni ka ti strikto man ang parents mo, di ba? Basta gani bugtong.
4: Hindi naman, sakto lang.
0: Ah, sakto lang. At mo na at least may kuno, may freedom man. Oo, tika mo sa palibot sa syudad. Tama, mapaang dupoy-dupoy sa hangin o kon medyo maburubog daw sa ni K5 Halilu.
4: Yung si K5 Rig, no, ang sitwasyon natin sa dalano natin sa buong base sa atin ng paglibot-libot sa area sa E. Lopez ka Ag Commission Civil, nag-amat-amat na damo ang mga salakyan, no? Kag nag-amat-amat naman ang traffic. Kag padulong sa Washington pakadto sa Tabuk Suba.
0: Mm-hmm.
4: Mahalos ga ano na gid traffic na gid. Kag makalakaw-lakaw man nagatulutaw-hay man ang dalanon ka K5.
0: Tikon sa bagay manog alas 5 buhi sa mga estudyante ta. Pero subong do gid natong gid mabatsagan beng tama ka traffic ang heavy traffic. Tungod nga way pag ang klase ang kolehiyo, di ba? K5 Halilusa August pa kamo yagad may klase, no?
4: Oh yes, ka K5 Rick. Pero kay madamo man da Japon nga estudyante kay may ara dira nga buhi na sa Iloilo na siyo sa kolehiyo di San Jose. So medyo gadamo-damo na gid ang estudyante nga nagapulo di.
0: Oh, kag isa pa nagagutok lang traffic ko nagapundok kita ako sa mga cruising bla K5 Halilo, no? Kung mag may mga cruising ang mga dalan nga makross bla masalakyan halin sa piyak nga linya. So ang tendency sina nagauntat gid, no, ang mga salakyan diri amo na kung kaysa naga cause labi na gid kun sa mga intersection why blasa nga aton sini nga mga traffic enforcer K5 Balilu.
4: Yes, correct. Ka K5 Rick, ang maginakis ang nagadulot pagit sa traffic.
0: Ah. Pero ang kwan, ang chimpota, may mga panganod sa kawaan ta, may tsansa mag-ulan, kaya kagabi doon nagtupa ang ulan mo?
4: Yes, ka K5 Rick, kagabi mabaskugid ang ulan, but ang aton nga panahon subong, makita din namon sa aming area nga maaliwalas ang langit, kagamat-amat tuhaw ang init. Pero may ara man parte nga nagaamat-amat dulong ka nagagurugal o nagid. So may patimaan gid nga magtupa ang ulan.
0: Sige. Salamat gid ka K5 Halilo Makailo nga to sining student intern from COC Ocon College of Mass Communications adra sa bayan sa West Visayas State University. Salamat gid.
4: Ini si ka K5 student intern Halilo Makailo gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5, K5 News FM.
0: Pwede ah! Amo na yag, galupok ang ekstro. Mga nami mag-re-report kay mga tayo yun nga mag-re-report, no? Mga kwangida, mga produkto sa mass communication sa College of Mass Communication sa West Visayas State University. Daw, bias ko, no? may alma mater man. Kaya magta nagraduar sa West Visayas State University. Mamangkot ka mo kung saan ko tuwing hindi na. kay base, kung tubo-tubo, kami na ka, dako ka kahoy sa may West o kung gulang-gulang pa ko. Alas 4:44 sa aton sininga pagpangalagad. Pila ka malamintal pa sa balita ng aton sininga pag-istorya. Subong adlaw, nagapatigayon kita na sang simultaneous nationwide earthquake drill na kay Tinia from the Office of the Civil Defense na every quarter o kung kada tatlo ka bulan na sa sulod sang isa ka tuig magapatigayon kita sa nasambit sa nga drill na kay Timbalan na tunda kada tuig hindi gid makalikaw ang pungsod Pilipinas na nga mag kwan nga iguon kita sang linog mga ka-K5
1: El Castigador
0: kay na on the part sa may empleyado sang Iloilo City Hall na nag-upod man sila sa ipatigayon sini na ang earthquake drill. Pero ang obserbasyon to, ang assessment, na sang ilasin nga mga heads, na may pila ka may pliyado ining earthquake drill, wala nila ginaseryoso mga ka-K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5, K5 News FM.
0: Wain lang ginaseryoso, na tanay ni Mabutang, ipasulod naton sa paminsaron, nga hindi niya sila naton nga lahog-lahog lang. No, iniya gina-practice kita, no, para in kaso ay hindi kita malipod nga hindi kita iguon. No, sang nga linog, tiyo kailangan ko na nga linog mag-igo sa ton. Mga yara lagid sa mga magnitude nga 4, no, mga 5 gani, maburubat sa natin, maburubas kong na. Pero would like ko mag 6 up, no, ano sambit sa nga linog, no, nga tama ka destructive na. No, dapat seryosuhon tani, alas ambit sa nga butang, sa mga dapat natun ngay moon. No, kahit ti mabudlay sa mga pariyo sini. No, nga mga establishmento, mga edipisyo. No, nga ito sa Iloilo City Hall, yara sa 7th floor. Buot sa likon, 7 sa ni kapanalgan. Ti mataas ina. No, ti dapat, no, kung maka-experiensya kita, no, sang linog, may sirin, no, nga ginapabusina o kung nagahuni, no, ang Iloilo City Hall. Pagkatapos na mga K5, no, dapat nga panilag kita, no, hindi kita mag kinarankaran, hindi kita magpanik, kaibalan mo kung mga linog kag-ara ka sa mataas nga lugar, no, never gid nga maggamit sang elevator mga ka-K5.
1: Nga istasyon K5, K5 News FM El Castigador.
0: Hindi kayo magamit sa elevator. No, dapat ang agyan mo, no, ang hagdanan. No, kay maburbudlay nga mag agi ikaw sa elevator kay basic on matabo na. Di rumpag do diretso kagid sa idalom.
1: El Castigado.
0: So dapat tagdanan. Di kuntanan ka mo magagamit sa tagdanan. Tagkon na may mo dumalapit libo man eh. No? Ang mga tao dyan sa ibayin sa Iloilo City Hall, dugangan pa rin sa mga nag-transact nila. No? Sa ila sa ninga makinog follow up sa City Hall, ilibogin no? Ang tao sa sunod. Di dapat kabalo kita, hindi kita magdiduguso, magkinarankaran. No? Kaya kung mga may matabo dyan, kagaway kita sa mga kaangay sini. No? Ang mga practices ay susbudlay na. Ah, kay base sa danan, palang base ang iba nagkakahulog na wala mga K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay Ma'am Azon Pineda sa may Singapore med ayad gi hapon. Ah, di bala? Pamatian ta no ang in charge no sa nga earthquake preparation no nga si Attorney Ricardo Iscanlat. No, kay na may mga ginsok maan sa mo no nga mga head, kag mismo ang mga head, nagambal, sila nga musing assessment, attorney, na, damo ang way nag-aseryoso.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Bamo kay sabi ang mindset naton, pagambal naton nga drill, daw hindi man ni matuod, drill malang ni. Pero, amo ni ambal nila, nga sa sigilan naton kapag drill, na, pag-practice ang sining mga buluhaton, may mo magamit nato ni sa ulihi.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Ang ikaduago nga video partner nga ginsend ko sa ato si GC, amo lang i-play kay amo ni ang pag-ambal sa mga heads. Alam mo dyan sa Capitol, kung ano ka opisina, may coordinator, ikaw na, may nagadalas ang placard, no, kon, diin ikaw mapwesto dira kay ang ila sa ninga area nga magtilipon no dira sa bayan sang Plaza Libertad ari ang nangin assessment nila pagkatapos sa sining earthquake drill sa bayan sang Iloilo City Hall alas 4:49 si Attorney Iscanlar III no ang in charge sang earthquake preparation sang city government kaglakip man no ang ining mga heads kay gintipo niya kon ano ang ila sa ni nga mga nakitaan kag observation kag assessment mga K5
5: ano general prediction nga datig lang para te manood natin dayon
6: as a person foremost ang drill wala gina seryoso bit sa empleyado ta
5: okay ano
6: na amo sa third sa ground gahambal kang please, dasig-dasig magba. Muna, no, back time is 3 minutes. Ito, sorry lang kami sa ground floor. So, kung sa actual na, tama kayo na, isang 3 minutes. Yan na. Tama kayo na, kayo na.
7: Ako na kata ko isang kung sila sa one side lang.
8: Okay lang na kay Dre. Yes, sir. Ang munang naging kasabi nila, ano, wala sila na serious. Wala nila na kay Dre ang sa utok gapon nila, Dre gapon. Hindi ka mo na ginakong siya.
5: May dilog na nakabaskog na natabo sa Mindanao Ligan.
8: Yes.
5: Taglinog na nito. Ano pa yan?
9: Ang mindset gapon, mindset is only Dre. Ang katabo. Dre lang ang katabo gapon.
5: Pero patanyo man sa naglinog nila tuon nga nga nakabasyag ta. Urgent man sila, hindi ba
8: gano'n? No.
9: Maski pa kung i-announce mo hindi, basta drill lang, ang itiyado, hindi ikin bang sarili. Hindi ko tutok na, wala na kasi ako sa
8: wala na ang pangabot sa pag-uwar, nag-hinay, ano to na kung wala kami nagsilim, luwas, wala ka na
5: lang. Sa DM ng ano, may mga nagbarang areas, ano?
8: Four, di ba na? Kaya dahil na nasa mga iba yung floor, kaya pinahinay lang sa balong.
5: Okay. Oh. Ang sa ano man, sa tiyan mo ng mga areas na need improvement. So far sa mga marshals ninyo, sa mga offices ninyo, ang daw okay-okay naging program.
9: Okay, so, okay, kami katama. Complete kami.
1: Okay, ang pagpiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Amay kayo na ang observation kag assessment. No? Sa pilag ka mga heads kag mga coordinator, sila tagsa sa ka mga opisina. Kaka inaya, may linog ka mabatsagan. Iba hindi ka pa yun-hayon pa. Daw, kangay labla daw, hindi emergency mga K5. Kamu kanina, ang problema, kasi mindset nila, nga drill malang niya. Si Romero Blanc pala, no? No, constant correct practice makes perfect. No? Nga sa sige-sige lang, no? Nga mga drill sini, no? Makabalos na sa madapat na ito ngay moon. No? Hindi kita unahan sang nervyos, hindi kita pa unahan sang kakulba, no? Kung may igo kita sa mga baskog sini, ngalino. Nagibang kayo na pagbati isang sirin, nagmatomato na dayon. No? Dapat panilag kanay, no? Hindi mga mabudlay kon na magulag kaw. No? Nga may malobla kung dapat mo ngay moon. So pagbati isang sirin, panilag kanay, kaya dapat nga i-cover mo gid, no? Ang emotion nga ulo, kumain sa nga matig-as ni Abi, ang hard hot, no? Nga ginasuksok, eh kumiraan mo ginag emotion nga ulo sa imo kamot, sa emotion nga libro, no? Nga bisan paano, matupan ka na sa mga buka, sa nga mga kristal, kahit ang ding-ding ang bintana sa City Hall, no? Crystallize ni mga K5, eh, no? Diba siya kung pagtahiog siya na magkaralitik na, no? Magkalabuka, mahulugan ka sa ulo, tingin yung pilas ka pa, no? So sige po, amo ning ila sa observation. Pero as of the whole, nakita na nga may improvement man ah. No? Sa aton siya nga mga drill. Kasi ang unaya, mga yara sa 8 minutos mo ang pagruwa, no? Sa mga empleyado. Pero kain na mga yara sa 5 minutes, no? Kag 58 seconds ang ining nasambit siya ni, no? Nga pagwa sa empleyado na sa ibahin sa Iloilo City Hall.
1: Estasyon K5 News FM.
0: Ang ini nga balita na dulong sa inyo sang star, Nutrimits, dilang sarap, sustan sarap. Pagbalik tayo, ga-check na ton report. May ara partner, why na direct pagbalik na ton, i-ga-check na ton report ni K5 Kim Kaluyo. Kay nag-trending ining video na nakwaan sang isa sa ni kasalakyan. No, ang ining pagkahulog sang babae sa motorsiklo. Natabo ina sa may area, da sa may poblasyon, sa may banwasang Santa Barbara. No, damo kayo nag-comment. Ano, basi nag-away sila? No, nga lumumpat ang babae. Pero diri, no, na kuha na to sa detalye, ang ininasambit sa ning incidente kay mismo ang babae, nagpalabot man sang impormasyon kagreklamo da sa ibayin sang Santa Barbara Municipal Police Station. Ano ang panugiron sa sining babayi na nga una nahulog sa motor nga gibalikin sang driver nga siling sang iban basic unag away sila pero ang matod diri hungod nga naglumpat ang babayi. Anong rason sang paglumpat sang babayi sa motorsiklo? Inato ni baloon sa pagbalik naton sa report ya K5 Kim Kaluyo pagtapos ang plaka importante nga mapaibalo paliog standby
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kuso!
1: D3 Bio with Vizio!
11: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
12: Mabagat sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: My family history ba na kamuusong diabetes?
14: Mag-DDX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-DDX 500 ka na!
13: DTX 500!
14: Ang may powerful compound!
13: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
14: DDX 500!
13: Garantisado!
14: Epektibo!
13: Aramis
14: mo! DDX 500!
15: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Mm. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
16: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amo niya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
12: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
17: Saan nag-inom ka?
18: DTX 500.
17: Ilan nalang subong imo sugar?
12: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
19: gito. DTX 500.
20: Para sa matilo nga dugo.
21: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
26: Nga amo naman
27: ang nagatilo sa imo atay.
28: Basta tilo ang atay.
29: Happy kanunay.
30: DTX 500.
31: Masaligan.
32: Epektibo.
33: DTX 500.
15: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Doc Ramil?
16: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang palit ang apektado, kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
15: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
16: Di lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
15: Oy.
16: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
15: Ng budlay?
16: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
34: DTX 500, nagapalang durum pala ang imo panulukan,
35: magalingin pala ang imo nga uho,
36: masami nagkapangihi,
37: masami ginauha,
38: si may diabetes ka na,
39: DTX 500 na,
40: ang DTX 500,
41: ang may powerful compound,
42: nga nagapanubo
43: sang imo blood sugar,
44: DTX 500,
45: garantisado,
46: DTX 500,
47: mataas pala ang imo blood sugar,
48: DTX 500,
49: ikaw ba na ang may diabetes,
50: DTX 500,
51: ang DTX 500,
52: ang may powerful compound,
53: nga nagapanubo,
54: kagakontrolar,
55: sang imo blood sugar,
56: DTX 500,
57: masalrikan,
58: epektibo,
59: DTX 500.
15: Abi mo, simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
16: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may comorbidities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty C para malikaw ka sa mga amon nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
60: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
61: Magalingin pala ang imo nga uho.
62: Masami nagkapangihi.
63: Masami ginauha.
64: Si may diabetes ka na.
65: DTX 500 na.
66: Ang DTX 500.
67: Ang may powerful compound.
68: Nga nagapanubo.
69: Sang imo blood sugar.
70: DTX 500.
71: Garantisado.
72: DTX 500.
73: DTX 500.
74: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
75: D3 Bio.
76: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanag ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
77: D3 Bio!
78: Ang D3 Bio!
79: Yung may VCO!
80: Ang VCO!
81: Yung may D3!
82: Mabakas mga butika!
83: May family history ba na kamuusang diabetes?
84: Mag-DTX 500 ka!
85: Mataas ba na ang imo blood sugar?
86: Mag-DTX 500 ka na!
87: Ang DTX 500!
88: Ang may powerful compound!
89: Yan ang panubo
90: sang imo blood sugar!
91: DTX 500!
92: Garantisado!
93: Epektibo!
94: Aramis mo!
95: DTX 500!
96: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
97: Magalingin pala ang imo nga uho.
98: Masami nagkapangihi.
99: Masami ginauha.
100: Si may diabetes ka na.
101: DTX 500 na.
102: Ang
0: DTX 500
1: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado.
6: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix
9: mabaka mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnamigid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix
7: mabaka mga butika.
11: I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
12: Nagaburo ng akon ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
14: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
14: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
19: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
20: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa 5th anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
21: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
22: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
23: Ay, ga, ah.
0: Basa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Dayo Fresh.
0: Nagabasa na naman, balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Kadaragsa nga punggot.
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit.
6: DTX Beauty Soap.
5: Dalao magputi.
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol.
6: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
22: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: K5. K5 News FM. K5. FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!
27: Pabalik mga K5 sa atong sininga pagpangalagad diri sa Webes edition sa programa El Castigador.
28: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
27: Kay Sir Viril Feliciano may alagid nga hapon. Alas 5:09. Subong tiyempo, bawal gid ang magmasakit at pagpagsugunta at sa immune system. Mag-inom kita sa The Power Trio Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C, kag D3 bio, the antiviral kag antibacterial specialist.
28: El Castigador.
27: Ini mga dekalidad ng produkto ni Dr. Militang Uy, mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar. Diri sa may syudad sa Iloilo, ang klinika outlet na ito niya rin pamtang sa Dadan I. Lopez sa tupad sa St. Robert's International College sa hilira sa Robinson's Place Haro. May free consultation kada Domingo Lunes.

0: to kamabakalman sa mga nagpangunang butika sa inyong lugar ang tanan nga mga Klinika Prada.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay Ma'am Beth, kay Sir Arturo Lilia, sa Barangay Baspasan, sa Banwa sa Kalinog. Kumusta ang batsuyan kag lumihan ta na, Ma'am? Meday gingapon. I-check na to report ng K5 Kim Kaluyo. Ano na tabo nin? No? Kay nag-viral in video kulang taon na to nahulog sa motorsiklo. Pero ang istorya diri hungod, no? Nga naglumpat ang ining babayi sa sining sakay, no? Sa motorsiklo. Anong istorya diri? Opo, sa K5 Kim Kaluyo.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
2: Hungod ang paglukso ka K5 Rick, no, sa ining 25 anyos, mm-hmm, nga ang kasang motorsiklo nga isa ka babayi, no, dara sa may area sa Santa Barbara, Iloilo, konseriin, no, ti viral subong kag nakuwaan sa tawag na, no, dashcam footage ang ining iya nga pagkahulog ka K5 Rick, no.
0: Maswerte, ka K5, kaya maswerte man ang nagasunod sa iya nga medyo hina man dalagan, no, kay kon mga desig-desig tulab o to nga nalasakan pa ning babayi.
2: Amogid ka K5 Rick, no? Makitaan man abing, tawag na sa mga abing mga oras, natabong ining insidente sa tinalikdangin lamang nga tawag na, no? Nga June 17, around alas 7 sa gabi.
0: So kagabi K5 lang?
2: Yes.
0: Tika gabi, alas 7, damo di galabay sa may area sa Santa Barbara kay ang makita natin sa footage sa ano approaching na ni sa Banwa sa Santa Barbara kung ano din ka ni Halindri sa may Iloilo?
2: Actually, dira na according sa police, dira sa may bangga dama na bangga na tawag.
0: Oh, okay. Yes. Makita natin dira ang kuan ang lilisuan na blanga nga anong tawag din na rotunda na no, sa may area na K5 Kim. So anong tabo ni sa babae kay Y siya wagli mahulog kundi hungod gid siya naglukso kung naglumpat.
2: Yes, K5 Enrico, no. Actually, base diriya sa police, no, sa Santa Barbara Municipal Police Station, ay right after nga natabong na insidente o ng pagkahulog sang inang babayi, nag-proceed man siya sa may Santa Barbara Municipal Police Station agod i-report ang ining nasambit nga insidente ka K5 Enrico. And based diri kay Police Captain Rafi Sinieres, ang officer in charge sa Santa Barbara Municipal Police Station, nga ti ang kun basihan ang panugiron, no, kun report sa ining babayi, nga accordingly tinagsakay ini siya, no, sa ining motorsiklo kag ang ining lalaki o kun ining naga-drive sang motor kilala ya, kag kilala man niya sang iya diriya nga nubyo, baliha rin siya sa may area sang barangay Dalid sa Banwa man sang Santa Barbara kag tawag na, no, kag K5 Rick nagpatulong siya tani sa may area naman niya sang poblasyon. Naog siya dara sa mga convenience store bala, no, sa may poblasyon area aka K5 Rick. Based rin sa information nga tinagkapila bala nagkampal, no, ang ining babae sa ining driver, mm-hmm, nga manaog siya o kung mapadrop na siya sa amuling certain area. So despite nga kapila siya kabeses nga nagkampal, nagadulo diretso lang, no, ang motorsiklo. That is why nga ti naglukso o naglumpat ang ining babae tira sa motorsiklo. Makitaan man sa footage nga pagkahulog ya ka K5 Rick, tawag na, no, nagtindog man siya nila yon kag nagsakay sa nagasunod, no, nga motorsiklo.
0: Tricycle,
2: K5 Rick, no, tsak totoy na ginambal mo, nga ti maswerte gid lamang, nga ti wala pala nagkahagunos o kon tawag na, no, wala, hindi pa na po nakatagto kadasig, no, mga nagasunod yung mga salakyan sa iya. May possibility to, no, nga ti kung for example yung mga lagpo ang salakyan niya sunod,
0: oh,
2: masibla malasakan siya, malapakan siya dira ka K5 Rick, no, kapin po kung unknowingly ang area, may mga nagalabay man dira ka mga trucks, kag-ibad pa, no, mga four-wheel vehicles ka K5 Rick. And kung, accordingly,
0: kung ang ining ginaclaim
2: sang babayi nga ginsakyan niya,
0: oh,
2: based rin sa information, no, empleyado na siya, no, sang local government unit o kung LGU dira sa may Banwa sang Santa Barbara.
0: Okay, doon na to si ka K5 Kim. No?

0: anaton sa footage, ang motor, doon nagkwanin, nag-U-turn siya, no? Nag-liko din sa piyak, sa may left side siya nag-ulhot, halin sang babae. No? Damo siya kadungan sa motorsiklo, pero ang ibang motorsiklo, nagpundo. So, why tagbalo, kung ano ang rason, kung nga ang nagbalik sila, basi ko na siling sang babae, doon yung direksyon kan tuan ko, wow. So, ako na naglumpat sa K5 game?
1: Yes, sa K5 in Rico. No? Pag ako kina-claim niya nga naging sakyan niya o kung nang nag-drive sang amutong motorsiklo personnel no sang tawag na LGU employee kag tiyam na no kakilala yaman kag kilala man sang iya diri nga nupyo pero ginpatawag man no sang Santa Barbara Municipal Police Station ang inang ginareklamo sang babayi o kun ining angkas kag ginpainwala ya kay ambalya dito siya sa munisipyo sa amo patunga mga inoras ka K5 Enrico.
0: Ginpanginwala sang
1: iya sininga pa hayag.
0: Ginpanginwala sang motor?
1: Yes, no kag as per Captain Senyares, hindi pa man confirm no nga gamachabi o kon gaulo ang gid ang motorsiklo nga nakitaan sa dashcam kag sa ginareklamo no sang sining angkas o kon back rider kay Fabric.
0: Ti na tumod na sang kwan sang babae nga amotog in sakyan. Ya yung mabinotek lang babae ka maghimo istorya.
1: Pero actually no, right after man posting sa aton sining balita kay Fabric nag-reach out na rin ang ining babae sa aton sining Facebook page no. Kag according sa iya, gin atagya nga sa iya yang aside habal-habal rider o kun inang mga kita man ang ga-post na sa Facebook lang kay sa looking for rider. Amo ra gin sakyan niya
0: kay Fabric. Kilala ya, kilala ya. Hindi.
1: Fabric.
0: Ah, o daglang, dugo-tod-tod ang communication sa itong K5 game. Ah, kilala sa babae, kung hindi. Oh, lang, liyugupi, tawag liwata, K5, kwan? Andre, kay gautod-tod signal ng K5 game. No? Ah, kaya paman, kung takong kilala, ya. Yeah. Kung kilala, ya, yeah, ang nasambit siya ng driver, no? Why not? Ano kung kaysa budlay man magsakay kay lang blanga hindi mo kilala no kung nang imuon mo kung isa mang paninwala ti kontrahan na kamusta nga istorya kay Five Game.
1: So amo na ka kay Five Rick to according sa base niya sa panugiron niya sa police ti kilala ya ka kay Five Indico and we're trying to dig up again sa ining complainant dugang do kay ang last siya lang diri nga response aton nga ti habal-habal rider no ang iya diri nga sakyan kag ang natabo is ang gintrato kumbaga nga kun sa diin siya bla ang drop off area o kun din siya manaog kag kay five break wala gin tuman sang sining rider kapin na siya nagambal nga naog nako sir or naog nako nung pero diri diretso siya gihapon na balya diri kani nga bilang instinct sang isa ka babayi nga ti amo na gidadire-diretso ka despite nga kapila ka na magmuno nakakulbaan siya nga masitiin siya ya, ay tulong o kundin siya na makalabot bala ka K5 considering nga ti makapila na sila ka beses na naglapaw so supposedly amo na ang top of point ka K5 ang sining back rider
0: oh. So kung kilala yati dapat pasakaan sa kaso eh no anong rason kung ay naging kung naging dulog no pero base kung sa itsura lang gid tingin sa bulubod lang ng K5 game, no? Ang nga pamilya lang sa itsura kung siya gidban K5 game.
1: O, kag during that time, kung nadaan ang baldari ni Captain Rafi Sanyeres ang pagsakaya, naka-helmet na nga daan ang ining rider ka K5 Rick, no? Kung kaisa, may ara, abing nga mga instances nga mga rider nga no need ka mag-post, may ara kung kaisa nga nagatulutambay na blasay ka sa dalan, mamari ma'am, rider ka o masakay ka, tiyo mo na ka K5 Rick ang kung kaisa, no? Mga senaryo sa mga pilano ka mga naga habal-habal driver o kung kaisa natawag na lang angkas o whatever group man sila ka K5 Rick affiliated sa mga grupo sa mga riders no kag ti amo na ka K5 Rico sa bahin niya sang police in-refer na nila ang ining incident o kung natabo sa barangay level no kay considering nga ti ka K5 Rick no ni unjust vexation in kaso no ang reklamo sa sining
0: So kung sa barangay level, kilalay ang driver kagadisyon mo sa barangay eh?
1: Posible ka K5 Rick, that is why no, nga ginakuhaan na dugang nga info ang ining complainant, kaya daw wala pa dugang no, nga response ka K5 Rick.
0: Sige. Salamat, Kaki 5 Kim.
1: Opo, sa patrol, si Kaki 5 Makoy Espea Umalay. And of course, dali sa ato sa ning student interns from West Visayas State University College of Communication, K5 Jasper Encargas, K5 Rina Lindurin, K5 Hali Lu Makahilo. Ako naman si Kaki 5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: El Castigador.
0: Salamat, Kaki 5 Kim Caluyo. Na dapat ma-identify ka tagang taleksyon niya. Ha? Pasikon na mamiktima na mablakag lain ang diretsuan siya nga sambit siya nga driver. Pero ti dapat matagma ng driver sa statement. Palugi na tabo kay pormero kung lang taon na ton, doon nahulog ang babae. Pero wag yung sapak sa driver mo. Kaya bagay sa iba, na basi ng ginawa, ito siya ng duwa. Ha? Kaya ang tendensya nga kung ikaw ang driver, kung mahulog ang angkas mo, balik doon mo kayo kagbalikan eh.
2: El Castigador.
0: Pero tabo dito sa may area sa Santa Barbara, na no, daw wala sa may natabo ah. Hindi man gumay mo kung ikaw ang driver, wala kayo balo nga ang emotion nga angkas na hulog. Ha? No, nga mapundo ikaw kagbalik doon. Siguro tao na ito ng babae, no, hungod nga naglukso sa nasambit nga motorsiklo.
2: El Castigador.
0: Kung gina-reper sa Santa Barbara Municipal Police Station, nalaman naman ti isang si kabarangay, kaya man sa babae, una-una kilalay mo ang driver, mga ka-K5.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kay Mama Ritalia Michelina sa Hong Kong, kay Ma'am Susan Siscar sa may Lebanon, mayadayad gingapon sa inyo tanan-tanada. Kung naman na ura sa inyo tanan, now, good news sa K5. Now, we hope nga magadubo ng presyo sang gatong kay si Trump kag ang presidente sang Iran nagpirma nay na sang deal. No, agod nga untatuna ang ining nasambit sa ning giyera dito sa Middle East.
2: El Castigador.
0: Para mga kasungtanan dra mga K5, ang ining nasambit sa ning balita ang mga hatag, no? Sang maayos ning resulta ilabigid sa mga ekonomiya na globally na sa milugsing kalibutan ang ining nasambit sing pagpiramahanay na sang deal na sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran.
2: El Castigador.
0: Kay ang initial dri pagabuksa na ang Strait of Hormuz nga amo gini ang rason kung nga ang sarurot o ang pagkuhan ng pagsaka no sa presyo sa gatong na no, labot sa liga ng presyo sa diesel tag 150 pesos kada litro.
2: El Castigador.
0: Isabong mahal gapon arap gapon sa mas tintay 8 no pesos ang kada litro sa gasolina kag subong man nagaramboy madra ang presyo sa diesel.
2: El Castigador.
0: Tisis rin na sambit sa mga development mga K5 na no, sa tunga sa ilas yung makasugtanan na no, kuntani magauntat ang gera kaya hindi lang di maipikto sa aton sa ning pungsod Pilipinas pataba aton bilog na kalibutan kaya apiktado madri ang aton sa ning mga OFW ilabig gira sa may Middle East mga kakipa.
2: El Castigador.
0: Ang iba si madalag ko mabalita mabatian ko sa papalagad sa K5 Night Watch o po dyan K5 June Alohado Kapulo. Bantayin nyo, no? Kay Besa Report, mayarat ako nung sa ICC warrant si Senador Bongo.
2: El Castigador.
0: Kagduhatanan ka mga anay official sa Philippine National Police. Adaw, kanado ta ringob na niyaw. No? Inisuno sa kay Congressman Pulong Duterte. Pero sa DOJ, sa NBI, ang balinira, wipe sa may baton nga official nga copy. Basi kung sikrito lang ah. Kay basi kung mabalaan, basi kung matalas man Senador Bongo Bla. Pariyo kay Senador Bato de la Rosa.
2: El Castigador.
0: Sa ngalang, sa pinag sigapwarsa, sa K5 News of M. Iloilo. Sa amon siya President kag CEO Doc Ramil Ul. Sa amon siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Ako naman yung lagad, ninyo kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon niyo balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5. Live News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
6: Clinica Diofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una.
10: Hindi, magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat. Sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500
5: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
15: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 5.32. Ining oras sa Dulong Siusang, Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na! Nakadetox ka pa kagsuman sang Star Nutrimits, di lang sarap, sustan sarap.
1: This Time Check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansyarap.
0: Ang pinapakinggan, K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyong mga tagbalita.
15: Mayong apon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong apon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Webes nga adlaw, Hunyo 18, tuig 2026.
2: Mga K5, sarang kita batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan ka batian man kita worldwide. Pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
15: Kami ang inyo matag balita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
2: Kaga ko naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
15: Sa headlines, sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang ilanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Kagaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, ICPO ginmando ang imbestigasyon sa nag-viral ng litrato sang patrol car nga nakapark sa no parking zone.
2: Iloilo Provincial Health Office nagpahanumdom sa publiko nga sundo na husto nga pamaagi sa pagpreparar sang pagkaon agud malikawan ang food poisoning.
15: Pila ka mga empleyado sang Iloilo City Hall wala ginaseryoso ang earthquake drill.
2: Response sa mga empleyado sa City Hall sa earthquake drill nag-improbar suno sa ICDRRMO.
15: Sa balita nasyonal, pre-trial conference impeachment case ni Vice President Sara Duterte ginhiwat na subong adlaw.
2: NBI Director Melvin Matibag ginatag na wala sang official communication sa ginaaligar ICC warrant of arrest batok kay Senator Bongo.
15: Sa balitang international, Iran kag US pagtapuso ng inaway kag maritime blockade sa Gulf area santo sa Memorandum of Understanding.
2: Sa balitang sports, Barangay Henebra liwat nga nagkampyon sa PBA Commissioner's Cup makaligad ang tatlo katuig.
15: Sa balitang entertainment, Claudine Barreto ging klaro ang pagbulagay nila ni Milano. Alas 5:36 sa batian, madetalye o kung nang atos yung mga headlines kagkaroon sa madetalye na sa ato mga balita. Una kita sa balita lokal.
0: Balitang lokal.
15: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Ginmando ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla nga imbisigahan gilayon ang nag-viral nga post sa social media nga nagapakita sang patrol car sang ICPO nga ginapayag naka-park sa no park zone sa dalan Quezon City proper sa Miyerkules sang aga Hunyo 17. Ginatagan pagtamo ni Parilla nga ginaseryoso sang ICPO ang mga bagay kanang nagapabilin nga komitido sa pagpasunod sang disiplina, accountability kag pagrespeto sa kasuguan sa mga kapulisan. Dugang pa sang opisyal wala sang bisan sino ang mas mataas kasuguan ilabi na sa mga gintugyanan nga magpatuman sini. Wala man suno sa iyag na tolerar sang ICPO ang mabuhat nga nagapanubo sa pagsalig sang publiko sa kapulisan. Angot sini, ginmando niya may id nga impartial nga imbisgasyon agod may baluan ang kamaturan kagpasabton ang may kaimuan kun kinahanglanon.
2: Liwat nga nagpahanumdom ang Iloilo City Iloilo Provincial Health Office sa publiko nga sundo ng husto nga pamaagi sa pagpreparar sang pagkaon agud malikawan ang kaso sang food poisoning. Ginhimo ni Dr. Maria Socorro Quinion sang IPHO ang pahanumdom kasunod sang pagka food poison sang 89 ka mga ROTC cadets matapos ang panyapon kagabi sa Camp Hernandez sa Banwasang Dingle. Suno kay Quinion nga sa pagluto sang pagkaon siguruhon nga preska ang lulutoon matinlo ang mga bitan sa pagluto, kagugasan sa maayong kamot antes maghikot sa lulutoon. Dugang pa ni Dr. Quinion nga pananglitan makabatsyag sang sintomas sang food poisoning, kasubong sang sakit sang tiyan, kagsuka pang libang, gilayon nga magkadto sa health center o kun ospital, agud maghatag gilayon sang nakaigo pagbulong kagmalikawan ang dehydration.
15: Sa piyak nga bahin, may mga naobserbahan ang pila ka head sa opisina sang City Hall nga may pila ka empleyado nga wala ginaseryoso ang earthquake drill. Suno kay Attorney Ricardo Escanlar III in charge sa preparation sang earthquake drill sa City Hall. Pagsugod pa lang sang sirena naog na sila kag wala na protektahan ang ila ulo. Dako nga pagpangangkat sa ila amo ang mindset sa may empleyado nga parsiban, isa lang ini ka drill ang ila ginahimo. Ginatagad pagtamod ni Escanlar nga apisar drill lang ini apang dapat tutukan gid agud makaibalo sang dapat himuon sa tion sang iguon sa Basko nga linog ang syudad sang Iloilo.
2: Sa dugang nga balita lokal, sa pihak nga pila ka mga empleyado sang City Hall ang wala ginaseryoso ang earthquake drill sa gihapon may nakip-an nga pag-improbar sa nangin response sang mga ini. Suno kay Mr. Darwin Papa, Disaster Response Division Head sang ICDRRMO, sang unang earthquake drill nila may mga empleyado pa nga naga-counterflow o kung nagabalik papasaka. Sa subong ang ila official time yara na sa 5 minutes and 58 seconds ipaanggid sa unang yara sa 8 minutes kagliwat naman nga ginpahanumdom sa mga empleyado sang City Hall nga dapat seryosohon ang ini nga mga earthquake drill.
15: Sa dugang pagdaton nga balita lokal, dako ang kakulangan sa mga soldado sa Pilipinas sa karon. Ini apayon ni Colonel Michael Asuncion, ang direktor sang 604th Community Defense Center, 6th Regional Community Defense Group, RESCOM Philippine Army. Suno kay Asuncion nga ang Philippine Army nagakinanglan sang 38,000 kadugang nga mga soldado tubtob sa tuig 2028. Subong man niya lamang sa 5,000 kada tuig ang ilang ma-produce kabangdan nga dakugid ang kakulangan. Angot na rin, nagkapanayon ang massive recruitment sang Armed Forces of the Philippines kung saan mahimo mag-apply pinaagi sa online. Samtang ginhaylo naman ni Corporal Iluna Camacho ang maluyag may kabayin sang military service o kon mangin reservist nga mag-apply personal sa pag-iwaton ng aktividad sa maabot nga Hulyo 5 sa Central Philippine University.
2: Apat ka mga manugpang isda ang nadakpan sang Iloilo Maritime Police matapos ma-intercept ang ila ginasakyan nga motor bangka nga nagapangisda nga wala sang nagakaigo nga permit o kon lisensya sa baybayon sa Barangay Nipa San Dionisio Iloilo Huwebes sang kaagahon Hunyo 18. Suno sa report naglapas ang mga suspect sa San Dionisio Municipal Ordinance number 12-3 section 76 nga nagadumili sa pagpangisda nga wala sang permit. Ginkilala ang boat captain nga sanday alias June Cagyoli samtang ang ila crew naman ang musanday alias Sandro Cagjorgen. Nakumpiskar sa mga otoridad ang duha ka motor bangka mga gamit sa pagpangisda kag 20 ka kilo nga sang tamban nga may ginabanta nga balor nga 1,000 pesos. Sa karon ang mga nakumpiskar ang yara na sa kustodiya sang Iloilo Maritime Police para sa nagakaigo nga disposisyon.
15: Alas 5.41, nabatihan mga detalye sa balita lokal. Kagkaroon sa ilo natin mga detalye sa balita nasyonal.
0: Balitang nasyonal.
15: Ang mga balita nasyonal ngayon nyo batihan na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto nyo main healthy, inong kamusang Mighty C. Formal lang ang ginsuguran subong adlaw sang Senate Impeachment Court ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginpangunahan ang pag-preside sa preliminary meeting nanda Senate Secretary kag Clerk of Court Renato Bantuga Jr. kaupod sa Deputy Clerks of Court Attorney Marivic Laurel Garcia kag Attorney Maria Valentina Cruz. Nagabot ang matigluwas ang House Prosecution Panel sa pagpanguna ni Batangas Representative Jervel Luestro, samtang defense team naman ang ipangunahan ni Attorney Michael Puwa. Ang pre-trial magasirbing initial ng pagtipon sa mga igapresentar ng mga facts, ebidensya, kag testigo agad na siguro ang madasig ang proseso kung mag-convena ang impeachment court sa Hulyo 6. Subong po niya na sila sa pagmarka sa mga ebidensya kag dokumento apang wala na inigin detalye sang defense team.
2: Sa dugang nga balita national, ginathag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag nga wala sila sang nabaton nga anuman nga official communication natuhoy sa ginaaligar International Criminal Court Warrant of Arrest bato kay Senator Bongo kag duha ka anay pulis. Suno kay Matibag nga wala sang official communication tuhoy sa warrant of arrest bato kay Go kag wala siya sang ideya kundi naghalina impormasyon ni Congressman Pulong Duterte tuhoy sa ICC arrest warrant bato sa senador. Una diri ginpanginwala man sang Department of Interior and Local Government o kung DILG kag Philippine National Police ang pahayag ni Duterte nga base sa iyang masaligan nga source gin-issue na sang ICC ang warrant bato kay Go kag duha ka anay officials sang police.
15: Alas 5:43 na batian mga detalye sa balita nasyonal kagkaroon sa iluan ato mga detalye sa balita sa international.
0: Balita international. International.
15: Ang mga balita internasyonal ng inyo mabatian na dulong sa inyo sang DTX sa Beauty Soap. Para sa mga miss, maputi si nga panit, magamit kita sang DTX Beauty Soap sa atong pagpanibin, pagpangamoy, kag pagpaligo. Pagtapuso na sang Iran kag Estados Unidos ang inaway santo sa detalye sa Memorandum of Understanding kag in-publish sang IRNA News Agency kadungan sa pahayag nga pareho nga untato na sang duha ka pungsod ang naval blockade sa Gulf region. Ginpagwa sang official news agency sang Iran ang detalye sa kasugtanan nga pagapirmahan sa Biyernes matapos ipagwa man sang US official ang kopya sang kasugtanan. Lakip sa detalye ang ginpublish sang IRNA amo ang commitment sang US nga maghatag sang access sa Iran sa ila frozen funds kag tapuson ang pagbarikada sa ila mga barko kag puerto samtang nagkomitirma ng Iran ibalik ang marine traffic sa Gulf kag sa Gulf of Oman sa pre-war level kag indi maghimo kon mag-angkon sang nuclear weapon.
2: Sa dugang balita international, posible nga magatambong si US President Donald Trump sa pagaywaton nga pagpirmahanay sang peace agreement nila sang Iran. Suno kay Trump nga wala niya ginadula ang posibilidad nga pagtambong sa pirmahanay nga pagaywaton sa Geneva, Switzerland. Ginpamilit sini ang Memorandum of Understanding ang importante nga dokumento nga ginapirmahan sang isa ka presidente. Ang sigurado nga matambong ang si US President J.D. Vance, una na ginsukonsiderar sang Iranian Foreign Ministry Spokesman Ismail Baghey ang pagtambong sang ila mga presidente sang US kag Iran para sa nasambit nga pirmahanay nga hiwaton sa Biyernes.
15: Alas 5:45, nabatihan ang mga detalye sa balita international. Kagkaroon sa iluhan na ito mga detalye sa balita sa patag sang sports.
0: Balitang sports, sports, sports.
15: Ang balita sa patag sang sports nga dulong sa inyo sang Klinika Deo Fresh. Para protektado kita batok sa aton sa ninga baho balhas kag di mangin baho bayabas gamit kita sang Klinika Deo Fresh sa aton sa ninga mga kili-kili. Matapos ang tatlo ka tuig nga kauhaw sa kampyonato, nakuha liwat sang Barangay Ginebra ang championship trophy sa 58th season sang PBA Commissioner's Cup. Ini matapos lutuson nila ang TNT Trupang 5G sa score nga 88-76 sa Game 7 sang PBA Finals. Naibluan nga ulihin nga naangkon sa Ginebra ang kampyonato sa tong 2022-2023 Commissioner's Cup. Ini man ay ika-16 sa kampyonato sang Ginebra kung sa rin ika-26 naman nga titulo ni Coach sa Team Cone. Samta nakakuha man sang record ang Game 7 sa mga tuwig matapos naglabot sa 24,617 ka mga basketball fans ang nagtambong sa nasambit sa ning hampang. Nagpanguna sa kadalagaan sang Barangay Ginebra si Justin Brownlee nga nakalista sang 30 ka puntos samtang ginkila naman bilang most valuable player si Scottie Thompson nga nakalista sang 19 ka puntos, 11 ka mga rebounds kag 8 ka mga assist. Alas 5:47, batian mag-detalye sa ato siya balita sa patag sang sports. Kagkaroon sa lahat ng mag-detalye sa balita sa Patagsang Entertainment.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Ginklaro ni Colleen Britt Barreto nga wala na sila nagbalikanay sang iyaanay nobyo nga si Milano Sanchez. Sa interview pagkatapos ang MediaCon sang pelikula nga Home Along the Reales, The Reunion, sang Hunyo 1, ginsabat ni Claudine ang mga pamangkot angot sa iya Instagram post nga may mga litrato ni Milano sang Mayo 20. Sa iya post, gintamyaw na si Milano sang happy birthday kag nagpahayag nga malipayon siya nga mag-abyanay naman sila subong. Matandaan nga sang Oktubre 2025, ginpahayag sang duha ang ila espesyal nga relasyon kag si Milano among manghod sang veteran broadcaster nga si Corina Sanchez.
15: Mayong hapon gid kay Ma'am Susan Siscar sa may Lebanon kay Sir RV Chris Casire sa may Banwa sang Tubungan kay Ma'am Adeline Panis sa Gravante sa may San Enrique kay Sir Kerbida kag kay Ma'am Augusto 5 sa Kuwait kag kay Vien Anuta. Kag amo yata maki 5 ang kapugusan nga pagbalitang dulong sang District Bayo Afternoon Newscast. Webes nga daw, Hunyo 18, 2026.
2: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM dial. Makitaan ka batian mong kita worldwide. Pinagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
15: Kay Sir Arman Bakuguay, may ready ang mga hapon. Kami ang inyo matagbalita ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
2: Kaga ko naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
15: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
3: K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
9: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
4: Drink response, bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
18: D3 Bio.
19: Ako si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
18: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
20: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix. Mga butika. I Care Gold.
23: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
26: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
17: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
26: Libre? Libre!
27: Wow!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
28: Bali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
29: Oh, hindi! Nga, Aper, may lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
6: Gala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
6: Puro katong katol,
8: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
27: Tigasing!
14: Tigalapa!
27: Tigasay!
14: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
27: Ang extend!
14: Supplement for men!
27: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend food supplement for men.
14: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
27: para sa tigasing performance.
14: Extend food supplement for men
27: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
27: para sa healthy gatay.
14: DTX 500
27: ang DTX 500
14: ang may mataas ka antioxidant
27: nga amo naman
14: ang nagatindo sa imo atay.
27: Basta tindo ang atay,
14: happy kanunay.
27: DTX 500
14: masaligan,
27: epektibo.
14: DTX 500
27: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
27: ikaw ba na
14: ang may diabetes?
27: DTX 500
14: ang DTX 500
27: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
27: kaga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
27: DTX 500
14: masaligan,
27: epektibo.
14: DTX 500
27: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio
18: yung may PCO,
27: ang PCO
18: yung may D3
27: mga butika.
18: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio
18: yung may PCO,
27: ang PCO
18: yung may D3
27: mga butika.
18: D3.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM. K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM Philippines.
2: And Millionario News Channel Agenda News Tonight.
4: Pero, guys,
5: period mo ngayon, mainit ang ulo.
4: And we were able to settle it naman. So, I think it was a good morning session. At least we found ways para ma-expedite yung seatings.
6: Di pa man nagsisimula ang impeachment trial ni VP Sara, ang prosecution at defense, nagkakagirian na ang closed-door pre-trial conference sa Senado na uwi raw sa pagtatalo.
7: Sa trahedya sa Aurora, walk out ang panawagan ng Student Council ng Ateneo. Tila nagtuturoan na rin ang kabi-kabilang kampo.
8: Hazing o homicide o nilamon lang talaga ng alon? No comment muna ang NBI habang gumugulong ang investigasyon. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct.
7: Ako naman si Erica Christensen.
6: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang Agenda. Exclusive prosecution at kampo ni VP Sara nag-angasan umano sa pre-trial impeachment trial conference sa Senado. Private prosecutor Lorna Kapunan nag-meltdown. 700 million pesos in taxpayers' money nasayang daw sa ilalim ng pamumuno ni Senador Alan Peter Cayetano ayon kay Senador Panfilo Lacson. Dating SP, pumalag. Senador Bongo, may ICC warrant na rin ba? Sagot ng PNP at NBI, tutukan. Athletics Office ng Ateneo, hugas kamay sa pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili, University Student Council, tinawagan ng walkout. Russian President Vladimir Putin inimbitahan ni PBBM na bumisita sa Pilipinas. Pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa, tinalakay sa bilateral talks. For a second straight meeting, interest rates itinaas na naman ng BSP. At Bianca Manalo, forever proud sa ex na si Senate President Win Gatchalian.

0: Pre trial stage pa lang pero nagkagirian na umano ang defense at prosecution teams sa impeachment case ni VP Sara. Ano ang mga nangyari sa unang araw ng closed door meeting? Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante live mula sa Senado. Isaiah, ano ang iyong update diyan?
1: Pinky, nang dahil nga sa dami ng ebidensya ng parehong prosecution at defense team, hindi natapos ang pre-trial conference ngayong araw. Nag-suspend sila kanina mga 5 p.m. Subalit inaasahan naman daw magpapatuloy ito sa Lunes, alas 9 ng umaga.
2: Halos magkasabay na dumating dito sa Senado ang parehong prosekusyon at defense team. Mali-maleta at bulto-bulto mga dokumento ang bit-bit ng magkaparehong panig. Sa bahagi ng prosekusyon, 10 House Prosecutor lang ang nakarating. Absent si Dinagat Island Representative Kakabagaw. Sa gitna ng pre-trial conference, nagkaroon umano ng tensyon sa pagitan ng prosekusyon at defense team. Ayon sa impormante ng Billionaire News Channel, kinakailangang isuspinde ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. ng halos isang oras ang pagpupulong. Matapos mag-aangasan umano ang magkabilang panig, tila nag-meltdown din ang private prosecutor na si Lorna Kapunan.
3: Period ba ngayon? Mainit ang otak.
2: Pero tikom ang mga House prosecutors sa mga nangyari.
4: Ay, Kong. Kumusta naman, Kong?
5: Ha?
4: Kumusta naman? Medyo may nagtalo daw, totoo.
5: Ha?
4: Medyo may nagtalo daw.
5: Oh, chismis.
4: Sir, kumusta yung kanina? Ano update? Medyo may tension, Kong?
5: Pero...
2: Ayon naman sa defense team, normal lang ang mga pagtatalo sa pre-trial conference.
6: And we were able to settle it naman. So, I think it was a good morning session. At least we found ways para ma-expedite yung proceedings.
1: Pinky, sa apat na articles of impeachment, isa lang ang natapos ngayong araw, which is ito ngayon, third article, which is the bribery. Ayon naman sa parehong prosecution at defense team, tatapusin nila sa Lunes ang grave threats at susunod na nila yung dalawa raw sa pinakamahaba, which is the confidential funds at unexplained wealth. Nakausap rin nga natin, Pinky, kanina si Attorney Michael Poa matapos ngang mag-suspend ang kanilang conference. Ayon kay Attorney Michael Poa, hindi rin naman talaga raw masasabing tensyon ang nangyari. Subalit ito raw ay nagkaroon ng pagtatalo o diskusyon at sinasabi niya na normal naman daw ito sa mga abogado. At sinabi rin sa atin ni Attorney Poa, Pinky, na sa parte ng defense team, meron silang 25 to 30 witnesses na ihaharap sa impeachment trial. Pinky.
0: Isaiah, may idea ka ba kung hanggang kailan posibleng magtagal itong impeachment trial ni VP Sara?
1: Pinky, ayon kay Attorney Michael Poa, no, hindi pa siya makapagbibigay ng eksaktong panahon nga kung gaano magiging katagal ito magiging impeachment trial dahil hindi pa tapos yung marking of evidence ngayong araw at itutuloy pa nga nila ito sa Lunes. Subalit nauna nang sinabi, Pinky, ng prosecution, particular na nga si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, posible raw magtagal ang impeachment hanggang sa katapusan ng Setyembre. Pinky.
0: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
7: Kasunod ng pagkakaluklok kay Senate President Sherwin Gatchalian, ang nakalinyang pre-trial sa impeachment case ni VP Sara. Paano nga ba ito pinaghahandaan ng bagong liderato? Alamin natin sa agenda report ni Hannah T. Live din mula sa Senado. Hannah.
8: Willard, the Senate flex is over at nasa back-to-work season na nga ang Senado. Yan ang pahayag ni Sir Dorwin Gatchalian sa kanyang day 2 bilang bagong Senate President. Opisyal nang nasa pre-trial stage ang impeachment case ni VP Sara. Pinangunahan ni Clerk of Court at Senate Secretary Renato Bantog ang naging closed-door proceedings ngayong araw. Present doon ang defense team ni VP Sara sa pangunguna ni Attorney Michael Poa. Dumating din ang House Prosecution Panel na pinangunahan ni Representative Jervil Luistro at ilang private prosecutors. Sa pre-trial, pinaplansya ang nakatakdang paglilitis kung saan ang parehong kampo ay pwedeng magsumite ng witness list, magmarka ng documentary evidence, at mag-raise ng mga preliminary motion kaugnay ng trial. Isang araw ito matapos ang special session ng Kongreso at inihalal si Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President.
9: Una, sasabihin ko, tapos na ang Senateflix, back to work na tayo.
8: Nananatiling tanong ang numero sa Senado pagdating sa conviction o acquittal ng bise. Kamakailan kasi ay pinatawan ng 90-day preventive suspension si Senator Jinggoy Estrada at maaaring sakop ng timeline na ito ang trial ng bise. Nangyari naman na raw sa ibang mga dating senador ang suspension at baka sundin lang daw nila ang legal practice in the past.
9: From what I understand, pag suspended ka as a senator, kasama na rin dun yung being a senator judge. No? So the suspension is to the senator and it carries with it all the responsibilities as a senator including becoming a senator judge.
8: Nakakulong si Estrada sa ngayon kaugnay ng kasong plunder dahil sa flood control scandal. On the run naman si Senator Bato de la Rosa na wanted ng ICC. 16 votes ang kailangan para sa conviction ng bise o two-thirds ng 24 elected senators. Kung dapat ba itong babaan, ayon kay Gatchalian, lalo't may mga katanungan tungkol sa warm bodies. Malinaw naman daw ang nasa konstitusyon. Higit pa sa usapang numero, tutok din ngayon ang Senado sa physical at security preparations para sa trial. Heightened pa rin ang seguridad sa Senado kasunod ng umano'y mga banta sa institusyon.
9: We have to admit that the personalities involved are political entities or political personalities. So we have to make sure na covered ang security aspect nitong impeachment proceedings. No?
8: Kumpara rin sa batasang pambansa, mas maliit ang Senate complex, kaya't may limited space para sa staff ng prosecution at defense teams, maging ang media at witnesses, kasama na rin ang publiko na gugustuhing tutukan ng paglilitis. Sa July 6, nakatakdang simulan ang impeachment trial ni VP Sara, matapos siyang i-impeach ng Kamara dahil sa umano'y misuse of public funds, unexplained wealth at iba pang mga paratang.

0: sinabi ni Representative at House Prosecution Panel spokesperson Rene Co na malakas ang kaso nila sa impeachment trial ni VP Sara. Kung aabot na ito sa botohan, sinabi naman ni veteran election lawyer Romulo Makalintal na mainam na iakyat ang issue tungkol sa 16-vote rule for conviction sa Supreme Court.
1: Well, inaasahan natin na dito na ilalatag.
2: Sa programang memo ng Billionaire News Channel, inihayag ni Representative Rene Co na matibay ang kanilang ebidensya para sa articles of impeachment laban sa bise, lalong-lalo na pagdating sa usapin ng confidential funds. Git din ni Co, dapat magpaliwanag si VP Sara sa umano'y hindi tugmang deklarasyon ng yaman at kanyang mga banta sa first couple at dating House Speaker.
0: Ano po ang tingin ninyong smoking gun?
1: Lahat kasi ng mga articles ay may smoking gun. Pero siguro gusto kong mag-take ng opportunity na to discuss, for example, unexplained wealth. For example, may declaration siya na may luging mga businesses. In the millions yung pagkalugi. Pero the next year ay malaki yung increase in assets niya. So paano yun nangyari? Pero siguro ang pinaka visible for mamamayan, no, na bahagi ng proceedings na to is the video ni VP Sara. That is undeniable that exists, no. Her press conference at nearly midnight na nilalatag niya doon yung kanyang naging plano at pag-secure ng assassin para po mamatay ng mga tao, in particular no, si President, si former Speaker and si First Lady.
2: Pareho naman ang pananaw ni Co at ni Attorney Romulo Makalintal sa two-thirds rule sa pag-convict kay VP Sara. Para sa kanila, ang Korte Suprema ang final arbiter pagdating dito.
1: The plain reading of the text of the Senate rules would provide na all senators should be counted, no? So that would mean na walang galaw yung 16. Pero we should consider, no, yung pananaw na paano ba ma-exhibit ng suspended or even in hiding na senator yung kanilang kapangyarihan para mag-participate and even bumoto doon sa Senate proceedings in the Senate, including yung impeachment.
3: So again, pwede dapat yun. Kasi yung Abilino versus Cuenco, ano, ha? In 1949 case pa yun, in 1935 constitution yun. Hindi ka naman malinaw. Kasi doon, they could be the House may elect their own leaders. Pero wala sinasabi doon that to be elected by old members of both houses, ano? So, yun ay may problema doon. At yung mga sentences doon ay naiiba sa nangyayari dito sa kasalukuyan nating panahon.
0: Habang papalapit na ang impeachment trial, inaasahang mas malinaw na mabubusisi ang mga ebidensya at mga testigong ihaharap ng magkabilang panig simula July 6.
4: Sa Ateneo Varsity Tragedy, tila kanya-kanyang distansya ang iba't ibang sangay ng Ateneo de Manila University sa nangyaring sakuna sa Aurora. Pero para sa staff at student council mismo ng universidad, kundi kulang may illegal na aspeto ang pagtugon ng Ateneo. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
5: Wala raw papel ang University Athletics Office ng Ateneo de Manila University sa pag-aproba sa team building activity ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipakulaw, Aurora noong June 8, kung saan nasawi sina Rene Batarbonia at Divine Adili. Ito ang inilahad ni ADMU Office of College Athletics Coordinator Benjo Afuang na umani ng negatibong reaksyon mula sa Ateneo community sa isinagawang town hall meeting noong Martes.
6: What was the role of the University Athletics in approving the team building? The answer is none. The answer, there is University Athletics no hand in approving the team building activity. I'm just here to answer that specific question. It was asked if the University Athletics knew about it, if it was brought to them, and if they seek approval. The answer is no.
5: Ayon sa NBI, kasama na rin sa kanilang sinisilip ang pahayag na ito ng ADMU OCA.
7: We are also coordinating with other government agencies now
3: kung ano yung dapat na sanction dito. Also, we coordinate with UAP. So sabi nga natin, tingnan namin, even Chad, we're talking to Chad Funt.
5: Sa usapin ng kontrol at pamamahala, nilinaw naman ni ADMU President Father Bobby Yap na ang men's basketball team ay owned and managed by the university. Kasunod ito ng sinabi ng CIDG na ang Smart Communications ang nag-ooperate sa Ateneo MBT. Una na rin pinabulaanan ng MVP Sports Foundation ang aligasyon. Wala namang pag-aatubiling pinanawagan ni incoming Ateneo Student Council President Jedrick Romero ang pag-aalis sa pwesto kay ADMU Marketing and Communications Director Matek Villanueva. Naging malaking usapin kasi ang pamamaraan ng pakikipag-usap ng Ateneo, hindi lang sa mga pamilya ni Baterbonya at Adili, kundi pati na rin sa community at publiko matapos ang trahedya.
6: Given that one of the key lapses in that have happened in this past week is really in relation to communications, I will not shy away from mentioning an office in the name. I think it's time to consider relieving this Matek Villanueva of this. Or at the very least, there must really be a deep reevaluation of how we communicate and how we talk to our community.
5: Isa ring faculty member ang umalma sa naging pagtrato ng ADMU kay dating AMBT head coach Tab Baldwin matapos ang trahedya. Hindi raw naging patas ang pamunuan.
7: Sa amin, hindi ito lapse na. I don't know if there was even something illegal about what happened. You keep saying there's accountability. You didn't even preventively suspend Coach Baldwin or his team members. That is SOP. Kung kami yun, ginawa nyo na yun sa amin.
5: No-show si Baldwin sa pasugpina ng CIDG at NBI na nagsasagawa ng parallel investigation sa kaso. Hindi pa rin tiyak kung personal itong sisipot sa Biyernes o tanging abogado lang ang kanyang ipapadala. Una nang sinabi ng CIDG na homicide at hazing ang mga kasong kanilang nakikita sa gumugulong na investigasyon. Ang NBI naman, tumanggi munang magbitaw ng mga salita hanggat hindi natatapos ang fact-finding.
8: Marami nagtatanong talaga kung ano yung take namin, kung may homicide ba, may accident. We'd rather not comment. We have to be very careful sa magiging statement kasi it becomes a national interest already and that's what we want to avoid. We don't want to nasakyan ito politically or personally. We have to be fair and professional in the handling of this investigation.
5: Ngayong araw, siyam na player ng Ateneo Blue Eagles ang sumipot sa subpoena ng NBI, kaugnay pa rin sa Aurora Tragedy Investigation. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
9: Nanawagan din ng walkout ang Ateneo Student Council kasunod ng pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Hinimok nito ang lahat ng estudyante, faculty at staff na lumabas bukas bilang pagpupugay sa dalawang atleta. Habang nagdadalamhati ang naulilang pamilya ni Baterbonya at Adili, giit ng council na dapat humarap at sagutin ng institusyon ang pananagutan sa nangyaring trahedya.
0: Para sa isang Nigerian tulad ni Divine Adili, paglalaro ng basketball ang solusyon sa kahirapan ng kanyang pamilya, pero ang mga pangarap nalunod sa dagat.
2: Naunang dumating sa Pilipinas at naging varsity player ng University of Perpetual Health, si Eze Prince Namdi, nang malamang in demand ang matatangkad na player, inirekomenda niya ang kapwa Nigerian na si Divine Adili. Pero malaking gastos para sa kanila ang pagpunta sa Pilipinas.
10: Some of us that came here, our parents have to sell something.
11: Okay.
10: Either they sell our land, if they have a car, they sell it. Maybe they borrow money for us to have a flight ticket to get here. Because trust me, it wasn't that easy back home. They have to sacrifice something before we get here because they believe that they trust their son.
2: Na-experience din daw ni Namdi ang team bonding sa dagat, pero meron silang suot na life vest. Meron ding limitasyon si Namdi sa sarili.
12: So you actually underwent this kind of open sea training?
10: Yeah, we did. But not inside the water. We run at the beach.
12: Okay.
10: At the beach side. So after the running, they say they want to go inside the water. Then I said, no, I'm not doing that. I don't know how to swim. If the water is beyond my head, I don't go inside.
2: Alam ni Namdi na matinding dagok sa pamilya ang nangyari kay Adili, kaya naisipan nilang mga Nigerian dito sa Pilipinas na mag-fundraising. Nagpaalam sila sa ama ni Adili at pumayag naman ito.
10: Understand that his family is back home in Nigeria and there's nobody standing up for him trying to, you know, put things in order. So that's what I, you know, bring the attention to my friends, to my guys. So I say, bro, let's start something for him.
2: Ibibigay ni Eze Prince sa pamilya ni Divine ang pondong nakalap oras na dumating sila dito sa Pilipinas.
4: Hindi lang pamilya at mga kaibigan ni Rene Baterbonya ang bumisita sa kanyang lamay. Kapansin-pansin ang pagdapo ng dalawang kalapati sa kanyang kabaong. Yan ang agenda report ni Richard Grande, nasa linya mula sa Talacogon, Agusan del Sur. Richard.
11: Yes, thank you. Usap-usapan ngayon ang dalawang kalapati sa burol ni Rene Baterbonya dito sa San Agustin Gym sa Talacogon, Agusan del Sur. Ngayong ikatatlong araw ng lamay, isang misa ang ginanap para sa kay Baterbonya. Makikita sa video ang pagdapo ng dalawang kalapate na parabang dumalo sa misa. Humarap pa sa ang kalapate sa ginanap na mass service sa pangunguna ni Father Randy Kaerlang. Iba't ibang reaksyon naman mula sa mga tao hinggil sa dalawang kalapate. Mismong ama ni Bobet na si Rene Baterbonya Sr. nagtaka rin sa presensya ng dalawang kalapate.
13: May paliwanag pero baka sila ano yun, sila Adili at saka si Juan siguro yun, Rene. Yan lang ang nasa isip ko. Umpisa pa lang nang dumating si Rene, andyan na yung kalapati. Taka din kami. Ako, ba't may ano dyan, kalapati.
11: Thank you.
4: Richard, ano naman ang reaksyon ng mga dumalo sa misa? Yung nakita nila yung pagdapo ng mga kalapati.
11: Marami ang namangha nang nakita nila ang dalawang kalapati, pati si Father Randy na nagsagawa ng misa, ay sabi niya ay na-amaze din siya dahil sa presensya ng dalawang kalapati.
4: Richard, alam mo, yung tatay ni Rene ay halos hindi masyadong naririnig yung kanyang interview. At least nakuha na rin natin at narinig natin yung kanyang boses. Meron pa ba siyang ibang binigay na komento tungkol sa, sabihin natin, sa investigasyon sa trahedya sa Aurora?
11: Ngayon kasi, Pinky, halos hindi sila nagbigay ng pahayag ang ama ni Rene Baterbonya tungkol sa mga investigasyon sa kanyang anak dahil sabi nila hanggang matapos ang burol at pagpapalibing ay hindi sila magsasalita.
4: Maraming salamat sa iyo, Richard Grande, nasa linya mula sa Talacogon, Agusan del Sur. Malacañang pumalag sa banat ni Congressman Paolo Duterte laban sa ICC response ng administrasyon. At peace deal sa Iran, firmado na ni U.S. President Donald Trump. Susunod yan sa agenda.

0: Pero malaki raw ang potensyal na mas mapalakas pa ito, lalo na sa sektor ng enerhiya at agrikultura.
1: There are many potential areas that I think we should that's still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
0: Ayon kay Philippine Ambassador to Moscow, Igor Bailen, marami pang produkto ang dalawang bansa na maaaring makapagpatibay sa ating trade relations.
2: Ang pagkakalam ko, interesado ang mga Russians sa seafoods.
3: Oh.
2: Alam ko ang Pilipinas naman ay interesado sa Russian poultry and meat products. At alam po nila na pag sa Pilipinas at dumating na ang bear months, ay nagmamahalan ng presyo ng karne. At naghahanda po ang Russia na mag-export ng karne sa Pilipinas for the holiday season.
0: Kasabay ng first ever Philippines at Russia bilateral talk sa ilalim ng Marcos Jr. administration, siniguro rin ni President Putin na handa itong patuloy na makipagtulungan sa ASEAN members. Mula kasi 1996, full-fledged dialogue partner na ng ASEAN ang Russia.
4: Russia is prepared to continue active joint work with ASEAN member states to strengthen strategic partnership for the interest of ensuring security, well-being, and prosperity of our peoples and countries.
0: Pinamunuan ni na Presidents Marcos Jr. at Putin ang pagbubukas ng summit ngayong araw bilang co-chairs ng event kung saan binalangkas nila ang magiging priorities sa mga diskusyon. Sa kanyang opening statement, binigyang diin ni PBBM ang halaga ng peace, security, and stability sa gitna ng lumalalang geopolitical uncertainties. Anya, kailangang patatagi ng practical cooperation sa pagitan ng ASEAN at Russia pagdating sa maritime security at counter-terrorism. Mahalaga rin daw na bigyang boses ng bawat pinuno ang micro, small at medium enterprises sa usaping kalakalan. At ikahuli, sinabi ng Pangulo na kailangang pagtuunan ng pansin ang people industries tulad na lang ng educational exchanges at turismo.
1: The Philippines approaches this summit not just as a ceremony of commemoration, but as a renewed call to action. 35 years is a foundation. What we build on it is our choice and our responsibility.
0: Nakatakdang i-anunsyo ni PBBM at President Putin yung kanilang mga napagkasunduan sa kanilang bilateral meeting mamayang gabi dyan sa Pilipinas o 2 PM dito sa may Kazan. Bagaman una nang sinabi ng Pangulo na bibida yung energy at food security sa kanilang mga pag-uusapan, ay posible pa rin daw ma-include doon sa mga diskusyon yung iba't iba pang key areas tulad na lang ng national security at pagpapatatag ng ilang technology at science-related agreements. Inaasahan din natin yung posibilidad ng pagkakaroon ng isang oil deal, lalo na tila wala pa rin definite end itong krisis sa Middle East. Balik sa inyo dyan sa studio. Ito munang latest sa Kazan, Russia.
5: Pinikayat ni DPWH Secretary Vince Dizon ang publiko na isumbong sa kanyang ahensya ang mga nakatenga, depektibo at napapabaya ang proyekto ng gobyerno para agad itong maaksyonan. Mga flood control projects naman sa Las Piñas ang ininspeksyon ngayon ni Dizon. Ang detalye sa agenda report ni Chill Emprido ng Abante.
6: Halos 2 taon nang nakatenga ang ilang flood control projects ng Department of Public Works and Highways sa Las Piñas City, kabilang na ang Almirante Creek sa Marcos Alvarez at Yongkiao. At dahil sa banta ng mga pag-ulan at pagbaha, ininspeksyon ito ng ahensya kasama ang local government unit at ang bagong district engineer ng proyekto. Pinamamadali na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang proyekto na inaasahang makukumpleto bago matapos ang buwan.
7: 2024 pa ito. 2024. So dahil sa mga problema sa DPWH, na-delay ito na nang na-delay. No, kasi nga, hindi nagko-coordinate sa city. No, may mga problema sa mga utilities, may problema. Pero yung mga problema yon, kung magko-coordinate lang kasi sa LGU, kayang-kayang masolve yung mga problema yon.
6: Ikinatuwa naman ng ilang residente ang pagsasaayos ng proyekto. Apektado kasi ang kanilang negosyo kapag umaapaw ang tubig sa creek.
8: Okay na siya ngayon. Wala, siguro hindi na siya babaha dahil masyadong malawak na yung ilog. At yung nagmamamag yun, bumaba, pati yung paninda ko, mga bigas na babasa. Laki yung bagay po kasi syempre, una sa tinda namin, maayos na, maganda na benta, okay na.
6: Una nang sinabi ng DPWH na marami pang mga proyekto ang minamadali nila ngayon dahil sa panahon ng tag-ulan. Para sa Agenda, Chilen Prido, Abante.
3: Nagtungo sa Justice Department ang ilang aktivista para manawagang mapalaya ang mga political prisoner na miyembro din ng LGBT. May mensahe rin sila kay PBBM ngayong Pride Month. Ang detalye sa Agenda Report ni Ched Gatchalian.
9: Na lang po tayo mambate kasi parang kainsulto lang eh. Masabi lang na bumati kayo. Eh, kung token lang ho yan, wag na ho.
10: Yan ang mensahe ng grupong Karapatan at Paghari kay PBBM na bumati kamakailan lang sa LGBT community ngayong Pride Month. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi niyang dapat pantay na proteksyon at respeto ang makuha ng LGBT members.
9: Ang ipokrito naman po ni Pangulo sa pagbati ng Happy Pride, binati niya po yata ngayong taon. Dahil kung totoo pong naniniwala siya sa esensya ng Pride, gender equality and non-discrimination, then he should look at what his administration is doing to uplift the lives ng LGBTQ+.
10: Nagtungo mga progresibong grupo sa harap ng Department of Justice para ipanawagan na palayain na sina Alex Pakalda at Verdi Pungasi, mga miyembro ng LGBT community, nakabilang din sa 700 political prisoners ng bansa.
9: Nandito kami para sabihin na ang Pride ay hindi lamang party-party, hindi lamang celebration, ito ay higit sa lahat ay protesta. No, dahil sa ganitong inustisya sa mga LGBTQ+, at dun sa mas malawak na naranasan ng lahat ng LGBTQ+, ang kahirapan at diskriminasyon.
10: Paalala ng mga realista sa mga miyembro ng LGBT, hindi pa tapos ang trabaho at araw-araw ay may pakikibaka pa rin hanggat may diskriminasyon. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Bilyonar News Channel.
3: Nasunog ang isang residential condominium sa Eastwood, Quezon City kaninang umaga. Umabot sa first alarm ang sunog sa Olympic Tower 3 na magsimula umano sa nag-apoy na basura. Nakontrol na ang apoy habang iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi at lawak ng pinsala.

0: U.S. President Donald Trump ang peace deal sa Iran. Nilagdaan ito sa Palace of Versailles sa France kung saan dumalo si Trump sa G7 summit. Sa ilalim ng kasunduan, tigil na ang giyera sa Iran na sumiklab noong Pebrero pati sa Lebanon, aalisin na ang U.S. blockade at bubuksan na ang Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang 1/5 o 20% ng langis ng buong mundo. Kasama rin ang $300 billion rehabilitation fund para sa Iran, ang waiving of U.S. sanctions at unfreezing ng assets ng bansa. Kapalit na mga ito, hindi nagagawa ng nuclear weapon ang Tehran.
1: Nanawagan si Senate President Win Gatchalian sa Energy Department na tiyaking mararamdaman agad ng mga Pilipino ang pagbaba ng presyo ng langis. Kasunod ito ng paghupa ng tensyon sa pagitan ng US at Iran na posibleng magbukas muli sa Strait of Hormuz para sa oil shipments. Hiniling din ng SP na ipagpatuloy ang fuel subsidy at iba pang ayuda para sa mga pinaka-apektadong sektor.
2: Itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rates nito sa 4.75%. Ito na ang ikalawang sunod na rate hike mula nang sumiklab ang giyera sa Iran. Narito ang agenda report ni Che Sulit live mula sa BSP Executive Business Center sa Pasay City. Che, go ahead.
3: Willard, on point ang expectations o predictions ng ilang mga eksperto. 25 basis points ang itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa monetary policy meeting nitong araw. Mula 4.5%, nasa 4.75% na ang target revenue rather or reverse rather repurchase rate. Ayon kay BSP Governor Eli Romolona Jr., the move is meant to keep inflation expectations anchored. Puntirya ni Romolona, sa kabila ng peace deal sa pagitan ng US at Iran, mabilis pa rin ang antas ng inflation, bagay na maiging binabantayan ng central bank dahil sa risk of second round effects.
4: Even now with the ceasefire apparently being signed, we're still not sure of what will happen. Even if the Strait of Hormuz is open today, if there's a ceasefire today, we will still need several months to rebuild the infrastructure before we can expect the price of oil to return to the levels before the conflict.
3: Kasabay nito, itinaas din ng BSP ang kanilang average inflation rate forecast para sa 2026 at 2027. Mula 6.3%, 6.4% na ang expected average inflation rate ngayong taon. Sa 2027, inaasahang bababa ito sa 4.5%. Babala rin ni Remolona, posibleng the worst is not yet over dahil sa uncertainties ng Middle East war.
4: If you have a rise in the price of oil, that effect becomes even bigger if it happens along with the depreciation of the peso. But the peso aspect is related to the swing in the exchange rate. So we try to dampen those swings to reduce the effect of.
3: Ayon din kay Remolona, posibleng hindi pa matatapos ang tightening cycle ngayong taon. Pataas pa rin daw kasi ang core inflation rate ng bansa, senyales na nagpapatuloy ang spillover effects ng giyera sa iba pang commodities bukod sa volatile items gaya ng pagkain at langis. Aminado rin si Remolona, disappointingly slow raw ang economic growth ng bansa. Umaasa siya na instead of hiking aggressively, makakatulong ang 25 basis point increase para hindi mabigla ang ekonomiya. Ang goal daw ng measured move ay para hindi mapigilan ang consumption at investments na pumapasok sa Pilipinas, bagay na may positive impact sa GDP growth. Yan ang latest mula rito. Balik sa iyo, Willard.
2: Maraming salamat, Che Sulit, nag-uulat ng live mula sa Pasay City. Death toll sa lindol sa Mindanao, nasa 78 na. At Jennifer Lopez, may shade sa ex-husband na si Mark Anthony. Susunod yan sa agenda.

0: Shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paulo Del Rosario. This is Shift Happens.
1: Come with Willard Chang.
2: Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines.
1: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
3: Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi.
4: Handa na ba kayo?
1: Metro Morning with Willard Chang. Monday to Friday, 7 a.m. Back-to-back with Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
2: Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandang Sora. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Light to moderate naman ang kabilang lane. Umakyat na sa 78 ang bilang ng mga nasawi sa lindol sa Mindanao. Sa tala ng NDRRMC, 30 pa ang nawawala, habang higit 1,300 ang sugatan. Over 18,000 pa rin ang nasa evacuation centers mula sa kabuuang 1.4 million na apektado ng pagyanig.
5: Hindi sapat ang duck cover and hold para masabing handa tayo sa lindol. Yan ang mensahe ng Office of Civil Defense sa 2026 second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw. Kasabay nito ang paglulunsad ng Harmonized National Contingency Plan na siyang gabay ng pamahalaan sa pagtugon sakaling tumama ang isang malakas na lindol. Binigyang diin din ng ahensya ang maagang pagpaplano, paghahanda ng go bag at aktibong pakikilahok sa disaster drills.
6: Laging napapanahon ang ating earthquake drill at mas nabigyang diin pa ito ng tumama kamakailan lamang ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Muli nitong pinaalala sa ating lahat na ang lindol ay maaaring mangyari anumang oras at sa iba't ibang bahagi ng bansa.
7: Higit 8 bilyong pisong halaga ng ilegal na sigarilyo at vape ang nasa kote na ng mga otoridad mula Enero nitong taon. Mas mabilis daw kasi ang mga sindikato kaysa sa gobyerno. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
8: Talamak pa rin ang illicit tobacco trading sa Pilipinas at talo ang mga Pilipino sa patuloy na panadalasan nito. Iyan ang punto ng ikatlong International Tobacco Summit ngayong araw. Ayon sa Philippine National Police, mula January 1 hanggang June 16, 2026, umabot na sa 8.62 billion pesos ang kabuuang halaga ng nakumpiska nilang mga produkto mula sa higit 2,500 na mga individual. Sa ulat ng ahensya, nasa Region 13 sa Caraga ang pinakamalaking bulk ng nasa koteng mga produkto na umabot sa 3.3 billion pesos. Nasa Mindanao daw ang concentration ang kalakalan dahil sa mga daungan dito pumapasok ang mga kontrabando. Sumunod dito ang Region 7 with 1.2 billion pesos at Region 3 with 477,000 pesos. Dagdag na mga otoridad, may mga nahuhuli silang Chinese at Malaysian nationals sa mga operasyon. Base sa datos ng National Tobacco Administration o NTA, nasa 2.5 milyong mga Pilipino ang nasa tobacco industry, kaya malaking pinsala raw talaga ang tinatamaan ng mga illegal na kontrabando.
9: Tobacco is more than an agricultural product. It supports households, contributes to local economies, support public programs, and essential services to our people. Smuggled and untaxed tobacco products deprive government of funds, create unfair competition to protect our people and our economy.
8: Ayon sa Department of Agriculture, misto lang pagmamaliit sa mga lokal na magsasaka ang illicit trading. Ang pinakamalaking problema raw ng pamahalaan, illicit traders are always one step ahead.
10: At the Bureau of Customs is, they are highly organized, they are highly finance. We all know that the Bureau of Customs is trying its best at the borders to to situate that illicit tobacco are not coming in. The challenge, one of the challenges presented by the PNP through technology. Our Commissioner Nepomuceno, would like to modernize the Bureau of Customs, principally to situate that technology is used at its best.
8: Bilang chair ng ASEAN Summit ngayong taon, malaking parte ng diskusyon ng illegal na kalakalan dahil ayon sa Euromonitor, nasa 145 billion sticks of cigarettes and e-vapes ang nabenta across all ASEAN 6 countries noong nakaraang taon lamang. Kung revenue loss naman ang pag-uusapan, ang illegal na kalakalan ng e-vapes sa Pilipinas nakapagtala ng 121 million peso loss sa gobyerno. Para sa Agenda, I'm V. Reyes, Bilyonaire News Channel.
5: Pinaghahandaan na ng San Juan City ang Wata Wata Festival sa June 24. Nagtakda ang LGU ng mahigpit na panuntunan sa taunang tradisyon. Narito ang agenda report ni Charmaine Abong ng Abante.
4: All set na ang San Juan City para sa taunang Wata Wata Festival. Inilatag na ni Mayor Francis Zamora ang mga panuntunan at seguridad para sa tradisyonal na basaan na gaganapin sa June 24. Itinalaga ang basaan zone sa kahabaan ng pinaglabanan street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Aabot sa higit 400 na pulis ang magbabantay dito. Ayon kay Mayor Zamora, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbabasa sa labas ng basaan zone. Nanawagan ng alkalde sa mga dadalo na sumunod at makiisa sa ipatutupad na seguridad para hindi na maulit ang mga naging reklamo noong mga nakalipas na taon.
11: Sa araw na yon ay aming kapista at magsasagawa po tayo ng basaan inside the basaan zone. But all other areas outside the basaan zone, makakaasa po kayo na hindi po kayo mababasa.
4: Ipinagbabawal din ang paggamit ng marumi o mapanganib na tubig at mga bagay na maaaring ipambato, kabilang ang water bombs, bote at yelo. Hindi rin pinapayagan ang pursahang pagbubukas at pagbabasa sa loob ng sasakyan at paggamit ng high pressure water sprayers maliban na lamang sa mga fire truck. Babala ng LGU, ang mga lalabag ay maaaring pagbayarin ng 5,000 pisong multa at makulong ng hanggang 10 araw. Para sa Agenda, Charmaine Abong, Abante.
2: Hashtag blessed talaga ang nag-iisang Diyosa. From the blockbuster film na The Loved One to her upcoming Bi-Bust series, Anne Curtis has much to be thankful for this year. Recently, nominate pa siya for Outstanding Asian Star sa Seoul Drama Awards. On top pa naman ito ng mga numerous charity works na ginagawa ni Anne. Sa pahayag kay Abante Entertainment Editor June Lalin, the multimedia star also talked about her own foundation.
12: It's not something I have to brag about na in helping these people or boasting. I have my own foundation, which is called Dream Machine. And of course, I continue to work with UNICEF, which is upholding the rights of children. But Dream Machine, which is my personal foundation, it's about making dreams of everyone, no matter your age. You can never stop dreaming. So we like to believe that we can still continue to help them make their dreams happen, and I can be their dream maker.
2: Pero sa dami ng projects ni Anne, may isa pa raw siyang pangarap. Ni-reveal niya ito sa Thanksgiving MediaCon sa Makati City ngayong gabi.
12: One of the biggest dreams of mine is to attend the Cannes Film Festival for a film. Kasi nai-invite naman tayo, kunwari, for brands or everything, pero hindi pa kaya ng heart ko na pupunta ako na hindi siya for the art, for a film, or for a video of a series. So siguro yun, isa pa yun sa dreams ko na feeling ko naman walang time limit yun. You could even be in your 60s or 70s, parang kaya pa, inilaban pa natin yan.
2: Support pa rin kahit mag-ex na. Bianca Manalo couldn't help but react sa election ni Senator Wing Gatchalian as Senate President. Ania, she will forever be proud of the lawmaker. Well-deserved daw ito, and it's about time. Para kasi kay Bianca, the country needs Gatchalian.
13: Naging controversial recently ang former beauty queen dahil sa pagiging third party umano sa alleged hiwalayan nina Celeste Cortese and tech millionaire Jonathan Sterling. Dininay ito ng kanyang talent agency at giniit na single si Bianca. Binabash sa social media si Miss Philippines Earth 2016 Imelda Schweighart. Sa Facebook post, tinanong kasi ng beauty queen if SB19 is LGBTQIA+ representation. She doesn't want thou to assume, so ang hiling niya sa netizens, please enlighten me. Dagdag pa ni Imelda, if it's a rainbow flag, she hopes it is indeed love, not darkness. Many netizens are questioning kung ano ba ang intensyon ni Imelda for asking. Gate ng isang Facebook user, other closets are not hers to open. I-appreciate na lang daw ang ginagawa ng SB19, bringing people together regardless of gender, identity, or background. Jennifer Lopez appears to shade her ex-husband, Mark Anthony. The superstar got candid about raising their twins sa Smartless podcast nina Sean Hayes, Will Arnett, and Jason Bateman. Proud daw si Jennifer that her kids got into all their colleges at may scholarships pa. She says she did it all by herself with very little help. Jennifer and Mark were married from 2004 to 2014 and they welcomed their teenagers in 2008.
5: Ousted SP Alan Peter Cayetano bumuelta kay Senador Panfilo Lacson. At Miss Universe Philippines Bea Melian Wendorski may award sa Miss Universe Myanmar. Susunod yan sa agenda.
14: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
15: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
14: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
16: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
17: Ano nangyari?
16: Sumimplang po talaga. Lahat kami may sakay.
18: Ako sir, ambulance driver ako.
17: Ambulance driver?
18: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
15: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
17: Dahil hindi na umabot.
18: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
15: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi po truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
17: Makapal yung semento.
15: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
17: These are the reinforcements.
15: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
14: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
17: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
16: Oo.
17: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
7: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour sa EDSA White Plains, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Wala raw ginawang produktibo sa halos isang buwang liderato ni Senador Alan Peter Cayetano. Pilit naman daw bumabawi ngayon si Senate President Win Gatchalian para ma-recover ang nasayang na oras at pondo. Yan ang agenda report ni Hannah T.
19: Nalustay ang 700 million pesos na pondo ng bayan sa loob ng 28 days na namuno si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ayon kay Senator Ping Lacson, binalikan niya ang nooy one of the darkest events sa kasaysayan ng Senado sa ilalim ng liderato ni Cayetano. May 13 nang mangyari ang barilan. Nakalaunay humantong sa pag-eskapo ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya. Kasama rin sa 28-day stint ni Cayetano ang tila pamboboykot ng kampo niya noon mula June 1 to 3 na ikinaantala ng mga nakabinbing panukala. Bukod pa rito, pasok din umano sa nasayang na 700 million pesos ang umano'y pumaliang destabilization attempt na sunod-sunod na banta sa seguridad ng Senado. Sinundan din niya ng mga hindi otorisadong pagdinig at paggamit umano sa pangalan ng Senate Blue Ribbon Committee para makapagsalaysay ang tinaguriang Maleta Boys, kaugnay ng flood control scandal. Sa tala ng BNC, nasa dalawang committee hearings lang ang ikinasa sa leadership ni Cayetano, malayo sa tipikal na 3 to 7 hearings on the average sa bawat araw bago ang pamumuno niya.
20: Kalkinumpute namin ang budget ng Senado per day is about 24 million, no? Almost 25 million, no? Just to operate the Senate. The Senate is a big institution. We have 2,000 people, may isang building tayo. So if you count those days, those are the days na naging unproductive, no?
19: Balak naman daw bawiin ng Gatchalian leadership ang umano'y unproductive days sa mga nakaraang linggo. Pagdating sa leadership style, hindi ma-describe ito ni Gatchalian sa ngayon.
20: Kayo nila mag-describe, no? I think mahirap self-serving kasi pag di-describe ko sarili ko eh.
19: Pero may naunang pabirong hirit si Gatchalian nang tanungin kung ano ang mga aasahang pagbabago sa liderato niya.
20: Gusto ko yung style ni Senator Cheese. No, malinis yung banyo, malinis yung garden, no, mabango yung Senate. In fact, kausap ko na nga siya, hiningi ko saan yung supplier niya ng pabango, no.
19: Bukod sa pisikal na anyo ng Senado, tutok ngayon ang Gatchalian leadership sa regular programming. Mapa minority o majority, lahat naman daw sila ay gustong magtrabaho para sa publiko. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Bumuwelta naman si Senator Alan Peter Cayetano sa paratang ni Senador Ping Lacson sa kanyang latest Facebook Live. Sinabi ni Cayetano na pang-intriga lang ito. Kahit sino naman daw kasing nakaupo sa pwesto, pareho lang ang gasto sa Senate operations.
21: Sabi niya, statistics is like a bikini. Ulitin ko ha. Statistics is like a bikini. Why? What it shows is very revealing, but what it hides is essential. So makikita niyo po, ni-reveal niya, parang pang-intriga, di ba? Kasi magaling naman talaga sila mang-intriga eh. Nagte-take turns lang naman po, si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson, tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun, para oh, kayo naman mang-inis kay Alan, kayo naman magkalat ng hindi totoo, kayo naman magkalat ng ganito. Palabasin natin ang gulo-gulo.
2: Kung bakit daw nagkaroon ng Senate leadership change, sinabi ni Cayetano na yan daw ay para diktahan ang takbo ng impeachment trial ni VP Sara at mag-cover up umano sa flood control scandal.
5: Si Senator Joel Villanueva ang naging susi para masungkit ni Sherwin Gatchalian ang Senate presidency. Iniwan kasi ni Villanueva ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero noong isang taon, matindi ang samahan ng dalawa kasamang ama ni Senator Joel na si Congressman Eddie Villanueva. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
22: Gusto kong pasalamatan yung mga taong hindi ko akalain na maninindigan sa katotohanan at katarungan, si Senator Ronald Bato at saka si Senator Robin Padilla, kasama nila Alan Cayetano. Iilan sila. Tungkulin kong give honor to him, honor is due.
23: Ganito pinuri ni si Back Party List Representative Brother Ed Villanueva ang ilang miyembro ng Senado, kasama na si Senator Alan Peter Cayetano sa ginanap na anniversary celebration ng Jesus is Lord Church noong nakaraang taon. Kabilang rin sa kanilang special guest ay si Senator Cayetano na ipinagtanggol pa si Senator Joel Villanueva dahil kainitan noon ang isyu sa pagkakadawit niya sa umano'y korupsyon.
24: Unfortunately, hindi lang yung demonyo nagigiba. Good people nagigiba ngayon. But it's only a season. And next anniversary po, I'd like to be here with you.
23: Fast forward to May 11, 2026.
0: Mr. President, may I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? Mr. President, there was a nomination by Senator Aimee Marcos to elect Senator Alan Peter Cayetano to be our Senate President. And I don't think, Mr. President, that there's no objection, Mr. President. And so I move that we close the period of nomination, Mr. President.
23: Pero kahapon, nagbago ang ihip ng hangin. Si Senator Villanueva rin ang pang-13 at bumuo sa bilang para pormal nang maupo si Senator Win Gatchalian bilang Senate President. Ang tanging dahilan ni Villanueva, gusto lang niyang magtrabaho.
1: Work.
23: Kahapon, siniguro ni Villanueva na magkaibigan pa rin sila ni Cayetano. Sa ngayon, wala pang pahayag si Brother Eddie sa naging desisyon ng kanyang anak na mag-over the bakod sa Gatchalian Block. Para sa Agenda, Isaiah Mirfuentes, Abante.
7: Pinagbigyan ng Las Piñas RTC ang hiling na writ of preliminary injunction ng Prime Water laban sa San Jose del Monte City Water District at mga local official, kabilang si Mayor Florida Robes. Ipinagbawal ng korte sa LGU ang panghihimasok o pagkuha sa operasyon, records, billing at collection system ng Prime Water. Inatasan naman ang Prime Water na magbayad ng 3 million peso bond. Giit ng korte, pananatilihin lamang ng utos ang status quo at hindi pa ito ang panghuling pasya sa kaso.
2: Pinaiimbestigahan ng ilang concerned citizen si Defense Secretary Gibo Teodoro dahil sa kanya umanong dual citizenship. Sa kanilang reklamo, hiniling nilang ipasabpin ang passport records ni Teodoro kabilang ang mga patunay na tinalikuran na niya ang kanyang Maltese citizenship.
3: We cannot have two allegiance or two loyalties in only one republic. We are questioning his loyalty. That is the core.
2: Una nang sinabi ng DND na nirenounce na ni Teodoro ang nasabing pasaporte noong 2021 bago siya tumakbo bilang senador noong 2022.
5: Naglabas na ng red notice ang Interpol laban kay Maria Francesca Tan, ang chief executive officer ng MFT Group of Companies. Securities and Exchange Commission o SEC ang humiling ng red notice.

0: radio ko.
1: Kampyon radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Y si buen orasan, oras sa Pilipinas, a las 7:35. Ang oras, builong na ginadulong sa inyo sa kalwan sang Red Horse Super, ang shot ng tropa.
4: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
3: Kag sumuman, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX500, the superior antioxidant. Kag builong man ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag sumamang ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty Seed Alkaline Base ng Vitamin C, Extend for Supplement for Men, kag sang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga para mati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sinangaton syurad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandaryo, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga para mati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siringaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, sa Negros, sa Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa kinandan mga ka K5, diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita ang mga talakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi. Diri sa aton nga pagpangalagad. Kinandan mangikaupon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. Ay kang taran sa ilang natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol ka K5 Kim Caluyo. Samtang mangikaupon man aton karon ang aton sining intern si ka K5 Jasper Incarges. sang West Visayas State University College of Communication. Samtang mga dalagko magkaroon nga mga balita kay informasyon na tipon man ni KK5 Jenny Cauyuna nagikan sa Iloilo City Hall. Mga balita man nagikan kay KK5 Karen Badilla sa mga police kag hospital reports. Samtang mga pilaman ka mga dalagko nga mabalita kay informasyon mga natipon man nga mga balita nagikan kay KK5 AJ Cordova kag KK5 Aaron Lloyd Rifuyo. Kinandan upo naton diri sa news center mga dalagko man nga mga balita sa national kag international and kaupo naton naton nga news center with KK5 Kisha Marie Kanaysay pod man sa kaya KK5 Juan ma magtubo. Na daw pilit ang makwa. Mamang guru nai. Mamang. Kaga upo dang ato sining ina nga isa man kay intern nagikan sa West Visayas State University College of Communication si KK5 Zarina Claire Magno. Sa ato sining news center kaga sa kinandan upo naton diri sa technical side KK5 Andre La Pastura upo sa iya partner sang WVSU COC KK5 Dion Adrian Rizaldo. Kinandan, ako naman ang inyong KK5 June Alohado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa ato sining pagpangalagad. Dira lamang sa KK5 Night Watch. Daton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Plastar na ha. Daton nga mga kauturan, mga pilakeron ka mga dalagko na nga mabalita ng informasyon, mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues. Nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Prepara na kag standby na kag ginaknalis na to aton sini nga mga followers nga nagapagigupod mga ka K5 sa aton sini nga duha ka mga ka Facebook page ang K5 News FM Iloilo kag naka cross post sa June Kapulot News Live. And of course aton sini nga mga followers o aton sini nga mga listeners nga nagapamati man sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa FM band. Liliswan sa inyo tag sa ka mga radio sa FM band mga ka K5 88.7. Amayang gabi sa inyo, tanan-tanan. And sa tanan nga mga taxi driver na, tricycle driver, tricycle driver, tanan nga mga driver nga nag-monitor ka nagpag-upod na diri sa aton nga pagpangalagad. Mayong gabi gid sa inyo, tanan-tanan, kag-welcome na. Today is a Thursday, June 18, 2026. Kapit sa 18 na kita sumong irisyon diri sa aton sila nga pagpangalagad, mga ka-K5. Wow! Uy, bis na gali subong kay Pep Andre. Di, off ta naman gali buwas eh. Kaya naman ta ubra buwas. Sabado, birnes kag sabado, dua kadlaw ay ubra. O, why naman ta? Kasyon ta, ngita ta chicks. Ngita ta ralagawan. Oh, name lucky five ba, Andre? Pites! Wala, sige. Sa ato sining pagpangalagan mga K5 sa mga dalag ko na nga mabalita kag information nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi. Diri sa aton nga pagpangalagan sa aton karon nga mga headlines sa mga balita lokal. Ang regular nga empleyado mga K5 sa Iloilo Provincial Capital bato na dakpan nga mga nagabalor sa nga 7 ka milyon nga masubra 7 ka milyon nga balor sa nga illegal nga drugang nakuha sa iya mga K5. Suno sa aton nga Provincial Drug Enforcement Unit, mga ka-K5 nga ini siya ang distributor sang illegal nga druga. Sa malipot nga sugilanon, may boss siya, K5 Andre. Ang boss niya, amo ang nagahatag sa iya sang mga illegal nga druga, sang items. Pagkatapos, siya ang delivery boy. Pirte man nga kwan, no? Grabe man nga guts iya kay Five Andre, no? Galing kay Manti, gasalig siya mong. Man nga, sila nga ti, sino abi, sila nga mapara sa ako ni kayong ginadala ko nga salakyan ka gobyerno man. O hindi, bla? Sino abi mapara, sini sa akon, sino ang maduda sa akon? Oh, sa pinsar, sini siguro sang haso nga niyo. Ya sino wa duda sa akon nga gidulong ko akon sang illegal nga druga man. Kaya nga akong salakyan nga ginadala, iya ka gobyerno man ng kwan, ang iya nga plate number pula. Ha? Pula ang plate number sa iya nga salakyan. Mga ka-K5, nanunin imuon mo, Governor Arthur Defensor Jr. Oh, hambal mo, amulan na, he faced the consequences. Kung ano mga konsekwensya da, ang punto, diri mo ni ay. No? Base kung hindi lang kay isa ni sa, ang imong empleyado, dira nga regular nga empleyado, nga nagabiyahe sa illegal nga droga, ay nga sa kabilik sa ilik yun ipatula nga klase ka, mga ka-K5. Bitanay ang diri sa City Hall, yung kalaban ng kakadakpan, diri K5 Andre, ang kakadakpan diri sa City Hall, halos kalabanan, mga ka-K5, mga job orders, mga kwanbla, mga GO kon mga job hires, sila yaga kadakpan mga ka-K5 nga nagagamit siya bo, kung nagabaligya siya bo, halos kalabanan mga nagkadakpan di mga job hires lang. Ah, ang ato niya nga provincial capital, ang probinsya sang Iloilo yung mga ka-K5 regular nga empleyado for almost 16 years nga nagatrabaho sa gobyerno probinsyal. Ang masakit pagid mga ka-K5 kay ang ginagamit niya nga inog-deliver sang mga shabu o kon illegal nga druga sa mga kabanwahanan sa palibot sang probinsya sang Iloilo. Amo mga ka-K5 ang salakyan sang gobyerno, salakyan sang provincial capital. May pula nga plate number. Hindi lang ini may posibilidad na tabo nga nagapang-deliver siya sang illegal nga druga, subong lang siya nadakpan. Pero may posibilidad nga dugay na ni nga ginahimo niya mga ka-K5 nga mag-deliver sang mga illegal nga druga sa mga kabanwahanan nga mga koneksyon nila, network nila sang iya nga boss. Question, pamangkot ang tanong. Ka-K5, sino ang iya nga boss? De ba ka ba bandre? Amo nang pamangkot karon. Sino ang iya nga boss? Kay suno sa Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit, mga ka-K5, sang PDEO nga ini siya ang distributor sang illegal nga druga. Now ang pamangkot, kung siya ang distributor, sino ang iya nga boss? Bisan mga ka-K5 ang mga distributor sang mga legal nga mga bulong blaniyo. Like for example, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kay Pep Andre. Ining mga produkto naton nga may TC, DTX 500, inang D3 Bio, mga DTX Coffee Mix, ang Extend Food Supplement for Men, mga iban pagid nga mga produkto sang Klinika de Alternativo, may distributor man ni kay Pep Andre, sa bilog nga Pilipinas. May distributor sa Panay, may distributor sa Negros, may distributor sa Capiz, may distributor sa Aklan, may distributor sa Antique, may distributor sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Amo na siya ang trabaho sang mga distributor kay Pep Andre. Ako kagi man ko distributor sang illegal nga droga? Hindi. Distributor sang mga amot para sa mga kauturan tanga mga pigado. Mga ka-K5. So kung ang pagkilala sang Provincial Drug Enforcement Unit mga ka-K5 or sang Philip kagsang Philippine Drug Enforcement Agency kayo or taga PDIA nakaupod. Aginakuan man na yung PDIA mong ginatawgan. Hello mga PDIA. Kato ko mo di, may nadakpan kami di, dako-dako ni. Kato mo di. Muna. Kung ginakilala nila ini, ang ining regular nga empleyado sa Iloilo Provincial Capitol nga nadakpan sa drug by bus operation kagahapon, ang pagkilala nila mga kaka-K5 gin-identify nila ini nga isa gali ka distributor sang illegal nga droga. Now ang pamangkot naton amo ni, sino ang iya nga amo? Di ba? Kay ang mga legal nga mga bulong, mga food supplement, may mga distributor ang ila nga amo, isa lang kay Pabandre. Si Boss Doc Ramil, oy. Amo nang amo, amo na tag-iya. Mga distributor sila, pero si Boss Doc Ramil, oy, siya ang tag-iya sang tanan nga mga produkto sang Klinika de Alternativo. Pero may distributor sa bilog nga Pilipinas. Amo man ni mga ka-K5, ang ining kun ang pagkilala sang aton nga mga pulis kag sang PDIA nga ining nadakpan nga regular nga empleyado sang Iloilo Provincial Capitol, isa ka distributor sang illegal nga druga. Ang pamangkot naton mga ka-K5, sino ang ila amo? Sino ang ila boss? Dapat kinahanglanon kag nagakaangay gid nga mabal-an naton kun sino ang iya nga amo sa malipot nga sugilanon K5 Andre. Indi na ni basta-basta nga ginahambal lang sa aton nga mga pulis, ginahambal lang sa aton nga Philippine Drug Enforcement Agency nga ang pagbaligyaan ay isang illegal nga druga diri sa aton sa Western Visayas, most especially diri sa Iloilo Province and Iloilo City. Free for all ko no? Bochilingon, bisan sino lang nagabaligya. Hindi ba? Now, kung maghambal kita nga may distributor, bochilingon, may amo na niya. Sa malipot nga sugilanon, may ari na ini sang ginatawag naton mga ka-K5 nga drug may ari na iri sang ginatawag naton nga inang drug syndicate or drug group leader. Butsilingon, may drug group leader na kita diri eh. Kaysang nagligad to na pamangkot naton nga mga pulis. Hambal nila, may ginadudahan kami diyon. Yeah, pero hindi pa naman ay mahambal, kay duda pa man lang gusto namon nga i-confirmar. Kay damo-damo na nagalapta sa illegal nga druga. Mga ka-K5, di hamak ka lagko-lagko mga nagkaradakpan sa nagligad. Dumduman yung mga tag 20 milyones nga balor. Ang nadakpan to sa may takas, budigiro to sa may takas, sa may buhang daw. Mga ka-K5, dumduman yung sa buhang to nakpan nga budigiro. Mga 20 milyones balor sa illegal nga druga, nakpan si ato. Ato blang piang bla. Ang duman nyo? May ara pa yung nakpan nga pila pagit ka mga personalidad. Nga ang bili mga ka-K5, mga tag-ara sa 8 milyones. May ara tag 15 milyones. May ara tag 10 milyon. Di ini mga ka-K5 o mga 7 milyon eh. Isa ka kilo, sobramong. Tiyang isa ka kilo, subo nga siya, boso no, sa informasyon, gabalor, mga tag-anom ka milyon mong, mga tag-anom, top-top, pitok milyon ang biliya sine. So, karon mag-amo ni kadamo ang illegal nga druga nga nadakop sa sining suspect. Nga ginahambal mga ka-K5, regular nga empleyado sa Iloilo Provincial Capitol. Ang report kay informasyon nga pahayag sa aton nga pulis nga, ginkilala galini saya bilang distributor sang illegal nga druga. Kung distributor lang siya sang illegal nga druga, butsilingon may amo siya, butsilingon may boss niya, butsilingon may drug group leader na nga nakapurma diri sa aton sa probinsya kag syudad sang Iloilo. May-ari na diri sang ginatawag naton mga ka-K5 nga drug group leader, pareho sang una sang chimpo ni Dragon kag Ibuang. Oh, di Blackie 500. Sang una nga chimpo, duha lang ang ginakilala di sang una nga mga drug group leaders. Si alias Dragon kag si alias Buang. Which is, ining si alias Dragon kag si alias Buang. Nagkalapapas ini sila nga duha sang chimpo ni Tatay Digong Duterte. Nagkalaubos ini sila santong chimpo ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ining si alias Buang kag si alias Dragon. Amuni sila ang kilala mga kakifive kag public knowledge. Suno sa PIDEA sang una. Public knowledge nga mga drug group leaders diri sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Mga kakifive, aw ang pamangkot naton kung distributor ini ang sang illegal nga druga. Ining regular nga empleyado sang Iloilo Provincial Capital, sinungalan niya naman, dapat nila wago ni mo. Kaya nga, empleyado sang gobyerno ni. Pwede tago-tagoon niya. Paano ka maghambal sang ginatawag natin nga privacy para ng data privacy ni kay empleyado man isang gobyerno? Kita sinigapasweldo siya, kita sininagabayad, kag nagapakaon siya, nagpadada siya. Katapos may imo pa sa sang illegal. Sabi yata sa may number ang ngalan sa ako ni kilawagon ta. Yuda puga, bilik sang ilik nga. Oo? Oh? Ang iban gani, hindi napanglawagan ng iban, hindi malawag ni nga. Ah, empleyado sa probinsya ni, kwan pa ni. Mga kakifive, inang regular pa rin empleyado sa probinsya sa Iloilo. Dapat lawagon ni! Yung po, Gabriel, sinong tagos niya sa ngalan niya ni? Ano ni, ginaproteksyonan sa probinsyal kapitol ni? Yung po, Gabriel, sa ngilik na. Hindi, Blackie 500? Oh, te! Distributoro? Ang nakuha sa iya, hindi basta-basta nga isa lang kamilyon. Ang nakuha, 7 kamilyon. Oh, tapos sabto na kita ni Governor Arthur Epifanio Jr. Nga, he faced the consequences. At tubangon niya tanan niya mga konsekwensya sa ginimo niya. Why ka mo sa himuon nga plano nga mga investigasyon dira sa Iloilo Provincial Capitol? Kay hibaloon kung sino pagid? Kay hindi lang ba si isa katawo ang ginahimo na kaginakontak? Kay ginahimo nga network sa sining distributor, sa sining drug group leader nga ini? Si Pablo ka na mo damo sang grabiton kag mga himuon may kakipayag nga distributor, siya yung ginimo nga distributor, meaning may ara sa mga kakifive nga network kag malapit. May posibilidad nga base blako ng drug group leader mga kakifive may kwan? May malapit nga malapit mga kakifive sa may provincial capital nga ang empleyado sang capital amo yang iyanga nakuha. Kag hindi lang kay basta-basta nga empleyado, kundi regular nga empleyado, mga kakifive. Oh? Dapat padalman eh. Posipos ni si Governor Arthur Epifanio Jr. ne? Ano ni pabayaan nyo lang ne? Mga kakifive? Oh, hindi bla? Oh. Kag ang congressman sa 3rd district nga si Lourdes Defensor? Ubra ka na kawakal, tutudo, kag banat nga banat, tudo na sa inang para sa impeachment completing imo nga probinsya diyo. Oh, ang utod mo diyo. Ang empleyado ya nga regular oh. Mga kakifive. Oh, empleyado ya nga regular do ga distribute kay legal nga druga, hindi lang basta-basta nga gamay. Minilyon ang balor sang druga de. Hipsa nyo lang ne. Yo da po gabili sang ilik ne. Ano? Tadlo kamo kay bangag. Sanguna nga chimpo mga kakifive. Ah, si Tatay Digong ang iya nga pangampanya kag ang iya nga kwan ang iya nga ginapangampanya sanguna kontra korupsyon, kontra druga. Amo nang rason kung ang nagdaog diri sa bilog nga Pilipinas ang chimpo nga naglagan siya. Kay ang iya nga ginakwan ang iya mga kakifive nga ginahambal ang permis sa mga pumuluyo nga ang kontra niya illegal nga druga kag korupsyon. Pagpungko ya ginimo igid man ituod tarantaran. Subong ya mga kakifive sa chimpo sang bangag nyo. Imbes nga kontra korupsyon kag kontra droga, iya ginhimo ginbalik ang korupsyon kag ginbalik ang droga sang buwisit yo. Kadami ha kwato ilampo sa taludtod sang upang pakae nga upod pirmi no. Ano na kadlaman re? Kabalyo paka ka kadlaw ginayo. Ah, mga kakibay. Oh, ni Bla. Ariya, ihunis ni Grapo na Santisimane, nagrelapta ni grabe na nga kung siyang iligal ka druga din sa aton sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Ang lahi sila kay mati distributor, mga kakibay, empleyado sa gobyerno, empleyado sa provincial capital, regular pa nga empleyado. Te, sabton lang ka ni Gobyerno Depensor nga, kwan? Ni Arthur Depensor Jr., sabton niya lang ka nga ati, eto bangon niya ng mga konsekwensya da. Why kay mo sa ngambal ni nga tipa imbestigaran tanay kay base kung hindi lang kay isa ning ilang agin na top dire base kung may mga upod pa ni may mga network ni kamano kamo nga klase ning parte sa mga illegal nga droga ni networking ni kay Andre mong subot silingon may network ni nga tabid ini mga ka K5 ang amo ko ng boss ang drug group leader nga ini nga ang nakatapik sa taga provincial capital kag legal kag ini siya mga ka-K5, empleyado pa siya sa provincial capital, kag regular nga empleyado pa sa provincial capital. But silingon mga ka-K5 nga may aras nga contact dras provincial capital. Ining drug group leader nga ini. Hindi pwede nga wala sa drug group leader kay nga distributor ganining buisit nga niyo. Mga ka-K5, kumo kay distributor siya, but silingon, may nagasugo siya eh. May kapitalista nga amo na siya ang nagahatag siya sang sini mga items siya ni agod nga i-distribute. O hindi, Blackie Pabandre? Oh. Eh? Ano yung moon? Sini sa provincial capital? O si saan yun na ang provincial capital? Kay base, magluwa sina sa iya, may harap pa ibanda na ginagamit ng ang kwan, salakyan sa gobyerno. Pinakamasakit ni kaya nga ang salakyan sa gobyerno po amo pang ginagamit man mga ka-K5 sa sining distributor nga ini. Oh, gasalig eh. Niyati sino abi mapara sa akon, sino madakop sa akon. Kaya ang dala ko nga salakyan ka gobyerno, pula ang plate number. Oh, eh. Mga ka-K5 distributor sa mga kabanwanan sa bilog nga probinsya sa Iloilo. That's why ngang dala ya, mga balor, 7 million. Oh, ang iya nga dala sobra isa ka kilo mga ka-K5 nga illegal nga droga kay ginadistribute ya sa ilang nga network mga ka-K5 sa kada banwa-banwa sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Amo na ang rason kung nga ang dala ya mga 7 million na ang pamangkot. Question, sino ang iya nga amo? Sino ang iya nga boss? Amo na pamangkot mga ka-K5. Oh? Plasta tra keron drisato sini nga pagpangalagad. Dirigi lamang sa K5 Night Watch. Oh, dapat ang aton nga mga pulis paluado nyo kung sinong amo nyo da. Tapos sa mga pulis na kung magluad na gani, iluad nyo man sa amon nga mga media. Nami sa inyo ba, inyo-inyoho nyo lang. Para nga dugay-dugay, makibot kami. Mga ka-K5, ginariglo nyo na tong amo. Mandam lang kamo balaan na muna-muna. Mandam na kamo nagbalik kamo sa sinindikato ng mga bilik sa ngilik nyo. Nagyan ko na sa unang nga chimpo. Nagyan ko na halin pa sa year 2000 hasta sa 2015 mga ka-K5. Halin 2000 hasta 2015. Grabe nga inantos ko sina. Nagyan ko na nga chimpo nga ang mga pulis, nga mga upod. Ang mga pulis, mga ka-K5, ginasaligan mo nga mga manugdakop. Nagasindikato, ara na sa upod sa sindikato. Damo-damo na sa una sa mga pulis na nag-upod sa sindikato sa illegal nga druga. Basi ibalik nyo naman abala mga bilik sa ilik nyo. Mandam lang kamo. Naanad lang kamo ha. Mga ka-K5. Oh, nagyan ko na. Amo na gani nga subong ti, di medyo may salig pata sa mga pulis. Pero was ka nga mabalaan, tanga ara naman kamo, nagbalik naman kamo na. Ah, madula naman na maubos naman ni dula pag salig ta si ni K5 Andre. Hindi ba? Oh. So, istoryan, tara karoon mga K5, drisato, siling pagpangalaga, drig lamang sa K5 Night Watch. Kag-iban pa nga mga balita, iban pa nga mga headlines, nato yung plasta, drisato, siling pagpangalaga, mga K5. Ibalik naton karon dugay-dugay. Ang mga balita ang inubatean ang buylog na inadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX 500 na superior antioxidant kagsang may TCD at kalan nga vitamin C. Ang kampyon mga kaka-K5 nga mga produkto sa Klinika Alternativo para sa aton ikaayong lawas. Magapabilin nga healthy aton nga lawas mga kaka-K5 kontra sa mga balatian, diabetes, hypertension, high blood kag iban pa nga mga may komplikasyon nga mga balatian katulad sa cancer kag iban pa. Mga kaka-K5, ikinanglan na gamit na kita sa Klinika DTX 500 kag MyTC. Nga, ang Klinika DTX 500 kag MyTC, mga kaka-K5, ang bastante ini, no? Puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ilabi na gid ang DTX 500, agun nga pungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas ta, mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols, kahalin sa sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang MyTC naman isa kalkalain vitamin C ang kampyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agun nga patyon ang mga nagkalaguba ng mga cellula sa lawas na through apoptosis bago pa man nga mag-mutate kag mangin cancerous. Gani ano pang nahulat ninyo? Hindi na po natapang magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan na aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag MyTC ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Aton nga oras, las 8:05.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
0: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
1: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromise, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system. May third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna ang mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: D3 Bio!
0: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
6: So, ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Paagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas so ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas
5: dapat hindi gidya
6: so, dapat ini magwa amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kagaya sa atay
6: no
5: kidney
6: para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, no, kinailan naka D3 Bio kita kada adlaw.
7: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakaabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano kay epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: DTX 500. Health alert. With Dr. Ramil Uy.
11: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Pro.

0: Dalagan. Dalagan para sa mga pululigan.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tayo.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masa Liga
3: Epektibo
1: DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
1: I Care Gold.
7: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
9: Sa lecithin, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
8: mabakal sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
12: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre! Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Gadragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasin!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang Extel!
7: Supplement for men!
8: Gortez!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
10: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Walang masama sa okay lang, pero sa star ka na.

0: with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Mataas pala ang Imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na
4: ang may diabetes?
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo.
3: Kaga kontrolar
4: sa Imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Masal rikan.
3: Epic Tipo.
4: DTX 500.
3: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
3: Yung may D3.
4: Pagkats mga buti ka.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7. K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5.
13: K5
12: News FM.
13: K5.
12: K5
13: News
12: FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.
15: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
16: Nightwatch.
17: Tabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pag pangalagad. Aras na itong karoon, nagkalabor kita sa 21 minutos na, nakarigad sa alas 8. Shout out anay sa aton nga mga followers nga nagalantaw diri sa aton sa nga pagpangalagad. Dugay-dugay, check na itong ang sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Iloilo. Situation report, nagikan karoon sa aton sa nga patrol mga KK5. Shout out anay sa kay Leslie Ostaga, kay Danica Olaguer, kay Matios Suay, kay Godfrey Santillanusa, kag sa kay Christine Ostaga, tanan-tanan sa mga taga Santa Barbara, Iloilo. Mga kwani, mga best friend ni KK5, inang Kisha Marie Hanaysay. Gin pa shout out yan sa akon, tisiling ko siya, kada shout out 20. Iutang sa subong 20 sa akon. shout out man sa aton nga mga followers sa K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page, sa kay Rimia Panes. Good evening kay Mark Vincent si Javier. Shout out man RV Chris Caceres, shout out Ignacio taga Talagon. Shout out man kay Chris Boy Kualmohin, shout out, good evening ko no, shout out sa senior citizen sang Zone 5 Takas Haro. Panamyaw sa tanan nga mga senior citizen dira sang Zone 5 Takas Haro. Halin kay Nanay Crisilda Boy Kualmohin. Shout out man sa kay Binja Storias, kay Edmar Liquinia, loud and clear sa kay Ignacio Talagon. Yeah, loud and clear, live here in Cavite. Good evening there in Bunta Talaharo, Iloilo City. Kay Celine Pachihos, shout out man. Tabski Habiliana Diaz, may gabi. Jose Marit Tuarez, hinay lang idol. Nami signal mo dire sa barangay Magdalo, Banate. Kay Bengs PSG, kay Roy Fama, Yado. May gabi da, no? Sa kay Kagawa Droy P. Fama sang kwan sang barangay Sambag Haro, no? Shout out sa tanan ko nga mga pumuluyo sang barangay Sambag Haro, halin sa kay Kagawa Fama. Shout out man sa kay Jinel Condes, nya hanuta sir, ha ha ha, bagrabing bakol Jinel Condes. So, San Pisces Car, shout out man sa kay Zinard Joseph Arsenal, kag Arman Bakugoay. Shout out sa inyo, tanan-tanan ha. kay Christine Gardose, shout out man. Good evening, pati akon bana nagapamati man sa imo kay off akon earbuds. Ba, grabe siya. O sige, may gabi da. Sa kay Mr. and Mrs. Gardose da. May gabi. Diriman sa mga followers naton sa June Kapulot News Live. Shout out sa kay Eric Bien Lawan Milyares. Shout out Idol, Family Marbibe, Kipot Haniway. Kay Andy Alhado, may gabi lang sa imo da. Good evening man, pariente. Sa kay Grace, hello Idol, please greet Campano Family, Sang Leon, Iloilo. Sa bata ko, si Dod, si Dodok, kag si Inday, Gamay, kag sa kay James Arzaga, Sang Grace, Sang Suok, Tiwaygid. Kay Flor de Lisa Misa Rua, shout out man Peter Sandarte, kay Jomar Pinisilia Rodriguez, shout out kay Alpha, shout out man Ima Castro Kabilan, shout out kay Hanile Casiendo, shout out man Ram Park Mendoza, paluadon kun sino ang amo niya, amo gid mugi na nabi dapat gid. Parte ni sa drug personality blatong na dakpan nga empleyado sang city sang provincial capital. Kay JC Matias, Idol watching from here in Tagaytay. Shout out man. Kay Nilo Loredo Gamusa, mayong gabi man, shout out Verna Salvilla, shout out WCJ Dakyanan, shout out man kay Verna Salvilla, baby girl, shout out. Kay Ihada Laila Binyas, oga monitor galantaw. Shout out, thank you gid Ihada Laila Binyas, shout out, salamat kid. Kay Berna sa imong agin padala nga regalo. Kay Alisa Nicole, shout out man. Kay Marinette Manikan, shout out. Shen Tansilia, shout out. Kay Ram Park Mendoza kag Eric Bien Lawan Milyari. Okay, shout out kid sa kay Kent Brian Villado Martinez. Shout out po from Nilin Anjani Martinez Sang Bulilaw. Ayos, wala sige. Si Aisa Marie Falses, shout out Idol. Nakog signal mo diri sa Rojas Tapas Capiz, Idol. Baskog kuno baskog, sige. Sa mga taga Rojas Capiz da mayong gabi. Sa mga taga Rojas Tapas Capiz. Shout out na Barangay Rojas, Barangay Rojas Otso. Nakanto ko na sa una, naka-proclamation speaker ko na sa una sinyo. Ayos, wala sige. Check na to nanay ang aran ng aton nga patrol K5 Andre. Very check na to ng institutional report nagika sa ato sining patrol mga ka K5. Ang aton nga intern subong matisting tabi sa intern ta subong halin sa WVSU COC. West Visayas State University College of Communication. Damo ni sila nag-intern ni Samon mong. Damo ni sila di. Tanan-tanan nga mga departamento may ara. Ang kurman lang wala. Baw, grabe. Sige lang ah. Ang kurman lang wala. Wala di, kwan, wala ko di ba di badis mong. Aber. Mga KK5 na nga-nga-nato ng kwanong signal sa ato sining patrol. With KK5 Kim Kaluyo and sa ato sining mga KK5 nga intern nagikan sa West Visayas State University College of Communication. Kamusta unta ang sitwasyon sa palibot sa syudad? May chance nga mag-ulan o kung wala? Kagabi nagkalabasa sila galisang ulan. Ga-report kagabi mga KK5 si Kwan, si Hali. Si Hali gimana? Si Hali. Hali, hallelujah. Basta si Hali ah. Mga KK5 makahilo. Si Hali makahilo gali. Hali lo gimang galing ala niya, Hali lo makahilo. Hindi niyo pagbutang isang aspunta kay hallelujah ginakaroon. Hali lo makahilo. Hindi, joke-joke ko lang na nang Inday Hali, ha? Okay, ha? Sa sini nga mga tiro niya rin na, i-check na natin ang situational report. Nagika sa ato sini nga patrol upod sa aton nga intern. Nagikan sa West Visayas State University College of Communication upod kay sa kaya ka K5 Jasper Incarges. Mga ka K5 ato sining student intern sa West Visayas State University College of Communication. K5 Jasper sa Situational Report, standby.
13: K5 News FM. Hampyon, Hampyon Report.
17: Go ahead. Good evening.
16: Good evening, K5 June.
17: Ang gabi, Iman. Kamusta? Anong sitwasyon na subong? Anong makita mo sa palibot sa siyudad ta? K5 Jasper, go ahead.
16: Sitwasyon, diri, especially sa Western Visayas Medical Center, diri sa distrito sa Mandurriao. Maging subong at quarterly action with sa mutinyos earthquake drill bukong night na pangunahan sa kapon nga OCB States kag sa WVMC. Subong man, laki man sa ginpatikain ni sari ng mga sitwasyon o kung drill angay sa oil spill, so, chemical spill o kung mga earthquake kag mga sunog na hitabo sa aton nga palibot. Kag subong man, kakipad doon, gin-updan ini sa mga partner agencies kaangay sa government institution, kag non-government institution like Provincial Civil Defense Service, Iloilo Citizens Action Group Incorporated, kag iban pa nga mga volunteer agencies. Kag dugang pa 35 June, ang ini nga drill ginpatigayon agud i-test ang response kag evaluation protocol sa hospital kag subong man ang ini nga drill diri ginhiwat sa WVMC nga kun sa diin isa ka pilot institution sang nasambit nga drill sa sininga quarter.
17: Okay. So dira gali ginhiwat ang earthquake drill sa may dira gyud mismo sa masulod sang compound sang West Visayas or sang Western Visayas Medical Center, K5 Jasper.
16: K5 June, diri nag-start ang drill sa may gate 3 sang nasambit nga ospital tag magadiretso ini sa sulod sang ospital kung sa diin dito gid gina ang initiation kung sa diin dito gid gin gakatabo kung paano mag-response ang aton nga mga institusyon.
17: Mm-hmm. So ti base may iban nga mga tao dira nga wala kay hibalo bla kag wala ma-inform kag magpanic sila kay daw damo sa mga nagadinalagan ng mga tao, damo sa mga ambulansya, damo sa mga rescuers, damo sa mga medic, no? Ngara dira, may mga fire truck, kung ano pa yun no? Basi nagpanik mga pumuluyo da sa palibot nga way ma-inform sa sining earthquake drain nga ini, K5 Jasper?
16: Sa aton ka K5 June nga pag pananaw diri sa aton palibot, so far, ang mga tao o kung ang mga yari sa sulod sang ospital, nagtambong man sa nasambit nga drill. Pag ang mga nag-aware man sila sa nagakatabo sa buong nga drill.
17: Ati, very good, no? So, ano ang imong assessment? Ano nakita ni mo? Preparado? Okay man? Kag daw mayo man ang resulta sa sining earthquake drill, may posibilidad nga malikawan ta gidman kag makalampuwas kita kung pananglitan nga may matabo giman nga mga trahedya diri sa aton sa most especially dira sa area nga gin ginpatigayunan sang sining earthquake drill nga ini K5 Jasper
16: sa aton pagtan-aw ka K5 June dako man ini nga bagay para sa aton nga mga pumuluyo especially sa aton nga mga practitioners since sila ang naga hatag sang panguna nga response sa aton mga pumuluyo sa tion sang aton nga emergency. So sa akon nga pagtan-aw manami ini siya nga initiative sang aton nga government.
17: Okay, very good gid no mayo no. So kamustang kwan ang mga nurse ka mga doktor daw ay nagpanik? Daw mayo man may mga naguluwa nga mga nurse kag doktor da sa ospital. K5 Jasper.
16: Sa aton nga pagtanaw ka K5 June, madamo sa mga fire truck, mga salakyan sang aton mga emergency team nga aton nga dikil sa buong gabi. Kag sa aton man makita mayara man sa mga medical practitioners sa in West Visaya, Western Visayas Medical Center nga nag-tempo yung participar sa nasambit nga drill.
17: Okay, so hasta saan o na matapos na dira, pila ka oras ang ilang pagpatigayon sa earthquake did earthquake drill dira inang pila ka oras o pila ka minutos or natapos na gid man saan ano oras na sa nagsugod da bago lang
16: ka K5 June nagsugod ini nga drill alas 7 sang gabi kag hindi pa natin mahambal kung pila gid ka oras magadugay ang ining drill bangod nga ginapasunod ang mga agencies nga magahatag sang response or maga hatag sang drill dito sa sulod sang aton yung ospital kag sa subong may ara pa nabilin diri nga mga agencies nga maga pada maga response de kag after sini may ara pasang feedbacking nga matabo sa K5 June.
17: Okay, sige sige no. So anyway, salamat kid do sa ginhatag ni mga situational report dira sa may area sang Western Visayas Medical Center. Salamat kid K5 Jasper.
16: Padamoon man nga salamat sa K5 June. Ini si ka K5, ini si student West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
18: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
17: Actually, Dr. Rodrizzo, ito iyang kwan, ang iyang inang kwan ba lang, iyang extra galing na dula sa makadali. Yung ngalan niya, huwag huwag na mabatian. Si K5 Jasper Incarges, mga ka-K5, sang student intern sang West Visayas State University College of Communication. Nami ito iyang kwan ba, nami abalita ba, tutusaya sa may sulod sang compound sang Western Visayas Medical Center, mga ka-K5, oh. No, karamiton sang tirada yato, karamiton sang plastada yato, mga ka-K5, no? Sa siningin hiwat nga earthquake drill, mga ka-K5, ginahiwat nila sa may area sang Western Visayas Medical Center, kag, siyempre, kinsabagay, kinanglanon, gidman dapat ang amon imong, yung may mga preparasyon, bala, kay lantawan nyo bala na tabo dito sa may Gensan, no? General Santos City, labi na git sa may Soksargen, no? Kung sa may area, mga ka-K5, sang Sarangani, bla, no? Mga ka-K5, nga sa diin, may mga nagpanik dito, tisubong sa latest nga balita, ng mga aran ng galabot sa mga stinta sobra, no? Mga 70 kabilog ang mga nagkalamatay, mga ka-K5 sa latest nga report. Sa natabo nga inang kwan dito, no? Sa natabo nga linog, 7.8 magnitude, mga ka-K5. Ang kalabanan sina, siyempre, ang mga crowded nga mga lugar, kalabanan, siyempre, ospital. Pinagkamasakit, sinidiri kayo man ang mga ospital, mga ka-K5, no? Damo na yung pasyente, da? Ang iban da karon ara sa mga kwan mga bidre den da anhon muna karon anhon muna karon ko panandita magtayog ang linog ni Black Kipay Bandre. So dapat dira gid man pagahiwaton ang ini nga mga drill nga ini ning mga kwan no, mga rescue ni mga earthquake drill nga ini dapat dira gid man hiwaton dapit sa mga crowded nga mga lugar katulad sa nga ospital kag subong man ti may mga vulnerable eh. May mga pasyente, may mga balati anon para mabalaan bala kung paano magkuan paano magrescue sa mga pasyente ang mga nagabantay paano sila makagwa di na mga mabalaan nila kundi na mga exit kay may ara na time kung kaisa kay 500 nga nagawise ang may mga nagkala pilpilan why may samay nagkala wasdak nga building pero damo sang patay bangol sa stampede. Ang buo chillingon ngayon nang nagpanik kamo. So pagpanik nyo, gadi naguso kamugwa. Pauna-una kamugwa, di gagutok kamo na sa alagyan. Di po siya magutok kamo sa alagyan, di stampid na ang iban ga kalapakan, ang iban ng mga masakiton, yaka mga tigulang na karon, mga kabataan, nagakalapakan mga ka-K5, bangod kay ti aga panagilot man. So amo na dapat ang praktisan, amo na dapat ang himuon nato sinatawag naton nga drill mga ka-K5. Ang kinanglan mapraktisan mayo kun paano. O hindi bla? So amo na mga ka-K5 dapat kinanglanon tagina kay ang ginasiling bala K5 andring basta gani nagapraktis ka kuno, no? Basta gani nagapraktis ka nagainsayo ka K5 Andre. Isa sa mga numero uno, no? Isa sa mga numero uno nga magapabilin sa pinsar mo nga hindi ka magpanik, ang ginatawag nga presence of mind, no? Kay Five Andre. Pag once nga may presence of mind ka, kay manti siyempre nakapractice ka, basta makapractice ka, basta makainsayo ka, ara na dayon ang ginatawag nga presence of mind. Nga pag ang ginpraktisan mo, matunan mo ganyan kay Five Andre, no? Pero sa mga trainings, bla, mga training sa military, training sa army, police, mga kung ano pa nga klase sa mga trainings, mga KK5. Pag once nga nakaagi, kaginya training, no? Mga KK5, pag once nga may ara, nga mga gumunta, nga galunta, nga kasubong sina, nga nakaangkop sa imo nga training, magwa ginayay mo abilidad sa nga gintrainingan mo, hindi ba KK5, Andre? So, amo man na, ining mga drill-drill nga ini, ah, kaangay ini siya sang training, nga gina-train ka mo kung paano ka mo, mga KK5, maghulag kung once nga may matabo nga kasubong sini nga mga trahedya, linog, o kung ano man da, no? Nga mga bagay, sunog, o ano da, hindi ka magpanik. Nga, tungod kay kung once nga magpanik ka, may tendency nga madisgrasya kagid. Pero kung hindi ka magpanik, bangod kay nakatraining ka, dumduman mo nga gintraining ka sa amo sina nga bagay, mga KK5, automatic ara ka sa imo nga presence of mind. Pag once nga ara imo nga presence of mind, hindi ka magpanik. Pag once hindi ka magpanik, sigurado makaluwas kagid. Kay ang kalabanan nga nagakabiktima, ang kalabanan nga nagakadisgrasya, amo ang nagapanik, mga KK5. Ha? So amo na siya kun nga ang mas nami ni ako pabor ko sini sa mga ginahimo ang kasubong sini para mga KK5 nga less ang aton sining mga casualties o kon less ang mga nagakatabo mga KK5 nga magkalabiktima. So amo na siya ang mas mayo ni nga dapat gani tani KK5 Andre, adlaw may ara na mo, no? Para makakita ka, makalantaw ka, kag pinakamanami gid kun mang mustra kang ikaw gid mismo ang gintraining o kun ikaw gid mismo ang gindrill, ikaw mismo ang kwan bla. Ang ara dira, no, mga KK5 nga ipa-insayuhon, no, mga KK5. So para nga madula ang imo sini nga panic once ka may mga kasubong sina nga mga bagay nga magluntad, mga KK5. Ayos, o hala, sige. Sa ato sini nga pagpangalagad, mga KK5. Balikan na nato ang mga dalagko nga mga balita ka informasyon halin pa sa ibang nato nga mga KK5 reporters. Diri sa ato sini nga pagpangalagad after sa ato sini nga mga commercials sa kaya bong sa gala. Yudip Dol, yapunta. Oh, grabe ah. Yapunta, siling ni Bongs Gala. Okay ah. Namit mo panyapon ba? Ano panyapon mo daw? Peter Standarte, shout out kay Mercedes Mel Querido. Good evening kay Five John. Galantaw siya. Sa kay Joey Diaz, Diradar Pacheco. Good evening, shout out. Nurse kag doktor pa man sila sa gihapon. Amo gani na mangkot. Yung kamusta sila da? Ati nurse mo sila gyapon kag doktor. Kay Samuel Villaluna, good evening Idol John. Shout out sa kay Sir Rene Salvilla. Salamat kid. Ay kumusta si Kwanda? Si amigo ta Rene Salvilla, ayos lang. Teresa Gipoda, shout out man sa kay Rampart Mendoza. Ya, naglinong ang Sara sang si Digong ang presidente. Agali ka, tinga subong, kamusta ang Sara? Ito naglinong magyapon gawa, no? Too, no? Balokang, pwerte ka, kwantong pwerte ka sa lawayon to na disgrasya na mong sang chimpo ni Digong gin siya. E kung mga wala to si Digong, mga KK5, alaban-laban. Hasta subong ang Sara, mga KK5, pwerte ka garot. Bangod sang isa ka grupo, sang pamilya, dira nga may mga abusador. Oh, hindi ba? Sige. Sa ato sini nga pagpangalagad mga KK5, iban pa nga mga issues ka mga informasyon. Nga ato ni Kaplastar sa kay Lori Abadonio de la Cruz da watching from Barangay Rosario Dumangas. Shout out. So San Pisisca, Robert Ligaspe, Tristan Wyatt V. Gulay. Shout out man. Sa kay Agosto 5, shout out galantaw sa Kuwait. Kay Aisha Ahmad, no? Shout out man. Nga nagamonitod rin sa ato sini nga pagpangalagad. Ay Rokita Nesda. Niya ba na ko sir na himo kanang pang sabay sa tagay niya si Jory Nisda. Magrabe ka nami siya. Hindi mo ikaw ginisumsuman. Da, nami siya eh. Pero okay lang ah. Mas mayo na lang asang sa maglagaw na sa karong ka magwadang. Kailangan bala na sana. Tuntunuhin nga siya. Da, basta ang sumsuman mo si John Kapulot. Pa-shoutout ko na sa mga anak kagbanaya, Sir John, nga si Jory Nisda, si Rizel, si Alisa, si Shaira, Shaira, si Rizel, Lance, kag Shaira, from Maninila, Miag-Aw, Iloilo. Amo gali ni, ang imo nga bana, ginimoy ako nga sumsuman da. Kampiyon! Akoy! Wala, sige! Balik kay kita dugay-dugay mga ka-K5 sa dugang mga balita, informasyon, kag sa mga report na ka-informasyon, nagikan ay may mga headlines patagali nga dapat i-plastar karon K5 Andre, no? Ano pa to? Ibantang mga talakayon ng mga issues ba? Sanbay ka mo, ha? Kahit talakayon na ito ng iban pagid ng mga issues, mga ka-K5 din sa ito, silingapag pangalagad. Kapag balik na ito karon, istoryahan ta, kagkwaon ng dugang ng mga informasyon, may kang tanan siling apat ka mga mangingisda sa Banwa, sa San Dionisio, na Dakpan, sa Iloilo, Maritime, Kulipulis. Ahay, tiga pangisda malana galing kay Mantiba si illegal blaho. Ah, pero kung makita man ang gani nga daw gamay-gamay, malang ipabahiin nyo na na kay kaluoy man. Hindi, Blacky 5, Andre. Kwan mo na, mas mayon lang nga gapangisda sila na nga ang ginakwa nila eh, doon ang manggatas ang sa mga awat sila sa kwarta sa kaban sa gobyerno nga trilyon-trilyon na mutob na dakpa nyo. Hindi, Blacky 5, Andre. Para dakpa nyo, mga congressman, mga kwan, mga sindikato nga congressman, mga sindikato nga mga senador, mga sindikato nga mga kontraktor, kag mga sindikato nga mga taga DPWH mo tong dakpa nyo. Yung mga mangingisda ni kapang isda lang ni pang kaon-kaon lang nila ng iban pang bulo baligya para ino bakal bugas kung parang nitan. Kaya kaya mati kung iligal ay ilang apang isda, ati simpre nag naglapas sa kasuan pero kunin mo lang tawon, gamay ining klase sang kaso ikumparar sa mga kawatan sa kabansang gobyerno. Gani sa mga taga Maritime Police da. Pang pagwaan yun na lang na kaluluoy man ng mga pirte pangadaan kapigado subong. Ang mga buwisit ng mga politiko ng mga kawatan ka mga sindikato ho. Amo to pang dakpa nyo. Unahan nyo to sbangago. Oy, di Blacky 5, Andre. Unahan nyo to sbangago. Lagi ka pang lagas sa mga mga isda na nga ginakuha nilang mga isda na sa dagat lang na. Hindi man na, kwan, why man na ginapadako sang, kwan, sang nibangag. Why man na ginapadako, kabangag. Dra man na kusang loob man ang kahiga kata, kwan na, kakahimo ng mga isda na. Tiko nga pangwa sa mga isda na kag illegal. K5 Andre, isawaya nyo lang, bala nyo na, ton, hindi na kong balik, eh. Eh, kundakpo nyo na, kagkwaan, pagkikwarta, kagpamultahon, pagkik. Gamulta sila sang gagmay-gagmay lang pro mga buwisit nga mga traidor ka mga dalok-dalok ka mga sungak-sungak nga mga tao ara sa gobyerno subong kag mga sindikato nga mga kontraktor na kag mga taga DPWH why nami yapon ang tulog sa mga buwisit nila o yun na po gabilis ang ilik. Hindi Blacky 5, Andre. So istoryante na karon kaunta ng mga balita informasyon diri sa aton nga pagpangalagad kag subong man iban pagid nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad mga balita nasyonal karon na istoryahanta karon ha ilabi na gid ang panawag subong sa kay kwan panawag subong sa kay Chis Escudero panawag nila si Judas Iscariote Escudero. Panawag nila sa kay kwan sa kay Joel Villanueva, maka K5, JIL, who does is Lord? Ay, yun na po, gabili sa ngili, klasika mga tao ni. Biniran na itong duwayo. Sige, istoryan, tarakeron din sa ito, silingapag pangalagad. Ang mga balita, ang inabatan ng bulog na ginadulong sa inyo sa kaluan sa klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang D3 Bio mga ka-K5 isa ka superfood supplement nga ginhimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties ilabi na gid kontra sa mga virus pareho sang dengue. ang medium chain triglycerides ngali sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa industry bio. Ang ganyan mo sa atong ilawas into monoglyceride kaysa na diri mga kakifibing na tawag na ito nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 bio ang ginag-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog na natural microbial sa aton nga palibot. Binyo lang ha, ginapanami man sa D3 bio mga kakifib. Pinagi sa medium chain na triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas, which is isa inisya ka fat-soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka na. Lalabot sina, ginapanami man sa industry bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agod nga magbulig para magdikaw sa lawas ang ato sining or sa ang lawas naton sa bleeding kon na ipiktar ka na sang dengue mga kakifive. Gani ano pang inahulat nyo? Inom na kita sa klinika D3 Bio, the superfood supplement para lay kita sa dengue. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Ang aton nga oras, las 8:50.
19: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
20: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
21: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
22: Mga buti ka.
23: My family history ba na kamuusang diabetes?
24: Mag-DDX 500 ka!
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
24: Mag-DDX 500 ka na!
23: DTX 500!
24: Ang may powerful compound!
23: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
24: DDX 500!
23: Garantisado!
24: Epektibo!
23: Para mismo!
24: DDX 500!
23: Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
24: Magalingin pala ang imo nga ulo!
23: Masami nagkapangihi!
24: Masami ginauhaw!
23: Kasi may diabetes ka na!
24: Mag-DTX 500 na!
23: Ang DTX 500!
24: Ang may powerful compound!
23: Nga nagapanubo!
24: Sang imo blood sugar!
23: DTX 500!
24: Garantisado!
23: DTX 500!
24: DTX Coffee Mix!
25: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ngumani! Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara inigali ng Kasang ang palaya extra.
0: TTX Coffee Mix.
1: Mabaka mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
1: Mabaka mga butika.
0: I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
5: Mighty C,
1: mabakal sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Magwa lang ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C,
1: mababaka sa mga butika.
27: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
28: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
29: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Dali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Paulit-ulit na lang ang ulam.
9: Momshie!
8: Angeline?
9: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
0: Kadaragsa nga punggot! DTX Beauty Soap! Magaspang mapanit! DTX Beauty Soap! Dala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro katol-katol! DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Matrepi cacao leaf extract! Papaya fruit extract! Kag virgin coconut oil! DTX Beauty Soap!
0: Bakal na sa mga butika!
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tagtino ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3,
9: yung may Physio.
8: Ang Physio,
9: yung may D3.
8: D3 Bio,
9: mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.
8: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
16: Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga dora sa aton karon nakalapod kita sa 2 minutos na nakaligat sa alas 9. Classic sang chimpo tano. Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para mati mga ka-K5, check na nato ang mga detalye sa mga balita nagikan sa iba naton nga mga ka-K5 reporters. Shout out tanay sa kay Million Daga Paul. Good evening sa K5 John. Shout out kay Jenny Halyorina da sa Lebanon. Shout out lang. Kay Jenny Halyorina. Sano ka makapuli di para makalagaw-lagaw na muni parikwan, Gaspar Huntunaris yun. Makakapi-kapi ta. Sa kay Jay and Jay da, Idol John, paliyaw lang tamyaw sa kay Nanay Lorly. Kag sa Gardo si Family. Thank you and good eve. Kay Susette Quijano, shout out man. Salamat sa pag-monitor din sa aton nga pagpangalagad. Kay Florinda Cadavero, shout out. Sa kay Laila Binyas, ihada, maying gabi, shout out! Salamat sa pag-monitor din sa ato sining pagpangalagad. This time, i-check na naton ang mga detalye na sa mga balita nagikan sa iba naton ng mga KK5 reporters. Din sa ato sining pagpangalagad, mga KK5, ang mga balita ang inubatan ng Builog Man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. May chia seeds extract powder nga nagapanami sang aton sining good for digestion and may ara pagid siya mga kakay-5 nga ampalaya extract powder nga nagabulig naman para sa pagkontrol sa aton nga blood sugar level bangod sang charantin nga ara sa sa ampalaya extract powder and the sugar cane extract powder naman mga kakay-5 o sang inang tubo nga puno sang antioxidant mga kakay-5 para nga mag-detox sa ato sining lawas. Ang Clinica DTX Coffee Mix, ang healthy nga coffee. Nagka-cafe ka na, nag-detox ka pa. Ginaagdagalin tanan-tanan nga mga kwantang nga mga running enthusiast la. Nga magpasakop na kamo sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run. Dalagan para sa Bulunigan nga paghiwaton sa July 5, 2026. Ini paghiwaton sa Sunset Boulevard mga ka-K5. Gani magparehistro na sa may kay may ara kitang tatlo tanan ka mga kategorya or tatlo ka mga kategory. Ang isa diri ka kategory is 10 kilometers. Ang registration niya is 999 pesos. Ang 5 kilometers, ang registration niya is 699 pesos. And ang 3 kilometers, may ara nga 499 pesos nga registration. May duha ka mga pamaagi ang pagparehistro. Mga ka-K5, una ang personal nga pagpadulong sa K5 News FM Iloilo Station. Diri na pahamtang sa may 4th floor, Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. Or hindi gani, sa online na to, no? Registration check, check ni lamang kamo mga ka-K5 sa page ang K5 News FM Iloilo. Upda inyo nga mga barkada, ka-opisina, ka-pamilya, kahagugma, o kung sino man nga mga kakilala. Pati inyo nga mga kontra, i-upda. Kung daw, kuan kagid sa iya, kung daw, agrabyado kagid sa kontra mo, hangkaton mo, natunti daw akig-akig sa akon, ako akim ko si mo. Ang aton nga inaway, hindi na pagpaagi sa mga kamot, kundi sa mga tiil. Madalagan ta. mga ka-K5 ba? Para nga mag-upot ka magtambong sa aton nga Fun Run for a Cause sa K5 News FM Iloilo. Madamo sa mga kuana, mga pwedeng mga exciting nga klase sa mga papremyo ang sorpresa nga nagahulat sa inyo. Sa sini nga mga tinione, check na naton karon ang report na impormasyon nga gikan kay ka-K5 Kim Caloy. K5 Kim sa kampyon nga report, standby.
17: K5 News FM kampyon report.
18: Arestado sa drug bypass operation sa aton siring nga kapulisan ang isa
16: naman
18: ka sangguliang kabataan no kod SK Kagawad nga ginkasano ining operasyon sa may barangay Kapuling Duanas Iloilo around alas 7 sang gabi kagabi June 17 ang subject or suspect amo si alias Nonoy Juan 25 years old no nga according man diri gani sa aton siring awtoridad binulan naman nga gina monitor sa aton siring awtoridad na recover sa iya posesyon ang iring walo ka sa shays ang suspected shabu nga ginabulubanta no nagabugat sa 15 gramos kag mira sa standard drug price ng 102,000 pesos and according pa diri sa kay Police Regional Office or PRO 6 Acting Regional Director Brigadier General Rando Antonio nang ining pag-aresto sa elected youth official ang maathagya no nga pahanumdom as well as paandaman nga ti wala sang labaw o kung wala sang ginapasinon no sa pagpatuman sang layi o kung kasuguan ginahingyo man diri sang direktor sa aton sini nga mga local officials as well as sa bulong nga komunidad nga padayon no nga suportahan ang kampanya batok illegal nga droga sa Western Visayas. Nagparabot naman sa iling pag-congratulate kung pagpanginbulahan ang direktor sa madinalagoon ng operasyon nga ginpatigayon sa Duanas Municipal Police Station K5 June. And by the way, no, tomorrow, abas na daw magapatigayon sa inspeksyon sa mga infrastructure projects diri no, sa Department of Public Works and Highways no, kung Secretary Vince Grison sa Iloilo City. No. Actually, yung una, hon yung darang checkiron, amo ang road drainage project sa area no sang Timawa sa distrito sang Molo sa DNP dira sa may area dapit sa Iloilo Doctors College wala kay pagdon ti may last time dugin report to no ni Mayor sa Trenyes 2 ang ilang kun saya pati na duro delay sang malawig-lawig na tinion nga ang termino to gani is nakatingga kumbaga no do na pabayan dira sa may area no ti iniman una naman yung palabot no, ni Secretary Rizon nga ti magapadulong siya gin man no kaya actually probably tapos na no kun mataas na porsyento sang completion no sa sirang project ka K5 June kagaduan man ang inang buhang flyover as well as other projects no there is sa Iloilo City kada dito kay na no naglabay kita sa may aganan flyover nakita nato nga ti grabe tong pagbakabaka nila sa trabaho sa inang kontrobersyal nga proyekto kay probably tungod man no sa so, anticipate na pag-visit no kon pag-inspect ni Secretary Rizon by tomorrow ka K5 June ti ginaborbantayan naton kung may pila pagyod recapbit man no, sa pila ka mga projects diri. Kaya just like sa gin na pamangkot mo last time no, sa Hall of Justice, kaya for Johnny, follow up na nato. No? Kay, very welcoming yes. man sa mga feedbacks no, sa Secretary Lizon. So for example, pala, buot mo reklamo sa muni, may nagakalahulog, may mga nagaba. Ginapacheck yung gila yun, kaya for John, para at least, no, siya, ang bayag ani, kaya kung kayo siya, need ba lang tukbol-tukbol nun, kumbaga, ang mga offices, mandiri, sa nagkalainain ng mga district or mga regional offices, nga sa mismo, balang tukbol-tukbol, kumbaga, para at least dasig, bala, no, ang pagtapos, kung may mga problema, maksyon ang gila yun, kaya for John.
16: Amugid, dapat rutukbolon, kaya dugay na yung problema ng sa Hall of Justice, na, hindi na mapusla na, nahadlock ng mga judge gani, da, di dapat pagwaan na pundo sa gobyerno, ta, gapinasipsip, mabala si Kwan, gapasipsip, mabala si President Bongbong Marcos sa mga pumuluyo, subong kay nag-negative 50 ng iyang trust rate, di pa sipsip ka na diyo, ari diyo, si Lilo, ipatindugay na di, budgete na di sang bisan pila ka milyon lang ang Ramon Abansinya, Hall of Justice, oh, para nga may kwan ka man, may ligasi ka man pagkatapos ang imong termino ay kalain. Oh. Ah, oh, di bla, may punto makita hindi bla kay 5 km. Okay, sige.
18: Actually kasi 5 John, kung madumduman last time, no? Kasi since nag-inaugurate man ba to sang College of Law building sa so West Visayas State University. Kasi considering na no, medyo close na raya sa administration sa WBSU ang iyadra nga asawa o kung si First Lady Liza Araneta Marcos suod man niya ng professor no, sa College of Law. But I hope na di may mga makitaan pag yun nung iba niya mga pwede nga tutukan niya mga project na dari sa may syudad kag probinsya ya, sa Iloilo. That's why, for example, no, may, kung mga kapamati dira sa mga ka-K5 naton kung may mga, for example, no, may mga wala pa bala na talpang dan yung mga problem sa infrastructure, so kung iban pag-idra, pwede naton, pwede sila, no, makamessage naton Facebook page, picture nila, kahit ihatag naton tomorrow, no, kay Secretary Lizon, abot yung mahatagan man sa nagkakaigo nga igtalupang, o re-update man naton tomorrow, kay nagpasalig man to mo, si Secretary Lizon, nga masettle, ang, ato ba lang, tawag na, no, right of way, nga wala mabayran, around the dako man nga amount

0: projects, pero tinalaksan ng proyekto, tinamo sa gihapon sa problema, nga wala mabayaran, nga mga right of ways, sa pila ka mga government projects, sa K5 Ajur.
1: Tiyang sa Sunset Boulevard to, nabiyaran na tong ginbutangan niya tong no trespassing to, nabiyaran na, way pa?
0: Amo na ang i-follow up na to, oh, K5 June, no? Amo na yung pasalig niya nga by this month of June, nabi mo, nga mabayaran, maybe the second or third week, ni subong, ano na mo, June 18 na subungan law, at pila na lamang ka, wala na ganit, 2 ka semana, kag magtakog no ang bulan sa Hunyo ka K5 June, there is why no ati kirang lang to isang kwa tao no kumaga ang iya sa ninga kwarta ka K5 June.
1: Okay,
0: so far no ang aton sining ang mga nagkalain-lain nga mga government offices and of course yung mga units sang kapulisan naton under the Police Regional Office 6 ang nakapatigayon no sang pilaman ka mga asod-asod no nga mga drug by bus operations diri no sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Actually sa diri sa Iloilo City, ang Iloilo City Police Office sa sulod isang 24 oras no kakita John umalin sang alas sa isang aga sang June 17 tubtob alas sa isang aga June 18 yara no sa around 809,000 ka mga suspected shabu ang na-confiscate no sa diin 8 ka mga drug personalities ang naaresto within 24 hours kag yara no sa around 119 ka mga gramo sang suspected o kung ginapatihan shabu ang na kompensar sa aton siring mga otoridad. And accordingly, based rin no sa operational report sang nasambit yang talatapan ini no ang pinagi sa pito tanan sa mga separado nga mga anti-drug operations nga ginpatigayon no sang different units sa idalom sang ICPO. Lakip sa mga naresto ang duha ka mga high value individuals kag anom ka mga street level individuals so kon SLI. Ang pinakadako no nga na kumpeskar o kag na-record diri sa mga by bus operation amo ang napatigayon no mga around alas 9:40 kagabi June 17 sa may zone 3 Barangay Santo Niño Sur Arevalo Iloilo City naga o kung yung taunahan ini sang sa operasyon o sang City Drug Enforcement Unit sang ICPO in coordination no, sa Iloilo Maritime Police Station kag pilapagin no ka mga units kay K5 June at isediin no ang nakompiskar tanan sa duha ka mga HBIs nga sa RJ kag kana amo no ang around 476,000 nga balor sang suspected shabu at base man diri no kay Brigadier General Randolph Tuanyo nga tiini no ang pinagi man niya sa pagbinulagay sang tanan nga mga units kagati syempre no ang pagpabakod ba sang ila kampanya batok sa illegal nga droga kag K5 John di pares ni may mga say kagawad nagligad ni adlaw atong empleyado sang Iloilo Provincial Capital o ti amo na bala tawag no nga ti according diri kay General Tuanyo nga just like sa ginhambal man no sang LTO nga no one is above the law kon ano madra ang imo yung nga trabaho whether diin ka man niya athlete at ka K5 John kung may gin-committer ka nga kapagsahan o kung kasalanan ka K5 John mag-patuman o kung mag-implement sa kasuguan ang aton sinino nga mga otoridad.
1: Ikinalanon kiti ang parte sa kwanyo sa empleyado sa provincial capital regular ng empleyado ang informasyon galing agin pagwa sa aton nga mga pulis nga inisya distributor sang illegal nga droga so bot silingon may boss siya eh kay kun distributor man lang siya bot silingon may boss siya eh kay pamangkot anong himuon sa aton nga provincial capital ni kay regular nga empleyado ni way takabalo base bla kun may mga connection para nga iban pagida ng ilang nga boss bla nga iban pagida kay nga ining regular nga empleyado ya hindi basta-basta 16 years na iya sa trabaho da sa Capitol madala pa gani nga mangin distributor sa illegal nga droga oh K5 Kim
0: kag base man diri sa information no dumayara siya bala sang kumbaga do buro bossing mga negosyante dira sa may premier distrito no kag amo na ang gina-validate man sa aton siring otoridad kay kun madumduman base man diri sa Provincial Drug Enforcement Unit nga

0: unahan ni Pres Major Dadjo Dilima nga medyo madulo-danlog nun siya, no? Kapitanan siya nga gin-attempted niya nga i-operate, pero kaki 5 June, no? Kapilaman niya kabeses nga napaslawan na aron sila nga operatiba na may ma-arrestar o kung ma-arresto siya kaki 5 June. Kasi considering siya kalaparon na sa iyang area of distribution and network siya kaki 5, network siya kaki 5 June, no? From 1st District up until 4th District niya area, madamo siya, no? Sa mga pangilala, nga mga drug personalities, kag probably, no? Kung for example, matuad niya ni kung sino ang source niya, ginakuhaan niya sa illegal na droga, mangin dako man, no? Nga palagyan, na at least, no? Matamat papas, kumbaga, ang illegal na droga, kasi, kumbaga, mabulubalda ang atawag na, no? Illegal drug transaction sa mga nagakuha sa ila. Kaya according sa information, do ang medyo malapad-lapad na nga distribution area, dira, ano, sa First District Kapilo-Pilo.
1: Mm. Okay.
0: By the way, no, nagpamati sa aton si Mami Immaculate sa Distrito Santa Paz, o po kay Sir Cliff Acosta, dira man, no, kay Kisara na Mapa, Mamay May, Ma'am Kay Kay, dira sa Dekamay, dira sa Lapus, o po dira sa Patrol, sa si K-5 Makoy SK Umalay, ka aton si student intern, sa K-5 Jasper Encargas, gikan sa West Visayas State University College of Communication. Ako naman si K-5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Servisyo Publiko, kagkaringawan sa Iloilo, K-5 News FM.
2: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
1: Nabatayan mga K5 Report, informasyon na gikan kay K5 Kim Caluyo. Nakadala sa aton oras 20 minutos, nakaligad sa alas 9. Ang mga balita ngayon, nabatayan ng Builugman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga kalalakinhan na to, no, nga mga medyo mahina na ang puwersa, kaya medyo pirmi lang ginakapoy sa mga busy na to, yung mga kalalakinhan, damo trabaho, mga executive, da, tanan, so, mga kwanda, mga sports enthusiast. So, para nga magpabilin ka, magbalik ang inyong kasulhay sa energy sa inyo siningalawas, mga kakay-5, ari imna nyo ang Extend Food Supplement for Men. May makakaglabuwas kang nagabulig naman para sa pagpahatag extra energy sa aton nga lawas kang nagapanami sa aton nga blood circulation para nga mangin manami ang aton siring lawas magabalik ang aton nga kapagros labi kaglabaw sa tanan mangin mabalik ang aton siring performance upod naton si Mrs. Sa ato sini nga pagpangalaga this time, check na naton karon ang mga detalye na sa mga balita. Lagi ka naman kay K5 Karen Badilla. Ini may kang tanan mga K5 sa sining report na nga ginapahayag mga K5 sang inang mga katapo sang Provincial Drug Enforcement Unit nga ining regular nga empleyado sang Iloilo Provincial Capital mga K5 nga naaresto sa drug buyback operation. Isa ka distributor sang illegal nga druga suno sa PDEU. Yari mga detalye sa mabalita upo na kita kay K5 Karen Badilla. K5 Karen sa Kampiyon nga Report. Standby.
2: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
3: K5 June ginkumpirmar sang chief sang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO nga si Police Major Dadje De Lima nga distributor sang illegal nga droga sa province ang regular employee sang Iloilo Provincial Capital. Suno kay Major De Lima nga tuig 2024 pa lang sang makapila na kabeses nga gintransak ang suspect nga si Giovanni Adelantar pero may kabudlayan ini nga dakpon K5 June kag sa amo man nga tuig may ara sang negosyante sa First District nga nagbulig sa tinawo o kun bodigero ni Adelantar nga makapalagyo matapos ini siya nga ginbybast K5 June, no? Kung mahibaluan si Adelantar ang tumandok sang barangay Don T. Lotero Haniway kag driver nga assigned sa motor pool sa Banwa sang Santa Barbara K5 June kag dugang pa ni Major De Lima may mga tinawo si Adelantar sa pagduso sang illegal nga droga kaangay sang bodegero kag kabayo sini K5 June kag according pa sa hepe ngati ang negosyante nga nagbulig kay Adelantar iyamani nga cohorts or possible no nga financier K5 June. Kung madumduman 7.7 million pesos nga balor sang suspected shabu ang na-recover kay Adelantar sa ginpatigayon nga drug buy bust operations ng PDEU dito ya sa may barangay Kamambugan, Santa Barbara pasado las 2 ang hapon Hunyo 17 K5 June.
1: Mm.
3: Ang ini nga berita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
1: Ayos, oh, sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton makauturan inang kwano? Ayos na. Why na kita sa nga iban pang nagkalabilin ng mga reports sa K5, Andre? Ayos na? Tapos na? Oo, sige. Wala, sige. Kita na magkita mga ka-K5 sa Domingo ng adlaw. Dili sa ato sining pagpangaragad si on Sunday. Was day off namon K5, Andre. Kag sa Sabado. Dalawang araw, day off. Si on Sunday mga ka-K5 dili sa pagpangaragad na sa K5 Night Watch. Huwag kita tiyempo, diri sa ito, sining apag pangalagad, ha? Sa ngalan sa bilog nga puwersa sa nga K5 News FM, Iloilo. Ako naman ang inyo ka-K5, June Alohado Kapulot. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkaringawan, ay daligid lang, ha? May pa-shout at kaliyo, tapuson talaga. Sa kay, kuan, no? Sa kay Alted Morales, shout out ko na sa kay Mrs. Kong, si Jenny Rose Morales, salamat idol. Sa kay MC Hermano. Maying gabi idol John, pa-shout out lang da sa kay boss MSK, nagapamati gid kami di sa La Paz La Granja. Kag sa kay boss Jethro Gabiason, kay sa kay boss Raf Corpos. Sa tanan-tanan nga mga gwardiya sang Western Institute of Technology taga WIT nagapamatik sila subong sa ato sininga pagpangalagad kag sa kay kwan no ginatamya man aton kay gina shout out si Romy F Espada nga nagapamatik dira sa may Carmen J Ledesma mga ka K5 na no, din gani na takas no barangay Takas sa Haro. Ang ini nga mga balita mga ka K5 ang buylog man nga ginadulong na sa inyo sa kaluwan sang Red Horse Super. Ang shot ng tropa. Way da chimpo diri sa ato sa inyong pagpangalagad sa ngalan sa bilog nga pwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka K5 June Alohado Kapulot para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: K5 News FM 88.7.
6: Champion,
7: the best radio station.
5: Your favorite radio station. More hit music. More

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
4: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TTX 500 ka na!
7: TTX 500
8: ang may powerful compounds
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
8: TTX 500
7: garantisado,
8: epektibo,
7: aramis
8: mo. TTX 500.
9: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
10: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
9: Mm.
10: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
9: Mm-hmm.
10: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
9: Mm.
10: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
9: Oh.
10: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
9: Grabe.
10: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon.
9: Uh-huh.
10: Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas.
9: Mm.
10: Or palainom ka DTX 500 kag maitisi. Mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
9: Wow.
10: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mitis.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanubo
8: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Asal rikas.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
11: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
9: Ay, galik
10: na. Ang tawag la. Tawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage sa kwan.
11: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, ini man ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
9: So,
11: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
9: Mm-hmm.
11: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag MITC, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag MITC kadadlaw.
10: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag MITC? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
9: Aha.
10: Juices
12: gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala giga, wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag MITC para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries, pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
10: Ako ganun, damo ko bata, ha? Pero gainom ko yapon dito X500 kag may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon.
9: Ay, oh.
10: Oh. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MyTC, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabuligid ini para sa imo, kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MyTC.
4: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500. Health alert with Dr.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
3: Mami, itigil ang drama.
2: Angeline?
3: May na-discover na akong timplado na at may sustain.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
3: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
5: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: DDX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
11: today, magid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budigs ng DDX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
12: DDX Beauty Soap.
13: Pamakas sa mga butika.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kang gwapo, gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
15: K5 News FM.
16: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
17: K5 News FM.
18: Yo, yo, yo! DJ

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
1: Yeah, yeah, yeah! Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
4: Sadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pag na, Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbardagulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na, tuntuhon ka pa.
2: Sweet-sweet ka sa ko, ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sang iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa. Di, mayo na.
5: Macho, kulit!
6: Ang number one! Tawag na, basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho.
5: Bardagulan, to the max, sa 88.7,
8: ay,
5: K5 News FM.
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ko dugdug again.
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
5: Bardagulan!

You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino Oras Pilipinas sa Las Jess Jess na. And this time, check is brought to us by DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men para hindi magloy-loy ang imo nga ulo. Sa mga K5 naton Thursday edition sa aton nga mga sa aton programa subong ay ginatamyaw ko gali ng mga alpombra sa guha sa isa ka mall sa syudad sang Iloilo. Nalagi ko lagi naging paypaya pa ko. At nagpundo man kuya K5 and day paglanto ko ay tigul sure cancellation. Wesligoation saya. Ligo-ligo festival pag may time man madam. Well, sa mga gabi, upod ko naman ang akong mga karanso, dirim. Ang akong mga karanso, ng mga wafa-wafa, kompleto sa bakuna, aga-ug to gabi, nagakauntala ba? Later on, later escalator, yung nasakyan naton, amo ng akong kaupo, dirim, para sa aton nga bardagulan. Subong nga gabi, diretso kita sa aton nga bardagulan. Greetings!

0: Ginatamiyaw taanay si Nanay Nenfang na nagatutok subong sa aton. Good evening sa imo, Nanay Nenfang. Tita Tay Mimi nga nagmamati subong sa aton. Hello gali sa 124 viewers naton sa mga gabi. Hello gali kay Erica May Malo nga nakatutok subong sa aton. Good evening. Machokolit watching from Yagao. Sa mga friends naton, diri sa may Hulusulu, Babunga. Nakatutok man subong si Marjorie, si Ristrino, kag si Armon. Maya gabi. Oh! Cielo, aloy, ano ni mo? Tamyawan niyo, tamyaw na ka mga duwa. Oh, si tamyaw, dali. Makilala na, go!
1: Mayang gabi.
0: Oh, ngalan?
1: Inigali si Buri.
0: Oh, si Buri. Kag sino nang isa kalalaki?
2: Mayang gabi. Ako gali si Kalokalo.
0: Si Kalokalo. Ah. Oh, Kalokalo kag Buri. Ihataw na ang inyong gusto nga itamyaw subong nga gabi. Oh, dali.
2: Gusto ko tamayawon subong agab iyang akong mga abyan kaya mga frenies, dilags, syempre sa mga tao man yung

0: Dati kagabi wala si Macho Colette. Eh, may events sa Kobe. Sa events kami patapos. Kaya nag-bundak man ng Olan. At tabag na ni kayo mga ka-K5 sa atong number. Okay, kalokalo, ihataw ang number nga pwede nila tawagan sa aton.
1: Sa aton mga tagpalamati nga gusto magtawag, feel free nga magtawag sa aton number nga 09662432130 para sa Globe kag para naman sa Smart 09190986314.
0: Yun. Madami ka pag may gusto ka muna tamyahon subong wala na. Wish no wang na. All right. Let's look at sa aton nga bar Dagulan Realtor.
2: Mangko sa iyo. Real talk tayo. Real talk tayo. Real talk tayo.
0: Ara na buri basaha ang aton nga real talk.
3: Ang aton nga real talk. Kabalo ka mo nga masakit ang kamaturan, pero hindi na mabago bisan ano pa.
0: Ano si mo? Ano ma-conclude movie kalokalo?
1: Masakit yun man, masakit yung pamatian ang kamaturan, pero ano pa bing mahimo? Takay, you know, we need to face it forward kay bisan masakit.
0: Basta manamit. Ikaw, Buri, ano ang kamatuoran nga nanamitan ka man pero nasakitan ka? Buri?
3: Kamatuoran nga nasakitan ako pero nanamian?
0: Oo.
3: Wala gid ako may nanamian pero masakit ni sa nga experience nato. Kag siyempre kailangan sa tanan nga masakit nga experience naton kailangan ta ginabatunon tanan biskan hindi pa na mabag-o. Kay we know nga hindi tanan mabag-o naton.
0: Oh na. Kay ibandaan na. Hello, Greasy MJ. Mayong gabi sa imo MJ. How are you? Kamusta sa? Oh, sige, gusto niyo magtawag? Tawag na di ka mo ng number naton kay Lokalo. Dali.
1: Para sa aton mga tagpalamati nga gusto magtawag, ang aton number sa Globe available get 09662432130 kag para naman sa Smart 09190986314. Tawag na.
0: Yun, tawag na. Tawag na kayo mo ang number ni what mga K5. O si Abapo, may idol na mal ni Abapo, go Buri ka no. Buri, alam mo kung ano ang ginasakit ba? Macho kulit ang pinakanamit nga naubra ko sa kabuhi ko gin Boulevard ako. Grabe ka Boulevard mo ba? Oh, si Buri ka agi Boulevard wala?
3: Kaagi ah.
0: Ano mambal mo kalokalo?
1: Kaagi ka nagaliborino, do. Ang nagyan ko pa lang do ako ang nag-Boulevard. Pero ikaw ang gin-Boulevard, tagin niya.
0: Ari, may caller kita sa box sa line number 2. Hello, mayong gabi.
4: Hello,
0: mayong gabi, ba? Sino ni? Do ka gwapo, gisang tingog ba? What is your name?
4: John, sir, ma.
0: Si John, ba? Biblikal. Oh, Buri, sorry ha si John kung ano ang gusto mo interviewon kay John.
3: Hello, John. Mayong gabi.
4: Hello, mayong gabi.
3: Ipamangkot ko man si mo ang amon nga real talk.
0: Interviewa sa anay, baladay.
3: Sige.
0: Interviewa sa anay kung the cool-down notice, ha? Una bala. O, sige, go na interviewa.
4: Hello?
1: Hello, mayong gabi.
4: Hello, mayong gabi.
1: Tagadiin ikaw, John.
4: Ano?
1: Tagadiin ikaw, John.
4: Tagamolo.
0: Tagamolo? Siya, dahi. Namiyaan nyo, ah. O, JT, namiyaan nyo, kundi mo taga engrave. Okay, dali. Go.
1: Ay, tagamolo ikaw?
4: Oo.
1: Tigan ikaw da subong.
4: Ano?
1: Gaano ikaw da subong, John?
4: Redo, burang yun sa balay yun eh.

0: Boring sa kanu buri. Gusto mo iburi si Borito?
1: Manjay ka man ha?
0: Ma-enjoy ka man ka na. O sige, buri yung balansa.
2: For sure, Gnia, nga ma-enjoy mo gidya ang akon nga presensya.
0: Don't know, patay lang ba?
2: Gusto mo dyan, kanunta ka?
1: Aba, sa ding apart?
0: Hindi ka naman part! Sa part 2!
2: Sa biskan, diin niya gusto, di ba?
1: Sabihin mo gusto.
2: Gusto mo sa pipino mo dyan?
1: Is pretty man?
0: Nagdamo viewers!
3: Ti John, may pamangkot ako sa imo.
1: Yes?
3: Daku daw mana dyan?
1: Kire lang.
0: Ay, hindi ka sa bata!
3: Nagpadua ka pa, ha?
1: Kire lang.
2: Prangka, bala kong gamay.
1: Kasi yawan ka?
0: Buyawan ka, ano? Laba pang sawaya! Oh, ano man bal mo puri?
2: Puti na or brown? Puti na or brown?
0: Puti na kuno kun brown.
1: Siguro?
0: May kasabihan, kung makakita ka sang itlog nga puti, itlog manok ina. Kung makakita ka sang itlog na may batik-batik, itlog pugo ina.
1: Napanig.
0: Diba? Kung may makita ka mo nga itlog na may bulbul, itlog ko na. May pamangkot kaliwat kay Buri. Gusto mo sa panginalahon? Total do broken-hearted ka man dyan. O, panginalaha si Buri.
1: Hello, Buri.
2: Hello.
1: Musta nga daw?
2: Ari ka po'y kami diri, pero grabe, git kaya ko pa sumabak, Pwede ko pa nga yung Facebook?
0: Wala pa gano'y Facebook, dayon? Isaryahasana! Sige.
1: Buri?
2: Describe ba kung anong imo height, kung sino ka?
0: Oo.
1: 6'2".
0: 6'2 height mo?
2: Ay, bongga, gusto ko ah! Na!
0: Ay, 6'2 ang height mo ga? Flayer ka, flayer?
1: Ah, sir?
0: Flayer ka?
1: Oh, sir?
0: Ay, alo, basketballista?
3: Ay, abati, sagad, yagit siguro mag-gay ball!
0: Nag-intra kaya si Purila na yung istorya? Nag-intra kay mo, ya?
3: Gusto ko man makatilaw sa 6'2".
2: Ay, agawan niya pa, Kuya Bala!
0: Uy, na ko, JT, bala ka mo, di mag anagawa, ya? Hello, galing kay Doc Ramil, uy, galantaw siya. Hi, Doc!
2: Hi, Doc! Ngayon
0: gabi sa imo. Kasi sa mga friends natin sa Bacolod, nagalantaw sila sa aton. Lantaw ka mo diba sa programa? Yung madali ka mo yung galantaw sa amon? Sige, Day, ano mambal mo, Day? Roberto, obra ka mo na yung programa nyo bala, Sige, Day, ano ang mo gusto yung bal?
2: Gusto ko, git mo, player ka sang ano nga sports. Mm-hmm.
0: Ano nga player ka nga sa sports? Sports complex? Ano ka nga player?
1: Basket?
2: Ay, bongga, gusto ko gina mo ang sagad guro ni mag-shoot.
1: Nagagod eh?
2: Pa-shoot tiko, B?
0: Okay, gusto mo mag-shoot? Diyan, gusto mo ipa-shoot sa iya kay Buri?
1: Depende.
0: I-dribble mo lang, dribble, shoot! Hambal ka lang, dribble, shoot! O, hambal bla, go! Oh, sige na
1: pala. Dribble, shoot?
0: Oh, sabat.
2: Agay!
0: Okay. Diba, bongga? Liwata, liwata na mi, abala mag-dribble. Go!
1: Dribble, dribble, shoot.
2: Abogay!
0: But sinigol ko na mo to kalukalo nga gamay lang nga agaw, medyo hindi sakit.
3: Do hindi sagad mag-dribble, do kulang sa pirsa.
0: Ang iya nga pwersa, do dako lang lang ulo, agay. Do dako lang nga pagsunod, agay. Pero tikon, pero kung tayo yun ang dako, biga ano, bibure? Paano kung tayo yun nga dako?
2: Agay.
0: Pero kung ulo, dako, bitapos na gamay.
2: Agay.

0: Pero kung gamay ang ulo, padako. Oh. Dako-dako, ginigrate mo. Oh, ano mahambal mo kay Buritik? Broken hearted, subong si Buri dyan. Ang bali okay. Sir Ginel Condes daw na si Do. Bah! Guapo.
1: Yes.
0: May pamangkot kasi ya.
1: Kay.
0: Kay Buri eh. Oh, ara na da. Oh, mangkot ta siya.
1: Buri, may migo ka na.
2: Ay, bag-o lang gid ko nakahalin sa isa ka relasyon. Gusto ko gid mangita bag-o.
0: Oh, ano pag ipamangkot mo?
1: Wow. Virgin ka pa.
0: Ako masabat. Bati ako to kagina nang ihi. Siya gamo na asom. Psst, the virgin na. Pero ko mang ihi. Siya gamo na.
1: Ay, kaya kong in. Kaya kong virgin pa. Ay, pusda ka na.
0: Mapusda ka na! Ano man ba? Ano ba? Kalokalo?
3: Grabe, pusda ka. Ang gada. Hindi pwede pang ilalahon lang, anay.
0: Ah? Oh. Amo na ipagtanggol ang best friend mo na kalokalo. Oh.
3: Kay base kung pusdakan mo dahil si Buri, base magulpihan wala ha. Kag mag-agay.
1: Ida lang, nasa hinahinay ah.
0: Nasa hinahinay lang oh.
3: Ay hinahinay. Di do kong maghinahinay, di pasugtan.
0: Oh, tayo naman, bal mo niya dyan.
1: Ate, gusto mo ikaw na lang.
0: Tapos niya, tapos niya.
3: Hala. Do bet ko na how?
0: Ang basang friend ko sa Piyakistasyon, dumasay loko sa K5 kaysa dyan. Sa ilo din sa K5 kaya ang inyong haboy, isama lang nakalibo. Hala ka mo, survey sa syudad. Ang inyong haboy, isa kalibo. Untat na lang ka mo, be. Ay, naguntat na sila gali, sir. Naguntat na sa Piyak gali. Hirap pala ko gani sa Delgado. Churot-churot ng signal. Oh, sige. Ano na lang mahambal mo, be, Toto?
1: Ha?
0: Ano mahambal mo sa iya?
1: Ay, Bure?
0: Oo.
1: Guwapa ka, Bure? Mm.
2: Of course. Super guwapa, gid kuya.
0: Ay, boy.
1: Pwede ka ka mamit.
0: Oh, pwede ka ka na mamit?
2: Din, kita makita ay how.
0: Kadto ka mo sa studio, di ba la? Di ba?
1: Dira ka makakita ay sa studio.
2: Mm. Sige, kadto lang di sa K5 News FM Iloilo sa stasyon namon.
0: Oh, kadto ka di. Ano man Pinoy ka gidya, Toto? O may lahi ka?
1: Kano-kano, sir.
0: Ah, uy, kano-kano, buri!
2: Do gusto na yan ni ano ni Kalokalo ang mga muna nga ano
3: bado amo ginaang manami.
1: Abi si Tinusop daw mo player.
0: A player mo doon mo?
1: Oh, yes sir.
0: At ano man ba mo na base kay Buriti gusto mo si Burinde? Oh. Hello? Wala nang kasabad. John?
1: Yes, sir.
0: Te, ano, mahambal mo kay Buri? May hambal ka pa sa iya? Gusto mo sa kamit?
1: Ano, sir?
0: Muna yung si Buri, bala. I-describe, ano si Buri? Guapa?
3: Si Buri, bala, is guapa.
0: Ano pa, guys?
3: Sexy.
0: Tapos?
3: Maputi. Nami mata kag syempre dako sang iya balaan bukid.
0: Oh, di ba? Imo ano ang dako sa imo diyan na pabugal mo diyan?
1: Butkon.
0: Butkon. Pero feeling ko Toto kung matilawan mo ni ang iya sisi kag talaba, mahambal kagid nga forever and ever. gusto mo mag-kiss anay si ano sa imo si Buri, kisi sa anay Buri ang pinakanami nga kiss. 1, 2, 3, go. Mwah. Ang may feeling man bala. Ay, ano na yan? Duga kiss kay mo sa inablos mo.
2: Why pa kami ka kita? Oh, sige, ay! Sige. So, pero kung magkita ay kami, malain na na siya, Chem.
0: Ah, malain na na. Ikaw, bidyan, kiss bi sa iya. Kung ang ayan ka man, bidyan, ginkisan mo siya kanon sa iya nga lips. Oh, sige, bi. Paano ka mag-kiss sa iya? Ikaw naman, ginkisan mo naman siya kanon sa iya nga agtang Buri. Oh.
2: Mwah.
0: Wow. Ginpasulod ni John ang maninina. O, paano ka mag-react, Buri?
2: Ay!
0: Doon nag-import ka sa iya dyan? Feeling ko dyan suya sa say mo dyan. Ano man, balbo sa iya, last na lang, May. O, kung makakit anay ka mo mahinulsol sa ihan o makatintin baka sa ano? O, John?
1: Sir?
0: Makalakat pa sa ihan kung makakit anay ka mo?
1: Sorry ka, Burat, sir?
0: Feeling ko makalakat pa sa ihan kung makakit anay ka mo, hindi na.
1: Ah, laba-labanid ko, sir. Makianggit-anggit sa siguro.
2: Don't dare me. See you na lang, Gid.
0: John, sige na lang, John. John, thank you, Gid, papas. Wala, ito gali. Grabe gali si John. Ay, feeling ko, ay, tanigin pa ngayon, ta Facebook niya. Tawag nga, yun kami Facebook, mabig ka ron dyan. Para makilala ka manamon dyan. O, oh, ikaw, Buri? Okay ka lang da, Buri?
2: Okay, gid ako, macho kule.
0: Wow, paldo si Buri subong ba? Magabalik kami, ah. Ako, macho kulit, upod ko ni si.
3: Kalo-kalo.
2: Kaguri.
0: Only here to your favorite radio stations, K5 News
2: FM.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso.
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
7: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
8: E3 Bio. O, si Karen, nadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, mga butika. Para sa matilaw nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mga butika. I Care Gold.
12: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akong mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akong nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akong tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Muna nagin ako makabatsyag pang sakit.
6: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaampinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
16: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
16: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba na nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
1: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
0: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal

0: Tranquilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Aga pamati, gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ko gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: K5 News FM.
7: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
8: K5 News FM.
0: Bardagulan sa K5.
9: You're looking to your favorite radio station, City 8.7 K5 News FM. Ako si Macho Kalit, upod ko si...
10: Kalo-kalo.
11: Paburi.
9: Tawag din ko mga ka K5 sa atong nga number nga 0966-243-2130 kasi sa smart line atong nga 0919-0986-314. Tawag na din ka mo. I'm a caller. Nikita dayon ba? Thank you so much. Hello. Good evening, caller.
12: Yes, hello. Good evening.
9: Mayong gabi. Ano nga lan mo, girl?
12: Si, ano, Inday.
9: Sino?
12: Si Inday.
9: Inday. Oh. Inday ka no, Inday.
12: Mayong Inday garotay.
9: Oh, may mangkot si Kalokalo sa imo. Oh.
10: Mayong gab igid, Inday. Gaano ka na subong?
12: Gapamati sa imo.
9: Pabongga. Gapangita si Kalokalo, subong ka no sang uyab.
12: Ay, tuod ka, Kalokalo.
9: Oh, Kalokalo, istorya hasa, Kalokalo.
10: Ti, kung... Kung available ka man lang, te, pwede kid. Ah.
12: Sure, pwede kid Kalokalo.
9: Di ba man kuta si Kalokalo kung sinusa?
12: Kalokalo, sinuka?
10: Wow. Te, do, isa man lang ko di ka humble nga lalaki.
9: Oh, humble sa ano?
12: Mayo, ginaman na Kalokalo.
9: Oh, gani.
10: Teta, taga-diin ikaw, Inday.
12: Taga-haro, Kalokalo.
10: About it, doon malapit-lapit ginahaw.
9: Oh, ha?
12: Amo na ganit nami, Kalokalo, kay malapit-lapit kita.
9: Oh. Ano man, balbo kay Kalokalo, Day?
12: Kalokalo, uuta, ngalagnag ko.
9: Kalokalo ko, ta kanulingagngag. Ano man balbo Kalokalo?
10: Ano gina kadalo mang ngaragngag mo?
9: Lingagngag mo.
10: Lingagngag gali.
9: Day?
12: Yes, mo chocolate.
9: Ano kadalo sang lingagngag mo?
12: kung hanggat saan niya kaya ma-chocolate love button.
9: Ano nang lingagag mo, bubon?
12: Sobra pa sa bubon na chocolate.
9: Oh, tasok? Oh, sige pa man kota, pag-insa ko anong gusto mo, siyempre kapangita sa sa kanumigo, amiga. Oh, pwede ka man?
12: Pwede, kikiya ma-chocolate. Akong single siya, single man ko ah.
9: Ano nga mga posisyon ang inibaluan mo, Day?
12: Ay, tirin-tirin ka.
9: Ba't tirin-tirin daw tinapay ba? Ano nabalaan mo, Yaya, Mr. Guapo?
10: Ang nabalaan ko lang ang ano, ang helicopter.
9: Bow, grabe ha? Helicopter nabalaan mo. Pero dahil nakahagi ka na, nobyo?
12: Oo nga, chocolate eh.
9: Oho. So may puno pa mangkuton mo si Kalokalo bikon tanda gid man sa nga magsagod sa imo sa pilakadlaw.
12: Kalokalo tanda gid man magsagod sa akong sa pilakadlaw kag mag-helicopter.
10: About it kung magpasagot ka man lang ako ti bahala sa imo.
9: Wow.
12: Mo gid na Kalokalo.
9: Day, nga day nga.
12: Ah.
9: Isa ka beses, gin pangangako ang isa ka babae nga. Nga.
12: Ah.
9: Gin pasulod ni Kalokalo ang iya nga pipino.
12: Ah.
10: Abaw ah.
9: Gin hikap-hikap ni Inday.
10: Oh,
9: wow. Sige, drama ka mo ha, drama ka mo. Alright, ay ng kwento. Dear Papa Dunot. Itago mong pangalan ko nga si Kalokalo. May kaibigan akong pangalan niya si Dupla. Ikaw nga, alam mo dahil si Dupla, day ha?
12: Oo,
9: it's sige. Cool. Si Dupla Jane Zobel. Gin pangilala ni Dupla si Kalokalo. Go.
12: Hi, Kalokalo.
9: Dapat lalaki, hindi paloy ha. Okay, go.
10: Hi, Dupla. Gaano ka
12: yes,
10: na subong?
12: Yes, Kalokalo. Diin ka makadto.
10: About it, malagaw-lagaw man lang tani.
9: Nagabot sa tiyempo nga daw, nakabatsyag ang mabay isang ginatawag natin nga kalamig. Gindala niya si Kalokalo sa sulod sang kwarto. Oh, ikaw una, day una. Go.
12: Oh, Kalokalo, are you kita sa sulod sang kwarto?
10: Ate, anong gusto mo himuon, tahay? Ate, painiton taget.
9: Ba?
12: Oo, Kalokalo.
9: Ano, ma-chocolate? Iwag ko yung namian sa imo, day! Tiwa-tiwan si Kalokalo lang yaya, walang bala. Hindi na kayo pagdalaan, day, day, no. Kaya nigna sa imo, liwat na yaya. Liwat-liwat, Kalokalo, go! Ginbuksan mo na kano ang iyang appendicitis. Oh, dali, go.
12: Kalokalo,
9: ay, di ba tuwi ka makadla?
12: Okay. Ano?
9: Ano? O, Kalokalo, go! Hambal, go!
12: Kalokalo, pwede buksan. Ganun mo, pertahan.
9: Oh, pertahan. Yeah, oo.
10: Pwede, kid. Ah, basta hinayon mo lang kay Gapisik.
9: Gin buksan na sa babae. Ganarate pa ko. Bladi doon sa load ka, imo. Liwat, ganarate pa ko. Gin buksan ni Dupla ang tribo bula-bula. Kag nakita niya nga daw may saway. Oh, go.
12: O Kalokalo, may saway manimo nga naman. Nga tubo.
10: Te, masarangan mo na Inday, hao.
12: Oo, Kalokalo, wala problema na sa akong niya.
9: Gingkapta ni Kalokalo ang hawak ni Dupla. Oh,
12: oh Kalokalo, kakalang.
9: ginpasulod ni Kalokalo ang iya kamot sa fault line.
12: Oh, Kalokalo, hinaya lang. Hiram-hurama lang, Kalokalo.
10: About it, dumabasa-basa gid ao.
12: Oo, Kalokalo, eh.
10: Di, arin
12: na.
10: About it, palinugon ta na.
9: Tapos, madyok ulit. Nag-abot sa tiyempo, naging kisan ni Kalokalo si Dupla sa tangkugo. Liwata, palpak mo na. Amo na, ready, go! Balos na, balos, balos, day, go.
10: Do ka hamot gid sang imo nga tangkugo inday haw.
9: Balos day na mi agid day with emotion dali bakla na natin apay karon dali.
12: Oo Kalokalo gin pahamot gin para sa imo.
9: Ali sapatos. O tapos.
10: Aba. Paamat-amaton ko padalom ang akong nga kamot sa imo nga mga bukid.
9: Kuwara na.
12: Oo, Kalokalo ka nami, bala.
9: Ginpanaog man sa babae ang iya nga kamot hasta makalabot sa dextrose ni Kalokalo.
12: O Kalokalo, do ka tig-agid ka.
10: Abaw inday. Hinaya lang inday nga himas.
9: Pagkatapos, nag-PM si attorney sa akon kung makabunggo ko, ikaw basulon ko. Nga kuya basulon mo, yakadlaw ka lang na bala. Pagkatapos, babae, yung kaptan mo na.
12: Oo, oh, Kalokalo ka namin, idya. Katig-atiga kag ka, lumok-lumok sa punta.
9: Basi bihod na ang nakaptan mo. Pagkatapos ginkandaduhan ni Kalokalo ang kwarto.
10: Ari na inday kay tuod-udon ta na ang pagpalinog sang imong kuweba.
9: Ara na. Ginbuksan ni inday, ginbuksan anay ni inday. Ginpakita ni inday ang taytay kauswagan.
10: Abaw. Mas marimis gininday haw. May hasa nga daw mapula-pula gid.
9: Basi sirena kadaya. Ginpangangaliwat ni Kalokalo si inday nga nga.
10: Inday.
9: Nga-nga!
10: Nga-nga!
9: Asta nadunlan ka kuno go! Diwat-diwat, nadunlan go! Ginatamya ko na ganyan ang mga pwesto sa may Tapsilugan ho, sa may molo, hindi na kami kaagwantado maula amon ng obra. Mati lang ka muda pala! Padali kami diba sang ano ho sang sa patakik da o kami ni 1 2 3 4 mga taga patakik da pagkatapos mat chocolate nakita na gid ni Kalokalo ang kuring-kuring ni Nini.
10: Abaw do ka cute gid sang imo nga kuring-kuring inday ba
9: sabat.
12: Yes Kalokalo nami na Kalokalo.
9: Okay.
10: Eh, pwede ko na sa hikap-hikapon.
12: Ay, digid ka no, Kalo,
9: Ginpatuwad. Ginkaptan sang babae ang langsang. Kay ginpukpok niya anay ang ilang hiligdaan para hindi malumpag. Kag shout out si Berto Gakit Elementary School nga hala diri pamati sa amon programa. Wala kamuya programa nga pareyo sini. Edberto Gakit. Ang imo balangagin by bus, may guwapo, may lauay, pasungan ang itsura. Ano naman? Continue na palangga. Naging kaptan mo na ang iya nga perpilya. Go.
12: Oh, kalakalo ka namin. Yan, kaptan ang imo perpilya.
10: Tia, gusto mo pasudlon ko na sa imo nga kuweba?
9: Gin pasuluhay.
11: The game begins in 3, 2, 1.
9: Go, Dai! Go! Pagkatapos, naghibi ang babae. Hibi, hibi. Go! Ay, nanuktok ang tigulang. Apo! Apo, ano natabo sa inyo? Apo! Ano ikang ikadamo ni apo sang... isang band-aid sa lawas mo, apo!
12: Kaygin, ganakugin, ginano ni kalukalo, ginlansangan, lola.
9: Ginlansangan? Sabat kay lulo?
10: Ay, sorry good tay, kaya do, nagahod yun ang among niya paglansangan, ay.
9: Ba? Dayon sa mabahi, suksok sang iya pang napton. O, suksok ka na, day? Dugin ta ka o muna imo bayo ha sambal ko suksok di pagkanon day gutom gutom ay kasadya ilo galik kay Sir Kenneth uy Sir Kenneth sundan naman inya kiga kagil papa mo naganami lang o sige palangga para sa imo anong title nga nabi
12: ang paglansanganay ni Kalokalo kag ni Intay.
9: Wow. Feeling mo, bet mo man si Kalokalo?
12: Bet mo machokolate.
9: Pero feeling mo lalaki sa kung aglipay?
12: Do feel ko machokolate, do paloy siya.
9: Hindi ka nagpatul ka man sa iya, hindi mo man gali, bet!
12: Wala problema, machokolate ang may ano, mala sa Japon, may tubo, machokolate.
9: Pero dai, ikaw ni ang GRO, ang hambal mo, no?
12: Oo, machokolate.
9: Ati nga lang. Nagadiin ka ganit, dai, kalumpang, no?
12: Oo, machokolate. Aril ako di subong sa Haro.
9: Ay, ba? Shout out naton si Matt Cayetano, nakatutok din. Ah, sige. May gusto kay Hambal sa kay ano, sa kay Kalokalo?
12: Kalokalo, nice.
9: Ano?
12: Nice aton nga duwa kag drama.
9: Ah.
10: Di nag-enjoy kagit intay.
9: Pero Hambal, ni ka K5 Andre kano day. Kung may chance nga makakit-anay ka mo day, okay lang bala sa imo day nga makuha siya sang isa ka maninina sa imo.
12: Pwede, ganyan machokolate ah.
9: Ano na imo dahil nga manihaw, lunga o con salted caramel?
12: Lunga lang machokolate.
9: Lunga? Hello, Gligetoy ni Orkia. Nagamamati isubong sa aton. Madamo nga salamat. Day, goodbye na day. Mag-return ka pa, day?
12: Wala lang machokolate. Matulog na ko.
9: Bye. Ay, ganami sa iya. Pati ikaw doon namian ka man, doon narignaan ka sa obra mo?
10: Doon narignaan gin machokolate no, kay do first time git.
9: Si Berto, kano sir, mapatawag kano sir. Maintra mo si Sir Berto, gakit. Amo ni siya ang reporter namon sa K5 Bacolod nga pinakagwapo. Mga ilo ko gamay nga, tiyempo. Sir Berto! Asa? Ang taon tayo check na bala sa... Hello, mayong gabi!
13: Hello, mayong gabi?
9: O, tinanamian ka ba sa mga programa?
13: Sino na technical? Yung man yung direct tayo saksak ang Jack?
9: Kay Ari si Rose!
13: Sino, sino, sino?
9: Kay di ba si Jack ang napagita mo? May Rose man kami direct. Kamusta na friendship?
13: Ay, okay lang gito yung bala. Paldo.
9: Pila ang nabato yung nga ginhatag ni Doc Ramil Oy?
13: ang nabaton ni Doc Ramil o nabaton sa Baybas?
9: Ang nabaton mo yaya sa paghatag ni Doc Ramil sa imo sa pag-cover niyo to blas ang ano to ganyan?
13: Palaro.
9: O palaro?
13: Ati ano eh? Ang...
9: Gismail?
13: Hindi ko lang magkabal ang amount. Pero
9: ay kay Karen Badilla, 15,000.
13: Sino kasi no?
9: Kay Karen Badilla, 15,000.
13: 15,000 lang iya?
9: 15,000, oo. Kag plus pa may bonus pa siya 22,000.
13: Wow, grabe ba? Ako, hindi ko yung magbutang sa mga numero.
9: Mm-hmm.
13: Pero nakapag-impass ko tatlo, Karusi.
9: Karusi?
13: Rusi,
9: natural kay may Bombay ka ginasaligan.
13: Uy, kamusta? Kamusta sa Iloilo?
9: Well, so far, ginagaluto si Ma'am Kim sang apan-apan everyday para good health sa amon. Tapos kapanghatag kami diri sang noodles pero wala kami nagakaon.
13: Ooh, very good. Uy, labay lang akon. Do ka sumit dito bala kagabi.
9: Ang ano, ang color ng lalaki?
13: Ano nakpan ba ibas bala?
9: Ah, ginadakpan ba ibas? Dali lang gid bala, duga gatingala kami kay kadamo subong kalapta. May ara nga gwapo siya, may ara iya itsura do pangadlay, di ingid man balang insakto.
13: Actually, ang gwapo nga, nagapamati, subong balang ko tamo, gigapamati na si Rilo, no?
9: Oo.
13: Gwapo gid man ang nadakpan by bus.
9: Ay tuod, gwapo gid man.
13: Ang itsura ya,
9: daw resibo.
13: Sino teknisyan mo, Subong?
9: Si K5 Andre La Pastora National High School.
13: Ang itsura, ya, hindi na si Andre. Ang itsura, ya, daw si ano, daw si Ted.
9: Ted Aguero, Francia?
13: Ted La Paz, Matsur.
9: Oh, bunga!
13: pero Shumet,
9: uh-oh,
13: guwapo. Adi actually ang itsura sa mga AI.
9: Uh-oh.
13: Kasi actually hindi pwede i-expose ang itsura mo.
9: Ah, hindi pwede mo gali.
13: Journalism ethics, hindi pwede gin-blur lang naton ang mga nakita nila sa Facebook nga itsura sang subject AI generated. Pero kabalo matsokolate kang itsura sang AI generated kagang actual yang itsura pare-pareho gid.
9: Ay to, pero pareho gid.
13: O, disen ko sa imo.
9: Sige, bilang tao, kami sa mga itsura, gid be.
13: ang itsura, gid niya, iyagi niya itsura.
9: Kaya doon nagsikat abing imo nga posting, laingin man kung si Sir Berto ang nagapang post, kasi syempre may gamay bala nga AI etos buktot. Oo.
13: Kaya namin, isang iyang mata, ara na send ko sa imo, nakita mo.
9: Abe, lang tahon ko, be. Ay, oo, pareyos. Ari, mga kay K5 Kim, send ko blaka K5 Kim sa kay Sir Andre. Gwapo, gin man sa gali, no? Amo gina sa gali.
13: Tisoy gin sa iya.
9: Oo, tisoy gin man sa, no? May tsura, gid.
13: May tsura, gid. Pero subject na sa baybas.
9: Tinga, ato yung galapta, subong sa amon, may punggod sa nga 22 kabilog.
13: Ay, hindi na. Uy, Diyos ko, ginisip mo gina yung punggod. Pero hindi na siya kuno. Pero kanami, isang istoryahan, kay balang ko, release ang aton nga mga listeners, Subong.
9: Uh-huh.
13: Kay viral, give me saya.
9: Ano ka nung rason nga nagabaligya isang sabo?
13: Actually, nagpa-cash in siya kagabi. Sa balor nga 300 pesos, dito na siya na-intercept sa aton sini nga mga kapulisan. Kasubo.
9: Ay, ala nga, aman.
13: Dancer ni Hambal ang mga pamilyaya.
9: Ay, ahoy. Hindi na bala maghibi, sir. Pagkatapos, sir, sang nadakpan siya, naghibubunot kagid, sir?
13: Do, galain ang buot ko.
9: Grabe. Well, subong mga ka-K5, gina-interview naton ang ginikanan sang subject sang bypass operations. Your TV will turn off in 57 seconds na. Okay, tapos?
13: Galain ang buot ko sa bata nga na.
9: Grabe, gid.
13: Ambal ko gani isang augalingon ko. Tagudon ko na lang siya tani.
9: Galing?
13: Ginunaan ko ni Chinutak.
9: Ano Chinutak? Pero anyway, kamusta dagali ang programa ko sa Bacolod City? Nagasulod man kami dira?
13: Oo, gasulod. Kamusta nga? Taka mo sa Banago.
9: Wow, grabe ba? Madamo nga sa... Grabe, sa Banago.
13: Pero wala niya po. May mapaperde sa programa mo.
9: Wow, ah.
13: Tadamo-damo, viewers, ikaw ang the best.
9: Check ka, kanding baka, baboy gansa pa, buko ko nga dal, apule.
13: Uy, wala ko yung gatik ka, kabalo ka man nga daan nga ako yung friend mo nga...
9: Nga lapuyot ang tago? Sir, tani makakadto ka man sa amon nga ano, no? Nga anniversary, no?
13: Ay, tinapit na lang gila anniversary nyo, di ba?
9: Oo. Tapos
13: July 1, if I'm not mistaken...
9: July 1 kid man July 5.
13: July 5. Oh. Yeah.
9: Kabay pa nga ari ng imo presensya kay ti importante ang presensya sa isa ka tabo nga puno sang grasya, no?
13: Idahidlaw man ko si imo bala matsokolit, kabalo kad.
9: May upoy ko ni subong nga OGT, gwapo. Hello anay, hello.
10: Hello mayong gabi.
9: Gwapo, 6'2 ang height.
13: Ah, amo na kay na ang nagano kay sa babae.
9: Oo. Oh, oh. Paloy hindi.
13: Gautoy-utoy, gani kami kang kadlaw, diri.
9: Paloy siya hindi.
13: 86%.
9: Boy, 86. Bygone ka, tol? Bayo Jessic? Ano?
13: Sa iya, siguro, nalantaw ko.
9: Silay City? Ano?
13: Do Talisay lang siya.
9: Talisay! Ay, hello ka na, hambal ni ka K5 Kim Kaloyo. Ari di siya sa mga mongat chief of reporter.
13: Hi, Kim. Bauno, hidlaw ko sa inyo.
9: Di mo damo nga salamat, good sir. Thank you so much. I love you.com.ph. Kaya nga ginahog na sa Pokemon.
13: Ako lang galing. Kapamati, subong sila ni Ken. Kadlaw din sila sa live. Si Ken, si Janjan, mga friends ko diri sa may barangay Takuling.
9: Alright.
13: Bye-bye.
9: Salamat, salamat, Ken. Ako si Macho ulit. Upay ko din si...
14: Buri!
10: Kag si Kalo Kalo!
9: Only here at the number one radio station, K5 News!
14: FM!
15: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon! K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
18: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
19: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system, ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano? Mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Ti once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So, amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio. Sir Kevin.
20: D3 Bio with Vizio.
21: Ako si Ana. For problema, kugida nga akong irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
18: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
19: Mm.
18: Kag ang wala untat nga kaon Dokramil kag Doksam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
19: katabo sa may mga guard mo.
18: Mo nang nagapugong man Dokramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no siyempre, sa sige mo kaon.
19: Siyempre, busog ka.
18: Busog ka.
22: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no.
19: So, wala. Dapat tulog wala.
18: Tulog wala.
19: Dabi na kong late dinner ka.
22: Oh, kinanang wala gid ang position sa pagtulog ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
19: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doksam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer.
20: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
23: Magalingin pala ang imo nga una.
20: Masami nagkapangihi.
23: Masami ginauha.
20: Si may diabetes ka na.
23: DTX 500 na.
20: Ang DTX 500.
23: Ang may powerful compound.
20: Nga nagkapanubo.
23: Sang imo blood sugar.
20: DTX 500.
23: Garantisado.
20: DTX 500.
23: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
20: K5.
24: K5.
20: News FM.
24: K5
20: News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
26: Bedtime secret, bedtime secret.
27: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo. Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 itching radio sa 88.7.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka.
2: You're looking into your favorite radio station, CD.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Thursday, this one's ating program. Hello, good evening sa mga ka-K5 na ato, ang inagatutok sa mo sa aton. Upo dyan naman si Madam Usang, ang inyo na pinalangga at DJ sa K5 News FM. Madam Usang, usang ako kay usangon taman ka. Well, subang agabi mga ka-K5, Thursday edition, happy birthday sa tanan niya. May mga birthday nga nagasaulog sa ilang birthday. Kag sa boss birthday pagid nila ay Friday, boss wala duty si Madam Usang. So, happy birthday! Sa mga K5 naton, hindi magkalipat na ginom sa GTX, Coffee Mix, my kape, ka na naka-detox ka pa. Sa mga ka-K5 naton, na always na naka-tune in sa ating program, Madam Gid nga salamat kid sa inyo tanatanam. Especially na gid sa mga friends naton sa Barata Nuevo, sa Rizal Palapalas. Hello, good evening. Sa Napitasan, kag sa gila sa Lapus. Oh, good evening sa inyo, ha? Good evening, everyone. Sa Napitasan, kag sa ano, afag sa Haniway. Oh, nagatutok man sila sumbong sa aton. Well, sumbong agabi, mga ka-K5, isa naman ka-letter ang ato ang gabasahon. Kabay pangadamo naman ang manamian sa ininga sulat gin sulat gid nila sa ako. Madam Usang, taguala ang ngalan ko nga si Teresa Baguapa, virgin ko na abi. Wow, bongga. Si Teresa, ang edad ko Madam Usang 26 years old kag may isa ako kabilog ang bata nga lalaki. Sa totoo na Madam Usang, napadala ako sa letter sa imo kay ti kadamo ako sa inibaluan niya. Mga story nga ginasend sa imo nga makakadlaw ako kag may time may gainit ang ulo ko. Anakon niya problema, Madam Usang, kay ti grabe ang binuligan ko sa una sa mga tao. Halin sa mga tao ko nag-aubra sa akong restaurant, kag sa mga tao ko ang gitagaan ko opportunity para nga makaubra. Kabalo ka ba na Madam Usang nga sa fine tapo ka tao, na-enjoy gid ako sa ila sa una. Grabe ang pagsalig ko kay because may mga branches ako diri sa Bacolod kag sa Iloilo City. Diri sa Iloilo, duwala pong branch. Kag sa Bacolod, I have 7. Patamusang kitagaag opportunity ang ako na staff. Nag-select ako head staff, managers sa restaurant ko. Kag na-enjoy mo na ko. Kabalo-kabala Madam Usang sa sulod sang lima ka bulan, nag-auswagi rin ako nga business kay ti kita kong staff ko nga gabaka-baka upra. Kag nakita kong nga ang ako na staff niya, isa ka manager nga babae, grabe man ang iya baka-baka. Agod nga makasales kami. Every month, mga ka-K5, no, Madam Usang, every month, ang amon binta sa isa ka bulan, nagkasunod kami sa 300,000. Isa lang na a store. Gintagaan ko opportunity nga kon secretary nga lalaki kag istoryahon niya ang manager ko nga babahi. Taguunta lang si Clarice ang akon nga manager. Madam Usang, nagwa ako sa country for almost 3 months ako dito kay may gina-process man ako nga mga copy, nga akon nga mga brandings, hina-check ko man ang akon nga mga business pagid nga iban. Nagabot sa tiyempo, Madam Usang, nga nakibot gid ako. Kabalo-kabalo, Madam Usang, nga pagbalik ko, medyo nakibot ako sa restaurant. Kay ang bana ko lang ang nagabantay. Kay ang bana ko man, Madam Usang, daw sa wala lang sa iya. Nakibot ako madamusang nga ginhambalan ako sa ibang nga staff nga ma'am bantayi ang imo nga bana. Kinigaupod-upod kay Clarice. Madamusang grabe do ibunggo ko ang akong ulo pero habag ko relax lang ako anay. Kaya hindi pa man sure kung tuod o kung hindi. Madamusang ginpatika ko sa akong na staff nga lalaki. Nahambal ko bantayi busy Clarice. Ginason ko lang sa bana ko nga mapamanila ako for almost 2 weeks ako dito. Nagpasugot man ang akon niya bana, kagula siya kabalo, madamusan na sa hotel ako ganit na gasti. Ginapapantayan ko gid ka dito ko nakita madamusan nga si Clarice kagahon bana, gakaulihi permis sa restaurant sila ang gapanirado. Kagincheck ko sa CCTV camera, patay akon camera. Kinsugo ko si Jobert na munang staff ko na laki nga i-on ang camera. Kag wala kabalo akong bana. Nakita ko gid madamusan sa camera nga nag-boom-boom pow sila. Grabe gid, nagatindog lang ah, one night stand. Madamusan grabe ang kainit ko. Sa nakita po daw, hindi ko kabalo kung anong himoon ko. Madamusan, ginapunggan ko lang akong kaugalingon nga dumagsinggit sa sulod sa hotel. Ang ginobra ko, ginpulian ko dayon. Kag timing man nga mayabi ko pagbukas ko madamusang sa restaurant kag ipasiga ang suga hubla sila nga duwa. Grabe ang kainit ko kag gin patawagan ko sa pulis. Madamusang gin punggan ko emotions ko daw nami siya gani madamusang ipatumba. Madamusang tagai ko bisang advices kung ano ang dapat kong himoon. Salamat kay sa pagbasa sang akon nga letter. Grabe gi madamusang ang kainit ko. Do hindi ko mapunggan ang akon emotions. Teresa Galia. Salamat gi madamusang. Well Teresa, balikan ta karon sa imong problema. Pagabalik si madamusang only here to your favorite radio stations K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: You my Physio.
7: Ang Physio.
5: You my D3.
7: Mga butika.
8: My family history bala kamo usang diabetes.
9: Mag TDX 500 ka.
8: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: Mag TDX 500 ka na.
8: DTX 500.
9: Ang my powerful compound.
8: Yan aga panubong
9: sang imo blood sugar.
8: TDX 500.
9: Garantisado
8: epektibo
9: aramis
8: DTX 500
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape intilawan guman eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
9: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
11: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
4: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre!
16: Libre!
15: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Bali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
7: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
16: Extend Food Superman for Man. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500 Masaliga Epektibo DTX 500 E3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akong nga kapi kong aga. Kung wala na do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na ha-K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
0: Wow, my puso.
1: K5 News FM.
13: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
0: K5 News FM.

0: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Opo din naman si Madam Usan sa atong programa, Bedtime Secrets. Good evening, everyone. Mga K5, ari naman kita, no? Mahatag naman kita advice kay Teresa. Bawa ka naluoy ng amega naton. Nanadakpan niya yung abana nga nagakaon sa talapa. Imagine mo na ang itagaan ka na sa imo nga asawa sa opportunity wag ka na yaga pa dako itlog mo. Nagkabira-bira ka lang niya pawala, no? Doabning kagijaya tuto, no? So muni, Teresa, grabe ang baka-baka mo ikaw gani ang nagahatag gani isang food sa sulusong balay. Tapos ta ni Teresa, no? Haganaganon mo man ang paghatag sang value sa imong asa bana. Kaya tika na kaluluoy lang always ang imo yung bana yung kapayo lang sa imo. Tapos tuntuhon ka. You can imagine, ha? Nga nagabot sa point nga na ikaw mismo ang gintunto na. Nagsulod sila sa restaurant. Kaduwa, ha? Mismo sa restaurant pas na nagabumbumpaw. Ano na ayhan nga hinastlo ang ginobra nila sa imo? Di ba hindi niya pwede nga always ka lang tani nga tani ma-enjoy ka man, maghahatag ka opportunity man sa iya, no? Siya gingamit niya ikaw no, para pasakitan. Kaya kung tuod niya ikaw nga palangga, hindi siya tani mag hinastlo sa imo. Nagwa pa siya pungso, nagwad mangita sa kwarta, tapos ginbilin mo di siya, kaya nasaligan mo. Tapos ang secretary mo, gitagaan mo opportunity, niswilduhan mo. Tapos, tuntuhon ka lang nila. Kalain gijaya. May kabataan ka na. Tapos tuntuhon niya pa ka, ikaw pa nagkapaswildo sa iya. Ang kalain lang da, kaya gitagaan mo sa opportunity. O, ari, message from 3855. Matamusang ko na ko sa kay Teresa, labuon yung ulo sa iyong bana. Mm-hmm. Tutay tuntuman, iba niya gani nga bana ya, nagasala pa kung diin mangita ubra, kaya nila asawa wala ubra, siya may work na dako ng iyong restaurant, kad mapungko na lang siya, correct. Grabe, you know? From 2955, matamusang hindi manami ang ginapakita niya sa imo. Kung ako sa imo, Teresa, halin ka, ngita ka sang deserve mo. Nga taho nga magpalangga sa imo. Anhon mo ng lalaki nga hindi man loyal sa imo man, pasakitan niya lang ka. Nangita ka gani ba na para may upod ka tapos tuntuhon ka. Kuri ko ta ang dulunggan. From 2933, grabe madamusang ba do nakarilikid ako. Muna man akon ba na one time nangita siya sang kareda ngara o sa guwa sang pungsod ako isa ka OFW. Ginbaylo niya ako sa babahe nga bayaran. Ay, di subong ila kabuhit di malas. Gaplano siya magbalik, wala na ko iya Madam Usang. Correct? Pabalik ka pa yun, nakaong ka pa yung munggo? Hindi na. Adi pagido, karaw ay Madam Usang sa ginobra sa iya. Kung ako kay Teresa, ngita siya sang mayo nga lalaki. Or either, hindi na lang gani, focus siya sa bata niya. Mas mayo pa. Parang matagaan niya opportunity niya kabataan, bantayan niya agod niya magdako sa maayo. Bow! Kag siya mga kabataan, obey your parents of the Lord for this is right. Tama, Proverbs 3:5, ah. Ani, Madam Usang, oh. From 299, Madam Usang, kung ako, beep, lantahon, kalain, gijaya, eh. Sakitan mo yung buod sa babae, gabaka-baka sa obra. Pagkatapos, tuntuhon ka lang niya. Oh my G, ah. Kalain niya madamusang hindi manami. Kung ako, halinan ko na siya dayon kagpabayan. Grabe ang discouragement ganahimo niya sa tagiposoon sa babae. Correct. Actually, Teresa, no, ang advice ni madamusang sa imo, mas mayo nga pabayan mo siya. Itaas ang iba niya taho nga makainsindi sa imo. Kasabad, abi. Do kaulo mo agad. Well, mga K5, gabalik si Madam Usang sa itong programa ang sa itong programa ganun ni Madam Usang ang ipat ko ang may inalang daan joke lang. Well, sa mga K5 natin, relax ka muda. Kaya magabalik si Madam Usang only here to your favorite radio stations, the number one K5 News FM. sa programang Big Time Secrets. Mga manong drivers, hello, hello, hello, dira sa iyong mga jeep. Hello. Padamusa nga magkabalik, di upa kanilang iradyo, babuas.
1: Bedtime Secret with Madame.

0: You're lucky into your favorite radio stations, 88.7 K-Fed News FM. Last part ng program, sa programang Bedtime Secrets, upunyugyapon si Madam Usan. Baka K-5, how are you? Tulog-tulog na ba? Iba na itong mga taxi drivers na nagkatoyong piyo, mano? Sila doing taxi mo. Iba si Imatit Dilyo ng imong mga bienta, no? Sa mga friends natin, mga kapulisan natin na nagatutok gihapon sa mga students natin, Babras Friday na Sleeping Beauty, kamudaan na ha? Kasi mga friends natin na nagawetting shed pa na mapulis sa ilapan ni Malay, kagula abukar sula, tima grab na kamuan na ya. Well, thank you so much kitsa papadalas ang letter, Teresa. Sa Sunday, kita na kita, mga KK5, kapunyog gihapon si Madam Usang, ang pinakagwapa nga babahe, chubby lang pero sexy, kuya ya. All here to your favorite radio stations, the number one, this is K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang apalamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

Amo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang I Care Capsula ng mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold ang capsula ng ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gida ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gida ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi, gida ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
13: Wow. Ayos,
12: gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Mas tagtinlo nga tay.
6: Happy kanunay.
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: Epektibo.
6: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo.
6: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Masaligan.
6: Epektibo.
10: DTX 500.
6: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
10: Ang D3. Yung
6: may Physio.
10: Physio.
6: Yung may D3.
10: D3 Bio.
6: With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
10: Ang D3.
6: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
6: Yung may D3.
10: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow!
4: sir.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-Fi News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Para sa matinlo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sang imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay. DTX 500. Masal Ligat Epic Demo DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at lang. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa lecithase, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag one capsule, 310C. After one week, nanigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
8: Libre! Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
8: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasing!
11: Tigalaba!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing
11: performance.
12: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matinong nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio!
11: Ang D3 Bio!
12: Yung may VCO!
11: Ang VCO!
12: Yung may D3!
11: Mabagat sa mga butika!
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
15: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dan sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati at sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyong bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan!
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakat, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabakas, mga butika. My family history ba na kamuus ang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. Mga butika. DTX coffee mix.
6: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Intistingan ko man nagnami gid ang akon pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, nadayo ng ako.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City.
2: Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
11: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulet. Nga kadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iya nga programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tatino ang atay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Ikaw bala
13: ang may diabetes.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
10: Kaga-kontrolar
13: sa imo blood sugar.
10: Sugar.
13: DTX 500.
10: Masal Rica.
13: Epic
10: Tibo.
13: DTX 500.
10: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Nga may BCO.
13: Ang BCO.
10: Nga may D3.
13: E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3.
13: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
13: Yung may D3.
10: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ancampion este show de sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masal Ligag, Epektibo, DTX 500, DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule, may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
5: Salay si Jake, una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang ako. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
7: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasing!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
12: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligat,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
11: Yung may VCO!
12: Ang VCO!
11: Yung may D3! Mabagat
12: sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7
16: K5
0: News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang apalamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Pisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matakas mga butika. My family history, bala kamuusang diabetes. Mag-DDX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar. Mag-DDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan agapanubo sang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado, epektibo, Aramis DTX 500, DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh, nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar, kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: Gasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
6: Balik ka, mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, ila!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
9: X10 Food Superman for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500 Masaligan Epic Demo DTX 500 E3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Yun din. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow! My puso!
0: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

0: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod si K5 Ray Espeja Umalay, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di makaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asna ako, tani nga kong magkaon kung balot, galingin tayon ang ako nolo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini ka ng babalaan mga flowers nga damong probiotic.
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaing lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa chan, kaplan nakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa MITC, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, Jesus Turianta. Nagligad, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod din sa nakarong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sirweta.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Oo, lawig, mga tatlo kadlaw.
6: Yes, Sir GP. sa mga nag-inom dito ng 500 gig mighty si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag nutritive na nga mga selula.
3: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tub-tub, 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
6: Sa isa kadlaw nga wala sang kinanaan o 24 hours, Sir GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nag-produce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo uto kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla-inom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapla-kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag by TC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
3: So kun wala kagali ka on, Dok, sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
6: Ang BDNF, Sir GP, ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neurons o mga cellular sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
3: Anong matabo, Dok, ya kon tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya yan?
6: Patay ka, guro. Hindi, ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gitawag ketosis. Di wala na glucose or GT.
3: Oo.
6: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo, Sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na, kasi syempre wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mas sikreto sa mga scientist mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sining stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang epekto niya, Sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag mighty si at i-campion nga kon epekto. Na notice niyo nga kon ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga hindi gidya nami magkaon, Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagafocus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo, anay, intermittent fasting.
3: Oo, ganagan, matamat.
6: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. gabi manyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kun nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo. Ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
7: Si General Bao, panago-nago lang na siya.
8: Ano sekreto niya?
3: Milik sa tagoay.
7: Wala siya panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabula ko mo, kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
8: Dizzy ko no, dizzy.
3: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plug to mo. Uy, 19 na.
8: Nakampiyon ni
7: McPeach. Kabula ko ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakanto, ginadika ng Merkulis, kay gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sir boy?
9: Maligo kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
9: Oh, maligo. Basic. Basic.
7: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO, kaya tap na ako mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Duclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
10: Information sa ikaayong lawas.
11: DTX 500. Di na problema mo mala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra. Ngabuga na sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
12: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
13: Saan nag-inom ka?
14: DTX 500.
13: Di na nalasubong yung sugar.
12: Pagtigay ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80.
11: DTX 500
12: na
11: DTX 500.
15: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, Corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
7: Dahil gid man, adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka, Sir GP, hindi gid maayo, Sir GP, ang chronic inflammation o nagadugay. Nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas. Bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time, ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din eh, base mangin, cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bago pa man ini matabo sa imo, dapat nikawan gid ang permin mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Purcy. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Purcy.
13: Agud malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalanghubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importante yung kamatis, ha? Maggamit sang olive oil or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo nga green yung mga utanon,
7: Sir JP. Like okra, be?
13: Oo.
7: Kugabang?
13: Balungkay.
7: Takway?
13: Oo. Takway.
7: Damo hindi na mana.
13: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang abokado,
7: piña. Tiyo, susubong, damo-damo subo abokado.
13: Oo, pinya, damo-ang pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag Mighty Sigid kadadlaw.
14: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng Mighty C.
7: Doon na nasa tao, Sir Boy. Anong pinakaibang nga term sa doon na?
16: Masami.
7: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang pag-inulsod. Tani, wala kong mag-bisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Tawag ito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka na kag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kaya may cirrhosis of the liver na, ginahapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag Mighty C. Ibang concept sa kwan mo, Pinoy, magkanto sa clinic, kay magpabulong na. Ang amo niya clinic, hindi mo tani ng concept mo.
16: Makato
7: ka kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka Mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento. No?

0: man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
1: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. Mm-hmm. Kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
2: Ang klinika Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for, biskang magbiyahe ka nga ah. Kay may VCO man ini, ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Dio Fresh. Kung namin kinang magpangape aga pa nga feeling mo ang kape mo ya healthy. Iba niya ka kape po sa balot sa likod nila sang ila brain nga, uy, lainis akong pero wala may himok, gusto magpainit sang lawas. Ari na, may DTX coffee mix ang kape nga gapainit sa imulawas pero gatinlo sa imo cellular kay puno sang antioxidant.
1: Kada, DTX coffee mix.
2: DTX coffee mix.
1: So, pero, may kwarta sila, sir.
2: May budget?
1: May budget.
2: Kung gamit may budget,
1: sa DTX premium.
2: Oo.
1: Nami ang DTX premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX premium nga ah. Siyempre, ang sugar pa lang, stevia, delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir, Boy, Ganoderma mushroom.
2: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo ito ka dito bayo, ay kampiyon na
1: bulletproof coffee.
2: Bulletproof coffee nga, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
1: Yeah, so, pinaka-the best nga skeleton engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, after nga makapamassage engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
2: Extend! Nga kapan nami si mo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo selula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
2: Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo tuging invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo cellula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
1: Yes, Sir Boy. Ang aton nga lawas may ara sobra 37 trillionis ka cellula. Hindi but pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang a portion sa cellula,
2: patay ka.
1: Patay ka Japon. Hindi na kinahanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang a portion sa cellula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3Bio bangod sa iyang nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo cellula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3Bio ka, hindi basta-basta nga ma-attake siya, Sir Boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo cellula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga cellula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
2: Pigaw na absorption sa lawas.
1: So di na magamit ni ini cellula, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni D3Bio mabuligan ang imong cellula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, di siyempre si cellula ga-produce, damo ga-produce da sang ano, gitawag free radical, Sir Boy.
2: Correct.
1: That free radicals, amo man ang maguba sa imo selula.
2: Correct.
1: Oh, meaning pa amo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kasi D3Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3Bio may ara man, may gallic acid, may pyrrolic acid, may caffeic acid.

0: Ti imagine bla kung wala kasi na dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imong selula kag ang nakanami sir boy sining ditribayo likawan niya nga maguba ang imong DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga magturn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-aktipan ni ditribayo sa imong selula.
1: Kampiyon, ditribayo MCTs are known lalo ng lauric acid nga sa ditribayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, ditribayo is rich in antioxidant, naging mention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferolic acid, pag naging mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran na sa ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in ditribayo are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
0: gadamo maitan. Sila ya.
1: Gadamo na lang sila gadamo. Si ditribayo, ginapamatay sila. Para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
0: Di, amo na nga, laingin dyan nga pala inom ka ditribayo. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula ang nami pagid sa sir boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya dipinsahan kag ang pinaka nami the antioxidant properties nga makita mo sa ditribayo malayo kaya sa cancer hindi ka dali ya magka problema sa mga degenerative stage kay masugutan sindi kapila na to na balik-balik mo duha mo lang gatake sa to selula kung hindi kagaw. It's free radical.
1: Free radicals.
0: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay niyang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
1: Wala kabuhi ya.
0: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
1: Correct.
0: Kada tuktok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tuktok sa atong selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa ditribayo. So ibagid niya kung pala inom kaya ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tugas sa mga kagaw sir boy.
1: So simply hon tani no, kung ginamligan ka sa ditribayo kontra trangkaso obosip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa ditribayo lalo na ikombinal mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag ditribayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag ditribayo o dansang DTX 500.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ditribayo. Problema sa tangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang ditribayo ka na. Ang ditribayo, uno sang lauric acid na ginahimo mononorine sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag ditribayo. Adlaw-adlaw. Ditribayo. Ditribayo with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Sang pagtumarko sang ditribayo ba okay gid ang resulta subong normal na gid
3: ditribayo ang ditribayo yumay Visio ang Visio yumay D3
5: mga... Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, may DC, ditribayo, Clinica de Fresh Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanay Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City.
6: Sige, let's talk about more benefit nga makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
0: Si Fermina mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially in this time. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagtun mo halin pa sa baba. Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Pag-abot sa imong isupagos, tanan nga kagaw niya magyan, patay. No? Nakanami pag-ini kay may laxatives siya. Tingala ka gahumok yung mga kami.
7: Imo pupo.
0: No? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication. Sa imo nga pagbawil mo. Lain gid yung D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
7: Champion.
6: So, ang nami ang kuya sa D3 Bio daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo. Ang pinaka-kontra kag ginakulbaan tas tanan cancer. If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Ginapayungan, ginaprotektahan niya
7: ang
6: imong mga selula. Daw ginapintahan niya man sir boya literally ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
0: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
6: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake. May bakterya hindi makaatake because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sa not the ordinary D3.
1: Kung ikaw gadali sa aga kaysa hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give
0: ako,
1: you
0: sir boy, lima kagina.
1: Wow, it will give you instant energy and again ang bali Doc Sam will basically increase your satiety level, no? But silingon gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 Bio usab mo, you might experience a state of ketosis na kinginguto ka na. Pero, gingutom ka, pero ang selula mo yung busog kay may ginatawag nga MCTs, ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami, pagit niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So, taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100, epektibong suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap sa mga butika.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow, may puso.
10: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:36 sa agang oras. Ginadulong sa Tuskalawan sa Klinika DTX sa 500. Batuan ang balatian sa diabetes kag hypertension mag-inom sa Klinika DTX sa 500.
12: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning! Western Visayas! Mga ka-K5, welcome na sa aton sini nga pagpangalagad sa Biyernes nga edisyon sang balitang K5 sa umaga. Sa gyapon sa inyo kinanda na kung inyo alagad sa kanginan ko po din sa tag sa kaaga. Ako naman, si ka-K5 Ray Espeha Umalay.

0: Mangon na bangon na mga ka-K5, maghimos na sa may mga klase may opisina. Sa aton sining mga ka-K5, ang iban sa aton nagadigamon na nagaplastar na sang Plamahawon. Ang iba nagapasada nagalibot sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta kamo mga ka-K5? Kamusta ang aton sining mga suki ng mga tagplamati? Nagaupod gid sa aton sining banwa nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Kagani sa mga kultura naton sa mga ka-K5 naton, i-plastar ng mainit ka kape ang klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para kampiyon ang aton sinibarwa nga pagpangalagad, parisan nyo sang kape aga pang inyo silingadlaw. Magkapi na ha, gamit ang kampiyon ng kape ang klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Hey, galing sa mga ka-K5 na ito, ni-like, i-follow, i-share. Live na live kita nga nagkapangalagad sa inyo via Facebook Live. Magkanto lang sa Facebook, i-search ang K5 News FM Iloilo 88.7. Mag-like, mag-follow, mag-share. Para mas madamo pagid nga mga ka-K5 na ito around the world ang makapamati diri sa balitang K5 sa umaga. Ginatamyaw ko tagad kay Ginabi-abi ang presensya sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. May nagdopod na barwa sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Bernes Gadisyon sa Balitang K5 sa umaga. Today is June 19, 2026. Adlaw kita mga ka-K5 sa Biyernes sa bulan sa Hunyo tig 2026. Ma'am Cherry Lapating Branya, Gataw Lorena, Helen Pagaypay, good morning Ma'am Ning Ilumba. I just want to thank God for taking time not to ask you with anything but to be grateful for everything. Thank you for correcting us. Thank you for all the blessings this week. Thank you for your love, for all the trials and for the life you've given us. Thank you because we have you in our hearts and in our lives. A blessed Friday morning sa imo ka K-Pop Rio Malay. Happy weekend. Salamat gid Ma'am Ning Ilumba. Salamat gid sa imo sining word of God agapa. Thank you for the blessings of the Lord. Every gising is a blessing. Magbugtaw kita sa aga mga ka-K-Pop. Don't forget to thank the Lord for another day, for another life mga ka-K-Pop giginhatag sa aton. Ma'am Helen Pagaypay dira sa barangay Ubang Putotan. Nagkapaplastar na kag nagapamati na si Ma'am Helen Pagaypay. Good morning Ma'am Helen. Katanan nga mga taga Barangay Ubang Putotan, nagapamati gid sa aton always ano si Nanay Beta and Oting Guanzon sa Barangay Malusgod, si Tatay Koroy Poras dira sa Barangay Rumbang Putotan Iloilo. Nagaupod gid kag nagapamati sa aton sirig pagpangalagad. Alas 4:43 mga kabiyaran. Tamyawon ta sang maayad-ayad man nga aga. Sa aton sini nga mga ka-K5 ang mga vendors dira sa nagkalain-lain nga mga merkado publiko. Sa siyudad kag probinsya sa Iloilo nga nagabisi na subong sa pagbaligya sa ila sini nga mga utanon. Sa aton sini nga mga ka-K5 sa aga para nagapangumpra. Nagakadto mga ka-K5 sa mga tindahan. Sige, ano ayahan ang aton sining menu for today? Tawagan ta kag pamatian ang game preparar nga menu ni ka-K5 Alira Apin. Sa aton sining mga ka-K5 no, sa aton sining yum yum yum in the morning. Ano ang iya sining gina-preparar kag panindahan aga pa para sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Si Ma'am Raquel Cubatanga aga pa nagpangapis ang klinika DTX Coffee Mix. No, sa aton sini nga mga ka-K5 upod si Kompol dira sa may barangay Ingori La Paz. Sa K5 ba Alira, ano ang kampyon nga menu for in the morning?
1: K5 Ray, may arak tayo sa mga derisato no sa Pilipinas nga kung Biyernes gani buot silingon is Munggo Day o kung ginisa nga Munggo Day. So subong nga aga no ang aton nga menu mga K5 amo ang ginisa nga munggo nga may ugbos ang kalabasa kag kalabasa mismo. So sa aton nga ginisa nga munggo nga may kalabasa kag kag ugbos ang kalabasa, of course kinahanglan naton sang munggo. Sa munggo naton mga ka-K5, 50 pesos, pwede na kita makabakal sina sa merkado. Kahit may ginatakos na sila bala mga ka-K5 nga sa lata na bala, no? Nga uko na ang sagamay na nga lata, kung diin ang taga-takos sina, tag-20 o kung taga-15 pesos ang taga-sukob sina. And then of course kinahanglan man naton sang kalabasa. So sa kalabasa naton mga K5 30 pesos nga kalabasa, pwede na ina naton ibutang bilang isa man sa aton nga panakot. Of course kinahanglan man naton sang ugbos sang kalabasa. So sa ugbos sang kalabasa naton ang tumpok sang aton nga ugbos is nagapresyo sang 20 pesos. And then sa aton nga subak no, pwede naton nga pwede kita kabakal sang Pasayan nga gagmay nga tinumpok na inaiya mga K5 nga nagapresyo sang 100 pesos. Apang kung wala gid kita may makita nga gagmay nga Pasayan, pwede na ina ang EB na bala o kun ang binulad na ina nga gagmay nga Pasayan. Of course kinahanglan man naton sang kamatis. So sa kamatis naton mga K5 ini ang nagapresyo sang 130 per kilo sa subong no. Apang sa aton nga menu 30 pesos nga kamatis pwede na ina bilang aromatics. Of course kinahanglan man naton sang onion and garlic. So sa onion and garlic naton mga K5 ang garlic ang nagapresyo sang 120 pesos per kilo. Apang sa aton nga bilang aromatics naton no 20 pesos mga K5 nga garlic pwede na ina. Sa ato naman mga K5 nga onion no ko ng Bombay, ini ang nagapresyo sa subong sang 80 pesos no per kilo. Of course no, kay tipang gisa malang na naton, 20 pesos man nga onion mga K5 pwede na ina. Of course kinahanglan man nato no sang mantika. So sa mantika nato mga K5 ini ang nagapresyo sa subong sang 120 per liter no o ko na per kilo. Apang sa aton niya nga panggisati, tunga sa lipid no mga K5 pwede na ina o kung 50 pesos nga mantika. Of course bilang pangsabor no sa aton niya nga ginisa nga munggo nga may kalabasa, kinahanglan naton sang salt and pepper. Sa salt and pepper naton mga K5 pulo ka pesos nga mga nakaripak na nga daan pwede na ina. And then kinahanglan man naton mga K5 sang katumbal naton nga haba no. Kahit mas mahamot ya kung mayara sang katumbal nga haba sa aton niya nga ginisa. So sa aton nga katumbal ini ang nagapresyo sa subong sang 130 per kilo apang 20 pesos mga K5 nga katumbal nga haba pwede na ina. So sa aton naman ya nga preparation no ko na procedure sang aton nga ginisa nga munggo. Of course pilian naton ano yung aton nga ugbo sang kalabasa no, and then islice na naton ang aton nga mga panakot, ang aton nga kalabasa, ang aton nga ahos, ang aton nga bumbay, ang aton nga kamatis. And then unahon gid naton nga mga K5 nga ilaga ang munggo. So sa munggo naton mga K5 bantaon gid naton no kung mahumok na ina antes naton nga kuhaon sa aton nga mga kalayo no. Antes naton kuhaon sa kalayo, make sure naton mga K5 nga hindi ina siya mahubsan sang tubig no, kay tindo pareho lang nga nagsanlag kita sang aton nga kwa naton sang aton nga munggo. Of course sa una naton nga procedure mga K5, igisa na naton ang aton nga mga aromatics. Igisa naton ang aton nga ahos, bumbay, ang aton nga kamatis, and then ibutang na naton ang aton nga ginpalaga o kung ginpahumok nga munggo. After sina mga K5 kung nabutang na naton ang aton nga munggo, dugangan naton sang tubig mga K5 para hindi mahubsan, and then pabukalo naton. Kung nagabukal na mga K5 ang aton nga munggo no, dira na naton ibutang ang aton nga kalabasa. Pagkabutang naton mga K5 sang aton nga kalabasa, make sure naton nga bag-o naton ibutang ang iba naton nga mga panakot such as ang aton nga Pasayan, kinahanglan humok na ang aton nga kalabasa mga K5. After sina mga K5 ibutang na naton ang ugbos. Kahit ang ugbos yung mga K5 sang aton nga kalabasa is dasing malang inaiya maghumok no. So after naton butang mga K5 sang aton nga ugbos sang aton nga kalabasa no, pwede na naton ibutang ang aton nga siling nga haba. After naton butang mga K5 sang aton nga siling nga haba, timplahan lang na naton sang salt and pepper, and then tansyahon niyo lang mga K5 according sa inyo nga panglasa man no. After sina mga K5, pwede niyo na ibutang ang inyo nga Pasayan. So kung nabutang niyo na mga K5 ang inyo Pasayan, kahit ang Pasayan niya mga K5, dasig malang ina yan, no? 2 minutes, no? Nga pagluto sang Pasayan. Kung once na bala mga K5 nga mag-orange ang aton Pasayan, pwede na ina naton nga kuhaon sa aton nga kalayo. So once nga matansya niyo na mga K5, no? Ang sakto nga flavoring sang inyo ginisa nga munggo nga may kalabasa nga kag-ugbos ini, no? Mga K5, pwede niyo na ini-serve and enjoy sa inyo nga pamilya. So perfect din ni mga K5 no bilang utan sa aton nga pagpanyaga kag mas nami mga K5 kung parisan ini naton sang aton nga pinirito nga isda.
0: Okay, so amoy ni siya ang aton sininga munggo nga may isda o kon pasayan.
1: Pasayan.
0: Mm. No? Pwede man isda no nga ibutang dira nga pinirito.
1: Mm.
0: Pwede man ya separate mo pinirito.
1: Oh.
0: Oh. Anong gilakot mo nga ano gani?
1: Ugbos ang kalabasa kay Ferry.
0: Ugbos ang kalabasa. Mm.
1: Kag kalabasa gid.
0: Oo. Oh. Ang ugbos ang kalabasa nabit na no. Iban way ginakaon ni sa umani ginakaon ni ginalaga lang gani ni kag ginalapuhan na blaw. Kag sausaw mo sa patis kag langgaw. O ginakilaw mo nabit ni. No, sa kakipay ba alira apin. So munggo with kalabasa kag ugbos ang kalabasa. No, nga may pasayan no. Sa aton sini nga mga kaki five typical mo ni nga matilawan kag masud-an permi sa uma.
1: Sa uma no
0: sa aton sini nga mga kaki five lutong bahay gid no sa aton sini nga mga kuturan kaki five balirapin.
1: Kung wala kay five ray sang ugbos sang kalabasa ti alugbati pwede gid
0: ang bali ma'am Cherry lapating branya namit na ko may gata.
1: Mm.
0: Butangan pagid gata. Sigun na taan ang munggo na karon ng guwaya sida Ma'am Cherry lapating branya no. Oh, sa aton sini nga mga kaki five. Pwede mo man isubak ang uga nga pinakas, kalkag upon ginhimay nga pinirito nga isda. Namo nang ambal ko bla. Kay Ma'am Ning Ilumba. Oh, Ma'am Raquel Gubatanga, kamusta nung imo sinadira nga pamahaw subong aga? Beli Alarilia, no? Anong inyo sini nga pamahaw aga pada? Sa kay Winifreda Sarmiento, good morning. Alex Sasabo, Sir Alex. Anong minumo da subong aga? Sa kay Ma'am Beth Edar Lilia kag Sir Arturo Lilia nga may arasang batsuyan dira sa may Kalinog Iloilo. Manyanamit ng ugbos ang kalabasa itig pagganggong sa itlog ano ni? Oh. Butangan itlog kun namin mo Ma'am Cherry Pati. Pero kambal din sa ko namit na ang ugbos ang kalabaw kalabasa ni Guro ah. No? Chapon sini nga mga kakipay mo. Nabaw do wala man ugbos ang karbaw eh no. Alas 4:52 sa aga. Salamat gid kay Kipay Balira apin. Si partner mo wala pa kabo.
1: Wa ay pa kay Five Ray.
0: Basi na traffic ko na buraw. Pansit kag pandisal DTX coffee mixer ang akon ginahamal subong nga aga. Baw grabe. Init-init ka na da subong sang tiyan mo. Ano nang imong pandisal? Malunggay pandisal?
1: Malunggay pandisal.
0: Mama Raquel Gubatanga? Malunggay pandisal. Ano ganin ang iyang lyrics na? Basta nabalaan ko lang, malunggay pandisal. Dani Labrador, good morning ka Kepa Prima. Yung aga barangay Indopran, Badyangan, Iloilo. Nagapamati kami ka nagaplastar na sa sininga mga tinion, Christopher Samiliano Talento. Ang oras, alas 4:53, standby patrol sa pila ka mga sitwasyon sa palibot sa syudad sa nga Iloilo. O po dato na nga itong sininga K-5 intern students na magandulong man sa itong sa nga pila ka mga sitwasyon sa syudad sa nga Iloilo, si Hallelu Makahilo. Grabe nga pangalan, no?
1: Hallelu.
0: Hallelu. Hallelu Makahilo. Hallelu Makahilo. Actually, ang Hallelu, ginkuha na sa ipilido yan, nga Makahilo. Hilo, dugin na sosyal lang ang iyang first name, Hallelu. Pero sa Makahilo na siya ginkuha, no? Sa aton sini nga mga ka-K-5. Naka-standby na. Salamat gid ka K-5 Balira Apin.
1: Sige ka K-5 Ray, gikan sa kusina sang K-5 News FM Iloilo. Inisi ka K-5 Alira ang inyo kusinera nga nagasiling. Ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumataman, malain man sa kalawasan. Yum yum yum yum.
0: Yum yum yum yum. Salamat gid ka K-5 Alira Apin. Sa aton sini nga mga ka-K-5 kay Ma'am Raquel Gubatanga, Balyao, Sir Ray Bakalko. Sa nagalibot sa barangay nga pandisal. Eh, nami ipares ang klinika DTX Coffee Mix, no? Sa Malunggay Pandisal, no? Alas 4:54 na mga ka-K-5. Sa itong sining pagpangalaga ng oras, ginadulong sa itong kalwan sa klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Gusto mo mag-ayo mag-klinika D3 Bio. Sa itong sining mga ka-K-5. Aran na! Ang aton sining patrol with ka-K-5, Hallelu Makahilo, ang intern students ng West Visayas State University. Opo na nga aton sining patrol with ka-K-5, Karen Badilla. Good morning, ka-K-5, Hallelu. Cape of Bailey.
2: Sa Cape of Bailey.
0: Oh, medyo tudu-tuduhan tabi ng aton sa ninga volume da. Ka Cape of Bailey, good morning.
2: Ah, sige. Good morning ka K5 Ray.
0: Okay.
2: Audible na ko.
0: Yes, okay. You're coming loud and clear na subong ka K5 Bailey lo. Sige. Mayong aga gid ka K5 Bailey.
2: Mayong aga ka K5 Ray, kag sa aton mga pinalangga nga tigpalamati. Sa subong aga, ari kita diri sa Ruben and Annabelle Dried Fish Store. Diri sa Iloilo Terminal Public Market. Kag diri makita nato no ang ilang presyo sa mga dried fish, ilog sa tagbak nga 6 tabagak nga 60 pesos per 1/4 sa 200 pesos kada kilo. Ang ato naman nga putit nga small size 1,250 pesos, sag ang pusit na medium yara na sa 1,300 pesos per kilo, kag ang large naman nga pusit yara sa 1,300 pesos per kilo. Kag sa ato naman nga mga boneless fish, ilugsang boneless nga dilis yara ini sa 900 pesos kada kilo. Ang aton boneless nga sapsap 750 pesos kada kilo. Ang ato naman nga danggit 1,100 per kilo, kag ang Jeprock nga ara sa 850 per kilo. Makita man natin dire ang gapas nga 120 per 1/4, kag 400 per kilo, kag 440 pesos per kilo. Sa ato naman nga surib, yara ini sa 100 pesos kada 1/4 sang kilo, kag 350 pesos kada kilo naman. Diri naman sa aton nga labahita, yada ini sa 90 pesos kada 1/4 sang kilo, kag 300 pesos kada kilo.
0: Sini. Labahita ka K5 Bailey?
2: Yes, ka K5 Bailey.
0: Labahita.
2: Yes, labahita.
0: Oh. Ang lipot hita, wai po para kita.
2: Wala ko minakita ng lipot hita.
0: Sige.
2: Ang ato naman nga liton, 100 pesos kada 1/4 sang kilo.
0: Pero ginagutom na si Kipay Bailey.
2: Kipay Bailey.
0: Ah, klarohon mo to ang lison, lison. Or lison.
2: Yes, lison.
0: Lison. Ah. Mamo ang pamatian ni Kaki, ang pamatian ni Kaki Pepe Alira sa newsroom, lechon. Oh. Kaya ginagutom na ni siguro. Oh. Lechon na yung lechon ang iya nga pamatian. Oh. Sige.
2: Yes, again Kaki Pepe ang atong lechon 100 pesos kung 1/4 kag 350 kada kilo. Ang ato naman nga manamit nga fish susino, yara ini sa 900 pesos kada kilo. Kag ang aton nga balingon, 120 pesos siya kung 1/4. Kag ang aton naman nga kalkag, 90 pesos kung 1/4.
0: Mm. So mga dried fish
2: na bayan sa ila store, K5 Ray. Ang aton naman nga ginamos nga banate, yara ini sa 60 pesos 1/4 kag 200 pesos kada kilo.
0: Okay.
2: Amoy na subo ang ila peso Andre ka K5 Ray sang ila mga dried fish kag ang ila nga ginamos banate.
0: Sa diin na siya nga store.
2: Ari kita diri subong sa Ruben and Annabelle Dried Fish Store.
0: Ruben and Annabelle Dried Fish Store sa diin nga merkado ni.
2: Sa second floor sa Iloilo Terminal Public Market sa K5 Ray.
0: Okay, hambalon mo da ang nagabantay sa Ruben and Annabelle store nga dapat nagapamati sila K5 kay gimpromote mong ila sini nga produkto ha. Sa K5 Helilo.
2: Yes, sa K5 Ray, nagapamati gid diri permi kuno ang nagabantay sa Ruben and Annabelle store sa K5 News FM Iloilo.
0: Okay, very good. Sa aton sini nga mga ka K5, ti sa tanan nga mga uga nga imo sini nga ginapangmensyonar dried fish, gakaon kasi na tanan o kon may ginapili kalanda nga kanon.
2: Kasi sa baby bisan ano klase nga uga ginakaon kung gininakar, syempre taga Carles ako.
0: Oh.
2: Na mo gid sumito sang mga isda kag mga uga.
0: Oh, taga 5th district ka man. Do kalabanan sa inyo taga 5th
2: yes,
0: district, no?
2: Yes,
0: oh. Kalabanan sa inyo taga 5th district. Nagmuno bala di ang kilala ko. Oh, si Kakipay ba Andre La Pastora. Ang balya ko nung balya, way sa kuno makakilala si imo. Balyan, mas guwapa gali si Kakipay Hililo makahilo Kakipay Bre kung wala sang bangs no. Kakipay Hili. Why gid makilala
2: yes,
0: ka? Why gid makakilala dayon si Kakipay Andre si imo kay ging kakas mong imo sininga bangs actually nagbugtaw gid sa gagahanganganga sa dakina sa supasang tulog. Nagbugtaw gid sa kay ikaw kunong ma-report. Tapos man nyo, hindi ba na si Kakipay Bililo? Kay si Kakipay Bililo, doon nakabangs man to saya. Nga ano bangs
2: yes,
0: ka for...
2: Kakipay,
0: nga, nga ano
2: no
0: bangs ka for today's
2: subo.
0: Video, aw?
2: Kakipay Bray, no bangs kita subo nga Friday, no? Kay halin sang Monday as sa kagapon, mag-video ako gakaunga bang ako nga bangs. So subo hindi na kita mag-bangs.
0: Nga nagkakaunga, baw? Nagkakapalid? Nagkakapalid?
2: Yes, Kakipay Bray, nagkakapalid. Yung nagkapilit sa akong nabalhas kung magpatrol kami, no? So, subong hindi na kita magbang.
0: Okay, okay. Pero okay ba niya kung mag... ano ka, magbangs nga na lang mga kadto ka lang sa mga press con. Oh, pero kung mabangs ka nga, B, madlagas ka sa mga kawatan to, sa mga aksidente to, madlagan ka. Palid, gid man na imo. Mas stress ang imo bangs. Kanugon lang. Kagkapin pa sa K5 Dabi, why gawa kami ga, why diri gawa may gabangs? Mamu ang may bank sa piyak to yung stasyon. Kakadlaw-kadlaw kasi sir sa likod mo, batian yung rumbal ko. Kapati ka, sa piyak yung stasyon ng may bangs, no?
2: Wala ko kabalo ka K5 Bray, pero ang sure ako may nagabang sa K5 News FM Iloilo.
0: Ah, may nagabang? Sino nagabang sa K5 ba?
2: Feeling ko ka K5 Bray ang pangalan niya Halilu.
0: Ah, ikaw. Oh, pero sa away ka, mayo na, away gawa niya sa grog pamati. Tapos piyak, eh, mamu, away sa kabalo nga may bangs to sa piyak. Oh. Mamu K5 ginis ka K5 hallelujah maka K5 ginisaya. Pero dali ikaw ang imo nga ngalan, hali ang imo nga ngalan, halin ko no si pilido mo.
2: Hindi ka K5, actually ang akong ngalan Halilu, halin ginisaya sa hallelujah.
0: Ah! Pa social man si ka K5 balira apin sakto ang akong ngambal hallelujah, ambal ya Hailey pa hili-hili. Ano gid ba mag-pronounce hallelujah o kon Hailey-loo?
2: Yes, sir. Halilugi na siya, sir. Pero mas social yun man yung hililo. Yan ano daw, pang mayabang.
0: Mas social yun tayo mga hililo. Doon hindi niya pang ugaya mo. Oh, pang mayaman yung hililo, no? Okay man, kabagay man si imo ko, no? Ah. Oh. Halilo, gali. Kay diragali na sa worship, mag-worship song ka, no? Hallelujah. Mamo na. Kakipay ba? Halilo.
2: Yes, sa K5 Ray. Actually, ang story behind sa akong nga pangalan, so sobra kasadya sa akong nga parents na may babae sila nga bata. Napahaliluya, gin sila yaka K5 Ray.
0: Ay, grabe. That is why halilu. Okay.
2: Yes.
0: Kailan ka mo nga mag-uto daw?
2: Tatlo kami ka K5 Ray. Ako ang natungaan kag ang bugtong nga babae.
0: Ay, bugtong. So, halalungan. Oh? Hindi pwede masakitan. Hindi pwede tuntuhon kay mga kig ang duha ka mga barako mo nga utod. Kakipay ba halilu? Sige, ginambalan ka kapon. For sure, kabalo na ikaw, no? Bago kita mag-extro, mapakitang gilas ka na isang imo sining talento, no? Si Kakipay ba Rina Lindurin, nagkanta pero kabos ang tingog. Si K5 Jasper Encarges nagtinguha man pero way gid makasampot sang iya sini nga kanta. Si K5 Edeline Alcalde nakapapaulala siya kagapon, no? Oh. Ano ganitong kanta sang ano ah? Showtime ah. Ang mapapaulala. Mamuna siya na, nagamuna siya kahapon. Oh. Kay Abiya, why kuno siyang video kuno? Ay, masaot sa kuno, grabe man ang birabira ya siyang saot. Kaya sa kabalo, nga live sa gali diri. Oh. So, Subong, ano ang imo nga mapaambit nga talento, abi?
2: Pwede ba ni maskip sa K5 Ray? Oh,
0: Maano ka, makanta? No?
2: Pwede maskip.
0: Ah, maskip? Ah, okay. Sige, pero mamagic ikaw, kabalo ka magmagic?
2: Ay, daw, alang-alang. Matanda ka, K5 Ray.
0: Eh, kanta na lang, ah. Kanta na lang, ah. Oh, one line lang siyang kanta.
2: Basi mag-init-it ang panahon Subong, basi mag-ulan pa, no, kung magkanta. Super.
0: Hmm. Okay lang kung mag-ulan, at least mabulubunyagan ang mga gakaging ng mga lupa, no? Kagang mga nagpangayo na sa ulan ng mga tanom, no? Mapasalamat gini sila sa imo. Hambalun ko nga mapasalamat gini sila sa imo. Oo.
2: Yes.
0: Sige. Anong kantahon mo sa amon, Subongaga?
2: Ang kantahon naton, Subongaga, para sa mga aga pa nagarilap sa K5 Ray, para sa mga Gen Z nga pala rilap.
0: Okay, sige. Ladies and gentlemen, from the municipality of Carles, ang aton sining pambato sa Western Visayas para sa tanghalan ng kampyon, ka K5, Hallelujah, Makahilo!

0: Lord.
1: Wow, oo. Bisan na ambal ni kay Kay Balira, bisan manipis ko no ang imo nga tingog, pero nami pamati ano? Oo, balya, bisan nipis ko no. Oo, manipis bala. Do matawag ni gani do mabalik ko no tulog ang mga nakabugtaw paga pa. Kakipay ba, halilu? Pero hambas ang kilala ko, bisan libagon ka pa ko no, nami magyapon ko no pamatian. Mga bayas gini sila, no? Oh, si Rinalin Dorinto, gating uha to. Oh, si Jasper Encarges, gating uha to. Pag-abot kay halilu, bisan libagon ko no, nami gyapon ko no pamatian. Ha, tinunto ninyo. Pero nami tingog ni Kakipay ba, halilu, ah. No? Kakipay ba, halilu, ah. Di ka nagmana sa kanta-kanta mo nga na?
0: Sa ako nanay siguro no, pero hindi ko sure kung libagon man siya no.
1: Gabi ha. Indagdag mo pas nanay ba. Mali mam ning Ilomba, nice voice, good voice. Sige ka Kay Paiba, halilu. Ano ang imo sining ano nga extra na ipakita ang imo sining bombastic nga extra live dira nga nagareport sa Iloilo Terminal Market.
0: Kini sika K5 student intern Halilu Makahilo gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kampiyon alas 5:08 saga oras mga kakipay. Kabatian ng kampiyon nga situational report kagpagdulong sa pila ka mga latest nga presyo sa mga uga. Mahal na galing subong mga uga, no? Tag saklibo, 1-3 mga kilo. Sa aton sining mga kakipay. Alas 5:09 mga kakipay ang situational report na ginadulong sa aton skalwan sa Mighty City Alkaline Base nga Vitamin C. Diretso na kita sa mga labing talalupang doon kag mga balantayan ng mga balita sa aton sining pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Sa mga nagapanguna nga mga balita, mga ROTC students nga naka-experience sa food poisoning sa Camp Adrian Hernandez sa Dingli, estable na ang kondisyon. Driver sa Iloilo Provincial Capital nga naresto sa drug buy-bust operation sa Santa Barbara, madugay na ang ginaayam sa Philippine Drug Enforcement Unit. O konsang Provincial Drug Enforcement Unit. Sa dugang mga balita, ang kas nga naglumpat sa motorsiklo nga sa Manwas ng Santa Barbara, ang sining babae nga nag-viral sa video, ginatag nga habal-habal ang iyang ginsakyan kag ay may hungod niya nga naghungod ini nga naglumpat tungod nga wala ini siya ging papanaog siyang iya sini nga ginsakyan nga angkas driver sa lugar kung sa diin sa manaog. Kaga kung makita ninyo karon sa video, ipakita naton sa pagbalik naton. Madamo niyang nagtingala nga paglumpat sang babae kag nahulog ang babae, wala idigim balikid sang rider. Galiti mo kay may tuyo gali ini sa babae. Istoryahan tani karon mga kakipay ba kag maghalong kamo sa mga nagapabuking-booking sa ang cash. Ang pinakasafe nga ang cash, ini lang may mga application bla bla. Kay matrace mo inaya ang driver. May record. Hindi ka mo magsagi ka pabook na sa Facebook. Facebook lang ang magipabook ka mo nga may available rider. Hindi ka mo ha. Kaya ang ibang sila da, mga manyakol. Ha? Halong ka mo mga kakipay. Truck nga may karga nga buno na tumba sa Banwa sa Barotac Viejo. Kag 19 anyos nga nagadulong sang parcel nga may unod nga sabu. Arestado sa drug buy-bust operation sa Arevalo. Bantayan ang mga detalye sa mga balita sa pagbalik sang Balitang K5 sa umaga.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Jeffrey Payo.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang Jeffrey Payo, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: Jeffrey Payo. Ang Jeffrey, nga may visio. Ang visio, nga may Jeffrey. Jeffrey Payo.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang Jeffrey Payo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: Jeffrey Payo. Ang Jeffrey Payo. Nga may visio. Ang visio, nga may Jeffrey.
6: Mga buti ka.
7: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: Para sa matilo nga dugo,
8: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
8: DTX 500.
3: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tay,
8: happy kanunay,
3: DTX 500.
8: Masaligat,
3: epektibo,
8: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo,
8: DTX 500.
3: Masamig ka bala ang gina-allergy,
8: DTX 500.
3: Ang DTX 500
8: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
8: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
8: DTX 500.
3: Masaliga DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Pamasaga butika.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
6: Mabasa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Kung nalagit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! By 45 Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya!
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract, Eye Care Gold. Ang mas ginpabasko ng kapsula para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika, Eye Care Gold.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
17: Wow!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miyad

0: ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
0: Clinica Diofresh.
1: Available now.
2: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko
7: ang Extend
6: Supplement for Men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to Mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matilo na dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligat,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo
7: kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masalika,
7: epektibo.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Matatags mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Matatags mga butika.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 5:21 sa aga.
14: K5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K5 sa Umaga.
13: Una nga na-post sa K5 News FM, Iloilo, ang viral nga video nga nakuha sa dashcam sa nagkasunod mga ka-K5 nga sa Lakyan, ang pagkahulog sa isa ka babayi nga nag-aangkas sa sining motorsiklo, mga ka-K5. Sa unang paglantaw do kasubong nga aksidente nga nahulog ining babayi, kumakita nyo sa aton sini nga Facebook Live. Pero ang natingalahan sa nga mga netizens kag sa mga pumuluyo nga wala magbalikid o kon wala magpundo ining rider o kon ang driver sang sining motorsiklo, nga kung inyo makitaan mga ka-K5 no sa aton sini mga pinalangga nga mga taga Palamati no nga naghilay pa ining motorsiklo. So, kaimposible nga hindi mabatsyagan sang driver nga nahulog ang angkas niya sini. Madamo sa mga speculations ang huna-huna sang mga pumuluyo nga nakalantaw sang sining pagkahulog sang babayi. Ang hambal nila, base kag nag-aaway sila sang nobyo ya, kag akig-akig ang nobyo niya sa iya, amo na nga pagkahulog ya, way na sa ginbalikan. Pero lain gali ang istorya sini mga ka-K5. Natabo ini sa Bangga Dama dira sa may rotonda sa Santa Barbara no, pakadto ni sa bala way pa airport no sa aton sini nga mga K5. Natinguan nga mga interview sa K5 News FM Iloilo ang Santa Barbara Municipal Police Station. Kaya ang istorya sini pagkahulog sa babayi, mayo lang gani way malampos ulo ya mga K5 mo sa aton sini nga mga kuturan, wala pangadani helmet. Ang istorya sini pagkahulog sa babayi, sumakay siya sa tricycle. No, kung makita ninyo sa dashcam sang salakyan. Pagsakaya sa tricycle, dumiretso gali ini sa Santa Barbara Municipal Police Station.

0: Son agod nga magpablatter kay ang natabo sini mga ka K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalabati nga ang inang rider ginarkilahan niya o kon gin transaksyon niya para tani nga idulong siya sa iya sini nga kantuan o galing kapila ni sa kuno maghambal nga pundo kay nakalabay na sila sa iya pala sa iya sini nga kantuan pero gasigi gyapon ang rider sang padlagan. So, bilang instinct sang babae nga delikado sa isa ka posible manyakol nga klase sang rider, sa aton sini nga mga ka K5, lumumpat ini mga ka K5, no? O kung na nagipamilit ka manaog, no? Sa aton sini nga mga ka K5, sa aton sini mga pinalangga nga mga taga palamati, sa aton sini nga mga kuturan. So, amoy na ang rason nga nga nahulog siya sa motorsiklo. Sa dugang sini nga mga balita mga ka-K5 o kung sa dugang nga detalye sa aton sini impormasyon nga nakuha nga mga impormasyon kuauntag report ni ka-K5 Kim Kaluyo. Ka-K5 Kim, sa imo sini nga report, go ahead.
1: Pai nga back rider nga habal-habal rider ang nagamaneho sang ginsakyan nga motorsiklo sa banwasang Santa Barbara, Iloilo sining karon lang ini matapos no nga nakuhaan sang dashcam video ang iyanangin paglumpat o kon paglukso. And according pa diri sa sining angkas nga wala siya ginpanaog sa ilang ginistoryahan nga drop off area rason nga ti bilang babayi nakulbaan siya. Dugang pa niya nga ti instinct na lamang bilang isa ka babayi nga himuon ang amo nga butang bangod makapila na siya ka beses nga nagsiling o kung naghampali abi sa rider nga manaog na siya pero wala gid niya nagpundo o kung naguntata. Ginrefer na sa Santa Barbara Municipal Police Station ang reklamo sa barangay. Kag ini nga balita ang ginadrawn sa inyo sang MyTC ang alkaline base nga vitamin C agud ang lawas resistant siya do gid permiso rang mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Emil Itang-Uy. Ini si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Ginrefer sa barangay kay suno sa impormasyon nga ang ining rider mga ka K5 sa tun sa mga pinalangga nga mga tagpalabati kilala sang sining babayi kag kilala man sang nobyo sang sining babayi. So may posibilidad ba nga ka K5 no sa aton sining mga pinalangga nga mga taga palamati nga kasi Mario lang ini sang babayi ang ining gisakyan sining rider pero amo pa nang i-verify naton mga ka K5 no kay hindi matag sa interview to ni kay Sir Senyeres kay ang balyagin repair nila sa barangay. So nga agin repair nila sa barangay, no? Kag inidto na lang kuno isetol ipalupon. Subot silingon taga same barangay ining babayi sa aton sining mga ka K5 kag ang ining rider. Anong tuyo sang rider nga hindi niya pagpapanaog ang ining babayi mga ka K5, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga taga palamati. Anong iya sining tuyo, no? Diin niya dalon sa aton sining mga ka K5. May ara bala siyang plano nga ibiglang liko ang ining babaye o kon sa aton sining mga ka K5 no sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati gin konsabo sa bala siyang nobyo kay ti kilala kuno siyang nobyo nag-away blang babaye kag ang nobyo ya ano ang plastada sini diri kung ako ang lalaki kag ako ining rider kay nag-viral na sa Facebook mapakita ko ya kag mapa-interview mapatag ako sa kogalingon ko kay kung hindi no sa aton sini nga mga ka K5 no pwede gid sa pailan sang kaso sang babaye sa aton sini nga mga ka K5 sa aton sini mga pinangga nga mga tagpalamati kag mahuyan gid sa no sa aton sini nga mga kuturan. So kung wala man lang siya sang malain nga tuyo no sa aton sini nga mga ka K5 patag sa pero kung malantaw kag makita naton dire gimpabayaan yang babaye. So probably pagulog sa babaye waya gibalikan do diretso sa kay nahadlok siya nga base ibla manugid ang babae kag ma-corner siya sa tunga sang dalan no kag gambalon sa babae nga hindi ay kuya gid papadaog yambot din niya ko dalon base may tuyo sa sakon sa aton sini nga mga ka K5. So lesson learned ini no ini gani ya kung butang ta for the sake of argument nga magkilalahay sila o kun isa sila barangay nahimo ya gani no how much more mga kabyanan kung magpabook ikaw sa mga Facebook gani tapos hindi mo kilala ang rider. No? Sa aton sini nga mga K5, hambal ka lang nga amapos ka lang nga sino ang available ang cash dira o kon rider dira. Mayar mo na sa mga Facebook bala sa mga group pages. Kung maalangan ikaw babayi ikaw kisada mo na ga message sa sa page. Delikado ina kay wala traces, wala sang record unlike sa mga Grab sa mga angkas nga lisensyado nga iagi mo gid niya mga kakipaib sa online na app magbooking ikaw. So may record dira, may plate number, may ngalan sang rider, may address sang rider. So just in case kung anong matabo sa imo, sa aton sini nga mga kakipaib, ma-screenshot mo ina, ma-send mo sa pamilya mo nga, papuli ka na kag amo ning plate number, amo ning rider, amo ning identity sang rider ang akon ginasakyan. Sa aton sini nga mga kakipaib, kay kung mabuka Facebook sa aton sini nga mga kuturan, delikado kay hindi mo mabalaan kung sino ang nagapakuno-kuno dira nga maayo nga mga rider, no? Kag mga malain, no? Sa aton sini nga mga kakipaib, ang may mga tuyo bala, ang mga lain ang plano, lain ang ila sini nga tripping, no? Sa aton sini nga mga kakipay, maayo lang kay hinay kag nagbahar gayon ining salakyan nga nagasunod mga kakipay kay kung wala base nalasakan o kon na bungguan pa ining babaye kay pagulog ya sini sa piyak nga lane sa nagtupay, no? Sa piyak nga lane di kung mga huro-huro lang ang driver nga nag overtake sa aton sini nga mga kakipay kag way sa makabalo nga mo ning ubrahon sa babaye di na tapakan gid sa aton sini nga mga kakipay. Tinguhan sa K5 News FM Iloilo nga malocate mga ka-K5 ang balay sang sining babaye kag agod nga mausisa naton sang klaro kung ano gid man ang natabo mga ka-K5, no? Sa aton sining nga mga kuturan kaysa initial tading information kung pulis lang basiyanta nga ti nagpalapit tong babaye nagpablatter tungod nga sa ginobra siya sang rider gani nga hindi sa pagpapanaog sa ginistoryahan nila nga lugar kundi manaog ining babaye. Kagkapila na nung ini ko nung kabises, kamagambal nga nung, manaog na ko, diri lang ko, pero waay sa ginapapanaog. Sa aton sini nga mga kakipay, pero ako gabilib ko ni sa instincts ang babaye, no? Kung matuod din eh, gabilib ako siya. No? Nga, waay na sa naghihulat pa, waay sa nagpaunagid bala kulba. Ang iba na niya, mahibi-ibi na lang kapag kulba-kulba mo. Ging timingan niya. Maayog ng timing niya, kay siyempre kung magliko ikaw sa intersection, mabahar ka gid na, no? Mabahar ka gid na. Usually ang saang motor gabahar gid na eh. Basta magliko ikaw. So na notice siya nga do naghinay-hinay gawang lagan sang motor dito sa nakakuha sang tiempo kag nagboylo nga magpanaog mga kakipay. No? Sa aton sini nga mga kuturan sa mga pinalangga ta nga mga tagpalamati. Mayo lang kay nakita naton diredo hindi gid amo na kag grabe ang impact sang pag hulog sang babayi, no? Kag mayo lang kay nakapantalon siya, butsilingon hindi siya gawa magasgasan tapos ang iya sini nga bayo do blazer bla nga long sleeve, no? Saton sini nga mga kakipaib kag ang pagtupay sini una ang buli, no? Kag ang iya sini nga hita hindi iya ang ulo. Saton sini nga mga kakipaib kay ti way pa sa kadaan helmet, no? Mayo ni kay may dashcam isa ini ka pamatuod sa ginobra sang rider. Kaya kung wala ni makuhaan video, base kag i-deny pa ni sang rider. Sa aton sini mga kakipay, tiyari kita mo. Why siya magpundo, nalagyo siya. Sa aton sini nga mga kuturan, amo na yang makatingala dara. That is why nga ti ang mga netizens, ang mga nagka-comment sa Facebook, do hindi gid makonforme. But do there's something wrong sa natabo, no? Oh, kung nubyo ya, kung nubyo ka, oh, may konsensya ka pa na mo. Bisan gaway ka mo sang nubya mo, bisan lang tolag sa ulo sang nubya mo. Oh. Mama mo ang ining mga babayi may ginatawag ni sila nga mood swing mo, may ari ni sila yang adlaw nga do okay man kaysa do tampuhaw man do hindi mo maintindihan, no? Nablang white ka man may ginobra nga sala, pero may sala ka na. Oh, ila mo na may experience sa mga nubya nyo. Oh. Nga do hindi mo sila maintindihan bla. Oh, tikarong basi bla bal sige barag baisbae sila. Sang nubyo ya kag naglumpat. Oh, pero galing kung nubyo ka, kita mo bisan ano paka ulugtasan kag ka-irritable, kag ka-irita ang imo sininubya, no? Nubya mo man na, asawa mo man na o kon ano mo man na, no? Pero kung ikaw nobyo, hindi mo na yan mabatasan nga biyaan sa nastunga dalar kay naulog pa sa, di ba? Oh, sa ton sini nga mga kakipay. Galing kay Y siya nagbalik eh. But silingon, nahadlok siya. No, nga kung magbalik sa mga yubulig ang babae, makorner siya sa ton sini nga mga kakipay. Alas 5:33 sa aga, sa ton sini barwa nga pagpangalagad. Gabay pa nga mga maimbestigaran eh, kag mangin warning ini sa mga nagapabook sa Facebook sa inway nag-agi sa online application, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, delikado. So halong kita ilabinigid kung babayi imo bata, instruksyonan mo dira nga inday kung magpuli ikaw kag uay ikaw sakyan, indi kagid magmatomato book kag mag pangita sang rider sa Facebook nga hindi mo ya kilala, no? Kapin pa kung babayi ha. Hapin pa kong babayi. Kay ang babayi, very, ano ni sila, mainit sa mata sa mga adik kag sa mga manyak. No? Sa aton sini nga mga kakipay. Christopher Payapi, good morning. Dapat na sa iba ng angkas rider kay basi hindi lang amuna ang madangtan sa mga pasero nga babayi kakipay bari umalay. No? Kay Mama Bibing Bibian Pagtulunan, Winifreda Sarmiento, Leo Tagay-Tagay, o Tagay-Gay, nga nagpamatigid, Rosemary Agramon, good morning, gid SB, and kay Ma'am Cheryl Lapating Branya. May mga babae, kay mga bata, warningan nyo gid, no? I-instructionan nyo gid sa mayo nga hindi sila ma-biktima sa mga kasubong sini mga kakipay. Alas 5:35 ang oras sa aton sini Banwa nga pagpangalagad. Kagabay pa malukit tong suspekto, tong rider to, kay nga man. Basi hindi lang ni una nga bisis, si Kinubraya Black, ang damo pa sa biktimahon, no? Sa aton sini nga mga kakipay, hindi na tamagulat pa nga may mabiktima pa ni sa liwat. Sige, quarter report ni K5 Karen Badilla, no? May kang tanan ni sa sobra kon malapit na benta tanan ka mga estudyante nga na food poisoning, tiestable na subong ang ila sini nga kondisyon sa aton sini nga mga K5. Kagano ang investigasyon sang aton sini nga kapulisan kag sang aton sini Philippine Army, no? Dira sa may Camp Adrian Hernandez, ano ang nakaon? Ano ang nainom sang sining mga kabataan nga anak sa lalaki tang ila sining mga tiyan? Kakipay Karen sa report guide.
2: Estable na sa subong ang kondisyon sang 89 ka Reserve Officers Training Corps o kon ROTC students matapos ini sila yan naka-experyensya sang food poisoning kasunod sa tiginaaligar nga nagkaon sila, no, sang sudan nila nga pork adobo sa pagpanyapon nila K5 Ray sa sulod sang Camp Adriano Hernandez sang Philippine Army dito ya sa may Banwa sang Dinle Hunyo 17 sang gabi K5 Ray. So no, diri kay Army Colonel Edralin Poblete ang commander sang regional community group nga isa lang ni apon isa na lang sa subong K5 Ray ang nagapaayo sa ospital dira sa may Pototan kay tinubo ni ang iyang potassium suno sa kay Colonel Poblete. Pero sa subong nagpatigayo na ni sa pila ka mga test ang mga doctors nato, especially sa may regional health unit K5 Ray para mahibaluan kung ano gid ni ang gintunaan sang pag sakit, no, sang chance sang mga estudyante kay suno sa kay Colonel Poblete magluwas ni sa pork adobo nga ginpanyapon sang mga kabataan K5 Ray sang hapon pa lang. May mga pagkaon man sila naging pangbakal sa gwa sang Camp Hernandez K5 Ray. Ang iba nagkalaon sang ice cream suno sa kay Colonel Poblete, no? Pero ang ilagid diri nga ginasuspetsuhan kay ti ang last intake sang mga kabataan amo ni ang pork adobo K5 Ray kung sa diin ang nasambitan nga sudan dira man mismo ginluto sa sulod sang Camp Adriano Hernandez K5 Ray. Ti suno sa kay Colonel Poblete ang mga ginpangbaklan sa mga kabataan sang pagkaon sang hapon, then ang ginlutuan sang pork adobo dira sa may Camp Hernandez gin ano na ni K5 Ray ginpangkuaan na ni test sa mga doctors naton kay kung mahibaluan pagid suno sa kay Colonel Poblete ang ining mga kabataan ang umpisa to sang natabo ang pagsinakit sang tiyan nila K5 Ray. 4 days pa lang na di sila sa Iloilo kay bangod nga may ara sila sang 28 days nga training K5 Ray, no, dira sa Camp Hernandez ang 14 ni kaadlaw suno sa iya para sa ROTC summer camp training, then dugang nga 14 kaadlaw para naman sa Advanced ROTC Academy face to face training K5 Ray. Nagapangayo man diri pasensya si Colonel Poblete sa mga ginikanan bangod sa natabo, pero ginapa siguro sang regional community group sa Subongkay 5-Ray nga istriktuhon nila or bantayan nila sa maayo kung ano ni ang mga ginapangkaon sa kabataan kay 5-Ray. May ara kita dira sa pahayag ni Colonel Edralyn Poblete, ang commander sa regional community group.
0: Alas 5.38. Pero ang inalantaw nila ka K-5 karina, no, ang adobo, ged? Kaya mabuti kung ginkaon nila to sa igwa-gwa. Hindi man to yung paririho, ilagi pang kaon, tanan mo. Hindi man to tanan ko nagbakala ice cream. Pero
2: yes,
0: ang
2: correct,
0: tanan, nagkaon ginadobo eh, kaya mabuti lang ang pagkaon mo.
2: Correct.
0: Subo silingon, basi possibly daan ng baboy, ano, nainitan.
2: Amo pa na sa Subong K-5-Ray, no, ang ginatest sang aton ng mga health expert ang ining adobo get kay tisuno sa kay Colonel Poblete. Ang ginasuspetsuhan gin nila is ang pork adobo nga ginsudan sa mga kabataan kay 5-Ray. Kay after gid sang pagpanyapo nila, mapilahan siguro ka oras kay 5-Ray nakabatsyag na dayon sa pagsakit sang chan ang ining mga kabataan.
0: Alang-alang na naton mapabati ang interview, pero ang pamangkot ko, ang adobo ni ano oras ginluto, ano di ginpapanyapo nila ng adobo?
2: Yes, panyapon. Oh,
0: ano oras gin luto ining adobo? Ano oras gin serve? Sino ang nag-cater sini, no? Kakipan ka rin?
2: Yes. Ang sa information diri nga nakuha naton sa kay Colonel Poblete is ang dira man mismo sa sulod sang Camp Hernandez sa canteen K5-Ray ginluto ang ining pork adobo.
0: Mamo kung mapod poison ka lang once contaminated or there are substance or ingredients nga basi bala sala ang rabutang. No, aka K5 Karen Badilla. Amo na siya damo, pero kung ano oras ginluto, basi kang hapon pag ginluto, gabi na gin served, di basi contaminated and exposed na sa init, no? K5 Karen Badilla.
2: Yes, K5 Ray.
0: So amo na mga ipamangkot naton kag i-follow up naton nga update,
2: yes,
0: no, para malikawan ng mga kasubong sini nga mga insidente, mayo lang kay way may natam-an. Sige, salamat gyud kay K5 Karen.
2: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Kantuan ta ang K5 kamustahan.
3: PCS kyan ang 14 points agreement nga.
0: Okay, way pa. Dugay-dugay, mga kanto na ta sa K5 kamustahan. Sa ton sila mga pinarangga, mga tagpamati, busy pang mga upod na ton. Si Senator Bongo, may statement si Congressman Paolo Pulong Duterte, bata ni Anay President Rodrigo Roa Duterte, nga may ara na kuno base sa ila sini masaligan nga source nga may ara na sa gin issue nga warrant of arrest ang International Criminal Court sa kay Senator Bongo kag sa duha ka mga opisyal nga pulis nga may kang tanan sa war on drugs o kon a crimes against humanity sa aton sini mga pinarangga ka mga tagpalawati sang time ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kay si Bongo, ang rule niya sini is sa right hand o kon direct nga right hand ni Rodrigo Roa Duterte, ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, ni Digong, no? Amo ina nga nalakip ini siya sa gimpangpailan sang kaso sa International Criminal Court. Pero ging panginwala naman ini sang Malacañang nga ginambal nga wala pa sila sa may mga nabaton ng mga impormasyon or papel nga halin sa ICC para sa warrant of arrest ni Senator Bongo sa aton sini nga mga ka-K5. So lantawon tani kay ti amo man ginambal sang Malacañang kag even sa mga NBI before nga way sila sa may nakaptan nga warrant of arrest against sa Senator Bato de la Rosa. Pero nagwa ini sang ginbantayan si Senator Bato de la Rosa pasulod sa Senado. So amo ning mga hulat-hulaton naton kung tuod ini bla nga may ara sang warrant of arrest si Senator Bongo. Sa ilawang tanang K5 kamustahan.
4: Namo salamat Dead Babe si Robert diri nagari nagamak lang ang kilat kag kwan naga ang dalugdog. Kaina pa oh, pati anyo sa background ko. Namo salamat kampyon ng signal ah. Diretso naton Sir ABP. Sir Ray, good morning.
0: Mayong aga ka K5 Western Visayas Negros Island Region kag Bacolod City. Nakaplastar na kami diri para idulong ang mga mainit nga mga balita. Nakapangapi na kami sang Klinika DTX Coffee Mix. Upod ang aton sining student intern nga si Raver John Ilano.
4: Damo salamat si Ray, no? Damo salamat kampiyon ng signal sang Iloilo diri sa aton Sir Jobert. Sir Jobert, good morning.
5: Good morning, K-Fabo sa Visayas, sa ABP, sa itong mga kaubdanan, subong agahon. Aga pa maulano na nga monsini nga kagahon diri sa probinsya sa Capiz kag sudan sa Groha. Naga mighty sina para mato sa ulan kag tunog mga ka K5. Back to you, ka K5 Michael.
4: Maulan man diri sa Banusang Kalibo kagabi ka nagaragamak diri daw may encounter lang dalugdog subong kag ang kilata. Siyam ta nga programa kita. Diretso na to nang antike, Sir Nestor, Sir Milmar.
0: Good morning, Sir Michael, sa K5 Western Visayas, mga friends na kag sa Negros Island Region, may dayan nga aga, nami, amon chimpyo, chimpo, ja, klaro, kamayad ang signal, kag nakapuro pangapirin kami ka DTX Coffee Mix, Sir Michael, ah.
4: Adamo, salamat, o kompleto na kita tanan, kampyo ng signal, unahon ta, si Sir Ray. Sir Ray, good morning, anong balita sa Iloilo?
6: Sa mga kampyon nga balita diri mga kag K5 no, pahanom domini hindi lang diri sa mga kababaihan diri sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo, amuman sa Bacolod kag sa bilog nga Western Visayas. Inibla ko mahilig kag wala nga magsakay kag magbook sang angkas no. Ang iban sa ton na way nagagi sa online application. Uso ni subong ang mga group pages sa Facebook tapos ma-post ka lang dira nga kinanglan ko sang angkas, dugay-dugay may ma-message sa imo sini nga messenger. Maghalong kita mga kag-K5 kay tungod diri sa may probinsya sang Iloilo, partikular na sa Santa Barbara. Nag-viral ining video sang babae nga nahulog sa motorsiklo nga nakuhaan sang dashcam footage sang isa ka salakyan mga kag-K5. Jutayan lang ini gani mabungguan pero mayo lang kay mahinay kag nakaprino ang salakyan mga kag-K5. Ang istorya diri mga kauturan, no, sang mausisa nato ng Santa Barbara Municipal Police Station. Pormero, pag-post ang K-Pam News sa Pemiro Ilo sa sining video, maramo sa mga nagka-commentar sa Facebook, ang nila ba si Away ina sang nubyo kag sang nubya? No? Away sang nubyo kag sang nubya, kay tungod nga waay gimbalikan sang rider, pagulog sang babayi. Pero sa naibuluan nato mga ka-K-Pam nga, ang babayi gali, hungod nga nagpanaog sa sining rider, sa sining motorsiklo, mga ka-K-Pam, no? Kag nalagyo kay ini tungod mga ka-K5 nga wala saging papanaog sa drop off area sang sining rider mga ka-K5 kag kapila na sa kabisis magambal nga manaog siya. Pero sige-sige gapon ang lakat sang sining rider. So bilang instinct sa babae nga basi madalasa sa kag atinguan nga mamanyakan sang sining rider, lumukso ini mga ka-K5, no? Nakita na to nagbalang-balang paning motorsiklo pero pagpaghulog sa sining babae, wala ini sa magpundo kundi nagdire-diretso lang. That is why nga nagatag ini sa nagkinalain ng mga speculations kag level 1 sa Santa Barbara Municipal Police Station nga ang rider nga to ginbook gali sa babae para nga sa iya sining nga kantuan. Pero tungod nga way sige na papanaog kag nahadlok ini sa posible ubrahon sang sining rider, naglumpat ini mga ka-K5, no? Sa karon, ginrefer na sa barangay ang ining kaso mga ka-K5 tungod na ibaruan nga ang ining rider kilala man sang babayi kag amigo o kon kilala sang iya sining nga nubyo mga ka-K5 kag may posibilidad nga isa lang sila kabarangay. Tingin natin kung ano man sang K5 News sa Pemiro Ilo nga makuhaan sang payag kag detalyado nga impormasyon ang ining babayi mga ka-K5. Kay gani, panumdom sang pulis magbook sang mga rider sa lehitimo ng mga online application. Ang mga balita na mundre sa probinsya sang Iloilo. Balik si Madra, Sir Michael Celorio.
4: Damo salamat Sir Ray sa kampiyon ng mga balita. No? Grabe, rider gali ito. Wala niya ginpapanaw. Diretso na itong subong ang Bacolod. Bacolod, anong kampiyon ng mga balita?
7: Mga balita na mo diri sa siyudad sa Bacolod, ining isa ka 64 anyoso patay ni senior citizena matapos nga nalumos mga ka-K5 samtang nagapanulo sang iya sining sulod anon sa isa ka baybay sa bahin sang barangay Cadiz Biho sang nagligad mga ka-K5 madlaw. Sa initial nga informasyon upod sang biktima ang tatlo niya ka tatlo pa sini ka mga kaopdanan nga nagapanulo mga lasay sa sang gabi sa nasambit nga pizza mga ka-K5. Apang samtang nagapanulo ini dali na lang naglain ang chimpo kag nagbaskog ang hampag sang balod nga ginturaan sang pagkabulagay sa sining apat nga mag-abyanay. Nakasalbar ang tatlo apang ang nasambit nga senior citizen ang wala gid makasalbar kag sa uli nakita na lamang patay na ining nasambit nga senior citizen.
8: Kasubo maning natabo sa San Enrique mga ka-K5 kay isa ka lalaki nagpanyaga busog-busog gid siya na ti siyempre abuton ka ti balaan mo sa uma wala sang CR, may basin man, pero basin diin lang, no? So 32 anyos nga lalaki sa kabulusgon niya sa Panyaga, nagkadto sa masiok nga lugar para nga magpamuhin. Ayahay, nasapuan nga nagapilit na sa kuryente, insalbar patani, pero ti, nahadlok man ang magsalbar, kaya base makuryente man siya. So ti, patay gini ng 32 anyos mga kakipay, sa sobrang kabulusgon, kung tani mamuhin, apang na kuryente mga kipay. Kaluluoy gini.
7: Looy. Amon ang mga balita, alaman din sa sunod sa Bacolod, kag Negros Island region. John, back to you, Sir Michael.
4: Salamat, Bacolod, sa kampiyon niya mga balita. Sir Jobert, anong kampiyon niya mga balita sa Rojas?
5: Good morning once again. Happy birthday lang na kay Sir Robert. Ang mga nagapangunang balita diri sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas, mga kakaiva. Tapos lawan na aton mangkatapos ang kapulisan sa Rojas City PNP kahapon ng adlaw. Matapos nga nagpatigayon sila sang search operation sa puluyan ni anay PNP member and anay barangay captain sa barangay 7 siyudad sang Rojas, nga sunod sa report sa ila sining gin pagwa nga search warrant mga K5 nga may ara as ara nga mga armas nga ginatago ang nasambit nga former kapitan mga K5. Ining ginapangita sa aton mga kapulisan isa ka 9mm kag isa ka 45 kalibre nga armas nga matapos nga may report sang nagligad nga sinimana nga ang ining former kapitan kag karon barangay kagawad nga si Kakawad Luda may armas kag nabitbit kag nagapamahog sang iya sini nga mga kaluyo sa barangay 7 Rojas City. Kahapon gin serbi ang search warrant nga gin isyu sang regional trial court branch 17 apang negatibo ang nasambit nga puluyan including ang iya sini mga salakyan mga kakit. Why gin sa may nakuha ang kapulisan naton di anay membro man isang PNP mo kagawad Luda mga kakifime samtang ang amon sining mayor sa Banwasang Panay si Mayor Bisa nagpagwa karon sang isaya ka memorandum order nga ginabawal ang mga nagabaligya sang karne sa mga dalanon sa Banwasang Panay ini ang kabahin sa pagdumili bangod man sang report karon sang kaso nga African swine fever diri sa amon sining probinsya may anom na kamakabanwahanan nga apektado karon suno sa amon sining veterinary office mga kakit. Kung ang sitwasyon diri sa amon sa probinsya sang Capiz, back to you, Kalibo.
4: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon nga mga balita. Kami man diri sa Aklan daw nagabantay man sa kabaypataning hindi na ISF. Diretso kita sa Antique Subong, Sir Milmar. Kumusta ang Antique?
7: K5 Western Visayas, masubo nga balita sa probinsya kang Antique sa Banwa kang Bugasong, particularmente sa Barangay Ilawod kagabi. Mga pasado las 9 ren o kung mga manog las 9, gintupok ang bahal nga kalayo ang darwa ka mga puloyan. Para pa dyan mamanaan ang rason kang sunog pero ang pamilya kadya nagapanawagan kang bulig kay naubos. Ginandang ang mga gamit sa andang balay. Dong ati paslamat man sanda kay way kang membro kang andang panimalay banwa nga na samaran no sa nasambitan iya nga sunog para ayon ang investigasyon kang Bureau of Fire Protection sa natabo nga insidente. May mga street lights man kamo diyan sa coastal areas nyo. Rejas amo no sa Esplanade nga way sa Gyapon matapos bla rejas may San Jose de Buenavista Antique. Ang 50 ka mga street lights ginpanghukas rin kang DPWH kay mga tuktukan doon. For safety purposes ginpang uklab tunanda ang street lights kay may darwarang galing na nagkaratumba. So 2021 kuno ra ginpang butang suno sa kapitan kang nasambit nga barangay kadya 2026 nagkaratuktukan doon. Di ka pamangkot ang mga tao ano ang kakulangan kang DPWH sa pagpatindog kang diyang mga street lights. Murang mga balita namon dyan sa Antique. Balik ka nimo, Sir Michael.
4: Damo salamat, Antique, sa kampiyon ng mga balita. No? Diri man sa Banwasang Kalibukag sa Aklan, isa ka utility worker subong ang gin-appliance and search warrant na recover ang 38 kalibre nga baril kag isa ka rifle grenade natabong insidente sa pag-apply sa search warrant diri sa Barangay Unidos sa Banwasang Nabas. Magapangatubang sa subong sang kaso sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, mga kakaypay. Kag sa katapusan nga balita, ginaimbita na akong kamudre, kadto kamo sa Talaban Food Village, June 23 to 24 sa Banwasang New Washington, kay madamo sang aktibidades, may splash party kag iba pagid, may bangkarera man, in connection sa June 24 nga celebration. Amo na mga balete di sa aklan, baskog ang kilat kag dalugdog, mga kakaypay. Damo salamat sa Lunes naman, mga kakaypay.
6: Salamat good, K5 Western Visayas.
9: K5.
6: Alas 5:53 sa aga. Wanta oras kag tiempo mga kabyanan magabulos na pira naton sini ka mga public affairs program, bantayan ang dugang mga impormasyon kag mga balita sa aton sini nga mga public affairs program diri sa K5 News FM Iloilo, ang kampyon nga istasyon sa sudad kag probinsya sa Iloilo. 88.7 mga ka K5. Kita ay naman kita sa masunod kag semana sa inyo kinahanglan ako naman ang inyo alagad sa kahanginan kaupo ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka K5 Ray Espeha Umalay nga nagapabilin sa mga tinagangarang siling the voice of the people is the voice of God. God bless us all mga ka K5.
9: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history, bala ka mausong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanugos ang imo blood sugar? DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami inauha? Si may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compact. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
17: Libre!
18: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
17: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Kadaragsa nga punggod,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Dala o magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman for Man.
20: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
9: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
21: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
22: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
23: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka registered nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotin. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
13: Wow, ayos gid.
12: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
10: Mas tagtilo ang atay.
6: Happy kanunay.
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: Epektibo.
6: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo.
6: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Masaligan.
6: Epektibo.
10: DTX 500.
6: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio.
10: Ang D3.
6: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
6: Yung may D3.
10: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
6: Ang D3.
10: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
10: Yung may D3.
6: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Ang oras sa Pilipinas, lasais 8 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, Kag D3, Bio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo, narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, K5 Ted Auhen Pero Francia, DTX 500 Morning Newscast.
18: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Biyernes, Hunyo 19, 2025. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 164th year birthday ni Dr. Jose Rizal. Partly sunny ang kahawan. Live, mabatian kita sa radio, makita sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Kada aga, Ted Auhero, Francia.
13: Ted Auhero, Francia.
18: Headlines. Sa headlines, ginadulong sa kaaluan sang Klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manaming akaon kag tulog, masanag pananawan, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
19: The story of the day.
18: ASEAN kagrasa ginhingyo ni Presidente Marcos Jr. nga pabasgugon pa ang maritime security kag counterterrorism sa pungsod. Sa balita lokal, malapit isa kagatos ka ROTC cadet sa Camp Hernandez Tingle nga nahilo sa pagsudan sang baboy nga adobo na umpawana. SK kagawad sa Duanyas Iloilo arestado sa pagbaligya sang Shabu. Sa balita regional, ginatos ka mga mangingisda sa Aklan, nakabaton sang ayuda, halin sa gobyerno. Sa K5 Network News, 5 kagatos ka health workers sa Puerto Princesa City, Palawan, nakabaton sang free medical check-up. Sa balita national, DILG gindinay nga may nagwa ng ICC warrant of arrest bato kay Senador Christopher Lawrence Bongo. Net worth ni Ombudsman Rimulya nagahabok. Balita international, US President Donald Trump idol si Japanese Prime Minister Takaichi. Balita sa negosyo, mga gasto sa panguma, mahimo maganubo. Matapos ang US-Iran peace deal, suno sa Department of Agriculture. Balita sa hinampang sa NBA, Trae Young, tuyo balibaran ang player option sa Washington Wizards, kamangin free agent na. Balitang entertainment, Vinny Maloy kagazil, inapahayag nga may relasyon. Sa balitang extra special, 4 kagatos ka mga kuring o konmiyaw nga ihawon kontani agod sud anon. Nasagop to sa Vietnam ah. Lasay stress na sa aga. Sa imo nga pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Biyernes sa mga taga-Kalinog, Iloilo, Lambunaw, Haniway, Badyangan, Maasin, Kag mga banwa malapit sa Kalinog, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Ginatrangkaso ka, may fatty liver ka kidney stones, magtumar na sang D3 Bio sa mga taga Sara Iloilo kag sa Northern Iloilo. Maayo nga balita. Bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apuluista, Sara Iloilo, sa kilid sang Sara Public Terminal. Sa mga ginikanan, kabataan nyo, antes magpadulong sa eskulaan subong aga, patumara Mighty C Syrup for Kids. Para sa mga nag-edad isa katuig hasta 15 anyos, mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Top story of the day.
20: Top story of the day.
18: Ang top story of the day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Ladies, para nga wala sang odor under Clinica Spore Biotics. Kung kinadisminuriya ka, magtumar Clinica Spore Biotics. Gininhyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Association of Southeast Asian Nations o kon ASEAN kag Russia nga pabaskugon pa ang ila cooperation sa maritime security kag counterterrorism. Sa iya mensahe sa summit, nagpahayag si Presidente Marcos Jr. nga importante nga magtinambanganay or magbinuligay ang ASEAN kag Russia agud mapabilin ang kalinong seguridad kag kalig-on sa rehiyon samtang ginapasangkad man ang relasyon sa ekonomiya kag suporta sa mga tawo. Ginpahayag man sa presidente nga mas maayo nga maging proactive sa pagsolbar sa mga problema sa rehiyon sabay lang nga magulat pa antes maghulag. Alas 6 sa GSA 6 na sa aga sa mga natrangkaso, magtumar na sang D3 Bio. Alas 6 sa GSA 6 na sa aga.
21: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
18: Ang balita lokal ginadulong sang ascorbic acid, Mighty C. Malapit isa kagatos ka ROTC cadet sa Camp Hernandez Dingli Iloilo nga nahilo matapos magkaon sang baboy nga adobo na umpawana. Edeline Alcalde, WVSU student intern sa report.
22: 89 ka mga ROTC students nga na food poison sa dingli yara na sa estable nga kondisyon. Estable na ang kondisyon sang 89 ka Reserve Officers Training Corps o kon ROTC students matapos na food poison kasunod sa ginaligar nga sud-anila nga pork adobo sa sulod sang Camp Adriano Hernandez sa Philippine Army sa Banwa sang Dingle, Hunyo 17 sang gabi. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Army Colonel Adralin Poblete, commander sang Regional Community Group nga isa na lang ang nagapaayo sa ospital sa Putotan bangod madubo ang potassium sini. Sa subong, nagapatigayo na sang test ang mga eksperto agud mahibaluan kung ano ang gintunaan sang pagsinakit sang chance sa mga estudyante bangod magluwas sa pork adobo. Sang hapon sa amuman nga adlaw, nagkaon man ang mga estudyante sang pamahaw nga ginbakal nila sa sagwa sang kampo. Nahibaluan nga ang pork adobo ang ginluto man mismo sa sulod sang Camp Adriano Hernandez kun sa diin nagatinir ang mga estudyante bangod sa ilang nga 14 kaadlaw nga ROTC Summer Camp Training kagdugang pa nga 14 man kaadlaw para naman sa Advanced ROTC Academy Phase Training. Samtang, nagapangayo man sang pasensya si Colonel Poblete sa mga ginikanan sa mga estudyante nga nagikan sa nagakalainlaing nga lugar sa Western Visayas kag Negros bangod sa natabo. Ini si ka K5 student intern Adeline Alcalde nagikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.

0: kasunod sang pagka-food poison sang 89 ka mga ROTC cadets matapos ang ilapan niya po sa Camp Hernandez sa Banwasang Dingli. Suno kay Kinyon, importante nga siguruhon nga preska ang mga lulutuon. Matinlo ang mga kagamitan sa pagluto, kag nahugasan sang husto ang kamot antes maghikot o kun magpreparar sang pagkaon. Dugang pa ni Dr. Kinyon nga pananglitan makabatyag sang sintomas sang food poisoning, kasubong sang sakit tiyan kag suka panglibang, gilayon nga magkadto sa health center o kun ospital, agud mahatagan gilayon sa nagakaigo nga pagbulong, kag malikawan ang dehydration. Ini si K-5 student intern Rina Lindurin gikan sa West Visayas State University. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K-5. News FM.
1: La 6:20 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Premium Coffee, organic na mananampa. Illegal fisher sa San Dionisio, Iloilo, arestado. Reggie Di Mayo sa report.
2: Mga ka-K5, lima ka mga manog pangisda ang nadakpan sa mga otoridad sa siparadong operasyon kontra illegal nga pagpangisda sa Banwasang San Dionisio, Iloilo, bangod sang paglapas sa Municipal Fisheries Ordinance.
3: Ang superpower sa Mighty Sea, lakas tensya, matalinaw Mighty Sea.
2: Sang Hunyo 18, apat kamanog pangisda ang nadakpan sang Iloilo Maritime Police matapos ma-intercept ang ila ginasakyan nga motorbangka samtang nagapangisda sa baybayon sang Barangay Nipa nga wala sang nagakaigo nga permit o kun lisensya. Ginkilala ang mga nadakpan nga Sanday alias June, Yuli, Zandro kag Georgina. Nakumpiskar sa ila ang mga gamit sa pagpangisda kag 20 kilos ang tamban nga ginabanta na gabalor sang 1,000 pesos. Samtang sang Hunyo 17 sang gabi, nadakpan man si alias Oliver, 42 anyos, kag-residente sang Barangay Chaba, San Dionisio, Iloilo, sa joint operation sang San Dionisio Municipal Police Station, Maritime Unit, kag-municipal Bantay Dagat, sa Territorial Waters sang Barangay Poblasyon. Nakumpiskar kay Oliver ang isa ka fishing boat ng ginabanta na gabalor sang 60,000 pesos, mga pukot kag iban pang fishing paraphernalia nga nagabalor sang 20,000 pesos. Sandig sa report, naglapas ang mga nadakpan sa Section 76 sang San Dionisio Municipal Ordinance nga nagakinanglan sang rehistro kag permit antes makapangisda sa Municipal Waters. Sa karon, nakabayad naman sang nagakaigo nga multa si Oliver sa Municipal Treasurer's Office kag nakuha ng iya mga nakumpiskar nga kagamitan. Samtang ang mga nakumpiskar sa operasyon sang Iloilo Maritime Police yara pa sa kustodiya sa mga otoridad para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K-5, Reggie Plazuela de Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito, K-5 News FM.
1: La 6:22 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang The Power Trio, D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Distributors sang ginadumilian nga druga sa probinsya sang Iloilo, si Giovanni De Lima, ang regular employee sang Iloilo Provincial Government. Ini ang gin-confirm ni Police Major Dadji Bangud De Lima, head sang Provincial Drug Enforcement Unit. Sino kay De Lima? Tuig 2024 pa sang makapila ka beses kag gin-transact ang suspect apang mabudlay bangod nga madanog sa among atuig may negosyante sa Premier Distrito ilabi na sa Banwasang Tigbawan nga nagbuli kay Adelantar. Agod nga makapalagyo matapos gin bypass si Adelantar tumandok sang Don T. Lotero West Haniwaya Iloilo kag driver sang dump truck sang motor pool sang Iloilo Provincial Government assigned sa Santa Barbara. Suno kay Dilima, may mga tinawo si Adelantar sa pagduso sang illegal drugs, kaangay sang bodigero kag gabayo. Suno pa sa opisyal, ang negosyante nga nagabulig sa suspect, iyaman nga kahimbon kag financer. Naibaloan nga siningkaroon lang nadakpan si Adelantar nga may balor 7.7 million pesos nga Cebu sa iyang pag-inakop sa drug bypass operation sa Barangay Kamambugan,

0: Santa Barbara, Iloilo. Alas 6:24 sa aga, pag-improve sang equipments, hatagan pagtamod sang Iloilo Provincial Government matapos ang Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercises. Karen Badilla sa report.
1: Mga ka-K5, ginhatagan pagtamod ni Iloilo Governor Toto Defensor nga kinahanglan i-improbar ang mga equipment para ya sa pag-responde kag pagdepensa sa tiun sang krisis. Ini ang kasunod sa ginpatigayon nga duha ka adlaw nga Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise sang Philippine Army sa Banwa sang Miag-aw kag San Joaquin sa tung Hunyo 16 kag Hunyo 17.
2: Relax anay, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: Sino kay Defensor, iya nakita nga ang constant challenge sang lokal nga panguluhan kag law enforcement agencies, amo ang resources, budget kag pag-improbar sa mga equipment. Samtang importante man suno sa gobernador ang pag-ugyon sang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno sa pagdepensa kag paghatag proteksyon sa publiko kag kinamatarong sang Pilipinas.
4: Well, ang constant challenge sa atun, considering our resources, our budget, we have to improve on our equipment.
1: Ini si K5, Karen Badilla, para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Las 6:25 sa aga, oras kinatulong sang Pre-Bio Coffee. Magapadulong sa syudad sang Iloilo, subong adlaw, si Department of Public Works and Highway Secretary Vivencio Bringas Dizon. Iniagod mag-inspect sang pilak infrastructure project sa sudad. Unang katuan sang Tiglicom, ang Buhang Flyover sa Buhang Haro. Naibaluan nga una naman nga gitpabutsag sang Tiglicom nga magabalik ini sa subong nga Hunyo sa Timawa Road kag drainage project sa distrito sang Molo. Isa man sa ginalauman nga lantaon sang opisyal ang controversial nga aganan flyover sa Banwa sang Pavia Iloilo. Magluwas ni mangin commencement speaker sang graduation sa ISO Fest sa Tamasak Arena sa Barotac Nuevo Iloilo si Dizon subong nga adlaw. Las 6:26 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Drill sa pagresponde sa emergency dala sang linog ilpatigayon sa Western Visayas Medical Center. Jasper Incarges, West Visayas State University student intern sa report.
5: Office of Civil Defense Region 6, Western Visayas Medical Center kagiban pang partnered agencies nagpatigayan sang night drill bilang kabahin sang nationwide simultaneous earthquake drill Hunyo 18, 2026.
6: Ang nasambit nga drill ginhiwat sa WVMC nga umuman ang pilot institution sang NSED subong nga quarter nga labing una sa bahin sang ospital agud matest ang response kag evaluation protocol. Lakip sa mga drill amo ang pagresponde sa iban pa nga posibleng madulnot sang linog sa isa ka medical facility kaangay sang chemical spill, sunog kag pagkahulog sa mga debris. Makit-an man ang presensya sa mga emergency vehicles kaangay sang fire truck, ambulansya kag iban pa nga ginmanduhan sang incident commander. Ginugyunan man ang aktibidad sang 28 ka mga private ka government institutions kasubong sang Provincial Civil Defense Service, Iloilo Citizens Action Group Incorporated, ikag Volunteer Fire Brigade, Fire Station kag iban pa. May nangin feedbacking kag evaluation man nga natabo kung sa diingin rate man inis sang OCD6. Ang drill nag-umpisa alas 7 sang gabi kag natapos ang simulation alas 9:45 kag na-rescue ang 50 ka mga pasyente.
5: Ang kalamidad kaangay sang linog, hindi naton mapaktan kung san o kag sa diin mag-iigo. Gani kinahanglan naton mangin preparado. Ini si K5 student intern Jasper Incarges gikan sa West Visayas State University. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Las 6:28 sa aga, oras kinatulong sang organic nga kape, DTX Premium Coffee. Sa kaangot nga balita, lokal nag-upod sa nationwide simultaneous earthquake drill nga ginpatigayon kahapon ang mga empleyado kag opisyal sang Iloilo City Government sa Iloilo City Hall. Isa-isa nga nagwa sa City Hall building ang mga empleyado bangod sa pagsugod sang drill. Pagkabati sang sirena, ang mga empleyado ang nagdiretso sa atubang sang City Hall sa Plaza Libertad nga among ila evacuation area kung sa diin ang kada opisina ang mayara sang coordinator. Sang Hunyo 8 ginigo sang mabaskog nga linog ang Mindanao kag nabatsagan man sa ibang bayan sang Sarangani kag Jensan. Kilaman ka linog ang experience kag nabatsagan sa sudad sang Iloilo sining karon lang. La 6:29 sa aga, oras kinadzulong sang Clinica Spore Biotics. Sa Kalinog, Iloilo, wala sang rason nga magselos ang yabana. Inang hugot nga pagpati sa mga opisyal sa Barangay Badlan Pequeño, Kalinog, Iloilo, matapos ginapahayag pagpangimon ang isa sa mga kabangdanan sa paglutang patay sang isa kakatapo sang Philippine Army sa iyang asawa kag pagtiro man sa iya kagulingon. Ang bana mo si John Ace Innocencio, legal ang edad, Philippine Army, assigned sa Hamidan Capiz. Kagang asawa mo si April Jane Palencia Innocencio, 30 anyos. So sa barangay officials, kagpamilya sa babae, tuman ini kabuot nga asawa kagresponsable nga Iloy. Pahayag pa sa maini nga matinatapon ang biktima sa iya duha kakabataan nga lunsay pa nag-eskwela kagalos wala na sang tion nga makalagaw-lagaw. Bangod sini, imposible para sa ila nga crime of passion ang natabo. Naibaluan nga una nga gintiro patay sang bana ay asawa antes ginlutang ang iya nga kaugalingon. La 6:30 sa aga, oras kinadzulong sang DTX sa Coffee Mix. Sa Barotac Viejo, Iloilo, tumandok sang Barangay Santo Domingo, Barotac Viejo, Iloilo, ang pamilya ni Rene Clert Noha Baterbonia, ang Ateneo rookie nga napatay matapos kinapahayag na lumos sa Barangay Lipit, Dipakulaw, Aurora. Suno kay punong barangay Ayan Mauricio sang Santo Domingo, Barotac Viejo, Iloilo. Tumandukid sang lugar ang lolo ni Baterbonia. Suno kay punong barangay Mauricio, madugay nang residente sang lugar. Ang pamilya Baterbonia apang nagsailo ini kag dito na nangabuhi sa Mindanao ang lolo ni Rene. May pilaman ka pamilya si Baterbonia sa among lugar nga nabilin. Ilpabutsag pa sang kapitan, makadto pa kuntani diri sa Iloilo si Rene para magbisita sa pamilya sa Barotac Viejo apang wala na madayon bangod sa natabo. Samtang ginbuyag yagyaman sang Criminal Investigation and Detection Group kung si IDG nga hindi aksidente ang natabo kay Rene Paterbonia kag Divine Adili. Nagkato naman ang anay kag current nga basketball players sang Ateneo Blue Eagles sa National Bureau of Investigation kag CIDG sa nagapadayon nga investigation. Nagapanawagan sa ngustisya ang pamilya Paterbonia kag Adili para mapasabat ang mga may kilabtanan sa ginapahayag krimen. Alas 6:32 sa aga sa Santa Barbara, Iloilo, babayi naglukso sa motorsiklo. Aaron Rifoyo sa report.
7: Mga ka-K5, bangod sa instincts ang babayi nga basi may matabo sa iyang malain, naglumpat siya sa motorsiklo samtang nagadalagaan. Bangod ang driver, wala kuno namati sa iya nga i-drop siya sa nakasugta nila nga area sa panwasang Santa Barbara. Yarag report.
8: Bangod sa MITC, way na pag ina-allergy, way na pag ina-masakit. Salamat, MITC.
7: Hungod nga naglokso ang isa ka 25 anyos ka babae hanin sa nagadalagan nga motorsiklo bangod sa kakolba matapos nga wala sa ginpapanaw sang driver sa Barangay Poblacion Santa Barbara, Iloilo sang gabi sa Hunyo 17. Ang mga insidente nag-viral sa K5 News sa Family Iloilo matapos nga nakuhaan sang dash cam video sang isa kasalakyan. Ang panugiron sa biktima sa Nokia Press Captain Rafi Senyeres, OIC, sang Santa Barbara Municipal Police Station, formal nga nagpadunong sila tanatapan ang biktima agad i-report ang natabo. Sa patahag sang babayi, abal-habal ang yagin sakyan halin sa Barangay Dalid. Nakabatsag siya sang tugas ang kahadlok ang kakulba sang lampasan sang driver ang ilagin kasugtan nga drop-off area. Base sa iya pahayag, makapila ka beses siya nga nagsiling sa driver nga manaog na. Wala gid nagpundo ang motorsiklo. Ginhimo niya ang paglukso subong nga instinct bilang babae para sa iya kaugalingon niya kaluwasan. Sa narecord niya video, makita nga nagdiretso nga nagpadaragan ang motorsiklo matapos maglumpat ang biktima. Madasig man nga nagtindog ang babae kanagsakay sa nagasunod niya tricycle. pagpanginwala sa LGU employee sa unang investigasyon. Ginaligar sa biktima nga ang nagmaneho sa nga mga isa kalalaki ng LGU employee sa Santa Barbara. Ginpatawag sa mga otoridad ang mga lalaki apag ginpanginwala niya ang akusasyon. Sunod sa empleyado, yara pa sa sunod sa munisipyo sa natabo ang insidente. Dugang pa sa kapulisan na kay helmet ang driver sa nga balhabal sa nagsakay ang biktima. Kaya wala sang may nagkaigong nga kumpirmasyon kung bala ang motorsiklo sa nga mga LGU employee ang mga nangyara sa dashcam video. Kag mga ka-K5, gin turnover naman sa nga Santa Barbara Municipal Police Station ang kaso sa barangay level agad nga dito maistoryahan ang natabo nga insidente. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: 6:34 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Nadakpa ni punong barangay Ronald Grandesa sang barangay South Baluarte Molo, siyudad sang Iloilo, ang duha ka minor de edad nga nangaawat sang boxer shorts sa isa ka boutique sa Mary Mart Mall sa city proper. Sino kay punong barangay Grandesa nangaawat sanday Vary, 17 anyos, kag Neil, 17 anyos, residente sang lugar. Naabta ni Grandesa si Vary sa ila gymnasium nga ginatanyag ang boxer shorts agod ibaliga. Ginakop sang kapitan ang duha kag ginusisa sa barangay hall. Tubtob nagtudloan ay kung sino ang nagsugod sa pagpangawat. Sa katapusan ng balita lokal, 16 ka adlaw na lang ang nabilin. Iwato na ang dalagan para sa Bululigan 2026 Run for a Cause sang K5 News FM Iloilo. Ini may kang tanan sa ikalima ka tuig nga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo sa Hulyo 5, 2026. Hiwato nini sa Sunset Boulevard, Las 4 sang kaagahon, July 5. Ang kita sa kahiwatan gamiton sa pagbulig sa mga pinakapigado nga pamilya sa siyudad sang Iloilo nga mapilian bilang beneficiaryo. Sa detalye, makikangot sa K5 News FM Iloilo kag bisitahon ang Facebook page K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Iloilo 88.7. Lasais 36 na sa aga. Subong adlaw Biyernes. Sa mga taga Kalinog, Iloilo, Tapas, Capiz, Dumalag, Bingawan, Lambunaw, Haniway, parte sang Dueñas nga malapit sa Kalinog, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Batch. Kag sa Domingo, kagkada Domingo, libre consultation sa Klinika Miag-Au Branch by Bay Norte, Orbi Street, Miag-Au, Iloilo.
2: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
0: Ang Balita Regional ginadulong sang The Power Trio, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ginatos ka mga mangingisda sa aklan, nakabaton sa ayuda, halin sa gobyerno. Leonard Viray sa report.
9: Nagbaton sang ayuda ang 142 ka mga mangingisda sa Banwa sang Makato, sidalom sang Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Programme o kunang ginatawag PAFFP. Ang kada benepisyaryo nakabaton sang tig 2,325 pesos bilang ayuda sa wala untat nga pagtag-as sa gastos sa pangisda, particular na sa presyo sang krudo kag iban pa nga manggalastuhon sa operasyon. Lakip sa mga nakabaton sang ayuda ang mga rehistrado nga mga mangingisda nga may ara nga dimotor nga bangka sa idalom sang boat are RSBSA kag fish are. Ginpatigayon ang payout sa ABL Sports Complex sa bulig sang Bifara Clan kag sang local government unit sang Makato, pinaagi sa Office of the Municipal Agriculturiste. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: 6:38 sa aga, oras sulong sang DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Balayran sa elektrisidad sa Antique subong nga Hunyo, magasaka Aileen Magbanwa sa report.
10: Posible nga magsaka ang rate kon baraydan sa kuryente sa Antique Electric Cooperative kon Anteco kadiyang nga bulan kang Hunyo. Diabangad sa posibilidad kang pagsaka kang generation rate nga surukton kang power suppliers. Bangad sa pagsaka kang presyo kang gatong sa global market. Kagbangad man sa kakulangan kang supply kang kuryente. Madumduman nga umpisa Mayo sa is 2026 nagapamaan ang NGCP kang yellow and red alert o kung nagakahulugan nga kulang ang supply kang kuryente sa bilog nga pungsod. Magluwas sa wara gina-anticipar nga interruption, isa ra pa sa epekto kang kakulangan kang supply, amo ang mataas nga baraydan upon generation charge nga pagasukton kang spot market. Base sa initial nga surukton kang spot market, bahal ang pagsaka kumparar sa nagligad nga ginsukot. Bangod ka dyan, magasaka man ang generation rate sa kadyang Hunyo 2026 nga billing. Ginapangabay man kang Anteco ang tanan ng mga miyembro konsumidor sa pagkini kag paghagan-hagan gamit kang kuryente para nga hindi magulpi taas o konsaka ang baraydan. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: 6:40 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Sa K5 Network News, 5 kagatos ka health workers sa Puerto Princesa City, Palawan na binipisyuhan sang free medical checkup. Grace Belostrino sa report.
11: Nasa 500 mga health workers sa Puerto Princesa ang nabinipisyuhan ng libreng medical check-up, vital signs, laboratories, x-ray at gamot sa Isigawang City Health Office tarabidan sa Kalusugan Program, Health and Wellness Program for Barangay Health Workers, Midwives, Nurses sa City Coliseum, katuwang ang RightMed Philippines.
12: Kahit na pinagbiyak kami ng isang araw para lang libre lahat, libre kolesterol, libre gamot, libre check-up, lahat libre.
11: Layunin nito na maipadama sa mga health workers sa lungsod na mahalaga din ang kanilang kalusugan bilang sila ang mga nagsisilbing frontliners at nagbibigay aruga sa kalusugan ng mga mamamayan sa lungsod.
13: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: 6:41 sa aga, ex-convict sa Butuan nadakpan sa pagbaligya sang druga sa Cagayan de Oro. Jonathan Sabanal sa report.
14: Balikulungan ang ex-convict na si Chikini alias Bugoy, 34 na taong gulang, na una nang naaristo sa Butuan City at sintensyan ng 6 na taong pagkakakulong matapos itong muling madakip sa drug bypass operation sa Piaping Puti, Barangay Makabalan, Cagayan de Oro City. Isinagawa ang operasyon ng Regional Police Drug Enforcement Unit Team 2 kasama ang PDR Region 10 at Cagayan de Oro Police Office bandang alas 2:59 ng hapon, Hunyo 27 ng kasalukuyang taon. Nakuha mula sa suspek ang tinatayang 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos, isang digital weighing scale at 1,000 pesos na bypass money. Sa kasalukuyang, nakapiit na ang suspek sa Maharlika Custodial Facility at nagaharap sa pagungkasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 965 1 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito po si K5 Jonathan Sabanal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: Ben Aujero Francia, DTX 500 Morning Newscast, Balitang National. Balitang National.
0: 6:42 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Ginpanginwala ni Department of the Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Katibayan Rimulya nga may nagwa na nga warrant of arrest halin sa International Criminal Court o kon ICC bato kay Senador Christopher Lawrence Bongo kag sa duha ka anay pulis. Sulo kay Rimulya, wala pa sa bisan ano nga dokumento nga nabaton ang otoridad halin sa ICC nga batok sa senador kag sa mga pulis. Ang iya pahayag ang kasunod sang ginbuyagag ni Davao City Representative Paulo Polong Duterte. Duterte sa social media nga may mangyara siya sa ang masaligan niya source nga nagapahayag nga may nagwa na nga ICC warrants bato kay Go kag sa duha ka pulis. Gin-question man ni Duterte ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kaginsiling nga ginagamit ang ICC batok sa ilang mga kontra sa politika. Suno pa kay Rimulya, nakaisorya niya si Justice Secretary Frederick Vida kay nagpahayag ini nga wala pa man sila sang nabaton nga dokumento gikan sa ICC. Madumduman nga una na nga nagwa ang warrant of arrest batok kay Senador Ronald Bato Marapon de la Rosa bangod sa iya ginapahayag kaang tanan sa maduguon nga kampanya kontra illegal drugs sang tiyempo ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Si DILG Secretary Juanito Victor Rimulya.
15: Sa sinabi post ni Congressman Pulong na meron na raw ICC warrant for Senator Bongo.
16: Makasabog siya nun nung narinig siya kasi wala pa kami nakikitang ganyan. So wala din namin
15: nalang. But you're not preparing any task force?
16: We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yan nila. Kasi
17: update sir kasi na
16: verbal. Hindi pa rin. We're searching for him.
0: La 6:45 sa aga sa iban pang balita national, ang balita ginadsulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manaming nga kaon kag tulog, masanag ka pananawan, magtumar adlaw-adlaw, DTX 500 effective. Kasubong sa iban nga agency, ginpahayag man sang Department of Justice sa kon DOJ nga wala inis ang nabaton anuman nga communication gikan sa International Criminal Court o kon ICC na tuloy sa ginaligar arrest warrant bato kay Senador Bongo. Ginpahayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez nga ila gin-verify ang information sa Philippine Center for Transnational Crime o kon PCTC kahapon sang aga. Sumuman, negative ang report. Suno kay Martinez kang warrant ang dapat direkta nga ginatransmit sa PCTC. Sa iban pang balita nasyonal, nagsaka sa 20 million pesos ang net worth ni Ombudsman Jesus Crispin Katibayan Rimulya sa sulod lamang sang tatlo kabulan niya nga pagpungko bilang ombudsman. Base sa kopya sang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o Consal-N gikan sa Office of the Ombudsman, nagsaka ang net worth ni Rimulya sa 461.4 million pesos sang December 2025 halin sa 441.7 million pesos sang Oktubre sa amuman nga tuig. Si Rimulya kagayati ayon nga si Maria Josefina ang mayara sang total assets nga 442.37 million as of October 10, 2025, nga ginalakipan sang 83.2 million pesos nga real properties, samtang mayara naman sang 358.8 million sa personal properties. Lakip na diri ang stocks, kwarta sa bangko, furniture, alahas, personal nga pagkabutang, kag mga salakyan. Nahibaloan niya nagpungko bilang ombudsman si Crispin Rimulya sang Oktubre 9 sa nagligad nga tuig matapos iya pagserbisyo bilang chief sang Department of Justice. Base sa 2025 report on salaries and allowances sang Commission on Audit, si Rimulya ang ikaduha sa may pinakamataas nga sweldo sa mga miyembro sang kabinete nga may net pay nga 5.97 million pesos. La 6:47 sa aga sa katapusan nga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang extend food supplement for men sa mga lalaki nga hard labor. Kag nagapulaw kun gabi, magtumar extend food supplement for men. Ginpanawagan sang doctor kag health reform advocate nga si Dr. Anthony Liacson ang gilayon nga pag-process kag pagkakas sang 24 hours nga confinement rule sa PhilHealth nga suno sa iya nagadala sang kabudlayan sa mga miyembro sa tion nga labing kinhanglan nila ang benepisyo. Ginimo ni Liacson ang panawagan matapos ang kaso ni Marvin Sulit, isa ka miyembro nga nagbayad sang contribution sa sulod sang 25 katuig apang wala nakabaton sang benepisyo bangod na patay siya antes makalabot sa 24 oras ang iya pagtiner sa hospital. Dugang pa niya ang pag-deny sa benepisyo kag pagbase sa oras sang confinement ang nagapadula lamang sang pagsalig sang publiko sa health insurance system. 6:48 sa aga. Oras sulong sang Mighty C.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
0: Ang balita sa luwasang pungsod ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Nakapirma na si US President Donald Trump sang Iran Memorandum of Understanding sa Palace of Versailles sining karon lang. Ang video ginpagwa sa social media kahapon Huwebes sa June 18 pagi kay White House Deputy Chief of Staff Dan Scavino nga nagapakita kay Trump nga nagapirma sang dokumento kaobra ng iban nga katapon niya nga sanday Macron kag US Secretary of State Marco Rubio nga nagatindog sa iya tupad. Ang memorandum nagalakip sang insigida nga pagtapos sang kinagamo sa tanan nga bahin kaupod sang Lebanon, ang bukos nga pagpadayon sa maritime traffic sa Strait of Hormuz, ang pagkakas sang US blockade sa Iranian ports kag pagpasaka sang US sanctions sa Iran. Madumduman nga ang ini nga kasugtanan ang una nga ginpahayag sang bulan sang Abril. 6:49 sa aga sa katapusan nga balita international, ang balita ginadulong sang ascorbic acid Mighty C. Ginaidolo ni US President Donald Trump si Japanese Prime Minister Sanae Takaiche sa tanan nga leader sa kalibutan. Gindayaw man ni Trump ang Japan pagkatapos ang Group of Seven Summit sa French Spa Resort sining karon lang. Payag ni Trump, ginambalan siya ni Takaiche nga maayong ya ginahimo sa giyera sa Iran matapos nga ginpamangkot kung ginatawgan niya man ang iban nga G7 members kaangay sang Gran Bretanya, Germany kag Japan para magpadala sang armed forces sa Strait of Hormuz. Nahibaloan si Takaiche ang unang nga babae nga prime minister kag wala nagbasol kay Trump na tuoy sa giyera sa Iran kag iban pa nga mga issue. 6:50 na sa aga. Mighty C Morning, Sir Bebot Soloso and Ma'am Betty sa Duenas, Iloilo. Coach Kenneth Gangoy, Winifreda Sarmiento, Zaira Eunice Esblaka Magbanwa, kay Sir Renz, Bebe Eunice Cagiana sa Maniit Pasig City, Manong Boy Beramin sa Roa City Capiz. Mighty C Morning, Ma'am Christine Cardose sa Italia, Sir Lunito Barreta, Laura Jean Barreta sa Jelt Eatery. Very good, nagapangapina, DTX Coffee Mix. Ma'am Gemma Sumido, Remya Panes, Tab Diaz, Ma'am Laura Sumagaysay, pangapina, DTX Premium Coffee.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Ang business news ginatulong sang DTX 500. Makaginhawa na sang halog ang mga mangunguma sa pungsod gikan sa dako nga gasto sa pagpanguma kasunod sang peace agreement sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Sunod sa Department of Agriculture nga nagalaom ining ang peace deal magaphaganhagan sa gasto sa gatong abono kag pamasahe bangod sa liwat kag pagbukas sang Strait of Hormuz. Ginalauman ang presyo sang langis ay magabalik sa pre-war levels sa masunod nga anom tubtub 12 ka bulan sunod sa Department of Energy. Sa reference rate, 60 pesos and 32 centavos ang United States dollar, 80 pesos and 19 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 69 centavos ang Hong Kong dollar, 75 pesos and 46 centavos ang Swiss franc, 42 pesos and 79 centavos ang Canadian dollar, 46 pesos and 86 centavos ang Singaporean dollar, 42 pesos and 32 centavos ang Australian dollar, 160 pesos and 2 centavos ang Bahraini dinar, 69 pesos and 40 centavos ang euro, 14 pesos and 84 centavos ang Malaysian ringgit, 34 pesos and 79 centavos ang New Zealand dollar, 196 pesos and 43 centavos ang Kuwaiti dinar, 160 pesos and 50 centavos ang Bahraini dinar, 157 pesos and 35 centavos ang Omani Rial, 85 pesos and 32 centavos ang Jordanian dinar, kag 16 pesos and 59 centavos ang Qatari Rial. Mighty C Morning, mga tricycle drivers sa Balantang Haro, Sir Domingo Vicente, kay Sir Warren Rojo and Ma'am Karil Rojo, Ken Sanyorka, pangapena DTX Coffee Mix. Ang sports news kinatulong sang Mighty C. Sa NBA, National Basketball Association, Trae Young. free agent na. Enrico Sorita sa report.
17: Plano ni Washington Wizards star Trae Young nga balibaran ang $48.97 million na player option para sa 2026-2027 season para maging isa ka-free agent. Ang Washington nagpabilin na frontrunner para sa four-time All-Star apang madamo man niya team ang ginapaabot nga interesado sa iya. Madumduman nga si Young ang gintrade sang Hawks sa Wizard sang bulan sang Enero kabaylo kay CJ McCollum kag Corey Sparta. Ang inibalita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto nyo min healthy, inom ka mo sang Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Mighty C Morning, Raquel Gobatanga. Good morning, ma'am. Yorka, kag Hundanero Family sa Villa Solidad, Subdivision, Balantang Haro. Kay Ma'am Criselle Yorka sa Pulau Dumangas, magtumar na sang DTX 500.
18: Bet Aujero Francia.
0: Lasay 54 sa aga, Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang DTX 500 Morning Newscast. Biyernes, June 19, 2026. 165th year birthday ni Dr. Jose Protasio Rizal. Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
18: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
20: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
21: Mga bad cholesterol.
20: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kwa na.
21: Di mo magtambay. Sa,
20: di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala, mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni,
21: wow,
20: HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Mm-hmm. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
22: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No?
20: Mm-hmm.
22: Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart,
20: mm-hmm,
22: para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
20: Mm-hmm.
22: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm-hmm. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
20: Wow.
22: Magnesium sa
20: amo na dapat balinsigit ani namo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
22: Mm-hmm. So mm-hmm, ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton heart.
20: Mm-hmm.
22: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
18: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
18: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
24: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. ang good bacteria sa aton tiyan, no? Lalo na sila si Lactobacillus, si Bifidobacteria, kag si Streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga mismo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sang imo mga immune cell function, no? That lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imutyan, sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 bio. Ang D3 bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
20: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 bio, may ara ferulic ka gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic ka gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imong nitric acid, amo nang natural nga gitawag vasodilator. Meaning ba ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa, wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
24: Kampiyon.
20: Para ang dugo riktato sa transmitter.
24: May turbo boost na lapad pang highway, no?
20: By turbo. Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
24: Extend, kampiyon. Sa rurot, gina.
20: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
1: D3 bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay nga batian ko kag intestinan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
3: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Karen, nadamo gid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
25: Para sa matinong na dugo.
26: DTX 500.
25: Para sa healthy gatay.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas ka antioxidant.
25: Nga amo naman
26: ang nagatinlo sa imo atay.
25: Basta tinlo ang atay.
26: Happy kanunay.
25: DTX 500.
26: Masaligan.
25: Epektibo.
26: DTX 500.
25: Mahigo bala ang imo dugo.
26: DTX 500.
25: Masamit ka bala ang gina-allergy.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
25: Kasama sami,
26: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
26: DTX 500.
25: Masaligan.
26: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
25: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
29: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
25: Mabaka mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C!
25: Mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
5: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
11: Tigasi!
12: Tigalaba!
11: Tigasay!
12: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
12: Supplement for men!
11: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
12: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing
12: performance.
11: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant
12: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
12: DTX 500
11: masaligan,
12: epektibo.
11: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanupo.
12: Kagakontrolar.
11: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Masalikan.
12: Epektibo.
11: DTX 500.
12: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
12: Yung may D3.
11: Matatas mga butika.
12: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
12: Yung may D3.
11: Matatas mga butika.
12: D3 Bio with PCO.
15: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
12: Yung may D3.
11: Matatas mga butika.
12: D3 Bio.
21: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
0: ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
2: Yung may D3.
0: Matatas, mga buti ka.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
0: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compounds.
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
0: DDX 500!
2: Garantisado!
0: Epektibo!
2: Aramis mo!
0: DDX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi?
0: Masami ginauhaw!
2: Masi may diabetes ka na!
0: Mag-DTX 500 na!
2: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compounds.
2: Ganagapanubos
0: ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
0: Garantisado!
2: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika, budlayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
18: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
19: Libre!
20: Libre!
19: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
22: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Gadragsa nga punggod,
19: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
20: Galaong magputi,
19: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Man.
23: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
31: Salamat
24: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
4: Happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: Mahig ko bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
4: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
4: DTX 500.
1: Masaligan.
4: DTX 500.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
4: Yung may D3.
1: D3 Bio.
4: D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio.
4: Ang D3.
1: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
1: Yung may D3.
4: Mabakal, sumagbutik.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
3: Mami, itigil ang drama.
2: Angeline?
3: May na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Ang oras sa Pilipinas, alas 7:17 sa aga. Oras ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Cog Mighty C.
4: De los Pueblos, Foro de los Pueblos, sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
5: Maskin pa Basko, maskin pa Sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Augero Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
3: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum! Biyernes na, June 19, 2026. Makanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, sa mga nagpamati sa radyo, hi! Sa Facebook, sa Polo

0: nagbalik ini sa 4-day work week. Bangod nga wala pa ma-lift or ma-dula ang mando ni Presidente Marcos Jr. nga magbalik sa 5-day work week after sining energy emergency nga nabatsagan sa nagligad nga mga binulan bangod sa mataas nga presyo sang petrolyo. But good news, bangod nga nagbukas na ang Strait of Hormuz, ang mayor nga dalan sang mga tanker nga nagakarga sang petrolyo pakadto sa mga pungsod sa kalibutan. Tibot siningon nga maganubo pagani ang presyo sa petrolyo. Subong naman nga simana, kalisong nga simana, suno sa Department of Energy bangod sang peace deal sa tunga sa Iran kag sang Estados Unidos. Sa mga headline ng mga pangulong dinalon ginadulong sa ang Clinica Spore Biotics kag DTX 500. Ateneo basketball players ginpatawag na sang CIDG na tuy sa kamatayon nanday Divine Adili kag sang Ilonggo nga si Rene Clert Noha Butterbonia. Sanbay kamo kay subong aga aton patpato ng family tree sang pamilya Butterbonia nga tumandok gid sang Barangay Santo Domingo, Barotac Viejo, Iloilo. Sa din party si Rene naglusot sa family tree sang Butterbonia, only here sa Foro de los Pueblos. Alan Cayetano, wala sang napasar ng hagna sa iya termino bilang Senate President, sulo sa record. Kahublagan ni Satanas, nagasangkada sa Russia. Grabe to, do. Do makalamho kasi ni Ken Palyasa Rote, Ma'am Christine Lago, kay sa Romy Basbanyo, Beth Edarilla, kay sa Raturulilla, Ma'am Ningning. Pero realidad ini mo? No, nga ang kalautan, ang darkness, Sir Bimboy Ilumba, Pastor Bobby, Sir Dan Calvo, sa pagligad sa panahon, nagalala pagid. Ang tao magalala nga magalala. Ang mga maayo, mag-aayo nga mag-aayo. Ang mga malain, mag-alain pagid tapat. Keryo kahublagan ni Satanas, nagasangkad na sa pungsod Russia. Alas 7.22 na sa aga sa Pilipinas. Good news kita anay kay sa mga indigent senior citizens diri sa sudad sang Iloilo na turnover na sang Department of Social Welfare and Development DSWD Western Visayas Office ang 36.2 million pesos nga pondo para sa social pension program for indigent senior citizens sang syudad sang Iloilo. Sa ceremonial turnover, gagin na pangunahan ni Mayor Raisa Chu kag DSWD Regional Director Joselito Estember. Ang pondo gamiton para sa pagatag sang social pension sa 12,093 ka mga pigado nga senior citizens sa syudad. Makabaton sila tag 3,000 ka pesos para sa ikaduha nga quarter sang tuig. Dako gilini nga bulig para sa mga senior citizen. Habang kwa niya, pangdugang-dugang sa ilang mga pagkinanglan, bakal bulong nga maintenance medicine kag sang ilang man nga mga kinahanglanon.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: La 7:23 na sa aga sa Pilipinas, ginapatawag na sang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG ang siyam ka mga humalampang sang Ateneo de Manila Blue Eagles men's basketball agud nga usisaon sa ila nahibaluan na tuhoy sa Aurora Tragedy, di pakulaw Aurora Tragedy nga ginkamatay sang Ilonggo nga si Rene Clert Noha Butterbonia. Makahamba kita ya Ma'am Antonina Manaay, Sir Ricky Manaay, Sir Digo Tribunal, Rampart Mendoza, nga Ilonggo, kay may family tree kitang ginauyatan. Kay indeed, tumandok sang Barangay Santo Domingo, Barotac Viejo, Iloilo, ang pamilya Butterbonia. Paano si Clert, paano si Rene nakakadto dito sa Talakogon sa Agusan del Sur? Sanbay ka mo? Kay ato nini nga patpaton, dris ato nga pagpangalagad subong aga. Pero gintumod ni Department of the Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Imulya nga naosisa na sang CIDG ang

0: Sam, ka mga Ateneo players, isa sila tayo isa-isa kung anong ilang naibaloan. Parte sa natabo nga team building activity. Iti ka mag-team building, ululupod ka mo tulog sa isa kwarto, ululupod ka mo kaon. Ang hambal ganito ni Ayan Espinosa, isa sa mga player, taga Iloilo inisa mo, player sa una sang Assumption Elementary, tapos kinkuha sa Ateneo, nga galuto sila pagkaon, unong luto sila manok, ang tuyo tani nila nga ilab lang nga sugbahon, no? Sugbahon nila. Di galing kay daw nabudlayan sila magpakalayo blasang sang baga, no? Abi mo, sino nagkuha sang dahon-dahon na good nga ikuyab? Si Rene Clark Baterbonya. Iti probinsyano kay Balosa Ma'am Rosemary Gramon. Ma'am Beth Idalilla, kung ano imuon niya? Kay ang mga nepo babies to, ang mga rich kids, ha, sang team Ateneo, tiyambal nila kay daw hindi sila kay Baloya magpabaga sang uling o sang kahoy, kay ti survival mo, ara sila sa kilid sang dagat. Abang nila ti kwenta na lang ni, mangita na lang ta sang mantika kay prituhon ta na lang. Fried chicken na lang sa baylo nga inasalbla. Ti si Baterbonya ang nagpangita sang pamagi. So amo nang mga parts sa ilang team building ah. Kiti naglapita yung buot nyo. Kiti siyempre isak si mana. Kamu-kamu lang da nga nag-inopdanay. Pero what really happened? Ano gid bala ang natabo kay Rene Clark Baterbonya? Kay suno sa CIDG, Sir Tristan Wyatt Gulay, Lovi Piroti Sundia, nga hindi aksidente ang pagkamatay ni Rene Baterbonya kagsang Nigerian player nga si Divine Adili. Ibot siningon nga, ginungod. Ginungod ayan. Okay, may managagawa ganing nga suglanon nga sa ila isa sa mga activities, may nakakita nga si Rene Baterbonya ginpapungko tapos gingapos ang tatlo ka mga lalaki. Tisa ni sinuto, sinabing may makasimbog ay hanto, Juan Manuel Idolianes Bornea, kay Shikaira Bornea, sa imo nga birthday subong, may makasimbog ay hanto, kay ti exclusive to mo. Kinambalan ganin ilang resort management to sang Hermanos Beach and Leisure Farm, nga hindi ka mamagilabot di kay this is a private activity. Sa ginambalan sila nga may rip current, mapintas ang balod dira sa Dipakulaw sa Aurora. Di galing kay away sila na mati. Ano ayan ang statement nga ginbuyan sang mga player nga ini sa investigation sang Home Safety Division sang National Bureau of Investigation. Nag appear sa Jared Bahay Ayan Espinosa. Si Ayan Espinosa, taga Bloomingtree City proper ni sa Kyle Gamber, Waki Espina, Andrew Bungo, Sean Tuano. Take note, Sam ini sila nagadto. Pero dumduman yung nagpa-interview sa podcast. Na ang podcast dobla si Sam Reyes kag si Kiefer Alas. Nga away sila magadto. Nga away mas sila mag-reach out sa Iloy kag sa amay ni Baterbonya nga gusto maghibalo kung ano gid ang natabo sa team building kag sa ilang bata. Ang podcast, kay balo ka naman sang podcast Ma'am Maria Eva Tingson. Ma'am Eva, dira sa Sydney, salamat gid ma'am, ha? Pamilya mo sa Alimujan. Salamat gid nga kadaaga pamati ka mo diri, no? Nga nauyunan nyo man aton program. May podcast gin-interview sila ni Hontiveros, inang Pia Hontiveros utod ni Senator Risa. Ti kay balo ka kon podcast controlled area ina siya. Ara ka sa studio kag pili ka makauyat sang script mo, no? So may managlantaw ka naghambal nga madamo sang inconsistency ang duwa si Kiefer Alas kag si Sam Reyes. O do may ilang mga hambal nga hindi kita mag speculate mag assume sangkon ano man ana tabo nga ti subok nagagwa nga ti basikon sila tong naglumos kay Bater Bonya kay may nakita santo sa mga nagagulo sa mga information gagin papungko ini si Bater Bonya sang tatlo ka mga lalaki sa pulong, sa basagi papungko sa tubig sa dagat and then sang daw na tamana gin pasuksuka nila sang gin paggamit nilang salbabida pagwao nila ma'am na din sautong nga nalumos sa pagpaligo niya sa dagat si Bater Bonya. Foro de los Pueblos. Malikata na dugay-dugay kay ti it's getting more interesting kay Ilonggo gini mo, no? Ilonggo. Kag kon matingala ka nga ang bilog nga kalibu, nga bilog ka Pilipinas subong emotional sa kamatayon ni Bater Bonya. Si Bater Bonya hindi man ni presidente. Ma'am Lita Mercica. Ma'am Lita Mercica, Ma'am Rosa Maria Agramon, hindi man siya gani presidente, hindi man siya artista, hindi man siya politiko. But his death captured the hearts of every Filipino because isa ka classic example sang ordinaryo nga bata halin sa kaimulon nga gusto mag-uswag naghandom sa Leopoldo o Pilario Jr. sa Leopoldo, no? Pi bangod sa iyang extraordinary skills and talent nalabot niyang pinnacle which is UAAP. Once nga makalabot ka sa UAAP, amo nang fulfillment sa isa ka collegiate player mo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Kapin pa kon makuha ka sang top tier teams sa University Athletic Association of the Philippines, Ateneo, La Salle, National University, UP na ti ang bata naningwa, no? And he remained humble. Ambaya kay mama niya, ma, gapirma na ko ni kontrata sa Ateneo, but sa kontrata, he will receive the benefits, the perks and privileges of a student athlete. Free mo, free education, free tuition, tanan, asang lodging nila, tanan, no? Tiyamba niya, ma, hindi ko na magpauli dira sa aton for 5 years. Kay matipon ko na kwarta dire. Nga pagpauli ko, ma, siguraduhon ko nga dalon ko sa inyo ni Papa Buboy ang tropeyo sang pagka-MVP sa UAAP. Ma, labuton ko ang PBA, ma-PBA player ko. Ma, mampang ako sa Philippine team sa Gilas. Gapirma di siya, gapirma na siya. Ginpakita niya, banya ma, 70% sang akon nga kita, imo ha, 30% lang akon. Now, that is why nga very emotional ang kada isa. Ikaw nga nag-scroll sa social media, ikaw nga manggaranon, ikaw nga ordinaryo, makarelate ka. Not because nga kilala ta si Bater Bonya, not because nga kilala ta ang gilikanan niya, but because of the same circumstances that almost ordinary Filipinos nag-undergo sini. Ang kay Molon, nagatingwa ang ordinaryo nga tao na mag-uswag. Karoon may uswag na siya, may mga kahisa sa palibot niya sa mga manggaranon o ranomanda ginutod ang iya sining bright future. That is why nga very very emotional ang biloga Pilipinas, no? Look what happened from Manila Arlington Chapel sa Quezon City gin sakay sa private plane tapos gindala sa Ateneo de Davao campus. From Davao City naglabay sa nag-travel pa kadto sa Talacogon, Agusan del Sur. Daw lubong lang ni Ninoy Aquino kay ni Cory Aquino mo, no? Tumalaksaw na, wala na mahimo ni bisan sino man nga kilala nga tao diri sa Pilipinas. Ang sa kamatayon niya nagunong ang tanan all walks of life because of this tragedy. Now, tiyang tinayo sa mong gaypos nga gaypos. Nagpagawa sila sa gag order sa ilang mga player ng ini magambal. Iko ni ko abi player sina nga limpyo konsensya mo kun ako manugid kuya. And I don't care kun madula nga akon nga career as player sang UAAP sa Ateneo. So what? Ang importante nga limpyo konsensya mo and you have to tell the truth. Di mga kabataan sa bunga ini iba ni gawi-dawi kay man kun manugid sila kag for sure Ma'am Rosemary Agramon may guwang gid ang Ateneo because una sa tanan mayara sang violation sa CHED Memorandum Order number 63 sa off-campus training. Nga kung off-campus, masingon, sa guwa sa eskwelahan, dapat nasunod ang tanan nga security and precautionary measures. Anong ginimo nila? Nagpapaligo to sa mga player? Waay sang rescue team? Wala sang medics? Wala sang tanan? No? Di, hindi na violation? Sang si Aldin, yung nag-UST bubble dito sa Sorsogon, gin-disqualify from holding coaching career sa UAP? May dagdag na yun nga, ng nga sanksyon. Pero ang UAAP, through Executive Director, Attorney Rene Rebo Sagisag, bata ni si former Senator Rene Sagisag, Ma'am Eva Tingson, tamaan ka soft, kag nagatihin sa Ateneo. Bat matonta ni, ang Bulacan State University in 2014, may pito man ka mga kabataan, nag-off the campus man nga trip, ini mga field trip la, no? Karon nagtabok sila sa suba, gulpi ng ulan, nagtaas ang current, inano sila patay. Kay balo kamo ang tananto halin sa presidente sa universidad hasta sa mga key officials gin pang dismiss sang korte. Pi amo ni guro nga gusto sa Ateneo nga may yara sang damage control nga matabo nga hindi mapahalin sa pwesto ang mga opisyal sang Ateneo de Manila.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: 7:36 na sa aga sa Pilipinas. Well, pause for a quick break at pagbalik naman. Speaking sang student athletes, may isa ka private school diri sa siyudad sang Iloilo. Kagabiga tinagasak ang tawag sa aton. And this concerns also sa mga student athlete. Nga they're being paid. Enrolled para nga makaangkon sang free education kapaylo sang ilaya nga pagrender sang mayong performance sa sports. Now, karon kay ti gusto na sa mga kabataan kag sing ginikanan nga magsailo na. So before they leave, dapat galimpyo na mo. Aling ka magwa ka sa eskwela mo, dapat kuha ka na sa balayran. Ngayon sila sang statement of account sa bulutuan, no? Hindi sila pagatagan. Sang Huwebes nagligad, nagmeeting sila, tinagpasalig ba ng principal? Nagpasalig ba ng administrator? Niyatag sila ni time, pwede nila makuha. Kaya this statement of account na. Sang ulihi, mambanga, why pa ma-print? Nagambal ang tag-iya, nga hindi pag-i-print. Tapos, duha lang kalibro ang hatag sa baylo nga pulo. Sukton mo gijismel? Dinining eskwelahan, sanbay ka mo dere sa Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos. Alas 7:37 na sa aga sa Pilipinas. And pagbalik naman, istoryante ni kay Tis, makakuan kita, makayom-yom sa mga aga. Hello, baby. Baby. Mainit subong nga ginistoryan sa social media. Ining para sa iban daw sa rekwaol nga relasyon sang TV courtside reporter nga si Apple David, 33, kagsang player sang letran sa NCAA nga si Chad Gamad. Di siya gusto nga tawagon nga Chad. Gusto niya baby. Di sa mga aga, tagot ka mga baby. Baby Laura. Baby Betty. Baby Gingging. Bugtan na si Baby William. May ako sa son kay Apple nga. Corrupting minor. Ay bata pa. Wala raw akong alam sa pag-ibig.
3: Ang nadarama ko ay lilipas din. Kahit bata pa ako.
4: Bisan bata pa kuya. Kaya ba lumang kuya magigugma? Natuto, giniyayayaya.
0: Pakadlaon, taka mo sabong kay medyo bugat inyo mga guya sabong sang istorya ni Butterbone niya. Tabski, Diaz, hindi lang blanay magkadlaw-blaw! Ano ayhan, paano ayhan gin-discard yan ni Chad Gamad ni si Apple, no? Sino ayhan ang nag-discard? Sino man? Sino nag-una sang tikang? This news is brought to you by Star Nutrimix. Di lang sarap, sustan sarap. Dahil lang kayo mapanamit, namit kita, anay. Kaya naman, bal nyo, age doesn't matter. Sa gugma to, no? Baby, baby damulag. Ang laki, pwede taugod nga Chad. Hambal niya, bisan sa tubang, sa mga teammate, mga abyan niya, gusto niya nga ang tawag sa ni Apple, baby. Baby, kumain ka na. Eat ka na. Herbert Almeria, baby. Ko ay lilipas din. Bata ka pa to. Hindi ka pagkanikmaan. Magkakas ka ng tariki sa bayo mo. Mga baby na kon. Tang baby-baby yun. Tak mo anay. Kasaw ka man nga tawag ka nga baby nga nang maganit na ipanit mo. Age doesn't matter giman in love. May pambalon tadi karon nga mga eksperto. Abi-abi mga eksperto ni karon dugay-dugay pa, dugay-dugay pa. Kalma ka muna, kalma kay bansita. Baby bebot. Way pa, kalma na, ikaw muna, kalma na, kalma kay way pa man. Post for comes commercials pa ko. Excited? 7:41 sa aga, magabalik ang Foro de los Pueblos.
5: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama, Red Horse Beer. Nabit, sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ang una yan, iwang-iwang sa akay, walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
14: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
15: Mami!
14: Angelina!
15: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star ka na.

0: siya with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutri Meats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Good news!
5: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
6: Libre!
7: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasumpay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasin!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
14: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
14: para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo ang atay,
13: happy kanunay.
14: DTX 500
13: masaliga,
14: epektibo.
13: DTX 500
14: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may BCO.
13: Ang BCO.
14: Yung may D3.
13: Mabagats, mga butika.
17: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso.
19: Ang oras, la 7:49 sa aga. Oras kinatulong sang Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Yari ang mga balita kinatulong sang Bilyonaryo News Channel. mabakod ang tanang ebidensya bato kay Vice President Sara Duterte apang mayalagid sa pinakapaborito nga ebidensya si House Prosecution Panel Spokesperson Kakabataan Party List Representative Rene Cu sa programang Memo with Corina. Inpayag ni Cu nga mabakod ang tanang ebidensya nga igapresentar sa hearing sang kaso kag mahimo ini nga magresulta sa pag-convict sa Vice Presidente. Angos ni sino kay ko ang iya pinakapaboritong ebidensya among confidential kag intelligence sa funds bangod kwarta ini sang pumuluyo kag may indi husto nga paggasto nga nahimo diri. Sa dugang pang balita national, kinadulong sang bilyonaryo news channel. Tuman nga na dismaya si Senador Panfilo Ping Morena Lacson sa liderato ni Senador Alan Peter Scram Cayetano. Sa sulod sang 28 kaadlaw nga pagpungko bilang Senate President, gilaragway ini ni Lacson bilang pag-usik sang kwarta sang pumuluyo. Suno kay Lacson, ginabanta 700,000 pesos ang naggasto sang institusyon halin sa pagpungko ni Cayetano sa posto habang sa baylo nga produktibo nga trabaho kagamo lamang ang natabo sa Senado. Lagip na ang insidente sang pagpinalupok sang armas. Sa sulod, ang paglikaw sang pugante nga si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagkaaresto sang ICC, ang pagboycott sa session sang Senado kag ang palpak nga destabilization attempt. Madumduman nga madamo man ang nagkondina kay Senador Cayetano bangod sa ila pagtan-aw nga mas masami pa ini nga nagagawa sa Facebook Live sa baylong ato bangon ang yatrabaho bilang leader sang Senado. Las 7:51 sa aga. Sa iban pa nga balita national, hiposon amo ini ang paglaragway ni Ezzy Prince sa iabyan nga si Divine Adili, isa sa mga napatay sa training camp sa Ateneo Blue Eagles basketball team sa Barangay Lipit di Pakulaw, Aurora. Sa interview sang programang Memo sang Bilyonaryo News Channel, king pagigbahin ni Ezzy nga siya ang nagpanguna sa fundraising para kay Adili. Suno sa iya, inibangod sang kakulang sa madasing aksyon gikan sa administrasyon sang Ateneo de Manila University. Dugang paniya nga nagpangayo siya anay sang permiso sa pamilya ni Adili antes magsugod sa pag fundraising. Katuyuan sini nga mabuligan ang mga kinanglalon sang napatay nga player samtang wala pa madala pabalik sa Nigeria ang bangkay. Samtang gin-question man ni Prince Ize ang report nga kahibalo ang coaching staff nga may pila ka players nga hindi kahibalo maglangoy apang gipadayon gyapon ang in-water training. Suno sa iya, isa ini kaseryoso nga issue sa safety nga hindi dapat pagpabayan labi na kon mayara sang klaro nga peligro para sa mga atleta. Dugang niya, nagakaigo lamang nga usisaon sang maayo ang mga desisyon sang pamunuan. Agud malikawan ang kaangay sini nga mga insidente sa palaabuton. Las 7:53 sa aga, sa katapusan nga balita national dulong sang Bilyonaryo News Channel. 30 ka mga Filipino ang padayon nga naka-experience sang kakulang sa pagkaon. Inang base sa nagwa nga resulta sang 2025 updating survey sang Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute. Suno sa pagtuon, 32.6% sa mga Filipino ang naka-experience sang food insecurity nga mas manubo kung ipaanggid sa 33% sang tuig 2023. Nagwa man sa survey nga halos 3% sa mga Filipino ang nakaagom sang tuman nga kakulangan sa pagkaon. Suno sa Department of Science and Technology Secretary Renato Solidom Jr., importante nga mapabaskog ang palangabuyan sa mga pumuluyo agud ma-solve ang problema sang food insecurity kagkapigadahon sa pungsod. Ang moderate food insecurity nagkakahulugan sang limitadong access sa pagkaon kag tumalagsahon nga paglaktaw sa pagkaon. Samtang ang severe food insecurity among indi pagkaon sa sulod sang isa kaadlaw ukon mas malawig pa. Ang oras, las 7:54 sa aga. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
12: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap,
5: sustansya ra.
3: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
19: 7:54 sa aga, pagbalik ta. Dugang update sa Ateneo tragedy. Kag parte ni sa ginareklamo man sa mga student athlete dari sa isa kabulutuan sa siyudad sang Iloilo nga makuha sila sang statement of accounts sa ilang administration, ginasupladahan sila. Kag ginapasalig lang di ang mga kabataan nga ginapangbira nila tag 13 anyos 14 anyos di matabose na may mga matraumatize sa mga bata nga mga taga Bukid manina. Galing kay ti mga maayo sa sports, amo na nga mga student athletes sila. Yo puro student athletes ini. Ang istorya naton kag ang family tree sang Ilonggo nga si Rene Clert Baterbonya nga taga Santo Domingo, Barotac Viejo, Iloilo. Sa 7:55, magabalik ang Foro de los Pueblos.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: May family history ba na kamuhusang diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
12: DTX 500
3: ang may powerful compounds
12: na nagapanubos
3: ang imo blood sugar.
12: DTX 500
3: garantisado,
12: epektibo,
3: aramis wow. DTX 500
20: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa law was ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
21: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C. Likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500
3: para sa healthy nga tay.
12: DTX 500
3: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Mas tagtinlo nga tay.
12: Happy kanunay.
3: DTX 500
12: masaligan.
3: Epektibo.
12: DTX 500
22: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
21: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
22: Oh.
21: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
22: Mm.
21: Ano para Sir GP?
20: Hydroxyl radical.
21: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong nga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwani, imong nga panit.
22: Mm.
21: Ga wrinkles ka na, gatigulang na imong guya.
22: Mm.
21: Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano, layo ka sa balatian.
0: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.